kabona fele fele ku miki ndele yo leyo ho watiba arsimra kahle kusaka makazi samsana kahle ma picha neri matungwe na bagara sugar sugar kumera mba kumembiro timeleze fele ku bila warlia naro na bona ku moon face na mina mrox da dj watiba na ejaleria fele rak bombla nyan rak fan lwa kahle ntimoro kungaro kwana lokwa mona ngalo tlo kune ne ngona shitabana ngwa shirlele bahlami na labanti ba ka neri ejaleria Ragunti mai bo manir.

0: Tanini pororosa ka ufela. Eish venda xa nanziya ni munga teka mingser med. Imle mayila.
1: Angu puki malwa mafoto la ka 14B. Kupuka ta magoda ka mkhomo. Kupuka se staff kumbe ka mapapile. Bapusha dlo kupuka se lepo zimunga bekrala yi.
0: Eh? Okay. Kesi. Imle mayila. Hello. All right, na enda me endlela le 060 875942 ito kwa ku enda kwa lan khatini me mle moyeni. Ah hey.
2: Mbona ku kwa ndi tingo le ndabi saba pokrisini. Ngoku na ndo boni bele ku ndi kala kam ndi ndi sab yo kini na bala ba pokrisini. Mbona yetela isiwana isibara kala saka manga ni ati gara ka dzongona wala lo pokrisini. Awa puti angwana ngwangwana je safari muti mwana le la map le mwana ngam je je tola kan se tela se se kona ka ni ka ni muti no bomba me jiji ngisa
0: kaso sne no popi
2: kwa la gulo tatu kogu mrenda de DJ
0: dango alright kaso sne la kan bempe alla pisa mutu kona ka we ndela le kasile ntega ngwan ming tela mle moyela
3: kasile DJ Mrex
0: Mfukina.
3: Mfukile ke.
0: Mfukile ngobo.
3: Mvulavula na swanyangwaka.
0: Oh, khesile swanyangwaka.
3: Kombela ku vadzuta.
0: Ena ka vanharu ntse.
3: Ndi ta sungula hi kokwana wa the junior kwele ka Jilongo. Ndi teka rikaka ro ba wana maranga rona MT Ndambi. Ndi ta hetelela hi gumba gumba Elias Novela kwala ka Xhosana. Thanku.
0: Khesa swinene ni. Dakin kesile swanyangwaka ndlela leyo ntika un'wana mingiserimela le moyela
4: a ku pfuki tresi ndhukwana a ya hi xavela khekhe hi padya ivi ni pfuxa i mhanari basile risima na hlulani aka mapfuko pfukani n'wana mhani hi ya dya khekhe ra tresi ivi ni pfuxa mhana sukuna sendle na nkateko a va pfuki famba hi ya dya khekhe ka ndhukwani ra tresi a va pfuxiwa hi mhani wankuna ka nhlaniki ka muganga wa kampenyisi hlayisekani tauke
0: kesa swinene la mugangeni wa kampenyisi
4: hi swona
0: dyango Alright, ndlela leyi ni khesa swinene ni ngoti mi lezefela ku bila wari leya mani loku nga ra wari leya ya munhu njhe se ri xile vhele mi le moyeni
5: mani maundza hi mina pfukani miharivo wa mina lexitili pfukani ri xini papa xiluva na vafana ka swikhwinyani pfuka n'wana mboti ku risela khekhe ra n'wana wa wena a xiluva bebi ya mina dawela ku tsaka ka swikhwinyani pfuka bebi ri xini a mi ri na hanu laha hi byavaka makhekhe aka hosi ngove wa ntlhanu bye bye mihaxi
0: kasa swinene alright ndlela leyi manlaiza vaka makhekhe kusuka laha ka hosi ngove wa ntlhanu le moyila
6: rimbambu ra kona yi fambela van'wana tini radio leyi a xi teka xidlodlo hayi swo huwa hambi swi ri tani hi vazi a kulela vandla ku vulaphalapha ka lexi xivongwa ni yimanyana
0: ya ne
6: vinyi va radio
0: vinyi va gram 4
6: swi wo yini kunene mizaya wanga mara ntukulu yo voni va pfuxo ni se va rivala
0: inaka
6: eyi khale vanhu lava yime hi minenge voni ya kuma Brian mina ve ri ilodriki mibyanani va kumeka askimini ni ku Brianga twala ka gram 4
0: inaka
6: ivi ni suka ni nghena le tikatareni leyi ni ya kuma Brian mina ve ri i ponyoka makhuva a tikatareni va kha va ku hemilimuza ni khese kudukudu magadiyani ni ku pfuka Brian mina mani hetelela hi mhani lava ka mapfuvi lava vinyi va khwizi le ka BEBZ leyi va ri i mhani mahori kokwani wa dineho na ku hlula hi nga ringesani ku pfuka ka mhani mahori ni tala honto
0: mi tala phaphampa
6: mhani lava ta ni dlaya mina famsiya vana mi ze mi nga va yingisa kahle mi va yingisa kahle
0: mi la ku famsiya chukela
6: so yini kunene matale aro na khalolo wa ntshaya ina ni hari hari loko chaisa la ka Mr. Bounta ku ku ta shi thoba ba ku shi sutile shi ba kela maguwa la ba pusha
0: kezi
6: ishala tihlungwane ana vele ku tindlela tikongoma kwini ha ni hoko mulengo ofu shi twa karini eh kweleni kongoma kwele la ba pushisha la tihlungwane ku swika leka ku ri na munhu wa rini wani voice leyi wa ya mahlehleleti a rimu tsakisa la ku ni pfushi vanga swi tiki ku mhala va ha vula nkuvoma ni xala tihlungwani ka makoxo tikweni eh nkata mun'wanati lava va tlhowopile va heta va ku file vantla ni thiki thoko ya radio ma nchumayela n'wama loko tswantswa rhwandle makala na ku fa i mvhana lowu ka nga xeri byongolwanga moye na munhu un'wanyana ku rhandziwa mirese na ku zondhiwa la ka mina yo xin'we munhu a nga swi mbuyambe
0: hiswavhayisana vhela sweswee
6: swinke ende hambi wo tsakela i lava ku ta ni vula ku n'wanzama naswona swa hari ka thachi lai n'wanzama loyi a nga ka xiyana ni n'wanzama n'wana ngo
0: n'wanzama
6: swi neka thachi lai
0: thachi n'wa ringeta okay
6: n'wanzama ende na kha na zama ku lwisana na xiwi xiyana moya lexi ku xi nga foni hambi loko ku ri kerivinyi va switici voni vutisa leyi mi nga chavi va vi loko na ha ri kona ni leyi grand fomu yi nge fomi
0: iso sweswo
6: masita ku ni haxa njhani ni nga haxa fonandlwini ya munhu un'wanyana
0: kahle ngopfu
6: ni nga haxi ni orro no vhaka kwale ka kokwani dhava veri va fa va timeku veriveri van'wana va va rhasela se la ni rhasela mani
0: se
6: bolomu yi le henhla
0: veri ku na vayeni ku na vayeni va kusuka lomo
6: se ku ri na vayeni swi kaendleka dhaveni namuntlha xi yo tereka xi ku mhani lavi huwa Boy, what?
0: My bribe office, my bontwig. Bontwig and my bribe office. All right. Lemayla.
7: Vakona kokwani swa boha la ka makoxa la ka ti vakona vuxokoxoko la siku mekara vapfuka la vakona emba efinya sisithole la ka gongongo hinkwavo a va ri na kalaxaka i w manganyi me ni tshama ka tiko ri le ka gongo ni fesile tijengezi ya wusiya mina ne oboy
0: oky keso swinene ni ri alright la ka gongongo hlayiseka swinene kume na ritimilesi ku bulawa ri liya ya mune nje loko se ri xini
8: ahe kuna tatana emakhelani wa thasele kusuka la ka ndhambela kuna wakati anaruwa kama nina yake kuka la kike nole baba kuna wababo na nyomsa kuka la kike raka sianda akone kumango kipi joku pa yiku suka la kike raka mchani pitambu adama seni kose ya meni kuka to wana ba
0: kese sne ne
8: naswa
0: dianko alright in kese sne laka mchani laka mchani la endlela leyo ni ri gift joko by n'wina ke yane la ku twa n'wina ku mi dla swivungu kahlekahle mi pfuxa vamani vanharhu njhe hi ndlela leyo swi ri 60 hi twoma ku n'wina mi pfuxa vamani vanharhu njhe ka mixo wa siku ra namuntlha ka ha ri mukhume munhu dzivhela wa tindlasivhela ku bulawa ri liya mani loko ra wa ri liya ya mune njhe.

0: Mina moyela.
1: Hambi swiritani ku onheka movha na makhanika nga fiki a ta boha mabawuti. Hi luya mayimelo wa ka mahatlani kumbe a nga teka nsati le ka mathosi a holofani na n'wi vona. Ni ka ti laha ni nga kona ni vona Joyce lowa ka Salimani. Ni ta ni ta hetelela hi Esther wa ka Dube kumeka le manyunyu ya kusuhana na miti ya ka Mdaka. Danko.
0: Danko.
1: Hi majaha majoni.
0: Danko.

0: Ae,
1: Njani?
0: ivukile mnjani n'wina?
1: Pfukini, kumbe wa teka vanharhu.
0: Enaka.
1: Na ndzi ni teni ku nyika etikunda ka minginisi leyi. Ku na papa mukhacani wile rigidi kwale ni etikunda ka minginisi. Kokwani makhahleleni va siya kwihi na vona kwale block 3 ka minginisi. Vanhu lava hinkwavo va ri na swinyasisikholokisa kwalaho ka xichabyani xa ka gongonga dya nkulu.
0: Khesile ka gongonga leri.
1: A yi hlekani papa.
0: Danke. Alright, inkhesa swinene ka gongongola. Vahlayeli va yingiserila ka gongongo hi ndlela leyi 060-875-942 hi n'wi mi nga moyeni laha.
2: Nixini muhaxi wa mina.
0: Exisa voho.
2: Minjhani?
0: I pfukile minjhani n'we?
2: I pfukini.
0: Enaka.
2: Ni kombela ku pfuxa vanharhu lava ni nga hlindzelaku. Ni kombela ku pfuxa Nandi Moni Ben Kwinika kwale ka minginisi leyi. Ivi ni ya le mawa ni ya kuma mhani makhuvele i n'wamahlalani lava a va pfuki na vona ivi ni ta ni ta hetelela hi mhani ta hini laya xitumanini laya a va pfuki na voni n'wamahlalani lava vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi mhani dlawa la ku tsaka Maluleka kwala ka sikhonyani tanki muhaxi
0: sesile mhani dlawa la ku tsaka
2: a ku tala
0: ina heyi wa ti vona va ri va dlawela ku tsaka hi ndlela yeleyo heyi ku tsaka swa dlayisa mle moyeni
3: le pfuxa munghana wa mina lonkulu ni nga nyikiwa hi xikwembu na vale hansi ku nga masilo ndzendo ya chopo kusuka le ka mabalani pulububu ku na swa nyan'waka ntsena na yena pulububu ivi ni ya bya papa masindza ni ku pfukani ndzisa khekhe ra tatiso ndzi mpe gumbagumba mina ku fikala ka xihotswani la
0: kesi kesile gumbagumba
3: famino
0: danko alright ndlela le ka xihosana laha khume nkombo timinete se fela ku bulawari leyi ya mune mlemoyini
4: maseve ni kombela ku va pfuxa
0: ino
4: mani ya ka nhlaniki emugangeni wa ka mpenyisi ni ya pfuxa kokwani khosa kokwani khosa u pfuka ni kongoma ka jimi mi ta ya khongelela khekhe ra rulani ri xini ivi le ka gongongo leyi ku na kokwani Phineas Bakaniya i Phineas vinyi va swona va ri i Phineas Mayimele va ri impheni a va dyiwa ntsengo wa bava lava pfukani pfukani pfukani mpheni ri xini ni kombela ku hetelela hi gwi wa malenga Alex Harara a kaya va le babangu pfukani mun'wana teye ri xini hinkwavo lava pfuxa hi masiri wa n'wina tswala ni tswala i kokwani gaveni ni kwala ka makoxa masiri wa mina bya hlangana kwalano danko baya
0: kesi ni vontsweku laha dibini laha
4: a dibini masiri wa
0: minaala
4: danko
0: switsweto kesi sine arit khumenengo timinetse vhele ku bila wari leya ya malungara wara mune mlemoyela
5: aye aku pfuki mhamani ya ka vahlanganyi ahansi ka vukosi bya ka holweni wa maxangu wa pati pfukani
0: ina
5: ku ya pfuka mhani magoda ka makuva teretereni i driver wa teretere ya

0: 0885942 kahle mina vele mali birthday ka siku ra namuntlha vhele ka lava tlangelaka siku ra namuntlha vhele ni ri va tlangelaka siku ra vona ra ku velekiwa ka siku ra namuntlha tatoko hi ba hi lava va tlangelaka siku ra vona ni ri Varma seve bona hai kanuna kanuna vera bala vuno twa ta teka mix rock sungula ni to kuvana vela la mana ner mlimo yini ay mlimo yini how my daughter to hinda me endlele 0607875942 ni to ku kahle kahle ngwe mitlangelana va mana masiku ra ngwe ra ku veleki vana ner mlimo yini
1: Hello.
0: Ah, hey.
1: Yeah, so can you catch a gig? Come in, who push or who navele?
0: Navele.
1: Mana, what I'm not able to get the big thing. Kokwana wa bebeza ka bava kahle yi teka njara mina.
0: Kesini kokwana wa bebeza.
1: Kanke ma.
0: Right, hi ndlela leyo fambisa sweswi kokwana wa bebeza. Tinharhu timile seke kongoma ka wari leya ntlhanu vhele hi ndlela leyo ni ri mile moyila.
2: Loko happy birthday a ta tatiso jazi la machele la n'wana masenza. Na lava n'wana birthday a wu na vona namuntlha. Mwepi bebe kawo vana vele he gumba gumba ele sinela mbiwa di pilisi kwa chosa denge maji
0: kiso sinela alright gumba gumba inti pilisi nchalele mle mwela
3: DJ Brad
0: aye
3: ok sena toka aguri mwansunguri ok ikona rulani mapimane laka jimu kasi ikona lewari jaji maseja laka mwere leka mdawula kasi kuna Tracy ndukwane kuvaka hala eka hlaveki na kona hi nkoka wona vanavulelwa hi manyunyu loko va ku tshika swihanyaka va vula DJ Mreza
0: kesi swinene alright kesi swinene milimo yila
4: hati birthday ka ntakuto maswangani haka jim ni le ka rulani mapimani haka jim ni le ka ntatiso aka machete na kwala beda wala lo patolo go zima ngombe trala hi
0: ke se sunene alright danko la mongombe kral mlemo yini
5: eh yebazi
0: ah
5: eh ah ikhale mingi se u khoma ka vula mzaya wa mina nongonokolo mama ni milungisa mzaya
0: ay ay
5: asina pfuna mchumu ku ipuja puja ee the birthday ita half past 5 ka pushiwa yebazi nongonokolo mu ha shengo se mo uri bala marana
0: ah yele ni masele hay sike sike
5: oh ya njani mahlweni
0: hay sibili sibili ay wa mina
5: ka ri ka ri eli ha ka ri eli hi ka navela ti birthday ku ze ku ya basikisi he vazi
0: ah yele
5: ah nwe nwi wa nongonokolo ku tari mu ha she vazi
0: oh mina lo mina ka mina so live
5: ni vula malembe ndhaku mu tiva over total nongonokolo ha he vazi mina nge pfumeli ku navelela ti birthday tari ele he vazi na
0: ani stivi mina bani ani ndi jelwang chu
5: ani sweswi wa producer ile ku mujeleni na ku a hi navelele ti birthday hi half past 5
0: bona ntsemi tinda huma la yini ngari so
5: ama umila yenini va ta pfumelelana na n'wina na vahaxi kuloni sweswo phuxaphuxa ni nyana ku va hi pfuxa ka no kombele hi vazi swa straight
0: a ri se ku se fana ni leswaku yini kume a xo ya mina leyi one va ka yinu a xo ya mina mile moyela
6: ahi muhaxi
0: ahi mpfukina
6: ahi pfukini njhani
0: ni pfukini
6: ahi ndi ngwena ni ya temeli mani yane faka Jamaica Street vo hlangana na mbinda mzimu ndi vafunzi vo rasa mukumela mukosi muhaxi wanga kha va ri ndo ri happy birthday kha mujomani muhamuleli bombi wanefa ngwena ni ya temeli ndi ri kuwesa nga maanda ti muhaxi wanga
0: aha kesa swinene
6: okay
0: danko hawa loko mi la ku pfuxa pfuxani loko mi la ku ndla navelela navelelana mile moyila
7: ahe ka DJ
0: ahe
7: Na me khaleni khani lwa ku nghena loko mi khasemla ku navelerisa. Kuve kuna Facebook ayihlayiwangi kuna ti voice note atihlayiwangi.
0: Mhm. Emfana ame la ani mlembo yeso swinwe.
7: Mhm.
0: Mi loko mlembo la swinwe yani mitagara ka mihala. Amiti moyini. Loko swi ta hala moyini swi nika ri mesana ri ndleni ka chum ka swona Thomas.
7: Leswo ndla swo amle ku ndleni ka swona hem Rex.
0: Okay, arise ke mi ri ku ndleka yeso swi.
7: Yana ka Facebook mi ta ka voice note.
0: Leswi nga xo xini ni na pfuxisa ni ndla njani?
7: Ma pfuxisa ka Facebook mi pfuxisa ka ti voice note. Kuna lava nga pfuka hi 3 va mi yingisela. Loko se mi ya ka ti birthday wishes mi nga va pfuxisangi ka Facebook na WhatsApp. Ba ku ni karhateni maku muhaxi wa wena nga ndlangi swona.
0: Ha wa mina wa n'wina mhani ni kale ka morning base mina.
7: Sweswo hi le ku mi tsundzuxeni ku yana mi ya hlaya Facebook mi suka kona mi ya ka voice note.
0: Mi ta hala.
7: Ta navelerisa ti birthday wishes.
0: Mata a mi langutleni ka swona mi ta hala ka mina a mi ti moyeni. Loko mi ta moyeni.
7: A mi nga ta hatlisa mi swi vona hala ka n'wina that's why ni nga tangi i danki hi DJ a hi tirheni.
0: Foni hi leyi ni nga yi khoma laha ku hava ku ni nga swi vona. Mi ta hala ka mina. Hala once. A swa ha ri swona kumbe ni ti tlangela tinghoma ke swi hela ke tontlayini mina a yina na mina mi le moyeni la
8: ha swi kahle swihoxo swi famba na munhu
0: nakona va ti hala ka mina hala hayi moyeni
8: va vona ku mi nge hatli mi swi vona hinkwaswo swi tirhela ku lulama ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka
0: ni tirhisa tifoni timbirhi laha tinharhu hinkwato leswi mi swi twaku swi tlanga hi swi sweswo ni khombe tifoni hinkwato laha ku va ni nga swi voni
8: ni khensa ku mi swi amukerile hambi swi ri tani kombela ku pfuxa i mhana vafana la mhana fana i kokwani Gaveni mukhegula wa tsotsile ka makoxo a va pfuki va ri byela fana mukapi Ebe ni pfuxa driver ya teretere laha ka mapuvela a yi pfuki yi reta hi tuka ra banana yi ya xava groza ra Giyana. Ni hetelela hi ndhuna moyi laha ka mapuvela pfukani ka ndhuna mi vona ku tiko ra n'wina ri yimise kwini kwala gangeni ra n'wina. Va pfuxa yanhu wa masilo Vigi Ndlovu ka mapuvela a Chamani. Ni khensile muhaxi wa mina o.
0: Khensa mina.
8: Tango.
0: Alright. Yowa mina mi nga ze mi ni helela mbilu va ka hina a ndlana leswi. Swi nga swona mi ni nga ndli swona ndlana leswi nga mi nga swona mi le moyeni la
9: ni to pfuxa mhani lerisi a swi na timanganyi kwala kaya na kokwa ntsena nkuma va kumeka kwala kaya ni to hetile swela hi mhani Anamila va kumeka la Basani hinkwava va pfuxe Alexarana na Luleke ni ri tala baba
0: Nkosi sene.
9: Thank you.
0: All right. Kahle inkarho yini kahle nwe. Hala veri inkarho wa voice note, hala veri inkarho rezarez. Sheshi nga xona mu endla hi ku randa na mu tlhele ka dlemulelana. Mle moyeni.
10: Ye mwana xitabane na ngochirilela.
0: Hi mina yaloye.
10: Tangana na mwana ndzi nga mukrumbe na Jimmo. Xo sungusungu ni pfuxa Ndhavezitha hosi Xiyandhani ni ku pfuka mina ni ta tiko ra n'wina tuna xitazi pfuka kwalani Busati Thomas Moi wo phata n'wana bala mina loyi ni vulavulaka loyi mina ndhuna Moi ni ri n'wana Jimu wa Moyi wa Xiyandhani wa Magonge wa Vusiku wa Canyi Sele.
0: Alright. Mina a ni ku mi
10: ni n'waxava ni ta makumela madzana ni waka mu madavula le ndzeka hi fela kumela kantini.
0: Alright. Ni khesa swinene dango ndlela yeleyo right ke hi ri mondla hi ku rhandza ka risiku ra namuntlha. Loko lexi nga xona xi tivi ku vumela ku vuriwa swo hambanahambana ka siku ra namuntlha a ni swi tivi hi swihi mi le moyeni la
11: mani ni si majoko a va pfuki a byi ta xitarata emarila driver a va pfuki ta hetelela hi mitswana na ndomundeni ku nyika a va pfuxa hi manchati ku aka minginisa pletri so
0: leswi swinene allright ke 060 8 10 5 9 4 2 lemoyila
12: DGM breaks wa mina wa nkoka mani wena mani
0: vo Judas minjhana
12: pfukile minjhana na
0: pfukile mani n'wina mani
12: na man
0: endla endle
12: na man endla wena pfuxa mani mabunda hi mina mani wa ta wena mani wa
0: hi n'wina mani mabunda
12: a mina vona ko va ku ani hi leswi xilogene xa vona ku va ku mani mabunda hi mina a ka ngove kokwana wa mina mani kwale ka ngove mani ntukulu wa ka mabunda phela mina ina mani ivi ni ku mani na ni pfuxa phonyo ka makhuva mani laha tikatareni a xawela mani laha va kha va ku ni kerisile kuri mani wena mani
0: vakadiyayini mo
12: ina mani ni ta hetelela ku pfuxa mani na ni ta hetelela ku pfuxa nkalaxaka w ya manganyi kwalaho ka gongola mani loko ku ni kerisile hosi ya mina ni
0: uyiboy
12: ina mani hinkwavo lava mani DJ Breaks wa mina wa nkoka mani va pfuxa hi mani na kambe ingaku n'we ma swi tiva mani ku swi vula hi nga swi vula niyana ni nga se nanini mina mani ku yinini xivongo xo leha xa vito na xivongo xa xo leha
0: ni nga ta vula swa rhong khale mani
12: moni inana mani ina mani judam judis mani demand fan judam judis i vito
0: demand fan demand fan demand fan di alele hi swona maswona
12: demand fan all demand on is yebo yes
0: mani demand fan all demand on is
12: yebo yes you said
0: yo is yebo
12: lo muzia yebo yes mrex man stala swa tseka lang mani matoma
0: baso ke khale njani
12: ai khale mani matoma
0: alright
12: ina mani ni ri kona section na kheza mani DJ Mrex wa mina wa nkoka mani matoma
0: kheza mini
12: da danki
13: Maxina Xirina Xi va pfuxa na ni leti ya mahlawuli ku le ka siyandzana pfukani na ni leti sava ka nkwakwini va kondo a va pfuki loko mhansi wa ya ka mapoli kokwana wa nyamisa pfukani nandla hinkwako u pfuxi mani mari ya va ka hexa siku ra ka nhlaveko hikona muganga wa ka n'we hi sinda a tlhelo ka pavement hinkomo
0: kesu swinene
14: ahe muhaxi ni n'wina ni ya temeli mani ya nepa ka Jamaica Street vo ṱangana na mudindo wa mudzimu ndi vafunzi vo rasta mukumela mukosi kha va ri ndi vhuse vachada vambivi na confidence ntsako chauke wange ya makuleke ndi te ndi vhuse na vo Moses Muhali nda
0: nda
15: ni kombela ku va pfuxa muhaxi ni pfuxa mani mari ya ka Maswanganyi ni pfuxa va mhana Marhoda ni pfuxa mhani Rose N'wavhumani n'wina ni mi pfuxaku mi ni pfuxa na n'wina i nkomu muhaxi kokwani Joyce kala ti A
16: happy birthday Carolani Mapimani ka Jimo kula mukon'wana kula u ta lovola na wena kula swinene mukon'wana wa ka Mhandla wa ka Mihlahlandlela na Tracy ni lavan'wana hinkwavo va birthday na vona xikombo ximandli hi titswa loko navela kona ku humele ndhambi ya mikoteka yi vanile a va navela hi mani mara ya ka Black Rhythms Black 2 danke
17: moi va hoxa ka FM ka Grand Mfumo mani mari ya n'wa James hlanganani RDP mburi ya ntshava pfukani mama Kesi Arsinga View pfukani mani mahori haska sports center ka mapovi pfukani vanhu lava hinkwavo va pfuxi mani dorini wa khalanga lovukhandziya sinya wa chikarhavi wa mulebyi wa minyaha ya mugangeni wa katekani ka mayele na fudini ila dak
0: kesini la ka mayele la mlemoyini ya namuta mi dya hi ku rhandza
2: normal leg ni wa kona normal leg wa khomana bank and balloon ba tiru shi la ba pusu ngana andru shi ngana tan wa dzo na longa di jwan pa mas ngwan ka ya grave ni tikura kha kha la ba ge ba ge di ge bro shi la san mi nda chakala ta ngana ya diwa chakala ka swasana a hen ma so
0: hey madam mi kara ta ku ba vhe ka mini ngari isu leswi nga ndi ka ku swindlena swi kona ka cho mativana kese swine
2: va tshikeni va ndla sweswo leswi salaka ku va karhi va nghena ni va karhi va endla leswi va nghena la ku lava ku ta swi endla bangi ni bibejeni rex
0: allright dango keso swinene milimo yini la
18: ku na mhana Khavisa va kumeka laha Kangole a kona mukhalabye kokwani Maluleke laya mugangeni wa ka Mpenisi laha a ku swi na tliniki laya ka Nhlaniki hi nga twini a yeni ya kuma mhani Dlawula ku tsaka I mana Cynthia na Malati. Fukani ka mani Maluleke kwala ka Sikhinyani. Hayi veri xikuluku hi ku tlheri ka leswi. A hi lava swona. Hi va tini. Eyi mhaka yi kuluku le ku tlheri ka leswi hi rilelaku swona. A hi nyeri on rex.
0: Heyi namuntlha mi ni kumile khonini ha namuntlha. Namuntlha futhi kona. A rezi. Milimo yini?
19: Ngo dorukhi vandukana ngobe aka pfuki ni nghenela ka miningimisi ni ku papana timini beni ku nyika pfukani kopela hina ni vuyela ka xiandzani ku mandi biya pfukani hi mani va khesi mani a ni kimisanga manchela wa jesu a ri kona ka xiandzani a black 19 manche
0: keswo swinene makhe
19: eka manche
0: hi sweswo makhe
19: ayeni manche
0: dako a gwedlagwedleni
19: Dange.
0: All right. Indlela leyo ya masini ni teka lavona mlimweni.
20: Mhanga uJohnjani, namolweni no tsaka kunjani abafuki. Isikhambeni ya le ka mapatina abafuki. Mana ana kanya le 14 ya homini abafuki. Bafuki wani mana mkata ku vaka xikala na xikala pawa grani.
0: Kesa swinene. Ndeke kesile all right ke kaske la bona bari la bona ho bagore shire motion pusha vana valandzela ku mana Khavisa Kangobe na mfundisi Velevele Kangobe mana Ignas Ndlovu ka gym avafoshwa kahle mana Grace Katanduna Ephraim Makamu Kangobe kesa swinene sai sega na nwe ku halano ka All right, I hear my thing. 060-875-942 mlimo yila. Idan la mlelo phone.
21: Eh, kuna mana advice wa khuwane abapuki. Kuna mana Nsheko aka mavalane abapuki. Kuna man Grace Mashale a tshama abapuki. Va pushiwa hi mana Felicia hi laha kokwana wa Mbali laka dzingdzingi laha maskra.
0: Keso swinene.
21: Hi swona.
0: Dango. Alright. Hi ndlela yaleyo ni ri ka yi fambisa xisweswo mina n'wehe. The voice note ta n'wina ka na tlanga loko mi nga se yi twa hayi mi ta yi twa. Vilela ngopfu ni
22: pfuxa mhani Maria va ka hayi sweswo ka Nhlaniki na mhani Maria va ka N'wadekeni kwele ka Nhlaniki ni pfuxa na mhani Elisa N'wankuna kwele ka Nhlaniki lava va pfuxaka mhani Burisa kwala ka mapa.

0: Hlela funeral services hi lahla mrhandziwa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena. Loko ri ka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina, eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku. Hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section, eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endzhaku ka Magezi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapani. EJoni hi kumeka Extension 4 ePenament Street opposite Botley Store kuswana na Ravi Ridge. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kuswana na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswana na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala. Wixokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Arumarubela Funeral Services, I take the chance. Eka tikhasimende ta Arumarubela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mitela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Arumarubela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Madyandzo traditional hila Dr. Giligili buri wo fambukaka va ri kona
2: va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambanana ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabisinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka. Ku nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
3: Ndzankulu Traditional Shop leyi kumeka eBalaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza rumelele vulindlela mpetswa malamba kuphikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomana swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mindhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu

Ya kaskaro kona vele makumbere bona tsena timinetse ba kare sokahla wara ya ntsebo ye bele bebe zethe nokona go vele lisukala ka wara le 1 ya ntsebo ka go fika kahle awara kuri awara yanka ya eka mesho wa sokora muthla mo ile ba kare ifamba ka itsumela kahle le ka ti hlokomaka ta mahungu ta ba kona remember ngoveni langa ta ba kare kutisela kahle ti hlokomaka ta mahungu hi ndlela yona ya leyo ka ndikunika kahle risimura kahle rita kahle na King Tsonga e un'wana lo ngetele ba ka ringo interview wa kwala ka xitichi yena xa Jisar FM tsamisa sweswo mengise ri ta ku byela ku rixisa ku yini loko soka tawe ta ku hambana hambana la u nga kona hi ku ya hi madoroba hi swifundza hi ku hambana hambana ka kona ke la u nga kona wena ri xenjhani ku na mapapa ne ku na dyambu ku ta hisa na nhlikani hayi mani 1 na 1 kusuka ka albumu ya ko leyi nga thiwa sweswo ni ku nika risimu ra kona vhele title track ya kona 1 na 1 King Tsonga.

0: Yeah, risimu ra kahle swinene kusuka kahle ka King Tsonga va ta kahle ka n'wina va ku one na one xi ku ni ta wisa njhani ni nga ri na yona miliyoni leswi vulaka ku ri hayi loko u ri n'wanuna u titani hayi a ku wisiwi kahle kahle u wisa njhani u nga se khoma miliyoni kahle kahle u ri n'wanuna u titani u lava ku swa vutomi bya kona bya hanyanyisiwa ku yini ke 0633 27 tsena timinetse veka risiwa kahle awara ya nkombo yi bile kasi loko ni vuyela ni ta va ni kha ni ku nyika kahle ku ri maxelo ma va yimise ku yini ke eka mixo wa siku ra namuntlha u ta kota ku tiva ku ri loko se u va kha u suka u famba u ya hala ka madoroba hi ku hambanahambana ka wona u va kha u swi tiva leswaku ri u va karhi u mbarisa ku yini u va karhi u swi endlisa ku yini hi ndlela na leyi mi swi twaka leswaku ri loko ka ha ri mixo ku titana ku va karhi ku titimela swinene ka n'we mi nge loko orheni ka timbawula mi nge loko orheni ka tihitara mi nge loko orheni ka switofu mi nge loko orheni yini na yini meka sure ku loko u suka kwalaho ka u suka u va u xi timini hi ku a ni a wu swi tivi ku ri loko se u fambile u xi rivale hi ndlela yaleyo ku ta sala ku va ku ri karhi ku endleka yini kambe lexi nga taka xitandzhaku xa kona a swi nge saseki hi swilo swa ku endleka swa ku biha ntsena hi ndlela yona yaleyo kwana na ta jikanyani ku loko se ni vuya kahle ka ni ku nyika kahle ngoma a ndzhaku ka ngoma ta va yi karhi yi nghena kahle hi vona ku ri maxelo ma le henhla na maxelo ma le hansi vona ma uyi ma xise ku yini ke loko hi langusa na ti-top story making headlines eka mixo wa siku ra namuntlha.
1: Abe Bricks and Sand Lab i vaxavisi va ndhuma va misava na switina va xavisa ti-mixi bricks, stock bricks, medium block, big block, ti-interlock 3060 na ti-80 to domestic pavings na va tlhela va xavisa na misava hinkwayo hi ku hambanahambana ka yona boy sand, river sand, crop sand, bubble storm. I nga va chekanela ka Facebook na TikTok i va hlave Bricks and Sand ku vona mintirho ya vona. U nga yi kuma eka email ya admin@vahlavebricks.co.za. Tsundzuka leswaku xixika lexi va chiche mitsengo ya vona eka ti-product ta vona hinkwato swilo la swi chipe ku chipa. Va kumeka eGiyani opposite na Buick Hardware. I nga va foyinela eka 015-812-0848 aka Malamulele a R81 Road 076-048-0108 ka Mamayila 072-325-6828 na le gandlelani ka khani va kona 082-724-2000 va hlave Bricks and Sand na hi xitini hi khoma nambara.
2: CTM ni popo yellow sticker priceless. Shishika xa kufumela eka CTM. Hi chichile mitsengo 50% off. Hinkwaswo leswi nga na ti-price tag ta yellow. Swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalaho. U boxa baloni u winela kwalaho. U suka hi ti-22 May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM big saving more style. Swi kumeka eka CTM ni popo ntsena.
3: CTM hip hip hurri. Tlangela 30 wa malembe na la dumaduwa Giyana Malamulele hi mintsengo ya le hansihansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo. Ti kumeli IBR roofing shade 0.4x6m hi 369.90 Arctic white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90 kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399 tsutsuma sweswi hi ku special xi ya fika makume 31 May 2026 na duma where you say and score.
1: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i tikumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i tikumela

na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga ta hi xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe unga durele u Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

Ya khaselo kana buisa ebuso vele ekhume ngwetsena timenetse ba kare kongoma kahle awara yenkombe ngezayiba la ka BBZ nokona kwakona vele men khoma kahle la ka Norman jikijela kumashana 0608875942 mina nangwina ka ba kare fomsa so ka kuti timela swinene loko ba kanla ngutisa la one vele stokoma ngaku na vanhu botala vele ba kare vambala ti mask se wena u salela yini ngomvukovu loko ba kare ikhandi ya kahle ya ka xifambo xa mani na mani ai famile ba kare ti sirelela ka because a u stebi ku munhu loya u suka khomi yini u FM la yini swikutaniya swikutaniya se a hiti hlayiseni swinene ka ke ba kare ila ngutisa la ka xitsongwatsongwana xa corona ku loko se ka ku titimela ku kutani na xona xi va xi vambe ngoma ku ri inga ku xi nga hetela xi va xi ri karhi xi hanya se hi nga xi pfumeleli xi hanya hi tirhiseni sanitizer loko ku ri na ti-glove nyana hi mbalanyana ti-glove loko hi va ka hi famba hi nga khomakhome kun'wana na kun'wana lomu hi fambafambaka kona ni a hi vini va hi karhi hi xiyaxiya swinene ka loko hi va hi karhi hi langutisa a langutiseni kahle ku ri mahungu lama nga rhanga mahlweni eka mexi wa siku ra namuntlha mama yimbise ku yineke vanhu vambirhi ku vikiwa leswaku va nwerile enambyeni wa tingwenya eka Magagu eMpumalanga leswi ta endzhaka loko movha wa vona lowu a va famba hi wona wu ta va wu tsandzeke ku yima eka intersection ivi va ya tlumba fence ivi movha wuya wu ya wela kahle enambyeni la maphorisa va xilamulela mhangu va nga va va busy na vona va va kota ku va karhi va humesa vanhu lava va humesa na movha liya hi ta va yi karhi hi langutisa ku ri xanaki loko ri vanhu lava vambirhi vona ku va ku ri karhi ku endleka yini loko hi langusa kahle ku ri swi endlisa ku yini ku ya kahle emahlweni kaka loko ya mahlweni kahle ka handla wu ya vutleketle exifundzeninkulu xa Limpopo va lavisisa mhangu ya ku vumbuluka kahle ka bazi egondzweni ra N1 etindhawini kahle ta Musina va languteriwe kahle ku humesa xiviko xo helela mayelana na mhangu liya leswaku ri u nga va ku lo vanhu vangani kumbexana swo swi ri karhi swi endlisa ku yini va yi karhi hi langutisa hi vona ku ri xana ki kona swi ta va swi ri karhi swi endlisa ku yini ke ya 0651 hi karhi wa kona vhele Afrika-Dzonga loko va karhi hi langutisa swinene ka vaaki va le lokixini ra Kwathema eGauteng a va ri karhi va kombisa ku vilela kumbexana va na migingiriso ya ku kombisa kahle ku vilela mayelana na vaaki va matiko mambe lava pfumalaka maphepha laha atikweni kumbexana tindhawini letiya va tshamaka eka tona leswi landzela kahle ku va mihlangano ya vaaki ya ku lwisana kahle na vaaki va matiko mambe lava pfumalaka maphepha yi ta va yi nyikiwile kahle vaaki ku ya fikela siku ra vumakumenharhu eka n'hweti leyi nga le ka yona leswi vulaka leswaku loko n'hweti leyiwani yi va yi karhi yi fika kahle emakumu va vula leswaku ri vaaki lava va le matikweni ya mambe lava nga kona laha tikweni swi nga ri enawini va nga va hetelela va kumekana va nga ha ri kona hi ku otherwise va ku hayi ku ta va ku karhi ku ha jas se hi ta va yi karhi yi langutisa hi vona ku ri xana hikuva ku ri karhi ku endleka yini swi kahle leswaku ri loko ku ri ku va tlhelela makaya va va tlheleli makaya hi kaya in peace ku nga vi na timholovo ku nga vi kha ku lwiwa swi va swi kutani taniyaka hani loko munhu a byeriwa fane a twa lexi hlamarisaka xin'wana xa kona i ku loko van'wani va va karhi va tlheriseriwa makaya hi ndlela leyo ku na lavekela va ha lavaku va karhi va nghena la tikweni u ti vutisa ku kwale van'wani va faku kona van'wani va va va kha va ku va lava ku nghena la tikweni kahle kahle ku humelela yini kahle kahle

0: Ya nimalikana buisha soka 0652 ikaru wakona vele Afrika Dzonga BBZ nongonoko vele ngwetla kwa kahle leka awara yantse buitambana kahle leka awara ya kaye shiro shaba andara Action SA eParliamente le ratongo beno bula leswako makungu ya President Cyril Ramaphosa ya kulisana kahle na vaaki va matiko mambe la fumalaka mapepa la tikweni aya fikanga kumbexana aya tiyanga nakona yange pfuki ya tise xitshuxo eka leswi nga le ku humeleleni laha atikweni va fanele va yi solva kahle hi ndlela nyana yin'wanyani kahle yi nga ta va yi karhi yi vona ku ri swi ta hetelela swo swi karhi swi fambafambisa ku yini mi swi tivaka leswaku ri sweswiwani a ku na mahungu man'wana handle ka malama nga le ku humeleleni ku ri laha tikweni xenophobia yini yini ku lwisana na vaaki va matiko mambe swi ku taniyaka kasi komixinara ya madlanga yi twile leswaku ku na munhu loyi tirhaka eka khampani ya Transnet laha tirhaka na vuphorisa ya vukungundwana ku ta fikisa swidzidziharisi laha tikweni kusuka kahle eBrazil lebyi vumbhoni lebyi Lieutenant Colonel Joseph Sibula wa Tihawks loyi a nga le ku nyikeni ka vumbhoni emahlweni kahle ka commission leyi ya mayelana na vukungundwani kumbexana ku vumbhunuriwa ka swidzidziharisi etindhawini letiya ta Areton hi lembe ra 2021 laha ka commission leyi ya madlanga leyiwani swi tikomba ingaku ka ri na to tala kahlekahle ti nga hatela ku tiva ti karhi ti vumbunuka hi lembe lera ra 2021 va vula leswaku ri a ri va kha swi ku tumbuluka kahle mhaka yona ya leyiwani Colonel Joseph Sibula wa Tihawks laka a nyika kahle vumbhoni mayelana na swidzidziharisi swi nga kumeka hi lembe reriya ra 2021 laha u nga ta swi vona kahle ku ri nandzu wu hetelela a wu boli kahlekahle nandzu ene va yisala va hlamusela nandzu wu nga ku wa ku humelela tolo kahlekahle loko va karhi va hlamusela le ka khomixini leya ya madlanga President Cyril Ramaphosa u tiyisise leswaku ku tluriwe milawu yo nghena ka vaaki mambe laha tikweni president u burisani kahle na rixaka eka siku leri ra tolweni hi mhaka ya vaaki na mihlangano ya ku lwisana kahle na vaaki lavo nghena laha tikweni swi nga ri enawini hi ndlela yona yaleyo kasi hi ta va yi karhi yi vona loko se milawu yi va yi tluriwile hi ndlela leyiwani swa boha ku ta va na lava nga ta hetelela va va karhi va vaviseka ku ta va na lava nga ta hetelela va va karhi va twa ku vava hi ndlela yona yaleyo ka nhlayo ya vanhu vo ringana 15 va hundrile emisaveni eka nghozi ya ku dzinga nika ka misava etikweni ra Philippines vaaki va le a masimi exifundzeni nkulu xa Sarangani etikweni ra Philippines va hlanganele na nghozi ya ku hlaseriwa hi moya wa matimba swinene xikan'we na ku dzinginika ka misava hi misombhunuku na mixo exikarhi kahle ka awara liya ya nkombo ku ya fika kahle awara ya nhungu laha ku nga vikiwa leswaku yi humelere kahle kusuka kahle dorobeni riya ra Manado kusuka kahle ku ya fika kahle eka mpfhuka wo ringana 240 km ku ya eka Sulaway lava hlamuselaka leswaku ri ku vaviseke vanhu va ku hlaya swinene laha yi nga ta va yi karhi yi langutisa ku ri xana ke ku dzinginika loko ka misava loko ku va karhi ku vangiwa hi yeneke loko ku ri president Emmerson Mnangagwa wa tiko ra Zimbabwe term ya yena vhele ya vumbirhi ya hela vhele hi 2030 hi ku ya hi constitution ya tiko ra Zimbabwe yi hambana ngopfu kahle na tiko na tiko ra Afrika-Dzonga term ya kona president la president pfumeleliwaka ku fuma 2 wa ti-terms ntsena Mnangagwa u fike epalamende a cinca nawu wa un'wana na un'wana epalamende ku ri a va na term ya vunharhu hileswiya swa ku loko munhu se a fikini a va na matimba a fika a cincacinca kahle na minawunawu ku endlela ku ri yena a ta hetelela va karhi a tshama nkarhi wa ku leha ka ku va a karhi a fuma kahle tiko leriya ra Zimbabwe laha hi nga ta va hi karhi hi langutisa ku ri yongeseni matete a ya tiseriwa kahle papila ra ku va a karhi a ya a khoto hi ndlela yona yaleyo kani vulaliwani i xandla kahle xa president Emmerson Mnangagwa loko va karhi yi langutisa kahle kusuka leyi a tikweni leriya ra Zimbabwe ka swin'wana loko va karhi langutisa hala ka tlhelo ra ta mitlangu halawani va vula leswaku ri the highly rated tactical joints Babina Noko with the full kumbexana wealth of experience strong leadership qualities and willing mentality as the club continue with the pursue the success lava vulavula kahle hi Cedric Gazela a ngetela va midzaberi ka xipani xa Kaizer Chiefs vulavulaka leswaku sweswiwani se midzaberi kusuka ka xipani xa Sekhukhune United laha hi nga ta va yi karhi yi langutisa hi vona ku ri xana ki kona ku hala ya ka Sekhukhune swi tava swi ri karhi swi fambisa ku yini ke ndzawulo ya vutleketli Limpopo yi vula leswaku ku tlula kahle 40 wa vakhandziyi va vusekile kumbexana endzhaka loko ku vi na ku vumbuluka kahle ka bazi la ngetela va kha hlamusela kusuka le emasungulweni hi ndlela yona ya le kaya kasi xandza xa nhloko ya xiyenge xa vuhlori bya vugevenga eka xiyenge xa maphorisa Major General Farrells Khan wa karhi wa langutseriwa ku nyika kahle vumbhoni eka khomixini ya madlanga siku ro sungula eka endzhaku loko ku ta va ku ri na va atsika ku isa emahlweni kahle swi ku ya emahlweni swi kombiso swa ku swa leka ka khonto ya Joni so lavana kahle na xileriso xa xihatla xa khonto ehla ka commission la nga ta veka ri langutisa ku ri na yena vuloka va khara swi famba fambisa xi sweswo anikanika kahle vumboni swona swi ta swi ri karhi swi fambisa ku yinike na tiya futhi ri vula kahle emahlweni ku ri la ka commission leya madlanga leya swi tikomba swa hari na swo hlaya kahle kahle leswi nga hetelela swi va swi ri karhi swi humelela loko van'wani lava va tiva tipolitiki va kha va hlamusela timhaka ta leswaku ri loko ku ri president nkarhi walowu a nga hetelela va karhi a yi tivisa hi yona commission leya ya madlanga ingaku nge a nga fananga yi vitananga kumbexana a fanele a yi solve kahle hi ndlela nyana yin'wanyana hikuva sweswiwani se ku na swo tala leswi nga le ku humeleleni ehandle mara mina ni vona swi ri kahle hi ku loko hi va hi karhi hi langutisa na hina tanihi vaakatiko hi va hi karhi hi pfuleka kahle matihlo ku na swo tala leswi a hi nga swi tivi leswi a swi hi tumbelelini swinene loko hi va hi karhi hi langutisa leswi nga le ku humeleleni laha tikweni leriwani ra Afrika-Dzonga kasi loko ku ri magandaganda yo khurhela mapatu vhele ya sungula ku va karhi ya tirha ku ya hayi hala mhaka yaleyo hi ku ya hi masipala wa College Chavani the mayor of College Chavani local municipality Shadrack Maluleke va simekile xifumo digeregere program leri nga ta va pfhumba leri nga ta focusa kahle ka ku khurhela mapatu ya hina kumbexana mapatu ya vona ya gravel etindhawini ta hinkwako loko va karhi hi langutisa miganga hi ku hambanahambana ka yona ntirho lowu ta va ri kona eka masipala wa College Chavani lowu nga ta kha sungula kahle eka siku ra namuntlha lo vulaka leswaku ri magandaganda lama ma nga hetelela ma karhi ma xaviwa ma ta ma karhi ma pfuna swinene ku va ma karhi ma khurhelakhurhela miganga hi ku ya ku hambanahambana ka vona kasi vaaki vhele van'wani va va kha va hlamusela timhaka ta leswaku ri kasi hikokwalaho ka yini va nga hi endleli ti-tar road than ku va tshama va kha va ku va hi khurhelela mapatu hi ndlela yona ya le kahle ku langutisa nkarhi wa kona vhele timbirhi kumbexana i yin'we minetse na hafu ntsena hi va hi karhi hi kongoma kahle le ka awara ya nkombo laha remember ngoveni a nga kona a nga ta va karhi a hi nyika kahle mahungu le henhla kahle ka awara ya nkombo hi ndlela yona yaleyo ka kasi endla ka leswiwani hi ta va ri karhi hi nghena kahle le emahungwini na remember ngoveni
1: nalila Dr. Giligili muri wa fambukaka va ri kona
2: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula la milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko wo pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pfandiwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079 968 9174 Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka
3: eka Jesus Reference
4: ni khensile ku seriwa nkarhi hi xipano xa BBZ mahungu ya awara ya nkombo ka GSR FM rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku languteka ngungukule ka awara leyi xirho xa palamende Sam Mathisane u vula leswaku goza ra president Cyril Ramaphosa ri teke nkarhi lowu varhangeri na vaaki va nga kholwa ni nga ku va nga kolwa hi oxa laha vaaki va matiko mambe va nga laha tikweni swi nga ri ki enawini Mathisane u vula leswaku mfumo wu tsandzekile ku va wu ri karhi wu teka magoza lama nga fanela ku va va ri karhi va ololoxa mhaka ya vahlampfa lava nga laha tikweni hi nkarhi wa ni nga ku hi nkarhi na nkarhi laha vaaki va nga yima hi milenge loko a yi se emahlweni u vula leswaku ya presidente ya tsandzekile ku va ya ri karhi ya tana switsundzuxo leswi ku nga langutiwa na swona laha tikweni leswi landzela ku va presidente a ta va burisane na vaaki sonto mayelana na ntlhontlho wa vahlampfa leswi nga siya van'wani va ri na ku chavela vutomi bya vona
5: propose that there should be regional cooperation. The economies of the different regional countries must be integrated to ensure that opportunities such as investment in infrastructure, investment in job creation, such opportunities are evenly distributed throughout various countries in the region, through SADC, for instance.
4: Vandyangu wa vamakwavo vambirhi va majaha lava nga dlawa hi ku cheleriwa chefu emugangeni wa Madabani va vula leswaku va tshovekile timbilu swinene hi mhangu leyi. Vandyangu va lemukile hi mhangu leyi hi ravumbirhi eka vhiki leri nga hundze ndzhaka loko un'we wa vana wa malembe ya nhungata va nga fikangi exikolweni. Kasi leswi landzela ku va va ri karhi va tshama naswona va kumile ntsumbu ekamarini ra ku wisela loko loko un'wana wa ntsevu wa malembe a ta va hundzile emisaveni endzhaku. Manana wa vana ku fikela sweswi wu khomiwile endzhaka loko maphorisa ya ta va pfurile nandzu kun'we na ku va va ri karhi va lavisisa mafu ya vana vambirhi. Muvulavuleri wa ndyangu u vula leswaku ndyangu wu va yimerile mbuyelo wa swikambelwana ku kuma xivangelo xa mhangu.
6: Observation by the driver of the truck, who is from Malawi. All stolen items were recovered.
4: Ku langutana kambe ka mahungu ya awara ya nkombo miehleketeleriwa wa xinuna wa malembe ya 42 vukhale u tlheriseriwile ekhotsweni endzhaka loko a ta va humelerile emahlweni ka khoti ya majistrati ya Giyani ra vunharhu. Leswi swi te endzhaka loko a ta va kumekile na mbangi leyi kalaka yi nga ri ki enawini. Ni nga ku va rhandzi moyo wa rixaka ra Zimbabwe naswona ta tama ri xitokisini laha maphorisa ma langutaneke na nandzu wena, naswona nandzu wena wu hundziseriwile emahlweni ku ya eka siku vukhumembirhi ka n'hweti leyi ku ya endla xikombelo xa beli na vulavisisi byin'wana bya maphorisa. Hi ra vunharhu hi siku ra vunharhu eka n'hweti leyi xipano xo landzelerisa xa mopani swirho swa maphorisa ya Giyani dzanene TRT na yuniti ya maphorisa ya Giyani va endlile ntirho leswi nga endla leswaku khoma movha wa nisana qayixithayi etlhelo ka gondzo ra R529 na R81 endhawini ya maphorisa ya Giyani. Mucheri wa malembe ya 42 vukhale u khomile kokwalaho ko kumeka na daga leyi a yi xavisa. Muvulavuleri wa maphorisa Colonel Malisela Lidoba wa hlamusela.
6: Searching the vehicle, the multidisciplinary team discovered 7 wrapped brown bags and 30 black plastics containing daga with an estimated street value of 300,000 rand. The vehicle was also found displaying registration plates that did not correspond with the registered details of the vehicle. The 32-year-old male driver was immediately arrested for dealing in dag. Police investigations are ongoing.
4: Xiviko xi gimeta mahungu ya awara ya nkombo ku langutana kambe ka hungu leri rhangeke mahlweni hi xirho xa palamende Sam Mathaise u vula leswaku goza ra president Cyril Ramaphosa ri teke nkarhi eka varhangeri va vaaki lava nga kolwa hi yo oxa hi vaaki va matiko mambe lava nga laha tikweni swi nga ri ki enawini. Ku gimeta ka mahungu ya awara ya nkombo ya n'wena hikwana ka awara ya nhungu hafu ku bela awara ya nkombo ni vuya kahle na tinhlokomhaka sweswi nongonoko wu ya emahlweni na Mr. X Rich.
7: Hip-hip-hooray! Tangela techo wa malembe na la dumaduwa giana malamulele. Himi tsengu ili hansi kuba ya kensa wa sekretari wa hina kwa mi sekretari le techo wa malembe nkwa. Tikumeli IBR roofing shade 0.4 by 6 meters hit 369.90. Actic white cabinet combo leifamba una cabinet basin na shiboni i 1299.90. Kuma ekoni ya 12,000 BTU hi 5,399. Tutuma sweswi hi ku speciali shefi ya makumi 31 May 2026. La tuma! What you say? And score!
8: CTM Lipopo Yellow Sticker Priceless. Shishika shaka fumera eka CTM. Ichichile mutsayelo 50% off. Hinkwaswo leswi nga na ti price tag ta yellow. Swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalawo. U boxa baloni u winela kwalawo. Kusuka hi ti 22 May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM Big Saving More Style. Swi kumeka eka CTM Lipopo ntsena. CTM
9: Harmarobel Mukhala Funeral Services. In Latamranzo Wena Hintela Shinzuti. Plan A, we join a hit 210 rand. Plan B, 220 rand. Plan C, 260 rand. Ibi Utsarsa Tetino Shiro and the Kolongtamalebe. Who 14 he way na. Lokoreka Plan A, you can get 2,100 rand ya grosari. Plan B, 2,200 rand ya grosari. Plan C, you fumble 2,400 rand ya grosari. I got the plan in Kwatu, you can get an HM ya 150 rand. Hey, it's society ye, yinga kuinka kamale, hante kolong samalebe. Loko kunga la shihina. Eka plan A, hikuinka 4,000 rand. Plan B, 4,500 rand. Plan C, 5,000 rand. Hey, hiri, ay langu smalebe. Kasi, napanda boti sunga, hila sande kashpimelo. Hikumeka egiani, malamlele, hukwa kwa hila, salema, jaganjaga, sanini, makakapaji, naleka mapale. Kasi, hintata mkasi kuna siku. Hina rabirincha, eka skopo, mcheketa section, eka gonzora R81. Nele Scorsese Wholesale enda kama Gezi Hardway. Nele Karsaba e Kambako Village. Nele Taxi Rank Street e Mpenama e Kapani. E Joni hikumeka Extension 4 e Parliament Street. Opposite Botley Store kuswa na Ravi Ridge. E Ivor Park hile Extension 3 e Freedom Drive. Kuswa na Police Station nele ka Dr. Nyiko Medical Center. Nele Skadafi Winterfeld kuswa na le Maname Long Primary School. Tikele nshoko enle shaku. Hipuisa baranzoba mwina kusuka e Joni. Hipuisa limpopo mahala. Wishoko shoko. 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Armarubela Funeral Services. Take the chance. Hekati kasmendeta Armarubela Funeral Services. Mwena mlabaka kujoina. Mile mkiswe kanganyisi. Lepse indwa kaiba mwana wakale kabatiru wa hina. Mika pfumeni kwa kela jbukwa isha mwena eshtarateni. Kumbe luku munu amtela ekaya. Hakela mfena ito ofisi ntahina. Nale post office egiani. Nalo mitendela kakona. Fena loku kurina mavaya Armarubela Funeral Services. Wikanu kanganyiseka 065-525-4253 Kumbe 074-751-4932
10: Majanzo pe traditional hila Dr. Giligili Berungo fambu kaka Barikona
2: Bapuna eka kususa sinyama Kutungula bani Kutungula moya Kutungula munu Kutangana nshoko Kususa mwayo teru Wanuna kumbe Wasat nifisiku Kusimeka lukunga kumingwana Kupia minti Kutungula mwelo Kusupa muntini Kutungula shilonda Kuhambana kasona Kutungula fchetela Kutungula vana vua Kutungula vana vubuwa shifuwa Vanga kutu kubulabula Kupulela vana samtiru Navukati Shifula eku Banana Casona, could Sungula Milango Viva Vana Pimba, the cancer tenants and come a query, who pull a more business, who pull a delagata moon, could Sungula Yoko Fretela, could Sungula Shilumi, could Sungula Lavatigeluaga, with a mula wife Fuba, Wizamuranzo, and Wakale, Unga Love Bag, could Sungula Stroke, Nalavangana the joint abona, Tingatskelega, but some got Wilje, but Sungula, who Pando and Shoko and Gayeme, who pull a more prophet, Tasabunganga, who pull a lavanga Palero Bunganga. Lula mpuku, kubuisa munu loi angalaseka, nama wan mavaju ambana, yonje high blood, chukela, low blood, nama tiso, nasu wan sutala, ku consulta e 500 rand, ngaba kumega 079-968-9174, madianzope traditional ila, Dr. Giligili, la papuna e kutsembeka. Unga durelu Tombstone T-Life Group yirikona laba iba endleva Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day Kasi, unga ba foenela logo laba Tombstone urkwe na kwe vafika. Bakumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Logo la kuma katalog na ti price unga WhatsApp at nambara teto. Kumbe uba enzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group. Laba iba enle ba Tombstone tashi mwisha la enta. Gazankulu traditional shop le yikumeka palaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwa la giane la hi shavisa so fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi shavisa beka mina mthabalsinde mabona hoza hoza mrumele

0: 4253 kumbe 074 751 4932.
1: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili beri nga fambukaka beri kona
2: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079 968 9174. Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.
3: U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
4: Swibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombela mpfuno eka vanhu. La va na individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i tikumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i tikumela 10,000 rand, 100 rand i tikumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 30,000 rand. Kasi hi na family plan leyi khavhaku wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi. Leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand, 140 i tikumela 15,000 rand, 180 u tikumela 20,000 rand, 220 u tikumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya gina eka 84. Kasi loko u hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand, loko u hakela

Ya kuswa kahle ka album leka twa kahle kukula swa baba Oscar Magamo na Majubane sisters unuka kahle risimura kahle ka fata kahle ka nwina vakungozi leyi ofichara na kahle na chindendefu ivukuti na simtileni kusuka le kaya ka ngezimani vele kasi loko Oscar Magamo imjana wala ka mapambe kaya mbuya loko langusaka ro kona vele 0745 so vula tsena swa kurema khume ya khume tlhantsela ti minutes very kari ku kuma kahle awara ya nhongo inga se ba eka mesha swikora namuhla kasi loko rinongonoko e BBZ kusuka la ka wara liya ya tsebu ku fika kahle wara ya gayi loko ri ku wa ku joina la swizwa luza swo tala ni leswi khedzekhedze swa nongonoko swona hayi swa ha ri kona vhele ku ya mahlweni kahle ka tani leswi ka karhi swiswani kani ka tava kani nghena kahle hi twa kahle ku ri xiphemu lexi ya kumbexana xiyenge lexi ya xa hi mina mani xi va xiyimise ku yini ka mixo siku ra namuntlha ni nga tata kahle na tlambi kumbexani xiyimbeleri kumbexani mutlangi wa bolo kumbexani muacti kumbexani muhaxi wena u hetelela u byela ku ri xana ke i mani loyi wa ni taku kahle na yena eka mixo wa siku ra namuntlha kala ni nga vula hi kona ka mina vito i Norman Jikijela mina kumbisa sweswiya ni le ka Facebook mi ku Norman Jikijela hi va ri karhi hi famba kahle swin'we ka hi ndlela yona yeleyo.

0: Ya 0746 ikuva kona Afrika-Dzonga na tavani kani ni ta kahle ni vona ku ri xana ke ka siku ra namuntlha hi va hi karhi hi vulavula hi Manike munhu va ni karhi ni lulamisa swa mina la and then ni ta kahle ni vuya ni mi byela ku ri xana ke ku nga ku ri Manike and then mi ni fonela kahle la ka nomboro 060-887-5942 va mi karhi mi ni byela ku ri xana ke i mani munhu loyi hi vulavulaka hi yena eka mixo wa siku ra namuntlha. Ya kasi loko ke bitsa so vele munhu wa kona loyi vulavula ku hi yena eka siku ra namuntlha i owner loyi wa xipano xo karhi ka swipano leswi nga kona la ka Betway Premiership loko vekha hi langusa kahle liki leyi nga kona la Afrika-Dzonga u veleku kahle hi ti 16 October 1944 is a former South African Football Association player and langetelela a va karhi a owner xipano xo karhi loko vekha hi langutisa ka una 81 wa malembe u veleke kwala tindhawini ta Soweto loko veka ri langutisa kahle la Johannesburg loko ri vana u na vana va mune position a tlanga a kora forward ku ya mahlweni and then masiku ma kona mwexani lembe malembe ma kona lama a nga hetelela va karhi a tlanga bolo u ve a karhi a tlanga kahle ka xipano xa Orlando Pirates and then a tlanga kahle ka xipano xa Atlanta Chiefs hi lembe leriya ra 1968 ku ya fika kahle 1971 la nga tlanga kahle mitlangu ya 63 a kora kahle golo ta 32 and then athela tlanga futhi ka xipano lexiya xa Denver Dynamos hi lembe lera ra 1974 ku fika kahle lembe ra 75 a nga nghena kahle ku ringana 35 appearance a va karhi a husa kahle tigolo ta 11 ni kombela ku dlina kwalano hi ku sena tivona tiqingho laha ta va ta karhi ta tsayitela swi vula ku ri yi nga ku ni vheti ni khomiwe hi kan'we laha moningezani teka tiqingho rhanga langutisa hala ka WhatsApp hala ku ri xana a ku na lava nga rhumela voice note ke swi tikombe ingaku a ti seza ti fika kahle ti-voice note ke halawani 060-87-5942 ya mahlweni kahle ka va karhi ta kahle tiqingho ta n'wina mi byela ku xana ke i mani loyi vulavula hi yena eka siku ra namuntlha ni mamukerile rixile
1: jike
0: ahee
1: mpfukeni jike
0: hi pfuki swinene hi ngo n'wina
1: i xipano lexi ni xi fevhaka
0: i mani
1: i muowneri wa xipano lexi ni xi fevhaka
0: swi vuleni hikuva va swi twa loko ku ri kuma swi
1: tivaamtaomitaa
0: ni vulavula na mani laha
1: i mzamani kha timhaka ni bohela ka thoma
0: bote mzamani ni khese swinene mara u nga kumi hupinyana khese swinene ya fambisa hi sweswo kaya va ku i Kaizer Motaung Chicha Guluva a hi tweni n'wina van'wani ka 060-87-5942 ni va pfukeri rixile
2: ahe ankele mpfukini
0: hi pfuki swinene mani makhuvelo vo duma misava hi ku ya jikelela la ri voningo mugangeni wa kona gian 16 fl mi nga kona
2: a mi ni tiva ku antswa
0: kahle kahle
2: a va zangi va nga hupa boti Kenneth Mzamani makaringi baloyi va vula swona hi swo swa straight sweswiya
0: mi yima na voo
2: niyima na voo
0: khesa swinene
2: thank you
0: 0750 10 minutes before 8 o'clock ka ni mi teki mile moyeni GCR FM zozeni mpfukile ke Chicha Guluva ni khesa swinene mo langutisanyana kusuka la ka WhatsApp la a swi ri ku ni karhateni hi netiweke nyana ya kona loko ni la ta langutisanyana hala ka WhatsApp halawani
2: ahe jikijelo hi kandziya mukondzo ya van'wani kwalava nga kandziya kona i mhani mahori kwala ka mapoko kwa diona na ku hlula dango
0: oh okay all right va fambile all right a hi tweni lavaka ku xana voveriyini
2: Kaizer Motaung.
0: Oh, Kaizer Motaung.
2: Mandurini wa Khalanga la 14A.
0: Okay, lava ke.
2: Mungwana ti mpfukini na Mansalf na vapfukini. Hi yena Kaizer Motaung.
0: Oh, Kaizer Motaung. Mun teka lava ka. Jisara FM Rishil BBZ.
3: Ahe.
0: Ahe.
3: Awo mina ni famba nesi.
0: Ehe, ahe twin. Bani.
3: I Jomo Sono.
0: Oh, Matsilele, Jomo Sono.
3: Ya, mina ni huma ya
0: Mendele. Nkesi tunayene kwa nipatlale. Thank you. Ya, 0751 hinka 8 minutes. Iba ri karhi ku kuma kahle. Awara yena ku yi nga si ba munhu langutisa ka lava ngetelo va karhi va tsarisa xisweswo laviriyini. Okay, a va vulavuli va send the voice note mara a yi vulavula
4: Jomo Sono i vhilu ye va ye vulaka zingizingi maxa
0: right and then van'wani va hetela va ku i Jomo Sono va nga ti vuli vitu lava ke va ri yini lava
5: i kona emutawuni xibudongo xa Paletam
0: right okay avuxeni mamukerile
6: n'wana baba
0: n'wana bava
6: hayi chicha guluva n'wana bava
0: chicha guluva
6: Kiza mutawuni mfana wa kwaxa ka mafuo n'wana bava
0: dankeni khese swinene
6: akutaleni
0: danke loko a ti ri mukhuzeri wa boro a ni ta endla leswiya swa ku wa yi khoma chicha guluva wa yi khoma Kiza mutawuni wa yi khandziya wa yi chika wa yi teka wa yi nyiketa na zama le ya a voni kumenyana vaekiseni vambirhi kahle ni ta va ni karhi ni vona ku ri xana hake swi fambisa ku yini mina voyeni vamukerile
7: ahe malenga
0: ahe
7: emutawuni
0: Kaizer mutawuni khesa swinene mani mi hlayiseka danke va fambisa xisweswo vhele hi ndlela yona yaleyo ku avo ni tlhelela ni langutisa hala ka WhatsApp hala ku ri va ha ri kona lava ngetelela va karhi va tsala kunene va ku Kaizer mutawuni nyiko maximbi la ka goza ra R578 khesa swinene and then loko langutisa kun'wanyana lawani hi lava
8: mpfukile hi mhani namuntlha na kunjhani mpfukile njhani mukhuhlwani na na hi pfukile
0: oh lava va ni pfuxelela mukhuhlwani alright okay mukhuhlwani mi le ku yi tweni khohlokohle ka fambela na yena mara a wu nge hi veki
9: hansi njhani jikjelo ni ri i Jomo Sono i Jomo masilela Jomo Sono manikhela kwala ka mapayenta
10: ri xile boto wa mina na vaxumi kwala xitichini mina mihleketo ya mina yi hleketa Jomo Sono i mama Albi kwala ka xikukwana inkomu
0: alright khesa swinene mama Albi kusukela ka xikukwani la 7 minutes kumbexani tsevu na half timinutes va karhi kongoma kahle awara ya nhungu yi nga se ba ya munhu la yena lava yena eka siku leri ra namuntlha leyi u veleke kahle kumbexana born in the Orlando East section in Soweto vhele hi ndlela yona yaleyo ka lava yena chicha guluva yes chicha guluva hi yena loyi a hi lava yena kahlekahle i onara ya xipandi xiya xa Kaizer Chiefs leswi vulaka ku ri bottom zamani Kenneth Makaring hi va faneke va ni bela riqingho sweswiwani ka and then va ni byela ku ri va lava kahle risimu ra mani ke e boti mzama
11: ahe
0: mpfukile ke
11: a ni ke ni khumbule tixigevenga ku mavuzela
0: oh mavuzela
11: ee
0: mara mi fanele mi meka xoku himpela ra tlangiwa ra tlangeka na
11: a loko ri nga tlangiwa ni ka rin'wana ra comrade
0: lero yini vulani vito swi ta va kahle
11: kumbe mi meka leri ya ra mangalani
0: oh mangalani
11: ee
0: mi ri kongomisa ka mani
11: Ah
0: ka vanhu kwa vayingisi
11: kwa
0: va GCR. Oh
11: vayingisi
0: kwa va GCR. Eh. Oh ni khesa swinene Dr. Mzamani.
11: Thank you.
0: Va famisa xisweswo. Mzamani Kenneth Makaringi. A ni tsimu ta khomrete xigevenga phela. Wo ti kuma. Watch me. Wo ti kuma se u tlangi swin'wanyana. Swi nga khomeki kahle a moyeni wa swivona. Se hi fanele hi va hi swi xiyaxiya swinene minkarhi wo talo ku va kha hi tlanga tinsimu. Hey wa ti kuma se u ngheni kun'wana ku va ku nga ngheneki. Ma swi vona mara kasi wa swi nghenelela so swi swa kona mini la leswi ka ya leswi fambeni kahle ya mahungwini na remember u ka ngoveni

0: Ya kume nungu tsena timinets veka riswa kahle awara ya nungu ibile risimura kahle swinene ka rita kahle na Zara na Robi Malinga ndlela leyo ka va kumbe bengi rongo hemfo kaso wa yenza hina ya risimura kahle swinene Zara bengi rongo 18 minutes after 8 o'clock Jizara FM 106.0 xiwondo lo mikhoma kahle ku saseka swinene ka kusuka kahle atitawita ku hambanahambana ri vani karhi ni khesa swinene remember ngoveni loko hini kahle mahungu kusuka le ka awara ya nhongo remember
1: ahi
0: swivi swi ni hupanyana ku president va ve va vulavula hi yini swi fambisi ku yini swi fambi njhani president kahlekahle va ve va hlamusela swi ku yini swi ku yini
1: Oh ba ba ba ba ri karhi ba kombisa ku tiko ra Afrika-Dzonga a hi tiko leri ri nga na xenophobia. So leswi swi endlekaka swi nga le ku endlekeni mayelana na nhlangano lowa wa March and March. Swo fane swi endleka mara swi endleka like vanhu va nga xanisiwi ku nga bu munhu swi famba kahle like ku nga vi na ku hlawula ku loyi wa le kwini a biwi kumbe xana swi ndlisa kwini no va ri a swi fambi kahle tiko ra Afrika-Dzonga a hi tiko leri ri nga na xenophobia ende swi endla ku mi kuma ku loko va karhi va endla hi ndlela liya mi kuma ku tiko ra Afrika-Dzonga ri tirhisana na matiko hlaya swinene so swi onha vuxaka a matikweni ya le handle loko va ri karhi va endla hi ndlela liya mi kuma ku a hi ngo ni nyika xikombiso va tirhisana na tiko ra China ne ku na vaaki va le China a van'wana kuma ku va le ku karhatekeni mi voni nga ku president ya le China swi ta n'wi khoma kahle mi kuma ku vanhu va hi va laha South Africa va le ku xanisekeni na
0: ene xin'wana xi karhataka hileswaku mi kuma ku phela matiko lama tirhisana tiko ra Afrika-Dzonga swi kona swo karhi leswi ri nga havaka ri swi kumaka matiko man'wana se mi hleketa ku loko kha hi lwisana kahle na tiko ro fana na Nigeria loko ri ku na leswi hi swi kumaka kusuka atikweni ra Nigeria va nga ha yi nyika na
1: I ku ze va ri karhi va kombisa ku tiko ra Afrika-Dzonga i tiko leri ri nga na ri hanyahanyaka na matiko hlaya swinene va vula ku a hi tiko leri nga na xenophobia swilo leswiya swa ku mi kuma ku vanhu va le ku karhatiweni va biwa swo fanele swi stopa indeed swo fanele swi miyela va like swi nga ha vi kona South Africa until further notice va kombiseni va ku hi ti-30 munhu un'wana na un'wana loyi a nga ri ki na maphepha i tlhelela ka wa rikwayeru va kombise kahle ku va hlampfa lava nga na maphepha laha tikweni va amukelekile ntsena i nga ri na maphepha
0: mara mileswi ni karhataka i ku va ri va fanele va famba vanhu lava va tlhelela makaya ku na lava ha nghenaka laha tikweni swi hiyisa ku hi sweswo tanihi tiko loko ha humesa van'wani va ri ku ngheneni
1: a tiko ri le ku loveni swinene ri le ku loveni cause a ku na ku yima mi kuma ku tiko ri hanya ku vava ngopfu mi kuma ku loko hi languta ne ku na vanhu vo hlaya swinene ngopfu mi kuma ku va ha nghena laha tikweni a swi le nawini leyi va nghenaku hi koho maphorisa ma le ku tirheni na.

0: Ni khensile Mr. X tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya 9. Muehleketeleri wa malembe ya 32 u khomile hikokwalaho ko kumeka na fole leri kalaka ri nga riki enawini. Machudeni ya Giyani Letaba TVET College ya kombisa ku vilela swinene. Mahungu xitalo leka awara ya 9 rixeni.
1: Rasino Funeral is society ya nduma swinene. Lava va lahla murhandzwa wa wena u sala u tsakile. Va swi kota ku teka munhu ejoni va n'wi vuyisa ekaya, naswona va swi kota ku lahla munhu hambi i nga ri membara ya vona. Va kumeka kwala Giyani a section A kusuhi na le ka Chip Chip, va kona na le posweni kwala Giyani na le ka Google ku cheka mitirho ya vona va kumeka. U nga tlhela va cheka eka www.rasimafunerals.co.za. Leyi tsakisaka hi vona va swi kota ku tlhela va mi xavisela maribye leya ku saseka swinene hi ntsengo wa le hansi. Sesinene ungaba fonela sweswi eka 083 252 7098 kumbe eka 073 939 2181. Lava va swi kota ku mi tirhela hambi mi karhi mi tshama eTsanini, Phalavura, Elim, Nkowankowa, Malamulele, Makhado na tin'wana to tala. U nga rivali Risima Funeral ya swi kota ku ku endlela catering na diku yo saseka. Risima Funerals hi tirha hi ku tshembeka.
2: Unga durele u Tombstone T-Life Group yiri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitendara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
3: Ospro Wheel and Tire yu kumele special shama tile ya tegisi. Kuma 15 size 14 black side wall hi 950. 195 size 14 white wall 999. Kuma 195 size 15 ya black side wall hi 999. Unga tlela u tikumela 195 size 15 ya white wall hi 1050 rand. Special le xia fika makumi ti 30 June 2026. Unga hi fonela ka 015 812 0777 kumbe u WhatsApp eka 082 812 0777. Hi kumeka kusuhana magistrate kwala Giyani. Ospro Wheel and Tire yu kumele special xa mathayele ya thekisi hi ntsengo ya le hansi hansi. Ospro Wheel and Tire, best drive.
1: Vahlavi Bricks and Sand lava i vaxavisi va ndhuma va misava na switina. Va xavisa ti-mixi bricks, stock bricks, medium block, big block, ti-interlock 3060 na ti-80, ti-domestic pavings. Laha va tlhela va xavisa na misava hinkwayo hi ku hambanahambana ka yona. Boy Sand, River Sand, Crop Sand, Bubble Storm. I nga va chekana eka Facebook na TikTok i Vahlavi Bricks and Sand ku vona mintirho ya vona. U nga yi kuma eka email ya admin@vahlavibricks.co.za. Tsundzuka leswaku xixika lexi va chiche mitsengo ya vona eka ti-product ta vona hinkwato. Swilo la swi chipe ku chipa. Va kumeka eGiyani opposite na Big Hardware. U nga va fonela eka 015 812 0848. Aka Malamulele a R81 Road 076 048 0108. Ka Mamayila 072 325 6828. Na le gandlelani ka khani va kona 082 724 2000. Vahlavi Bricks and Sand na hi xitini hi khoma nambara.
3: Endzelela Dumadwe Giyani na Malamulele namuntlha, naswona u ta va u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Ti kumelela Duma Steel Roof Tile hi 99 rand 90 ha yin'we. IBR 0.4 by 6 meters hi 399.90. Fencing welded mesh 1.8 meters 100 by 100 by 30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti? U nga kuma ku tlula 500,000 na Capitec. Putisa kwala xitolo la duu. Kuma, where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation service fee national. Kuna shipimelo. Madianzo traditional lila Dr. Giligili Burunga fambu kaka ya parikona
4: Bapuna ika kususa sinyama Kutungula bani busungurisa ya moya Kutungula munu usangana nshoko Kususa mayo teru wa wanuna kumbe Wasat nifisiku Kusimeka lukunga kumingwana Kupia minti Kusungula mwelo ui kusupa muntini Kutungula silonda ya kuambana kasona Kutungula fchetela Kutungula vana vua Kutungula vana vubuwa sifuwa vanga kutu kubulabula Kupulela vana samtiru na vukati Shifula ya ambana na kasona ku tsungula milengo loko hi vava na ku pfimba ti cancer telenzeni ka makhwiri ku pfula mo business ku pfula dilake ta munhu ku tsungula nyoko ku pfuretela ku tsungula xilumi ku tsungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tsungula stroke na lava nga na ti joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka wheelchair va tsungula ku pandiwa enhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpuku kubuyisa munhu loyi anga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo nje high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyanzope traditional healer Dr. Giligili la va pfuna hi ku tshembeka
5: Unga durelu Tombstone T-Life Group yiri kona laba iba endleva Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeka xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day Kasi unga ba fonela loko lava Tombstone uri ku hina ku va fika ba kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko la kuma catalog na ti price unga WhatsApp number teto kumbe u ba endzeleka www.tlifegroup.co.za T Life Group laba iba endle ba Tombstone ta xiyimo xa le henhla
6: Shibasa Financial Services ti kumele fanela cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombela mpfuno eka vanhu la vona individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand 100 rand i ti kumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170,000 rand kasi ina family plan leyi coveraka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandzi wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i ti kumela 10,000 rand 140 i ti kumela 15,000 rand 180 u ti kumela 20,000 rand 220 u ti kumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka 18 wa malembe ku ya gina eka 84 kasi loko hakela 200 rand i ti kumela 10,000 rand loko hakela 200

0: ka 65 ka gina ka 84 u hakela 220 u dikumela 10000 rand 270 u dikumela 15000 rand ka 370 u dikumela 20000 rand ka 420 u dikumela 30000 rand ka waiting period ya refresh to get done is 6 months eka refra mangu wa mova u hava waiting period loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaka 48 hours ntsena titsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757. Enga tlhelo hi sendra email eka admin@shubasa.co.za.
1: Khombo ra ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga, kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket, kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu, kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye, kumbe VIP toilet na brass band mahala. Leyi fambaka na mobile fridge, ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena, hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu, ku tsaleriwa ti-will, ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Xiawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava society kumbe buku ya yena yi dumini, ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela. Kokholo Funerals, hi kokholo eka swiyimo.

Ndikaribisa sweswo vele dichopa risimura kahle swinene ka harita kahle kusoka Shandesh and Mvezli bata kahle ka nwina va ku dichopa feature na kahle na ba abi wa mapela hindlela yona yale ka le ku langusa karwa kona vele 0845 so balatsela swa ku kota ra dzena tibedze ba kare ku ngoma kahle le ka awara yanka yeni kani ku happy birthday ka sesi my dad ladies vaka samba kusoka laka dzingi dzingi la imana girl happy birthday ka nwina ka ntshemba kuri mita vana siku ra kahle swinene ka siku ra namuntlha ka makhelwani wa kokwani wa mbali mana filishi hayi ses ladies and kheza swinene mani vuyingisa ribyebyo happy birthday eka n'wina ka nga ku hosi ya matilo nga hetelevae karhi yimi hlayisa swinene ka sweswiwani ka hi karhi lowu nga heteke mbilu ka hi ta va yi karhi nghena kahle laka nhlokomhaka laha hi nga ta va yi karhi hi langutisa hi vona ku ri xana ke nhlokomhaka ya siku ra namuntlha yona yi va yi yimise ku yini ke laha hi nga ta va yi karhi hi langutisa ku ri xana ke sweswo hinkwaswo swi va swi ri karhi swi fambafambisa ku yini ke. Ya kasi ndlela leyo vhele va karhi fambisa xisweswo na tavani karhi ni ringesa ku va ni karhi ni lulamisa swin'wanyani la kambe swi tikombe ingaku swilo swa kona vhele swi vhe swi fika swi stakisa xisweswo mani na ku tshemba leswaku ri makarhi ma tiphinaphina kahle kusuka tindhawini ta ku hambanahambana lami ni khoma kahle mi ri kona ka leswi ni swi lavaka mina ya ni lava leswiwani vhele hi ndlela yona yeleyo ka leyi va ku yi kha yi langutisa kahle ku ri xana ke swin'wana na swin'wana swa swi ri karhi swi fambisa ku yini kambe swiswani mo tsutsuma swinene yi va yi karhi yi nghena hala ka nhlokomhaka hala yi va yi karhi yi vona ku ri nhlokomhaka ya kona yona yi va yi karhi yi swi fambisa ku yini

0: Yeah, 08:47 before 9 o'clock. Hello, ngena kahle la kahle ko makala hebe kare la kutisa kuri shana ki eka sokura na mutle tabe kare hi bula bula hi ye ni mwanu bwana kure sokura maka ko na ba hi mse ku ye ni ki ay bala bwen kahle kure let's talk about the absence of fathers bana lwa bwa bata iso bakula bangare na ba tswari ba shisati shana shi affecta njani makulelo ya bana ki la sokura na akula akurisiwa hi mtswari unwe tsena ne swikona na ku akurisiwa hi papa mhani ba bangare kona henga langusi ngopfu site rinwe ay langusi ma site hikwa xana swi affecta njhani n'wana loko veka hi langutisa makulelo ya n'wana leswaku swa ku mi kuma ku papa a nga na mhaka na yena kumbexani mhani a nga na mhaka na vana u famba a kha ya hala na hala a nga ri na mhaka na vona swi affecta njhani vana makulelo ya swi ku affecta njhani makulelo ya n'wana kahle kahle loko veka hi langutisa n'wana hi vuyena 060-087-5942 ni va mukeri rixile
1: yebo
0: yebo
1: kunjhani ii
0: hi kona minjhani
1: hi kona
0: ya
1: ya tin'wanyani tibala ku vana lavaya va vana lavaya va tshama ku va ri swavona tikriminali loko va kula hi ku va kula va tondzovile
0: mi vula njhani kona bahla
1: loko n'wana a nga ri na mutswari kusuhani a kulisiwa hi wun'wanyana a nga vi na kheya kahle ku fika laha a tibelaku ku ri ni fanele ni hanya ximina a nga ha control-eki ene na loko a ri na van'wanyani vana vana lavaya a huhaku na vona loko mo xixiya mi ya kuma yena a ri boss a ka vona ku ri ku i tintanga kumbe ti na wun'wanyana n'wi hindzakunyana hi malembe mambirhi hi lembe rin'we mara mi ya kuma liya a ri boss loko ku ri joni hi va lavaya va sukaku va ku va cela ma-3 kids
0: ya
1: ene n'wana yaleyo i dangerous ngopfu wa dlaya wa pfinya i wa tshova maxopo tibenke a nga wa yiva timovha
0: swi leswi hinkwaswo
1: leswi sorry
0: a ni ku swilo leswi hinkwaswo leswi swi endliwa hi yena
1: ya ko va na yena n'winyi a va a tidirile ene hi lava ya vo loko ku ri ku i hanye kahle a dyondzisa a dyondza xikolo a tidirile muti wa yena ku ri a ku gineni ka yena i va rich n'wana yalona loko a nga tibyelangi swona i va dangerous n'wana yaloyo
0: Alright, okay. Nimtu kahle
1: kwa mabaza. Umelela swilo swimbiri ka bona. Yebo.
0: Yebo, hey 21 060-087-5942 0850 so bala tsena swa ku 10 minutes before 9 o'clock mntu abantu karani yomi sa xisweso. Vela voice note mntu amukarani sendela sa xisweso. Ku endlela swa ku ri vaikari la ngutsa ivona ku ri xana ke mwi namba kha mi angula kahle mi ku yini loko ivaikari la ngutsa kahle la aka hlokomhaka le inga kona kahle. Vanga tele va karani va senda kunene voice note va sende indlela le.
2: Rixile mahashi wa mina na itwa hlokomhaka n'wana mutswari. N'wana loko a kurisiwa hi mutswari wun'we i kumeka kha rhandza ngopfu mutswari loyi a va ku a ri na yena a luza hope ka loyi a nga ri ku na yena kusuhani a tlhela a nga vi na a va na rivengo ka loyi a nga n'wi tshika hileswo n'wana u kula a ri hansi ngopfu emoyeni wa yena ku va a nga vangi na bond na bond na mutswari wa yena loyi a nga ri ku kona kusuhani swi ri hiswaku u n'wi teka ingaku i munhu loyi a ngo n'wi bebulela ku n'wi tshika a nga n'wi rhandzi n'wana wa titsan'wa swinene wa titsan'wa n'wana wa titsan'wa ku swi vula ku mina mutswari lowuwani a nga ni rhandzangi se eyi swi swa tikisela ka n'wana n'wamagoda hi mina ri ka mpambu danki maxa wa mina
0: ene n'wamagoda kusuka laha ka mphambu laha 060-087-5942 munhu emahlweni kahle ka nite kahle va yingisela mi le moyeni va mukerile
3: ahe guyu minjhani
0: hi pfuki swinene hi ngo vona
3: hi hlayisiwe wa tiva swi na mhaka yin'wana yi kulukumba ngopfu
0: tanani na yona hi twa
3: mativa swi ta ene swi ta hi timhaka tin'wanyana to i nga ti hleketangi swi fana na loko ku ri ku sweswi i yo loveliwa hi nuna kumbe loko i vuya na vana va wena va ta va ta va teka va ku va lava ku tshama na vona kokwani wa xinuna na kokwani wa xisati va va va kha va va navelele leswinene ku va na lava loko a vo kula a swi ta va swi ri kahle mara lava nga ta va va ri laha xikarhi ka muti lahaya va va va kha va endla swin'wana ene ku fana na xitayele lexiya xa ku ve va teka munhu a ya sala na muti loko va ri joni ni hi loko va swi tiva ku a nga na vatswari n'wana luya loko a ya sala na muti le va n'wi khomba xavetela swi swa tinyamanyana swi fika na va n'wi teka ku va fana ni va famba na yena kwale joni ku vuya ka ku vula ka papa hlani va ku kuna lavo tela tibirijini loko a fambile we mitswari ri ha se ta humelela nwana wa hina ijo ene leswa fika kule a swi endla a wa ha swi tivi ku ani ikule ku hlupheka anga ri na mutswari swiri ipumelela swilo kwaswo leswi anga ta vona swi mupfuna
0: ntiyiso
3: singozi ngopfu swi tlulwa hi swa loko munhu a hlupheka na vana va yena kwalanga kona vakha va tlela va nga dichumu swingozi ikulu kumba ngo nga gcina i vona n'wana wo huma ndeni ka wena i kuma ku i endla swin'wana leswi wehe nga ku bebula i nga swi tivi ku swi sukela kona
0: ya
3: mana Lucas kwala Bloemfontein ka mininginini
0: khesa swinene mana Lucas mhlayiseka
3: Sure.
0: Thank you. Loko langutisa kahle ka 7 minutes before 9 o'clock 0608 875 942. Vamukerebile moyeni.
4: Eh mungwana ate.
0: Ahe.
4: Eh hayi no, mungwana kahle koma.
0: Kahle kahle.
4: Ya vana lavo kula na vatari va va hamba ni va nga kuli kahle ani hinkwavo va hi lava dyondzo yile ka papa va hi lava dyondzo yile ka mani va swi vona. Loko a kha kula ka munhu wun'we ntsena. Ikula nga ri kahle ani izonda liwa un'wanyana i twa angwei liwa un'wanyana i wa n'wikholeka loyo ka nga ri kona ma swivona and then na vomutswari wun'wanyana u ta va a kha vulavula ku biha hi munhu lowun'wanyana leswi endlaku n'wana loyiwa a va a nga kahle emihleketweni a va na rizondo kumbexani loko a kulini a zonda loyi a tshama na yena a ya rhandza luya wun'wanyana a ri hita rhandza leri a rin'wana a nga ri karhi a nga ri na rona ma swivona se vana vo tala lava nga ku hluphekeni vo talo kasi ngo vazi a ti-drugs i munhu wo evana lava nga pfulisiwa ngopfu hi munhu wun'we hikuva a ni hange swi koti munhu wu kota ku khomela na luya wun'wanyana hikuva yi ta lava ku vutisa loko a kula swo boha vulavula ku biha hi lowun'wanyana and then n'wana se a rhandza loyi a nga na hi vusiwani handle ka swo loko a kule yi na ncinca a zonda loyi a ri na yena a ya rhandza luwa wun'wanyana se hi komisa vana swi kahle ngopfu ku va kula va ri kusuhani na vatswari va ri vambirhi hinkwavo leswa xikwembu xi ndle n'wanuna na mwasati ku va kuma n'wana a xi swi tiva ku va na nkoka hinkwako
0: kahle kahle
4: hayi a ni wa ka va loyi ni ba loyi
0: khesa swinene

0: Ehi, mo ase mi zumbi na na zumbi. Ehi, swa n'wana. La ka famba a ya Joni hambana na vatswari va yena a swi kahle hi ka ni loko a famba a fika kwale hi ta fika laha a nga ta ka nga ndli swona a vona swilo a nga swi kumi kahle a ku ni ta ndla yena ni fanele ni ya dzaha tinyawupa ni fanele ni ndla ni ya tlela mabiloho ni ndla ni kota van'wanyana vafana ni ta fika a chomana na vona se a swi hina ntiyeli hina vatswari a hi hlayiseni vana va hina hi hexe ku a ni leswiya swo a famba i nga tshami na yena hi swona swi endlaka ku va famba va ya lulupa lomu ya kula i mhani ma huri kwala ka mapupu kokwani wa diyo no na ku tlula dankowu
1: Ya, khesa swinene.
2: Ri xile na yi twa nhlokomhaka ya n'wina n'wana. Loko n'wana a kula a kha a kurisiwa hi mutswari wun'we, exi swi hambane ngopfu na n'wana loyi a kurisiwaku hi vatswari va ri vambirhi. Hi mhaka ya ku n'wana lowu kurisiwa hi mutswari wun'we, exi i va hi ndlela yin'wani, i va hi ndlela yin'wani hi lero na ku va boso i boso na ku yingisela kahle ni vona ingaku a nga yingiseli kahle a nga yingiseli kahle hi lero i hanya swin'wana hi lero exi swi hi ndlela yin'wani kahle kahle swi hi ndlela yin'wani n'wana wo kurisiwa hi vatswari vambirhi na n'wana wo ka a nga kurisiwi wo kurisiwa hi mutswari wun'wana swa hambana swa hambana wa swi vona na wena ku loyi wa n'wana i tikombe ingaku a nga na vatswari vambirhi hi mahanyelo ya kona i mavonelo ya mama Albi kwala ka xikukwana inkomu.
1: Danke mama Albi la ka xikukwana la monte kahle mingiseri wa ku hetelela. Mi le moyeni mi wa hetelela.
3: A xitichini mi le ku hlayisekeni mixolo.
1: Hi xipidi xin'wana xa 2 minutes.
3: Okay, n'wana wo kurisiwa hi mutswari wun'we i va kahle ku fana na loko a ri n'wana wo kurisiwa hi vatswari vambirhi. Mina ni kurise hi mhani, hayi mani ni mi byela. Mhani a va hundzuka n'wanuna ku ni tsundzuxa va tlhela va hundzuka n'wansati. Ni hanya kahle ngopfu sweswiwani bava ni rhangela na kereke mara mi nge pfumeli ku ni kurisa hi mhani ntsena.
1: Haleluya.
3: A swi nchumu ngopfu leswi a swi kurisa hi mutswari wun'we. Wena wo yingisela mutswari luwa loko a ku komba ndlela hi ndlela yaleyo ta mi kurisa hi vatswari vambirhi.
1: Gese swinene.
3: Hlayisekani mi xuma kahle kwala xitichini.
1: Thank you. Ya va fambisa hi swo vhele 0857 swo vula tsena leswaku ri tinharhu tsena timinetse va yi karisiwa kahle kumbexani kongoma kahle leyi ka awara ya nkaye vo mina va ni karhi ni famba ka hi loyi merilini u ta va ri kona kahle na swingolongondlwani swakwe u ta tisa xisweswo ka kusuka la ka awara leyiwani ya kaye ku fika kahle awara ya 12 loko Don Khalanga a ta va karhi a fika ka ku nyika kahle nongonoko wa GCR Talk. Bakazi entertainment number one miti number one hinkwenu vayingiseri ni mi rhandza swinene hinkwenu emakaya bye bye ehlanganeni kahle mindzuku leri xaka ka lowu nongonoko same time same place khese swinene.

Simra kahle simirisuka ku kahle ka Zahara featuring Robbie Malinga ngwana bangise ba mina ba kurandeka ba ku bengi wrong mara ba ri kona va ka mhani vo pfumela loko va oni kumbe kube na mess umela ka dinita ku hayi la ni ri wrong mi kona ka bo mhani i xivutiso xa kahle ngopfu xexo mara otherwise it's only 14 minutes past 9 mina bangise ba mina ba kurandeka na amukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mi mbaka mi khe mi ni yingisela mi ri kona ni ngona ku mid morning life kutisiwa ka n'wina hi GCRFM The Voice of the Nation n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka it's Tuesday Tuesday eka siku ra namuntlha mi chuza mani n'wina mi chuza mani eka siku ra namuntlha khe nghenisa sweswo ka nongonoko rhandza ku tata khensa swinene eka vatirhikuloni xipani lexiya xa BBZ ni khensa swinene ku va mina na n'wina hi va hi khe hi fambisane kahle mi fika mi niketa nkarhi kumbe mi sirha nkarhi eka awara leyi nga ka yona ku nga awara ya nkaye n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka otherwise ke Department of News ta va khe famba kahle na jara ka ngobeni ku nga yena remember ngobeni n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka khensa swinene mahungu awara ya nkaye ta tlhavi ya kahle la ka 9:30 otherwise ke ta va khe languta kahle ku ri nongonoko wu ta va khu fambisa kwini mi ta mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza intombi liya ka mahumani leyi wa nekisiwa kahle tindhawini leti ya ta ka bungeni ka xitachi mina ni khe ni huma kahle mutini wa ka Phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we intombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka a hi fambeni na tiphina hi nongonoko eka mpondo wa siku ra namuntlha awara ro sungula ku nga awara leyi nga ka yona hi ta va khe hi kuma kahle ti-top stories leti baka huwa leti baka bembele kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ni le ka matiko ya kelani n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka kasi ke hi baleka kahle ya kuma kahle nhlokomhaka le ka awara liya vumbirhi laa ka quarter past 10 hi ta va khe hi kuma kahle nhlokomhaka until 10 to 11 n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka laa hi nga ta fika hi kuma koho tinsimu timbirhi leti n'wina mi nga ta va mi lo ti chuzela tona n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka hi balekisa sweswo eka siku ra namuntlha tanihileswi ku nga Tuesday ya kuma kahle tele kitchen n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka ya twa ku ri a kitchen ku ya dyiwa yini eka siku ra namuntlha kasi ke half past 11 hi mina na n'wina na ti-birthday wishes loko o tshuka ku ve na ku cinca exikarhini ka nongonoko ni ta va ni khe ni mi byela ku ri se ku fambisiwa ku yini kumbe cinca madrivhelo hi ya kwini n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka hashtag Tuesday Tuesday Tuesday ka siku ra namuntlha hashtag eka munhu un'wana na un'wana la nghe le ku fambeni kahle na yena 060-887-5942 nombora riqingho leyi mina wi nga ta va khe yi famba kahle na n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka and then kwalaya hi balekisa sweswo ya kuma kahle www.gcrfm.co.za that's our audio streaming n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka 106.0 gandla tixihondzo le ka

0: siku ra kahle. Le ba mani landzelela ka vanhu lava nga le ku tirheni kahle le eti-brickyard mani na lava nga le ku akeni akeni kwalomu va nga le ku akeni kona siku ra n'wina ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela va n'wa ximawusa hashtag eka n'wina profit ya namuntlha yi ndi ya mundzuku 060 8875942 khi ni yisa sweswo mahlweni vona kahle va lava nga le ku tirheni kahle masaluni siku ra n'wina ri saseki mani ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela kasi kena vona kahle va la nga le ku tirheni kahle maxopeni siku ra n'wina ri saseki kwala xopeni mani ti-customer hambi tin'wana swi nga endli swona mi nga va kwateli vanhu valava mi vona siku ra kahle kasi ni vona kahle lava nga le mahofisini siku ra n'wina a ri saseki mani lava ha ku chayisaka siku ra n'wina ri saseki ma mi ya tiwisela siku ra n'wina ri saseka ku ya mahlweni kasi ni ri hashtag eka munhu wa ku fana na Masethu a ku good day have a lovely day I'm Joyce Khoza from Hatfield kasi swinene hi site leriya ra TikTok page leriya have a lovely day as well hey Joyce kasi ke mina n'wi ta va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka Tuesday mi chuza vo mani eka siku ra namuntlha a hi chuzeni ka hi chuza vanhu hinkwavo lava tirhaka ka ti-department lava va tirhaka a admin when a department of health, when a department of education, when a department of traffic department, hi le ku mi chuzeni ka siku ra namuntlha. Siku ra n'wina a ri saseki. Ya swi tiva ku kwala admin kwalano a ku nandziki va mi pandzisa ngo tinhloko vanhu loko va khi va lava ku ta va ta pfuniwa. Kambe a mi heli timbilu n'wina otherwise ke mi va na siku ra kahle kwala ntirhweni wa n'wina. Va ku ahehe sis Marilyn. Ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri la xa wela John Khensani Mabasa. Mi va na siku ra kahle sis Khensani. Otherwise ke ta mi nyika kahle risimi ri suka kahle ka lwa wa Mdlimkhulu va ku mnakwethu swa ximbirhi mi nga swi kota n'wina sweswiya swa vunkatikuloni a ri hedzimo hi twa ku va ri yini good morning
1: aya swivangene siya leyo.

0: exitolo xa hina u teje hiku mimiri na yona yi tele hiku 0630650025 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cashens Agian Keto Street opposite la Dumadwe. Unga durele u Tombstone T-Life Group yiri kona. Laba iba endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Laba loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi unga va fonela loko lava Tombstone uri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: Ndzawulo ya vutleketli laha xifundzeninkulu xa Limpopo yi khomele madzana na ni nga ku yi khomele dzana na 14 wa vacheri ku chela va tsotswile. President Cyril Ramaphosa u vula leswaku tiko ra Afrika-Dzonga hi tiko leri nga na xihlawuhlawu mahungu xitawulele ka wara ya khomerexini.

xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana fonela ka 0358 34 kumbe 0647002558 ePhalaborwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. U nga durheli u Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital.

0: tanam ta khanda buzz leriwa loko hi kumi ya June tanan mi ya ka buzz leriwa ni meleketa. Those kind of people, we know them, we tshama na bona hi hanya na bona ka vutomi bya masiku hinkwawo loko hi khe hi ya ku khandziyeni kumbe loko hi khe hi ri atirhengeni kumbe madorobeni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi swihi leswi nga tshama u hlangana na swona eswi ku khoma kahle hi matirhelo ma vona ende hi swihi leswi nga tshama u hlangana na vona kumbe hlangana na swona swo biha hi matirhelo ma vona loko hi ku hi fanele hi lunghisa swin'wana hi nga swi lunghisisa ku yini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060-87-5942 inhlokomhaka leyi nga ta va khe hi famba kahle hi yona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi khe hi langutana na vanhu lavaya va hi pfunapfunaka hi swi ntirhwantirhwani kumbexana hi ku rhwalarhwala swindhwalandhwalwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka muyingiseri wo sungula mi le moyeni n'wini
1: ni
0: pfukini minjhani jara special
1: hi pfuke swinene sesi wa mina wa special munhu va lavula swa ku biha kumbe swo saseka ni ta hetelela swin'wana swo biha swi fanele swi tlhela swi lunghisiwa ni ta vulavula swimbirhi ta vulavula hi lava va ti ni ta vulavula hi lava titiroli ro sungula lava titiroli se ndheni swo biha hi leswa swo kuma driveni ka titiroli ti tiya va drayivhela vakhegula kumbe hina vanhu vanene lexi nga ni borha siku rin'wana i ku va munhu a langute tlhelo kumbe ni munhu vulavula hi munhu wa mina loyi a nga tekeriwa grocery lava i mhani wa mina lava famba na n'wana wa vona va le Bellevue time swo va yingiserile va tshame kwalava va vuya ku holahola eka mudende wa vona sweswiya swo va kumeya loko driver ngopfu wa ku ndzi n'wana wa vona loko va ha driver va rivala swin'wana va ya xava swin'wana trolli na swi ni borhe ngopfu se na ha va zonda mara va kona vo ka va kahle mara hi ku eyi na ha chava sweswiya sekali ya mabazi na yona heyi yo biha mani mati va vutlelana hi sesi wun'wanyani wun'wana a teka n'wana n'wi yisaka bazi rin'wana wun'wana a teka bag a yisaka bazi rin'wanyana loko va ha hlamala loko ya vuyisiwa n'wana bag se yi sechiwini mali yo hakela bazini a va ha ri na yona se va vutla va tele wun'wana yi vutla n'wana ku sesi ta famba na n'wana yi ta sumela ka bazi ri nga na n'wana wun'wana a vutla bag lavan'wani se ha vongo ho vutla swa vo khomakhoma sesi a ni se va tele ma ni twisisa se ya ni borha yeliya hi yo yi ni borhaku ngopfu ma ni twisisa eyi swa kahle naswona swi vula va titiroli va va kha va hi pfuna minkarhi yo tala a ni loko khe yi khoma tiroli kuma ku ni khegula ku fana na mi swin'wana swa ku tika a wa swi kota suka hala ka xopo liya halaya ni nga yi vuli hala ku pfumala rank yo drayiva liya xikhale liya ivi ya hala rankini eyi kwala na we nga swi karhala i rivala swin'wana se loko va kha va ku drayivhela kahle swi va swo kahle loko kume va kahle mara i nga languti tlhela
0: se i mhaka ya kahle
1: i nga heyi nga languti tlhela se leya mabazi liyani futhi ya kahle mhani ta ku loko va ni twa van'wani va kahle va vulavula kahle na munhu i lava khandziya bazi rini ivi a vula ivi va n'wi heleketa bazini ma yi vona yi kahle se mari lava ku a va vutisi no i lava khandziya bazi rini mabazi lama teleni ni ma hlaya ma swivona se va kona lava vutisaku se loko ku ri lava leriya ra swilo swa nghala ri pake hala ya makuma ma ni twisisa ivi se siluyana na ku va n'wi khomela bege already bazi i landza rhwangi hlasuka jika ndleleyi se hi yoho kun'wana va hi pfunaka mara yo biha heyi kwalaya ku family ya mina yi nga tekeriwa groza loko mani twa va fo a zamani swa kahle ni ta mi themendhele mi swilo swa nghala ni va ni twini va ta zama swa kahle
0: ni khensaswinenebot a yi tirheni
1: thank you
0: all right mavonelo ya mingiseri juice ra fema yi na xiave 060-87-5942 mingiseri wa mina mi le moyeni n'wina GCRFM halo right ku na swin'wanyana swi fika ku swi nghenelela n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina na n'wina ta va khehisa sweswo mahlweni 060-87-5942 hi swini leswi n'we mi nga tshama mi hlangana na swona miyingiseri wa mina mi le moyeni timhaka ta kona mi lo vuya mukhuhlu na mi ya vuya kahlekahle a mi twisiseki ku mi tshama kwini mofamiseki
2: ku ni tshama kwini loko kuma tintimbhovani no tlhomuka i va tatela ni vuya
0: loko ni twa ingakuma
2: xiphakisana mina leswi ni nga tshama ni hlangana na swona
0: a hi tweneni
2: a ni ya pfulukwani mhaka ni khaleyi na n'wana loko hi fika lava va lava va mabazi va teka i bege ya mina ene mhe yi ya kulukwana ene ni nga swi voni se loko tekisi yi famba

0: Nhưng
1: if any papa said so to

0: wa phaba mina ni sale ndaku swa ri wa pambula la maso la cheka swo bana Colgate chela xikambe xi tibi chela xikambe ile ku dokumentela
1: ehabeni hi twa ku ri n'wina mi tshame mi hlangana na swini 0608875942 mingisi ra mina milemo yena
2: lava wona moya makwavo wa pfuka
1: ni pfukile minjhani sestere
2: hi pfuke swinene hi twala ku nandziha njhani nhloko mhaka endani i ku i vulavula ni leswi ni nga hlangana na swona kokwala ku hanyeni
1: kwala misaveni
2: ta rhangi to tita mabazi leti ha ra kala ri ze ri ku siya leri la ku gadaku rona va ha ku kakayisa ende ka vula loko xiyimo lexi xo ku kume bibele n'wana makahle yinani na ku rila i ta rila hikwani na bega wa ha swi tiku ri yi nghene karini bazi ni swi tshama swi ni humelela ende a ni na loko ku ri keni wo wela hi kota ku hi khoma bege yi tiya xi nga ndleka xiketi xi ya fika a xa ha ri na zipu ra ha nandziha rorendzo
1: rera
2: ra ha nandzihi se ya fika yi nga ri yo pfuluvundza hansi hi ku kokakokiwa swi ni karhata njhani laki ra kona ro tsakisa loko yi tshiki kotlanisa ku loko va ku vutlavuta ka ku mi ya ku hi sesi i hlamusela ku i ya ku hi kuma ku kotlanise va lava i fanele ku va ku khikhinyela to tibege i twa i pfuneke ngopfu a ni yi gagaderini i ya ku jonika se swi ku na nkarhi wa maovhakadi longela n'wana wa maovhakadi na n'wana wa tiacha ni hlolohlolo leyi hinkwayo leyi se swa tsakisa loko i fiki kotlanisa leri ra lava i ya ku kona ka kwala a ni i pfunekini i mukeliwe n'wana hala tlhele na tibege ma loko wo weli khombi ya wena mavokweni yo hisa mhani i ta twa ku va loko se ni vuya hala ka titiroli halawana ni swi ni karhata ngoswe le titirolini a ni tika sayiti ra mina wa ku va loko wo suka sayiti rera ku hala tigarajini ku hala ku cheliwa ku tipetiroli hikwana a ni pfumeleliwangi ku xavisa mavhengele loko yo wela ka rimbambu rera ku hala yana ni makwenu a ni i yi kuma tiroli ya rimbambu reriya ra ku hala yani ke yima ni vulavula hi gan community wall mhaka ku a ni onhile munhu hi yona i suka rimbambini reriya waniti ivi hala renkeni hala ya vanisani ivi i kuma yaleyo wa tiroli eku layichela haku ku fambi khijima marantoni swa famba leya swa titirola swi huhe wena i ta hlongorisela kunene a futhi leswiani swi nyenye ngopfu va kona van'we va nga ta ku rihila kahle mara loko ze layicha minhundu a tirololina ni tiyimisele ku tsutsuma i ta tsutsuma ta fika timayisele leti kha ti pambe leti loko ti ya nghena rhekeni ya giyana ya ni twa hi nga ri hani swi voni ku kuneka ende i jimisisiwa leswi i lava ku tlhe u nyikana mati a swi
1: i fane tlhe hakela
2: i fane khi hakela ende hala tlhelani hi na va mahayi hayi loko se i ya fika wa ha swi kota ku hefemuli
1: a wa ha hefemuli
2: kaa wa ha hefemuli ka mbayimbayi va ku vitanela yo ambulense hi ku hereketa khensa
1: ni khensa swinene
2: ma swi vona nyana makwavo
1: ni mikuma kaya
2: kahle ngohloko mhaka leyi na dyondza ende ku ri keni van'wanyanani va lwisana na ndlala ka sweswiyaku va nga fambi va pambula swa vanhu mara ko biha loko se va swi endlela swo va hi kokakoka kunene a hi twananeni ku na khokwe le tirolini loko wo ni vutlavutela kunene ku he mhani layi chanika swi ze swi ni tsemekela machekasi na swi manyi makhehele i swi borha ngopfu
1: ni mikumaka
2: hlayisekani makwana
1: va na siku ra kahle
2: hi sweswo
1: danki 0608 na vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina n'wi va hi kha yisa sweswo mahlweni kahle naswona va khe hi burisana kahle hi vanhu lava va titroli i va hi rhwalelaku mindzwalo na lava va mabazi lava va mi kombaku mabazini hi swihi swo biha mi nga hlangana na swona kumbe swa kahle loko hi ku swi fanele swi solvhiwa hi nga yi solvha njhani miyingiseri wa mi wo rhandzeka milemo yeni n'wini
3: ahe a yi twa nhloko mhaka wa kahle yo dyondzisa hi ya i mhaka ya kahle ngopfu ko va ku wo fana mina ni ni hlangane na swilo swo va evuton'wini na vanhu vo pengapenga ni va dyondza swilo swo tala a ni layicheli un'wana na un'wana mina na un'wana na un'wana ni n'wi tivaku hi ya ni lai loko no ni xava swilo hi ya ni titsikisi ku va ku vana va kulalakilaileswaswona exikarhi ka lembe na swin'wana na swin'wana ku na mfanelo la ni layichela ka ni layicheli hi un'wana na un'wana loko wo vona vanhu leswi va hlanganaku na swona un'wana tekeriwa tirhoni i karhi swi vona a tsutsuma hisa na yona ande i nge vulavuli loko wo vulavula va ku tlhavisa va dlaya va fanele lava va nselela vo yiva la se swi la ku hi tlhariha evuton'wini leswiya swa ku kokakoka mabazini naswona leswiya hey leki swi na problem ikulu munhu a ku tanihi va hi pasi ra wena kasi vayi ri va busy va lava ku ta ku secha ku tele ku kota ku va ta ku ka hina hi ku kanganyisi loko leswo hi ta va hlula lava vo yima lava ku lele loko ku byeriwa hina ni yi kona laha ni humbula kona ni ya loko karhi kumbe ku na movha wa mina ta swi kota sweswo handle ka sweswo ha hi ta hlupheka ngopfu swo la ku hi tlhari ha vuton'wini na yan'wani hi hlangana swigevenga swo tala ngopfu a vuton'wini se hi tlharihile se swi lanana van'wani va tlhariha no munhu a nge

0: vona va pfuna hi ku a ni loko yi hlayini nge swi koti ku luma u tlhe u rhwala Telkom. Va pfuna mara loko va ku la yi tlhelini mhani tsutsuma hi 180.
1: I fane va hlongorisa.
0: Loko wo tsutsuma hi 120 a wu va kumangi. Na ku i heleli kwihi i ta nyamalasa mifana wa hembe yo karhi wa xikipa xonge va ku va n'wi voni kwihi. Hi fanele loko a yi khoma tiroli leyi ya wena ya liyana we lungheka i ku 180 hi ko swi nga ta famba kahle. Se loko va endla swihi swa kahle vona va le ku hi pfuneni byinene mara hi va pfa va karhi wun'wani va dina mani. A swilo swa humelela siku na siku swi tshama swi kha swi humelela de na de.
1: Ni mi kuma kahle manulo.
0: Na manani hi swa swese n'wi mhantsongo.
1: Ni khense swinene.
0: Ahee.
1: 060-8712 hi nkarhi loko. Mikandisi kan'we n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka
2: ri xili ntombi ya ka xirindza nhlokomhaka ya kha a yi twa kha a yi twa ende yi kahle mi lexi ni karhalisaka ngopfu hi loko i kuma ku ni lava ku layicha minhundzu a trolini ivi ni layicha ni famba ni kha ni tsutsuma ndlela leyi hinkwayo leyi ni famba ni kha ni tsutsuma swa ni karhalisa heyi hi lero hi lava titroli lava loko ku ri ke na va yingisela radio ni a va ta hunguta matirhelo ya vona a ma kahle va karhalisa heyi hi lero i tiyimisela i vheti swi tiva ku loko i ze i layicha swi tivi ku i fane yi lungheka ku tsutsuma i fane yi fambe kha yi tsutsuma ndlela leyi hinkwayo leyi hi swo swi ni karhalisaka ngopfu leswiya swa ni karhalisa i mavonelo ya mama Albi kwala ka xona.
1: Khense swinene mama Albi leyi ka xikokwani leyi 060-8725942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku swo biha i ku a va na ku hlamba kahle va tshama va thavula lava va titroli suka ka Stampura sayiti ra TikTok page ya mina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060-8725942 n'wina vayingiseri ta va khehisa sweswo hi khe hi kuma kahle ti-comment xikan'wekan'we na ti-voice note moni ku
3: na swi twa leswi mi swi vulavulaka swa ku vutlela vanhu tinhundzu a va hembi vana va mabazi lava loko va ku vona ku hi rhwe bag ya Joni va thi ku tsutsuma va fika va ku tekela ku veni i ya kwihi mina khale na ha fambela Joni mina a ni va byela ku mhela ku mi ni teka beke ya mina manana ni nga mi byelangi ku n'wina mi ya hi n'we va bazi ene n'wina mo titirhi mo titorisa mina ni ya ka dirayivha xa vunharhu mi ya ni xave thikithi leri ni fambaka hi rona leri a ka railway a ni khandziyi swin'wana swi leketi ku mhena swi tava ku mhela a ni ku ni ya kwihi hi nghena ka lava titirori va kahle lavaya va hi pfuna hina vakhegula ula u ni rhwa swihi swo tika a ni swi koti mara i nga hundzuluk n'wi langutisi byi yi famba na yena khi n'wi landzelela i n'wi khome hi xikipa a ku yisa a ringile i mhani ma huri kwala ka mapuku kokwani wa dirwa na ku hlula dango
4: ahee muhaxi minjhani hina hi pfukile mina ka leya titroli ni tshame ni hlangana na swona tshame ni kombela ku rhwaleriwa ni ndzhwalo hi buti wun'wana a ni huma ku xaveni ku ri minkarhi liya ya makhisimusi liya ro ti 23 ta December loko ni ta na yena i ndla leswiya swo phuxa troll a rhanga mahla mi yima ni lava ku xava tibanana laha community banana kwalaya hi banana ya swimbalo swa wun'wanyana va niketana hi mavoko yi tlhelela ndzhaku leyi ni humaka kulayekula yi kwini o a ni yi vonanga ni ku mi nga yi vonanga ku ri n'wina mi nga ku phuxeni na a ku ha ni yi vonangi mina a ni yi vonanga va mhani van'wani vo xavisa va ku mhani mpahla sesi mpahla ya wena yi gonye yi tlhelele hala i ta ku hi kona hala vo niketana va kha va tlhelerisa a ndzhaku se kusukela siku rero ni va zondhile hambi no tekiwa kanjhani a ni nge pfuki ni pfumerini ku ma ni rhwalela hambi wo hlangana maendlele na ku mhani ni rhwalele ni ta nyika 5 rand ni ha pfumeli mbalo swa vona swa lava va titirhi swa humelela muhaxi inkomu
1: 060-8725942 mina n'wi va khe hisa sweswo mahlweni xiphemu lexiya xa nhlokomhaka hi le ku yingiseleni kahle ka mikandziyiso ya marito xikan'wekan'we na ku va hi khe hi kuma marungula hi nga yisa mahlweni na tinqingho 060-8725942 hi swilo leswi n'we mi nga tshama mi hlangana na swona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko swi ta ka vanhu lavaya va ku yi rhwalela kahle.

0: 30,000 rand. Kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months. Eka refra mangu wa mova ku hava waiting period. Loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaku 48 hours ntsena. Ti tsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757. Inga tlhela u sendra email eka admin@shibasa.co.za.
1: Okay, right, ungena bangisele bamina ba grandeka. Kasi ke mina ngwana ba case sweswo mahlweni. Siphemu xandla ko maka vako laba ti trolli ba bora ngopfu. Xo sungula ba I'm sure ku ba mshandla ko maka. Hi swini leswi ngomu nga tshama mhlangana na swona. Ngwana bangisele bamina ba grandeka loko swi ta ka ti maka letiya ta ku ba mhlangane na vanhu laba ba ma trolli kumbe xana ba fana ba ti trolli. Kumbe lava va ku va va khi va pfuna hi mabazi va mi byela ku bazi ro karhi ri khandziwa kwini ri nghena kwini le kwihi tisandbag mane we know them ha va tiva swi humelela ka vutomi bya masiku hinkwawo mpundzu un'wana na un'wana na nhlekani un'wana na un'wana loko mi huma ku xaveni ka tigrozari mi khe mi suka renkeni leyitsongo mi ya le ka renke leyikulu leyi mi kombela ku chocheriwa tirholi n'wina hikuva va mi byele ku trori leyiwa a yi hindi ndlelekanyo wo so mara mi ni nga mi hindlisela yona mfane ma hakela for sweswo hi swihi swa kahle leswi mi nga tshama mihlangana na swona kumbe swo biha mi nga tshama mihlangana na swona 060 82 leyi mina na n'wina hi ngile ku fambeni kahle hi yoho n'wina vayingiseri va mina ku na swin'wana tirha mina kambe ke hi nkarhi loko nga hete kumbilu ni ta ringeta ko va ni kheni swi lunghisa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka yebo right kuna swin'wani munhu lunghisa hi ndlela leyiwa
2: CTM Limpopo Yellow Sticker Priceless. Xixika xa ku pfumela eka CTM. Hi chichile mitsengo 50% off. Hinkwaswo leswi nga na ti-price tag ta yellow swi chichiwile. Loko u xava u kuma bazela kwalawo, u boxa baloni u winela kwalawo. Kusuka hi ti 22 ta May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM Big Saving More Style. Swi kumeka eka CTM Limpopo.

Elisimra kahle kusuka kahle ka khona itshawuke loko ba ku ba kongwane wena ba ngisiri ba mina ba kurandeka otherwise ke kuna xitiviso xa xihatla wena ba ngisiri ba mina ba kurandeka ku komberwa ba aki ba ward 17 18 na 19 eka mahlathi indindani hlomela gaula khakhala thomo Wehli na man'wani matiko lama nga kusuhani lava va nga fikelelaka ku va va tisa ti-CV ta vona ka mahlathi a Mother City Ground. Ku ta va ku ri na bazi ra Department of Labor leri nga ta kota ku va kona ku pfuna hi ti-service na ku pfuna vanhu ku apply-a UIF. Makomberiwa leswaku vaaki mi va kona mi ta pfuniwa. Siku ku ta va ku ri ti-10. Rona viki leri nkarhi 10 o'clock nampundzu lava valavaka mintirho a vati na vona va tisa.

0: n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi ndlela leyiwa.
1: Ku hlayisa mari ma Steel Roof Tile hi 99.90 ha yin'we IBR 0.4x6 meters hi 399.90, fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti? U nga kuma ku tlula 500,000 na Capitec. Vutisa kwala xitolo ladu. Where you save and score. Capitec is an authorized credit provider, an FSP, initiation service fee, naswona kuna swipimelo.
2: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikelela eka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hena ti katsa standard plan hi 170 rand, u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand, u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand, u kuma caskete ya mavunguvungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral yi tirhisana na Mafemani Baloyi Attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiya Malamlele, Bushbuck Ridge, na Chiawero. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584 kumbe 078-17459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
1: Madyandzope traditional hila Dr. Giligili buri nwa fambukaka va ri kona, va pfuna eka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambanana ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku ya xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale, ku nga tshungula swi va nga na ti-joint ta vona va tshungula, ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood, chukela, low blood ni matihlo na swin'wana. 100 rand 968 9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.
3: Eka Jesus FM, Rimba Ngobeni.
4: Nikhensile ku siriwa nkarhi ntswalo yin'we miyingisele mahungu iya awara ya 11 ka Jesus FM. Rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku languteka ungungula eka awara leyi. Premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dokodela Pope Ramathuba a ri eMeblolo ku va pfula ximfumo senthara ya ndzawulo ya switirhisiwa magondzo kun'we na mitirho ya mfumo. Eitirhisiwa swa magondzo mitirho ya mfumo tatana Seba Thaole Rachweni. Rachweni u vula leswaku Premier u yise emahlweni na pfhumba ra tiherehere Wednesday.
5: O tala pa ba ma wa sala ape ka bakala o kena sentjora la pepeng jalo ga la ape o mma gore ena mma go Limpopo ba phela ba le busy ba shetse ba mo ba tsena go East Premier ba shetse mogale ya di ba godisitse le economy ya this province mo ba tsena go East Premier ba make le show ya gore di department di masipala ka moka di fila di vacant post ba hira batho mosegolo o shegolo mosegare ge le bona le mo lefapeng la gešo la dikgeregere re tswela pele re absorba batho permanently ke ka baka la instruction ya bona. So o mma o rena o ke tlogo morola.
4: Ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki laha xifundzeninkulu xa Limpopo yi tiyisisile ntirho wa Phuza Weekend hi mayele ya vhiki laha ku nga khomiwa 114 wa vacheri eka swifundzantsongo hinkwaswo swa ntlhanu. MEC u vula leswaku ku va vilerisiwa swinene hi xifundzantsongo xa Vembe hikokwalaho ka nhlayo ya le henhla ya vanhu vo chela va tswotswile. Xifundzantsongo xa Vembe hi lexi nga humesa 36 wa vacheri laha eka swifundzantsongo hinkwaswo. Muvulavuleri wa ndzawulo ya vutleketli Chefi wa Dali u vula leswaku vacheri va fanerile ku va va ri karhi va tekela vuhlayiseki bya vona enhlokweni.

0: Yeah, sumra kahle kusuka kahle ka Simi the Pro va ku nyimba ya hele en'wina va yingiseri va mina va ku randeka. Otherwise ke i awara ya ku hetelela ya nongonoko loko hi kuma ku joina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mukhe mini yingisela mi ri kona mukhe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Shirenza i ntombi liya ka mahumani leyiwa ni kusuka kahle tindhawini letiya ta ka Bungeni ka xitachi ni khe ni huma kahle emutini wa ka Pirita. N'wina mi ni tiva kahle hi vitira ntswalo yin'we n'wina vayingiseri va mina va ku randeka. Otherwise ke a hi yeneni khixini hi ya twa ku ri Francois the Chef va hi khomele yini eka mpundu wa siku ra namuntlha
1: ka xiphemu xa hamani na Francois the Chef aka Risuna Elsa Diamond Tefela nga rivala wavumbirhi wun'wana na wun'wana hi va kha hi dyondzisana maswekelo ma xiyimo xa le henhla hi nkarhi lowu fanaka

Ndzani i ku munhu loyi a nga na ntokoto na vutivi swinene, laha hi swi tivaka ku hi tshungula yini ivi nhloko yi kota ku yini. And then ivi ku va na lavaya mi kumaka ku va twa ngaku ku famba vusokoti nhlokweni ya i ti-sign ta stroke. Munhu loko a kumeka a va a kha a vona ti-sign to fana na teto se marini van'wani va nga va na nsululwani, mi kuma ku loko swi kha swi ndzisa swa a ngo holowa a lova kumbe a wa a pfuka a biwe hi stroke a ume mihlanguti u na nomo u cince direction a lunghe na speech. Hina tileswi hi to kota ku tshungula stroke hambiloko ku ri hi ku munhu u na 10 years hi xiwubini ha swi kota ku kumeka hi va hi kha hi n'wi tshungula. And then na lava xa ha ku va baku na lava nga na swikoheto kumbe ti-sign ta stroke ha swi kota ku xi tshungula. And then sesimarini hi vana then va va hoxaka na ya 43 kumeka hi va hi kha hi va pfuna vanhu valavo va va kaya ta Amelius. Hi na ti-herbs to kota ku tshungula epilepsy, hi na ti-herbs to kota ku tshungula dementia. Vanhu vo vuvabya vuvabyi bya rihuhu ha swi kota ku va tshungula la ka Amelius herbs. Ti-ulcer hi na ti-herbs to kota ku tshungula ti-ulcers within a period of 3 days, laha mi kumaka ku munhu a nga ha dyi swakudya swo karhi wa hlawula a nga ha dyi matamatisi loko a dya swakudya swo karhi swa n'wi vavisa. And then va na ti-acid reflex and then mi kumaka nkarhi wun'wanyani kwalaya ka ti-acid reflux mi kuma ku na va kumeka va kha va karhata na hi xiangulelo sweswiya swo taniya swakudya swa vona vo hlawula a swi kota ku kumeka hi va hi kha hi va tshungula. And then na lava ti-peptic ulcer ti-ulcer letiya to mi kuma ku tiva va na le ndzeni ka khwiri loko va dya swilo. Then hi ta tsutsumela ka va ka mhani before hi ya ka va ka mhani lava karhataka hi swa swivelekelo hi ta tsutsumela ka lava vo karhata hi ti-sinus na lava vo karhata hi asthma ha swi kota ku kumeka hi va hi kha hi va tshungula sesimarini. Ivi hi tsutsumela ka va ka mhani lavaya va karhataka hi xivelekelo mi kuma ku loko a tsakamisa mhani u tsakamisa mitsakamisi leyi nga na discharge yo nuha ivile mitsakamisi ya yena yi kumeka yi va yi kha yi hisa sweswiya swo taniya i ti-sign ta ti-HPV na ti-STI. Va ka mhani loko mi vona ti-discharge to nuha na mitsakamisi yo hisa tsutsumani mi ta ka Amelius Herbs mi ta hi ta hi ta mi pfuna lahaya mi kuma ku mhani loko a twa mitsakamiso a ya ha ri na ti-break a ta ha khomi huma va hundaka xirho xa vona xa xisati a va tsutsumi va ta hi ta va pfuna hi ku loko swo ka swi nga kumi vutshunguri swi nga endlaka swi cosa what was ti-bacteria letiya kumbe switsongwatsongwana leswiya swa ti-HPV swa swa mavabyi ya swa masangu swi tshama ka nomo wa civic hi ku civic ya hisa lahaya loko swi nga kumi vutshunguri xi kulaka xilondza lexiyani ivi mi kuma ku ti-bacteria letiya ta swi kota ku famba ti ya ti ya affecta ti-fallopian tubes ti tlhela ti ya affecta ti-ovaries ti fika ti dya matandza lama a ma fanele ma endla vana mi kuma ku swi khosa infertility munhu waloyo u va na difficulty into conceiving mi kuma ku u tikeriwa ku kuma vana. Hi na ti-herbs to kota ku pfuna vanhu va lavotani ku va kuma vana na vanhu lava ntwa munhu sesimari na ku na nkarhi wo leha a nga kumi vana ha swi kota ku n'wi pfuna na va ti-hormonal imbalance na va ti-ovarian cyst ha swi kota ku kumeka hi va hi kha hi va pfuna. And then sesimarini ku vana lava va ti-fibroids mi kuma ku munhu a ku ni yini swibedhlele loko va ni operate ti-fibroids ti tlhela ti vuya and indeed loko ti-operatewa ti-fibroids ti tlhela ti vuya hi xitalo hi na ti-herbs to kota ku flusha ti-fibroids without then va na ku cheka va kuma ku ku hava onhi wa tihuma. And then ivi na lava vuya masikwini va nga yimi mi kuma ku masiku ya kona u na irregular building leriyaro ri a nga a mayimi masiku ya kona hamba ya ringeta leswi a ringeta leswi hi na ti-herbs leti hi kota ku hi va pfuna mi kuma ku munhu wa kona u dyina se a luza na iron ha swi kota ku hi va pfuna masiku ya vona ya yima ya tlhaya ya kahle nkarhi va ya masikwini. And then ivi since marilini hi vana va mhani lava va nga richa menopause mi kuma ku na vona loko mhani kokwani loko mi ze mi richa menopause kumbe ka mi nga yi masikwini mi vona swo fana sweswo i sign ya cervical cancer kumbe ti-fibroids na ti-HPV tsutsumani mi ta hi ta hi ta mi pfuna. And then ivi cancer hi kota ku yi treat-a hi ku ya hi stage swa yona cervical cancer 1 to stage 4 na ti-cancer breast cancer hi kota ku ti tshungula hinkwato stage swa tona. And then hi ta tsumela ka ku va munhu BP ya yena yi nga lawuleki na chukela cardiac treatment we call that drug resistant lahayani hi kotaku ku hi nga kumeka hi va hi kha hi va pfuna vanhu lavayani ku va hi va nyika ti-herbs ta hina vanwa machukele ya voya ya regulate na BP ya vona and then va tlhela va va kahle va ya mahlweni na treatment ya vona a yi tshikisi munhu treatment ya yena. Hi ta tsumela ka lava HIV and AIDS sesimarini laha mi kumaku ku hlan'wanini a xi ha tsakisi huma swilondza sweswo swo taniya leswo ka swi nga holi swa maphokolo nkarhi wun'wani va sala na swivati hi na ti-herbs we call that drug resistant nakona hi laha miri wa munhu wu va ku karhele hi drug ya ARV lahaya hina loko hi fika.

0: Βαμετά που τη έρθει το βαγγίνα, επίτσα η βαγγίνα, ο ήτη, θα σου κάνω σου λόντα, σώσο βάθε βαγγλό. Κάντε, α, εβάτε σε κίσο τρουτμεντέα μόνα, εβάει αμάχρον να τρουτμεντέα μόνα, ενά εκά εβαπούνα, να μου κουμά κουκούνα στην τύφο καουντία μόνο, είβα η ντροπή, σώσο σωτανέα, εβαπούνα, η τέψτα, ενά, αθάβα κάθε μόνο, α, αμάχρον να τρουτμεντέα, ενά, βαγγλίνα, βαούμα, what you call singers, κουμπε, μπάντι. Bandi le rile loko ba home bandi loko ba xibedlele hi kanyingi mukuma ku leswi ka va kota ku ri tshungula handle and then ri sala ra hava hina la ka anemia herbs na ti herbs to kota ku tshungula bandi a handle na le ndzeni leswi va nge i shingles sesi marilini hi ta tsutsumela layani a ka mavabyi lamaya ma karhataku ngopfu va papa laya mi kumaka leswaku va papa va va va ri na mavabyi lama ma prostate prostate cancer i mavabyi lama ma karhataka swinene ivile ma fayaka mindyangu mi ta kuma ku papa xitupi xa papa xa hisa and then papa loko va tsakamisa mitsakamisa ya vona ya dripa va va na what we call dripping of the urine layani mi kuma ku loko va va yisa yi dripisa sweswo va kha va nga kumi vutshunguri ku fikelela layi blokaku va va faka catheter kumbe thangi leri ro tsakamisa hi rona hina ti herbs to kota ku pfuna ku mitsakamisa ya vona yi nga bloki na loko yi blokile na ti-herbs to va pfuna ku va huma ka catheter va tlhela va kota ku tsakamisa hi voxe laya mi kumaku ku mazambani ya papa ya pfimba loko ya pfimba ku nga pfimba rin'we kumbe ku pfimba mambirhi i the sign ta prostate it can be prostate enlargement kumbe prostate cancer and then ivi hi va na ti-HPV STI leti karhataka va papa mi kumaku va tsakamisa mitsakamiso nuwa mitsakamiso lowu nga na discharge nkarhi wa mitsakamiso lowu nga na ngati and then va huma swilondza ka xirho xa vona xa xinuna i sign ya ti-HPV na ti-STI sweswo swo taniya se mi kuma ku mazambani ya vona matimba mara matimba matlhe ma panda matlhe ma vava nkarhi wun'wanyana ku va ku ri na mati laha ndzeni ka wona laha mi kumaku ku va kumeka va va kha va draina mati lama endle loko va ma draina hi ka nyingi matlhe ma vuya hi swi vitanaku i testiculitis so loko va papa va vona swi swo fana na sweswo a va tsutsumi va va taka hina because swi result-a hi ku mi kuma ku vununa bya vona a bya ha tirhi kahle loko ku ra va nwa mati ka nharhu va ta nwa kambirhi va nwa kan'we mi kuma ku loko va ta xitofu xi kufumela vo vhevo swilo hinkwaswo swi vhe swi tlhekeka se a va tsutsumi va taka hina loko va vona swi swo fana na sweswo before mindyangu ya vona yi luzeka esesimarini kumbe va ka mhani va kumeka va kha va nga ha vi na ku tsaka laya loko mavabyi lama ma nga tshunguriwi swi result-a na hi ku va mi kuma ku ri na vununa bya papa byi tlhelela ndzeni sweswa byo tani a bya havi na matimba remember 99% ya vanhu lava va teka ku treatment ya prostate va tlhela va operatiwa va vuya va ha suffera ti-side effects ta prostate na loko va teke treatment ya vona mi kuma ku nkarhi wun'wani va luza na vununa bya vona byi endla pa byi va byi kha byi nga ha tirhi so due to chukele high blood na ti-prostate hi na ti-herbs leti kotaka ku pfuna va papa ku va kumeka va va va kha va endla yinini mindyangu ya vona yi va yi kha yi pfuka se a va ti hi ta hi ta va pfuna mindyangu ya vona yi tlhela yi va kahle esesimarilini amelia sens a hi tsandzi hi mavabyi lava va swilondza swa machukele na vona a va tsutsumi va ta ku hava mavabyi lama hi nga ma kotiku ka amelia sens
1: okay hi ku va na nkarhi wu hi vondzekile loko va mi lava va mi kumisa ku yini
0: ni khensile sesimarilini hi kumeka a giyani a shop number 9 aka Baloyi complex and then Monday to Friday from 8:30 to 4:30 ivi hi kumeka a Dwarsloop aksiwa opposite na Dwarsloop mall each and every Thursday laha hi va ku hi ri kona laya a next door ya Raja Hardware ka muako upstairs wa green va ri le business center hi va hi ri kona every Thursday from 8:30 up until 4:30 and then ivi hi va na le ka Sekgopo a Global Garage from Monday to Friday 8:30 to 4:30 Saturday 9:00 to 2:00 hi va na le Polokwane number 89 Skumane and Devenish laha hi va ku hi va hi kha hi ri kona Monday to Friday from 8:30 up until 4:30 Saturday 9:00 to 2:00 vona ku vona Dr. Kenzani Xiviri a va ti every Friday from 8:30 up until 4:30 ivi hi va na le Bakersfort ka Maruga Community Hall each and every Friday from 8:30 up until 4:30 hi va na le Thembisa a Thembisa hi le Ivory 2 Lord Khanyile Hall Makeni section every Sunday from 8:00 to 2:00 hi va na le Pitori hi le number 101 Bedoit and Madiba Street hi le opposite hi le next door a Sutholi va kona each and every Saturday from 8:30 up until 4:30 ivi hi va na le Rustenburg Sesimarilini laha hi va kona each and every Saturday nakona from 8:30 up until 2:00 hi va hi ri laya number 9+3 ta kusuhani na Buco Hardware tinambara leti va nga hi kumaka ka tona i tinambara leti landzelaka 0 triple 1

0: Mahungu eka Jizara FM. Marina Mbangobeni.
1: Ku siku ra ya 12 ka Jizara FM rito ra rixaka vayingiseri enhlekani ku languteka hungungula eka wara leyi. Maphorisa ya Gauteng ya vula leswaku vatirhela mfumo va maphorisa vuhlayiseki bya vaaki va nga ha tshama va ri karhi va rhumeriwa ku langutisa migingiriko hinkwayo yo kombisa ku vilela eka xifundzankulu hinkwaxo na ku tiyisisa vulawuri bya ntshungu. Leswi landzela ku va vaaki va KwaThema, East Rand va macha ku ya eSprings hi Musumbunuku. Ku macha loko va kone ndzhaka loko president a ta va vulavurile na rixaka mayelana na mhaka ya vahlampfa hi sonto ni madyambu a kombela ku rhurha no hlohlotela miganga ku pfumelela ti-agency to sindzisa nawu ku va ti tirha na mhaka leyi endzeni ka swipimelo swa nawu. Muvulavuleri wa maphorisa ya Gauteng Colonel Demakatso Nevulwi u andarile hi vuenti laha a nga kombisa leswaku maphorisa ya ya emahlweni ya langutisisa minkombiso yo vilela ya nhlangano wa March and March lowu nga va ku humeleleni eka xifundzankulu hinkwaxo. Ku langutisa nakambe ka mahungu ya awara ya 12 ka Jizara FM. Premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dokodela Phophi Ramathuba a ri emebulo wo ku va pfula ximfumo senthara ndzawulo ya switirhisiwa swa magondzo eka masipala wa Mfrem Mogale eka xifundzantsongo xa Sekhukhune eka siku ra tolo. Premier a joyiniwile MEC wa switirhisiwa swa magondzo metiri ya mfumo Tatana Sebayetelo Rachweni. Rachweni u vula leswaku Premier u ye emahlweni na pfhumba ra De Gheregere West kun'we no tekela emahlweni migingiriko ya vaaki.
2: O tla la palwa ma wa sala ape ka bagala o kena sinjora la pepe jwalo ga la ape o ma go rena ma go Limpopo ba phela ba le busy ba shetse ba mo ba tsena go East Premier ba shetse mogale a di ba go le shile economy ya this province mo ba tsena go East Premier ba make le show ya gore di department di maswala ka moka di fila di vacant post ba hira batho mo segolo o shegolo mo segare. Hello, bona le mo lefapeng la

0: 0684 kumbe 0647002558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi akiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Herbs lava eba shabisi mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka. Saka leswi nga ta mpfuna mi nga va kuma eka 072 756 1200 078 096 7497. U nga yenele tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A Vahlavi Plaza Office Number 6. Khombo ra ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala. Leyi fambaka na mobile fridge ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifundzene hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava society kumbe buku ya yena yi donini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo. Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i tikumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i tikumela 10,000 rand 100 rand i tikumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170 80,000 rand kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 u tikumela 20,000 rand 220 u tikumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya gina eka 84 kasi loko u hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand loko u hakela 200

0: Alright, ni amukerile ka nongonoko GCR Talk eka nhlekano sikona mthandlekano ka kahle usaseka ni amukerile ka ndawu hinkwato la minga ko minga ningisele ka ndawu ta ku hambana hambana 26 watt minute kube awara ya kumembere ya isukra kahle kule ku hiseni na madyamu ka titimela na mpunzi ka titimela xikarhi ka siku ka hisa sweswo kambe ke tsundzuka leswaku hi le ka n'hweti ya vantshwa hi le ka n'hweti ya youth namuntlha hi Tuesday ra vumbirhi ti 9 June ka lembe ra 2026 another 2025 ni tivikuwa yi nga humene se hi fike a xikarhi ka lembe lo saleriwa hi 6 wa tin'hweti ntsena leswaku va karhi hi huma eka lembe leriwani hi nge le ka roho ra 2026 hambi hi ta fika ke ko va tintswala ni va ri tintswala ta hela ku va n'wena mina na n'wina hi fika hi ta va hi lo tsetseleriwa kambe ke a hi nkarhi wa swona hi siku ra swona it's a topic for another day mara hambi swi ri hi ndlela yaleyo ni amukeleka ndhawu hinkwato a hi cheleni kahle hi vukheta landzelana swikoto hinkwaswo emagondzweni kambe mi nga rivali na mhaka ya ku va mi tihlayisa eka tindhawu hinkwato na ku va mi avoid that lift ku ve na taxi leyi nga va yi karhi yi trenda va ku yi na number plate ya GP yi va koka swiyenge swa mabulu va vulava mhaka ya ku heyi va ri va kidnapa va xanisa vanhu sweswa ku taniya ni ve na nkateko wa ku va ni tiva wun'wani wa vanhu lava va nga swi experiencea swa taxi leyiwani hi vulavulaku hi yoho nhlangana wa vanhu kombisa ku heyi khalanga mi vulavula hi yoho ka radio swinene mhaka leyiwani ya chavisa ya vava ya tika a yi olovi kambe khensa swinene vhele loko mi va mi karhi mi langutalanguta ma vigilant timba na vutlhari na ku va hi avoid mhaka ku va hi yimisa tilifit ni cancer swinene ka tindhawu hinkwato lamba mi karhi mi yingisa miriko eka xihondo 106.0 audio streaming www.gcrfm.co.za ni amukela tindhawu ta le kule na le kusuhani Facebook page i GCRFM mina ka Facebook Don u kahle mathebula eka WhatsApp na tinqingho hi le ka 0608875942 hilani vakuni va ni karhi ni kumeka koho kwalaho hi lani va ku mi karhi mi ni kuma koho kambe topic yi koho leyi fanelaka va karhi hi languteka yo kumbe ku burisana hi yoho eka nhlikani wa siku ra mihlaya ta va na ti-topic timbirhi if not tinharhu kambe swi ta ya ku hi engagesa ku yini hi kota ku va hi va hi karhi hi engagea njhani mina na n'wina endzhaku ka nhlokomhaka ta mahungu ila ni nga ta va ni karhi ni mineka topic ni mi byele leswaku hi ta va hi karhi hi burisana hi yini nhlikani
1: Harry Marovela Funeral Services hi lahla mirhandzu wa n'wina hi ndlela ya xindzhuti plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena loko ri ka plan A hi ku yinga 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C hi famba na 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya 150 rand hey i society yi yinga ku yinkaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku yinga 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana na swin'wana swo tala u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Khombo ra ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge tiplans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni tihlanganisi na hina hi callback WhatsApp kumbe hi foyinela eka 082-584-32 01 kumbe 078-173-9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buku ya yena yi donini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu va huma matikweni ya le handle hambi amukela Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo.

0: Alright, Kensusnene topic ya ina itaba kare ilangu ta velo ko are ka ngweti ya bantshwa la ifanela ku vakare itlangela bantshwa loko ilangu ta nhlayo ya bantshwa bo tala vanga kola tukenda Africa dzonga ba donzini bana maphepha kambe abana mintiro loko ithle ilangu ta na kambe oke ngativi ku voka vanga apply kumbe mintiro ko bo kuri havana he maka ku ithle ilangu ta na kambe hikuma leswaku eka tindawu ta vuhungaselo i vantshwa ntsena la ku va ku karhi ku nuwa mabyala hi masiku hinkwawo loko hi languta nhlayo ya vanhu lava dzahaku ti-drugs swidzidziharisi hi ku hambanahambana ku teka xihoko i vantshwa ngopfu no ka ni nga tiku vantshwa va tiko ra Afrika-Dzonga va vona va nga ri serious kumbe i swivandla swa mintirho swi nga ri ki kona ka tiko ra hina ke 0608875940 you straightforwardly and la ku twa n'wi leswaku hina problem ya yini kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ra ku va ka tindhawu ta swihoko na swidzidziharisi tipercent ta koti va tirhi henhla ngopfu ka sayiti ra vantshwa kambe loko hi languta eka timhaka ta mintirho hi kuma ku vantshwa vo tala a va le ku tirheni kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga 0608875942 xikan'we ka ka vhete ni teka tiqingho burisana mhaka leyi nhlikani ahe
1: a ntirhweni ku na bandi loko makuwani va nge tihelela va rixaka yena maxaka lama nga tsariwa ringo makuwani lava nga tsariwa hi van'wana a ri maxaka lama bodona n'wina mi ri vaka mavuta nin'wana bantsongo wa mina ni fanele va a tirhweni swo swa ku ngheniwa ku fanele swikolweni va hakerisiwa timali ku nghena swikolweni na
0: swona
1: va hakerisiwa timali ku fanele ku ngheniwa ana nini vana va nga laya un'wana na un'wana na xaka ra yena kuto ana sweswi leswi ndlaku vanhu vo tala va nge tirhi a makhomrade na
0: swona
1: ni vulavula hi government ya hina va nga ku tirheli makhomrade swi vula ku loko ku ri na phoso ka mhinga wa kuwani i famadyani i fanele a teka n'wana wa yena wa le yani a kuma phoso ya ka mhinga wa ka mhinga a teka n'wana wa yena wa le ka mhinga a ta teka phoso ya le
0: giyana
1: ku yiva ka ti-interview va nge tirhi vana vo tala hikuva va hava n'wini ka ti-government ve le mitirhintirhini switari sweswi munhu o tekiwa a khomiwa hi voko ku ya ku tirheni wa swona tshikani kuva vana vo tala va dyondzile mara a va le ku tirheni wa
0: swona
1: vo fika kuvuxakaxaka lebyiya bya kun'wana man'wana mhani hulu n'wana yiniyini kwala ka ti-interview leti ti yaku ti yandliwa leswi ka mivitaniwa n'wina mi siya kwalaa mi kha swi tiveka ku ya nghele n'wana wa makuwana ya nghele n'wana wa swimanimani vona a nga suka a ni kuwa homu a ta ta ndla interview ya yo tsema matasi munhu a suka kuwa homu godona a ta ta ndla interview yo tsema mabyasi a suka a pasa n'wina mi nga tsandzeka interview ya ku byasi ri tsemisa ku yini na kumbe mi kha mi tirha swona n'wina ku kela mabyasi kwala mimitini ya hina mara ku ya ka interview mi fika mi yi tsandzeka mi kumaka ku u leli munhu wa rixaka rin'wana mara hikwala ka n'wina ene leswi ka xi languta hina laha hi nga kona lava giyana vana laha to hluphaka ku ya mahlweni ku se na kwalomu hi tirhaka kona a ka ha tali tixaka ta hina kuma tiposo laha a nga langutangi dona mavundza kumbe a languta makuwana i langute ku le ka swikhukhuri ku na n'wana wa mhanitsongo wa mina a nga tirhi va tshama ka phanele liya va mi vitana va fika va khoma timichini va ku ya teka n'wana wa MEC i fanele a nghena ntirhwelele MEC vulavula hi makhomrade mativisi leswi vulaka loko ku nga se bya ku va na mfumo wo challenge swinene va mfumo lowu nga ku tirheni sweswi ka ha to hluphekiwa vana va vanhu ene xin'wana lexi hluphaka ngopfu sweswiya swa ku ri phela vanhu lava swilo swi va swi mulaka hi mazulu a mazulu ngopfu ma ya khavata makhavata mazulu ma swi tiva ku na vanhu va machangana mara lava nga le cape leyi vo hlongolela ku ri na a vo hlongolela ku va hi machangana va swi tivi kuma kona vo hlongolela ku va lava swi lava kuva mitirho ka tindhawu ta wona hikuva lava nga ku tirheteleli loko moya godona lava nga kumaka eka tini lava nga ku pfuheteli ka daka i vanhu lava va nga hava na maphepha ya South Africa mara na kumakakumaka vona va lo huma handle va kha va pfuniwa hi va mani va makuwana va kwa voka va nga ri vanhu lava va ri ha na mapapi lama lawa se ntirho wa lowu wa la kaya i ya wu kuma kwihi ene leswi ni lan'wi hlayele yi tala va lava nga le henhla a va nghenelele ngopfu ku tikuma ku vanhu lava va hava mapapi la va ri kona kwala South Africa va te njhani wa swona loko o languta malokixilokixiya man'wana kwalano loko ko nghena masocha na maphorisa va fika va nghena mimitimiti yo tala ma kuma ku tsutsuma lokixi hinkwayo ane loko xi nkwa hi lena ku tirhela ka mitirhela ya fanele tirhiwa hi vanhu va kwala kaya van'wana ma swivona se nghelele hansi hansi ngo ene loko za swi ra swi la ku vugevenga byi ta va byi tele ngopfu ku ndlala a yi na mhawu i xikhomukani kumbe wu xikhomukani loko munhu a twa ndlale dangerous bodon
0: ya
1: loko mi vona mi khome tamatisi na nhlekani swi vula ku se minyama ka yena mi fanele mi landzelele loko tamatisi leta ri yise kwini a vusiku ma swivona miyandzelo wagevena se leswi endlaku mitirho va nga ri ko sweswi munhu ka ntirho un'wana na un'wana hambi mi ya baka xinkwa loko va ku valava va ri munhu ya fanefra a teka munhu a ta a khome munhu hi voko i xaka kumbe un'wana na un'wana wa yena a nga ku hi kwini swi vula ku ri swisiwana sweswi mi swi vonaka swi jikajika swa tshama swi ri swisiwana ene ka interview ya phela bodona a koya hi ku evulavule ngopfu loko mi ri leyi mi rhanga mughenisi wa n'wina laha nga le ndhaku leyi va n'wi nika ti-question koko ni nga boxi ngo swihoti koko ni nga boxa leswi za na ha ri koko va n'wi nika ti-question loyi a va n'wi byela ku e pfula foni kwale n'we mi ri busy no gingirika mi le ku va ri ku tweka ti-question loyi a nga salele vanhu lavaka hi vile ku rikeka ka question hi foni loko a nghenela u vula ku fane tshama ka swikhunyana ku suka ka swikhunyana i ya bambeni ya kwihi kwihi simple ma swivona va kona vanhu lava va nga ya va ti-interview ku za ku fika ka 20 hambi ku ri kwaka mfumo kuyo yini munhu wa kona a nga zaku a ya ka interview ka 20 a nga dyondzeki ku ka interview ku lala ka yini u tshama ka file masiku hinkwawo va kha va heleketa vana va vanhu swivona vanhu vo tala va nga hina hayi sarisari mi ya ku vhoteni mi lava sweswi mi vhotisa ku swo swi rhayi mi vhotisa sweswi ya mara ku hlupheka u ta hluphekiwa ku ya mahlweni ku tlula mpimo swivona hi ku a hi languteni na nkarhi wolowa tihlema a ti ri kona hi valavula va basi va fitendla mabazi va fotini i ya ku tele ku ri na swikimi kwahala va ri ku haka vadzingidzingi ku ri na dalo ya ku ndliwaka tibanana sweswi mi vulaka ku hava munhu a nga ndlaku tibanana lexi ndlaka ku bodona vanhu va khomiwa timayini sweswi hi mhaka ku timayini leti a swi vula ku ti na swo hanya musi a va nga ta huma na nchumu valava va fanelaka ku ya ku cinile swi vula ku timayini leti a ti fanele ti nyikiwa vanhu va ti tirhisa ku tata ku tholiwa vanhu va ya tirhatirha kona ma swivona se hi swin'wana leswi ni vulaka swona ni vula ku mfumo hi dlele ene ku pfuxa so loko kumbe wa ha fambi munhu wa ntivo munhu wa ntivo no hleketa ku na tikerekela hi yini mani no hleketa na kule hi khomela kona hi kumbe xikwembu xi ngo hi tsetselela ku munhu wa ntivo a nga ndliwa nkarhi leswo munhu wa ntivo loko a vona munhu un'wana a kha a hlupheka bodona i ku tsaka ngopfu i tsaka ngopfu loko mo languta vanhu lavan'we ku hluphekiwa mi suka kwala mi famba mi ya leyi hansi hambi ri ka magangeni leyi mi fika mi tshama laha mi teka foni ya n'wina mi teka kahle video mi languta vanhu lava n'wina ku va hluphekise ku yini mara lava nga ku tirhi sweswi hi voma ku hana va busy hi swona mi loko ni ku ni hola mali ni hlayisa muti lona a ni twa ni helele kwalaya ma swivona se vana va hina va ha to hlupheka ku sweswi va swi koleja ku wa pasi munhu a pasi kahle ku ya nghena le phambini a nghena zima ngopfu mara swi ndliwa hi yini bodona hi ku loko hina hi ku hi vhota a hi vhotela ku hi lava ku hanya kahle ku hlomumi sweswi hi ko vanhu va hluphekaka ku tlula kwini vo ngo a va hlupheka va karhi kona kwalaya ma swivona va nge tirhi vana va hina hi mhaka leyi ni vulaka yona sweswi yo tala mitirho ku tirha vanhu va le handle yin'wana loko munhu a fanele ku va na mitirho haleswiya swa va ri kwiva ka interview interview ya kona hi loyo munhu a ta khome n'wana mhana yena kumbe n'wana mhanitsongo kumbe n'wana mabavantsongo ku tholiwa vo huyisa leswiya mara ka interview va ta ku vitala ku va ta va xitekisi xa wena hi ku loko va ku ku laveka 7 wa vanhu i ta ve hindi hikwalaho yi ndliwe kahle hi ku 7 ya vanhu a yi ri kona mara ku na munhu a fanelaka lavan'wana futhi loko va le ka mibomisela bodona va nga mi vitala sweswi ka interview mi ku ni ya pfulukwana loko mi fika laleti mi nga ku fika mi ku ni huma ku va ku mi huma ka swikhunyana loko mi fika lava ku i tela poso leyi ya mina na ma swi ta a yi se endliwa interview ivi interview yi ndliwa mi tlhelaku veri va vitale makuwana mi nga tlela kahle hlayiseka godona ni nga boxile swa vanhu bye bye
0: hi nkomu hi khense swinene
1: sorry
0: All right, 060-8875-942. Ya amahlweni hi va hi karhi hi teka tinqingho hi twa leswaku n'we mi ri yini leyi n'weti ya vantshwa hi tlangela kambe vantshwa vo tala a va na mitirho loko hi cheka ti-drugs na swihoko hi koho lava nga tala koho enhlekani
2: aye mapfukini khalanga
0: hina hi tshama hi pfukini hi ngo n'wena
2: hayi nona hina hi kahle mikhongelo ya
0: mi twa lela hansi swinene nyana
2: sweswi hello
0: ya ni le ku mitweni
2: hi nghena ka nhlokomhaka va yi veka na moni yi veka na mentasita switsongo loko hi khe hi vulavula hi swona ku vantshwa lava va kumeka a mabyaleni kumbe ka tindhawu leti va nga na swidzidziharisi va karhele ku robiwa mikarhi ya sweswiwa loko mo languta switiviso leswi nga ta va koho hi ku se ku lava ku vhotiwa va ta byeletela vanhu a va ti na mapasi kwinikwini hi ku lava ku vhotiwa nte loko swi nga ri kona sweswi ku lava ku vhotiwaka va ta sungula ku humesa tithendara leti loko ku heta ku vhotiwa swi nga ta nyamalala mandlisisi van'wanyana va dijitiwa na timali ivi timali ti dyiwa i vanhu karhele ku xanisiwa kumbe hi mfumulo hi vulavulaka hi wona wu le ku xaniseni ka vantshwa se va karhela va ha swi tiva fane va ndla yini ende mithi ni swi tiva ku munhu loyi a tlaku ndlala khalanga a nga dyi leswi a swi lavaka i dya leswi a swi kumaka ndza swa mizimi va vona se va guma na swo tidraka se a nga ha twisisi se loko munhu a twa ndlala loko ndlala yo ba kahle 2 days na nhloko ya jikanyana munhu na loko n'wi vona ku wa n'wi tiva wa rivala na ku hleketa ku i dyondze xikolo i tilava swin'wanimani lavo ka va nga dyondzangiki ve le ku tirheni ka ndhawu leyi kuma ku a va yi dyondzelani mara wo yi nga yi dyondzela a wu kumani nchumu ya languta matholelo ya kona va tholi hi xin'wana manana se loko u hleketa swilo swe swa ku ni dyondzini ni teka mali ya vatswari ni ya tiyunivhesiti ni vuya kwinikwini va kutani a ta tholiwa va ni dyela mali futhi loko ku fanele ku lava ku vhotiwa va ku tisa mapasi ya wena mapasi ya ze ya hlakala van'wana va ha ri na mapasi ya lahlekini na tifemini hi ku tshama va kha va maketa ya ku ya tholiwa munhu loyi a nga tsandzaka yi nkarhi wo leha nhloko yi gina yi jika se hi ku komisa vanhu vantshwa ku loko karhala hi nga hi ya va susa mara heta va susa hi va yisa kwini because naswo loko a suka a tshama kwele swiphazini i twa a pfuna swin'wana hi ku loko a tshama kaya swa ta vula ku i ta dyana swakudya swa vanhu leswaku mikhapi ya vana yi ta hela se laha wo ti byela ku a rixi ni ta tshama xiphazeni a ri pelini ta yani ya tlela cause loko u tshama kaya ku tandla yini loko u fambe maketa va to famba va ku hembela u yisa timali va tlhava ku jikela ma swi vona se munhu u karhele u ya xikolweni a ya dyondzela leswi a nga swi dyondzela ivi loko a languta kuma ku loko a nga dyondzangiki hi yena tirhaku ntirho lowu u fanele u dyondza yena mantwisisi loyi a nga wu dyondzela loko a languta kuma ku makete khale u yise mali van'wanyani swi ta rhubiwe na miehleketo ngungu vavasati va ndliwe na timhaka to karhi ku va ta kuma mitirho mara mitirho va nga yi kumi ivi mi languta tithendara ti tekiwaku ti tekiwa hi vanhu va le handle ni tsundzuka loko mi khe mi lasia a swi kona swiswaku munhu wa le handle a nga kuma thendara va ri kona kwa mantwisisi se vantshwa va ti karhaleli ni khalanga ende munhu wo karhala a swi wa yiswa ku mi nga karhala tanani ka mina leswaku loko munhu a karhela a nga ha koti nchumu mantwisisi wo bubabuba lexin'wana na xin'wana lexi taku kumbexana mani ta ku loko ku ri ha khongela khalani a hi khongeleni ku hi vona swin'wanyana hi mfumo wa hina wu cinca miehleketo matholele na loko vanhu va dyondzisiwa swikolo va ya tiyunivhesiti va fika va nyikiwa loko mo yimisela ka mahungu a va vulavula van'wanyana va ku hi hina hi le xikolweni kumbe ka khampani yo karhi hina hi tiseriwa tihunyi hi sweka hi tihunyi ma loko va ta lavulaa va kaneta ku hina hi sweka hi tihunyi mantwisisi hi vulavula hi vanhu lava nga ku dyondzeni va nga ku abidweni hi va tiseriwa tihunyi va hubuta na mpundzu va hlamba na hi mati yo tiima a swi hlaya kwala mahungwini bya tihundza ni kunxika i vanhu lava mi kuma ku hi lava va nga yisiwa ku karhi ku hakelaku mfumo ndhawu yeleyo mara mali ya mfumo se va yiseriwa tihunyi se loko mi lava ku no hemba swi hlaya kwala mahungwini munhu a kha ti vulela hi yena loko sweswiwa va hi tisele tihunyi mara loko vo ta va lavisi va kaneta ku hina hi sweka hi tihunyi ende swilo swa swi ndlaku a hi swa vona swa mfumo mi vula ku ku ya humelela yini a hi ku vana va vanhu va tshika ku ve mfumo wo karhi a wu va nyikini mara munhu yelo a nga nyikiwa tendara leyi i le ku abuseni ka vanhu i ku ya humelela yini hi vana valava van'wani va suka matikweni ya le kule swi va ta vula ku na le swikolweni va taleta lava ya kona mara va nyikiwe ndhawu yo tshama va tshembisiwa ku ta va na yini ku ni a va na switoko leyi va swekaku swona va tiseriwa tihunyi kumbe a hubuta na mpundzu wo fuwa landza tihunyi va hlangana na swo swigevenga swo swi pfumalaku mitirho ma swi vona se mani ta ku a hi khongeleni hi vona mfumo kumbe khongela ho mfumo wu cinca a wu ku thola valava va nga fanela ku tholiwa ho u ya kuma munhu hi ku i n'wana wa malume swi ku yiyiniyini hi tholetela vo va kha va nga tivi na mitirho eka vanhu vo tala va robaku vanhu i ku va nikiwe mitirho leyi va nga oka va nga yi koteki loko byi ya tsemela vanhu tihunyi ku ve laha ku fanele ku va na gezi leri ku n'wi hakeleki wena we wu langutisa wu hakela mali leyi a yi humi xikhwameni xa wena u ya byi ya hleketa no tsemela vanhu tihunyi ivi kaneta ku va kha va ku vavuli va sweka hi tihunyi weti ku va sweka hi gezi ma swi vona ku yi ku abuse swa ku na ntirho lowu nga tirha a nga wu tini walowo ka tikhampani leti hi ti langutaka vanhu lava nga nyikiwa mitirho a hi vona lava fanele va nyikiwile va nyikiwe hi mhaka ku va nghene hi mhaka ku i maxaka ivi vanhu lava va fanele va nghena kona sweswi va le ku byeleka swisidiyarisi mara ku se va karela va swi va fanele va nghena kwinani va tekiwe ntirho hi vanhu lava nga yi tiviki hi ku komisa hi ngo sola ku vantshwa va tshama makuleni va ndla yini a va ta tshama ndzini va ndla yini hi ku loko va tshama ndzini va ta heta nkapu wa vanhu naswo va ta va ri ku onheni ma swivona loko ku va ya ku tirheni va fika va hakerisiwa mali yini siku va vuya va nga ri kuchumu va hembeliwa swo swi lava ku vhotiwa mi ta swi nyika ku fana na swikwini a ni va ni vulavula ntiyiso ete nkomu khala nga moni yi tsema kwalano vantshwa a va tihini vo lava ku hina hi khongela mfumo wa hina wu kota ku tekela vantshwa nhlokweni
0: inkomu khensi ya mahlweni eka 060 ku sale ntsena khome wa timinete ku nga se ba awara liya ya n'we ku ta va ku ri awara wumbirhi ka nongonoko GCR Talk enhlikani mamukerile na n'wena
3: epiton
0: mkhulu
3: sini piton
0: ngiyaphila njani
3: se ngiyaphila ma budono loko hi swi langutini swileswiwani phela na vatswari van'wanyani hi dlaya hi mbisi ya ku i dyondzisa vana i zama ku va siva hala na hala mara ku hanyala ku humelela swo kona wena wo tshama i ri ku va mentionini ti-colgate sweswi digitology swakudya vhele swa kwala kaya hambiloko ku ri ku a lo huma xitandi i kuma ku ri se i fanele i vona pulani ku ri ku ya swakudya laha tshamaka kona n'wana wa wena mara a ku na nchumu lexi xi endlekaka ho tirha ku ri ku tlangeriwa esiku ra vantshwa a swi endli nchumu swi leswiya swa tlangeriwa loko swi le swi famba kahle mara loko ku ri ku hi ri ku vavisekeni so hi ta ku hi hlamusela hi mhaka yo hi twa ku vava i ku na loko ku fika nkarhi walowo hi tlhe hi tlokolanyana ku ha a swo va nchumu swilo leswona ene kun'wanyana loko mo kuma vona vona hi voxe va lava va varhangeli va hina kwalava yaku kona va ku va ya ku tlangeleni timali leti ti va ku ti halakini ta swakudya swa vona na swinwanwa swa vona hi leswa swi fanele at least kumbe swi hunguta swin'wanyana ka vanhu swa lava se ni byeleni mi lava ku vula ku ri loko ku zela a ka yin'wanyani mitirhi u kumeka ku karhi ku tirha munhu we le handle laha a ku fanele ku tirha munhu wa tiko rorero va fika va ku hayi swilaveko swa wena a swi helelangi mara luya hi vulavula hi mapasi swi va swi vula yini budona hi ku loko hi ya hi karhi hi swi langutisa hi zele hi va swo swilo sweswo a swi ri kona hizamani swi ngo va swi nga hetisekangi mara a ku nga hluphekiwi ku fana na sweswiwani hi ku sweswi loko ku ri ku i na vana vhela i tiva ku wena hi wena i faneleke i vona ku vana lavaya va kuma swo dya va mbala sweswi vixika i fanele i va zamazamanyana hi swin'wana na swin'wanyana mara va karhi va ku a hi vhoteni sweswi va endla ingaku i nga n'wi khandziya munhu wa kona n'wi endla doki a nge ku hlamuli nchumu i va a swi tiva ku i lurhelele yini se mina a ni ta ku tsemakanya ka mhaka leyi hinkwayo a hi ringeteni ku ri hi vona ku ri ha cica swilo swo fana na mfumo lowu nga hi rhangela kumbe swilo a swi ta nyawula budona hi twa ku vava ene hambi a ri n'wina budona swa endleka kwala mi nga kona sweswi a mi fanele mi nga ri kona ko va ku mi kona hi mhaka yo ku hava la mi nga yaku ma ha ri ku apulayeni mara hinkwaswo swilo leswiwani hi fanele hi ku ha cica emfumo lowu hi nghenisa wun'wanyana mfumo lowu nga rhangeliwa hi vanhu va ntima hi nge lunghi budzoni a hi veleni hi fika hinkwaswo swi sungurisa kahle swilo leswiwani hinkwaswo swi vulavuleriwa swilo leswiwani hinkwaswo hi swi tiva ku ri sweswi loko hi ku tirhela se ku na ku tirhiwa un'wana na un'wanyana a tiva ku loko a pfuka a ya ntirhweni ene na loko ku ri ku i ri lolo swi ta tikomba ku hi wololowa mintirho yi kona mara sweswi hi ta ku hi ya kwini na n'wana wa wena i lava ku ta n'wi vutisa ku ri wa lolowa loko a tiyini hi ku a nga tivi ku loko ri xini fane a khoma yini a veka yini a susa yini se swilo sweswo hinkwaswo swi le ku hi hlupheni me mina mara ku fika kun'wanyani loko mara va hi endla kahle hi ku na hina ha tsandzeka ku cisa wo tirwa ku ba swindziwandziwani nga ku wo khomeriwa swimana a hi cinceni swileswi ko hava la nga ta famba a ku why mi cince kwini phela vona lavaya va tinendlela hi ku va tiva ku ve le kudyeni ve le kudyeleni vana va vona ve le swikolweni ve le mitirheni lava va hina hambi wo dyondzisa njhani i to pasa vuya tatatshaka se ta tirha kwini se swa vava swilo swo fana na sweswo bodoni hi ku vana va hina hinkwavo ka mintirho leyi hinkwayo va sivile un'wanyani dyondze leyini un'wana dyondze leyini un'wana dyondze leyini un'wana dyondze leyini mara vo pfuka vo ro tshama va langutana se va sungula ku pulana vidirela se mi lava ku vula ku hi endlisa ku hi va swolaku hikwalaho ku hava leswi va nga ta swi endla le kuxeni vanhu vo tolo ni mani hi nyika lavan'wanyana va nghena na vona va veka ra vusiwana mara mhaka leyi ni nga ta yi siya ka n'wina a hi cinceni mfumo vanhu ve nge hi khomi loko ku ri ku hi tsakisa hi ku nyikiwa swikipa leswiya swo dedeleka a to tlha hi rindzisa sweswo waya yevo
0: inkomo i kensi
3: tanke putola
0: nkomo I don't want 0608875942 ile ka nweti ya vantshwa ya ku tlangela vantshwa kambe ina vantshwa vo tala Afrika Dzonga va dyondzini vana maphepha mintirho ya kala swinene avele ku yikumeni kambe loko hi languta ka tlhelo ra swidzidziharisi na xihoko hi la vantshwa va nga tala koho ni lava ku twa kusuka ka n'we hi ku n'we mi ri hi fika njhani laha hikokwalaho ka yini hi fikisa ku yini na koho xintshuxo ku nga va yini 0608875942 mi nga vula yini vhele mhaka leyoni ya ku va vantshwa va ri hava mitirhi kambe va dyondzini ivi xihoko xi va xikarhi xi rhanga mahlweni ka vantshwa va Afrika-Dzonga kun'we na swidzidziharisi nhlikani
4: mpfuke nga budon
0: hi pfukile minjhani manani
4: hi pfukile xintshuxo i ku cinca i lexiwani xa phati leyi hi fumaka sweswi 30 years hinkwayo loko va nga pfulekanga matihlo vantshwa va hina va swi vona ivi va tlhela va haya va ya vo tlhelela tiheleni va ha to hlupheka hi ku dyondza
0: manimakhwele aye manimakhwele Hello. Ahe seni le kumtweni.
4: Ani ku loko voko kota ku cinca phati hi vona swin'wana. Leswiya swa ku hi ta felela ka phati yin'we hi kha hi swi vona ku yi hiyisa vuhlongeni. Veteverisi a hi hluphekisiwini loko vona va ta vo va ta hi nyika leswinene. Since va fika kwala tiko ro hundzuka a ni swi tina ku ta ri vurisa ku yini tiko ra hina ku se ri hundzuka yini. Namuntlha hi leti tinyimpi se ta suka tetiya ta le bibeleni ta ku mfumo yi ta pfukela na matimba a hi loko se swi sungurile va te va tatata tiko va tekatekala swintirhwantirhwana sweswi ya va lava kwala kaya kumbe a va ta tiphechapecha ka swona hi mhaka ya ku ve ri hina la hi lango mali lavo ta hi le handle hambi va va holela 5 rhandi yi right se ma swi vona ku a swi kahle ku cinciwa vanhu ve ri yini phati leyi nga ku hi rhangeleni yi hi tsandzekile yi tsandzekile mina vana va laha loko vo va ya ku celebrateni ka inani

0: você ganhava junto do dano. Porque ele. Aí tu não tocou uma que é ruim, nada. Problema é avançar por boreca, puto no coava, me tiro. Até me tiro, logo vai ficar, vai ser que tá com a chama, o colume, a subaica, tá nem, vai a chama, o colume, a maculin. O rontabui. Tá.
1: Ndikinsile kuseriwa nkarhi khalanga mi yingisile mahungu ya awara yan'we ka Jizar FM rito ra rixaka vayingiseri. Inhlikani ku langutseka ungungule ka awara leyi, maphorisa ya cila vusiku ya sungurile ku lulavisisa vaehleketeleriwa vambirhi lava endleke milandzu yo dlaya endzhaku ka mhangu yo balesela vaxinuna vambirhi leyi nga humelela endhawini ya vuhungaselo emugangeni wa Mahangu endhawini ya maphorisa ya cila vusiku eka xifundzhantsongo xa Vembe hi sonto hi siku ra vunkombe eka n'hweti leyi. Kwalomu ka hafu ku bile awara ya nhungu ni madyambu swiviko swo sungula leswi kombisaka leswaku maphorisa ya tsundzuxiwile hi mhangu leyi endzhaku ku kuma vuxokoxoko bya leswaku ku na vanhu vambirhi lava nga baliseriwa endhawini ya vuhungaselo ya kwalaho. Loko va fike eka mhangu leyi nga humelela kona, maphorisa va kumile vahlaseriwa vambirhi va xinuna va etlerile endzeni ka jarata ra vuhungaselo va ri na ni nga ku va ri na timbanga ta swibalesa. Vatirhi va vukorhokeri bya xihatla va tiyisisile leswaku va xinuna vambirhi va malembe ya 32 na 38 va hundzile emisaveni. Muvulavuleri wa maphorisa Colonel Malisela Lidwaba wa hlamusela.
2: Ntshetsa mathomo di laetsa gore mogonendelo go ba ba gonendelwa bao ba sa tsebile go ba. Preliminary investigation indicated that unknown suspects entered the premises and opened fire before fleeing the scene. Information received.
1: Ku yise mahlweni na mahungu ya awara yan'we ka Jizar FM. President Cyril Ramaphosa loyi a nga va ri karhi a kombisa swinene ni nga ku premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dokodela Phophi Ramathuba a ri Emeblo Hall ku pfula ximfumo senthara ya ndzawulo ya switirhisiwa swa magondzo eka masipala wa Emfre Mogale ka xifundzantsongo xa Skukuneka. Siku ra tolo premier a joyiniwile MEC wa switirhisiwa swa magondzo mitirho ya mfumo Rachweni. Rachweni u vula leswaku premier u yise emahlweni na pfhumba ra tigheregere Wednesday no tekela mitlhontlho ya vaaki enhlokweni.
3: Botala ba ba ma ba salapi ka bagala ke re sinjora la pepe jwalo ga la pe o ma o rena ma o Limpopo ba phela ba le busy ba shetse ba mo ba tsena West Premier ba shetse mo gale a di ba go di shile economy ya this province mo ba tsena West Premier ba make le show ya gore di department di masipala ka moka di fila di vacant post ba hira batho mosegolo go shogolo mosegare.
1: President wa tiko ra Afrika-Dzonga Cyril Ramaphosa u vula leswaku tiko ra Afrika-Dzonga a hi tiko ra xenophobia kambe i tiko leri nga riki na xihlawuhlawu. Leswi swi te endzhaku ka loko a burisanile na vaaki va Afrika-Dzonga hi sonto mayelana na ku famba ka vahlampfa laha tikweni. President u vula leswaku munhu loyi a nga na maphepha u fanele ku va laha tikweni kambe lava pfumeleka maphepha va fanele ku tlheleleka wa rikwerhu. President u vula leswaku vahlampfa lava nga laha tikweni swi nga riki enawini va fanele ku le kaya siku ra 13 eka n'hweti leyi. Xiviko xi gimeta mahungu ya awara ya n'we ku langutshana kambe ka hungu leri rhangeke mahlweni maphorisa ya chelavusiku ya le ku lavisiseni ka vaehleketeleriwe ndzhaku ka mhangu yo baleseriwa ka vaxinuna vambirhi leyi nga humelela hi sonto hi siku ra vunkombe ka n'hweti leyi ku gina ka awara ya mbirhi hafu ku bela awara ya n'we lunghile malepfani vuya kahle na tinhlokomhaka sweswi nongonoko wuya emahlweni na Don Khalaga Mathebule enhlekani.
4: Khensa swinene mi nga vuya sesi Mashudu Gracious eka 0608875942. Remember khensa swinene ku seriwa enkarhi kumbexana ku nyikiwa mahungu ya awara ya n'we evayingiseri va mi loko no tshika ni phazamiseka mi kuma ku radio miyerini nkarhi wun'wani va ni ri ku vulavuleni kuma ku a ni le ku twaleni amoyeni mike ni pfarini michinichini leyi nga na yoho laha yi pfa hi kanganyisa mani yi pfa hi kanganyisa enhlekani
0: ahenhlekanakambe budon
4: ahee mamukerini
0: ana khensa ku amukeri wa budon a na ha hlamusela ku ri vantshwa dasa va kumeka lomuya a swibakitanini na lomuya makuleni na lomuya ka sweswa swa ti-drugs i mhaka yo ku hava mitirho budon khale ha ri vatsongo a ku famba timovha ta valungu ti ka ti ku ti lava vanhu vo tirha vanhu va longela kwalani va famba va ya mitirhweni ene va tirha va nyuka va va kahle se masiku lama na hambi n'wana wo ya xikolweni wo vuya ta ti tshamela mi ni veka i nandzu ka mfumo lowu hi fumaka a wa ha endli swona na loko ko huma tithendara mi ta kuma tithendara leti a ti ka ti fambisiwa hi vanhu va le handle i ti vutisa ku ri va ti fambisa njhani ku ve a hi va la kaya ma swi twisisa mara budon hi yo problem yaleyo se loko ho cinca mfumo lowuwani hayi mi ni vona ingaku hi himpela hi ko swilo swi nga ta va swi famba kahle swi tshamiseka hi mhaka yo na hambi yin'wana ri yunivhesiti to tsaka loko a heta o thoriwanyana a riha mali liya ya NSFAS liya ka a yi tirhisa ndzhaka sweswo hi ta vona a tshamile ka ha ri hava ntirho leswi va swi ka swi karhata kwalano budon ni mavonelo ya Mashudu Gracious mphepfu ni ri kwala River Blasas ka vukosi bya ka ku bayi danki budon
4: inkomu yi khense swinene manani
0: danki
4: inkomu 0608875942 ya mahlweni ka nambara yaleyo hi twa leswaku n'we mi swi vonisa ku yini kumbe mi ri invele timhaka letiwani tlhana mi ndomela voice note eka WhatsApp eka 0608875942 nambara yo yaleyo mi nga kotaka ku va mi ni ba riqingho ka yoho mi tlhe mi ni rhumela ti-voice note
5: hayi Mr Khalanga hi Mr Khalanga hawa enhlikanone ni muhaxi hayi Mr Khalanga ya twala nhlokomhaka ya vantshwa mani lava ngo tshama lomu vuhungaselweni lomu na lomu swiphazeni hinkwako lomu mara va ri na toho ti-qualification ta ku va a va fane va ya tirha lomu ku tirhiwaka kona se mhaka leyi endlaka Mr Khalanga loko mo cheka ti-department hinkwato leti ti nga hansi ka mfumo lowu fumaka lowu na voho kwale tiofisini loko mo languta a va na ti-qualification va nghene laha mintirhweni mhaka ya ku i wela ka mfumo lowu fumaka va nghenisa sweswo a va ha tirhisi hi ti-qualification swi vula ku sweswiwa ku va yisa vana exikolweni a ku va ku ti dyela nkarhi Mr Khalanga wo ti dyela nkarhi se lexi nga kona xi nga yi ntshunxaka Mr Khalanga i ku va ku cinciwa mfumo lowu wa vanhu va ntima hi tlhelela ka mfumo wa vanhu va nhlonge yo basa hi koho hi nga ta ku hi swi hlurini Mr Khalanga hi ku loko mo cheka kwala va nga koho kwala loko mo tata twa ku a ku transferiwe munhu i suka Venda ku transferiwe munhu i suka kwinikwini i tata tirhelela gear a ngo transferiwe Mr Khalanga i lo thoriwa kwale a taku hi koho himpela ku vula ka Mr Makuwari va ku hava ku tholaniwa hi vuxaka impela ku te munhu kusuka le a tata tirhela hale a ngo lo ta hi ti-qualification vanhu lava nga la a va na ti-qualification va ya hi ku hi mhaka ku va le ka mfumo lowu fumaka lava nga na ti-qualification va lo tshama swi dya swa vana va hina sweswo lomo cheka va dzaha tinyawupi vandlayini va ta pfuka vandlayini Mr Khalanga se lexi nga koho Mr Khalanga handle ka ku.

0: Hisa i ku va hi cinca mfumo lowu wa vanhu va ntima. A ku na mfumo wa vanhu va ntima lowu nga ta hi nga ta ku hawa wu ta hi fuma Mr. Khalanga, hi ku hinkwavo vanhu lava nga endlaendla tiphati leti va suka kwalaya ka mfumo lowu fumaka, wa va nga lunghizangi va ha ri kwalaya ka mfumo walowo. Sweswi va ndletele tiphati, va ndletele tiphati. A ku na phati ya munhu wa ntima leyi hi nga ta ku hi ta lungha Mr. Khalanga 30 years hinkwayo. A hi cinceni mfumo, hi tlhelela ka mfumo wa nhlonge yo basa. Vanhu va ka hina a hi cinceni, a hi cinceni mfumo. Loko hi nga cinci mfumo ha ha to hlupheka ze hi ya ku feni. Mhaka yikulu a hi cinceni mfumo Mr. Khalanga, swilo swa hina swi ta lunga. Hi leswi mani hi vonisa swona mihlangeni na xilahla Richard Zambukile ni ri kaya ka Nsavulani block 25 le muganga wa Tana Kahle. Mr. Khalanga a hi xumaxumeni, hi ta va na n'wina until hi ya kwale mi nga ta chami ri kona muhaxi wa mina. Bye bye Mr. Khalanga.
1: Ende ngalowo unene na vaxumi tatana Khalanga a xiticini a tshemba mihlayisekile muchaviseki ya twala nhlokomhaka swinene mani. Tatana Khalanga ni ze ni nga vula nkarhi wun'wani hi swona sweswi ni ku hi ta kerha na tichisikopo yi nga hamili misisi hi ku hi lumbeta mfumo wa lowu se hi leswi. Tatana Khalanga, mfumo a wu ndlangi nchumu, a wu zangi u nga nghenisa xiave ku vana va dzaha tinyawupi kumbe va tlela mabyaleni. Mitirho va na yona vantshwa tatana Khalanga, moya ni mi byela va nga yima na mina vaxavisi va byala va nge n'wi lombi mutshwa byala. Va ku xaveni vantshwa lavaya va yi kuma ku yimani. Tatana Khalanga, ku hama leyi nga tsaliwa ku leyi ya yini leyi ya yini 370 leyi va yi kumaku va tsandzeka ku endla xibusinessani va tshama ndhawu yin'we. Tatana Khalanga, hi hina vatswari hi nghenisaku xandla ka vana lava. Un'wana mutswari yi le Joni sweswi sati na nuna kusukela January ku ya fika December i posa 3000 a nga swi tivi i le Joni 1000 ya tinyawupi na mbangi na byala 2000 ya mugayi na swixevo. I ta swi vonisa ku yini ku n'wana wa wena na vanghana va njhani, i hanyisa ku yini, i hlohloteliwaka swi swa njhani. Van'wani vanghana va nghenisiwa hi vanghana va vona hi ku mutswari a nga swi koti. Ni n'wana wa mina loko no n'wi vona hi ntihi ndlela kumbe ni n'wi vona ri na munhu ni nga n'wi twisisi ku ni vheli ku hi nga ta haleni boy loyi a fambaka na yena a swi lava u famba na yena na siku na rin'we ene a ndzini ku u ta nghena jele a swi lava u famba na yena na siku na rin'we a hi tshinyeni vana vanhu va hosi hi ku loko hi nga tshinyi vana ha ri va twa hi ku he bebi bebi bebi a byaleni kha hi rhandza na swihlangi swo ringana yena hi koki na maburuku nkarhi wun'wani va nyiketi na maburuku vavanuna vakulu u dzahisa na mbangi na n'wana wa wena i ta ku xixima njhani. Tatana Khalanga, moya ni mi byela mina mfumo a ni wu bela mavoko futhi ka leswi wu nga va nyika ti 350-370 yaleyo a wu endlela ku va pfa va endla swin'wana. Mi ni tsaka ngopfu a va fambi va hlapfa hinkwawo loko mi ta swi vona ku hi yo tswala ti-damage vana va tiku leri i ti-damage hinkwawo tisemende to boxeka a va fambi va hlapfa va ta chava no ya tirha i mani mitsongo nga ta famba a xavisa swifaki kwala tikweni kwala a va nga famba a xavisa timanga. Loko va xavisa timanga va kuma timali ti tala u twa ku he va hetela mitirho mandla yin'wana ntsena vudadada tatana Khalanga vuhuza lebyi nga taleriwa hi vana va hina hi nga lumbeti mfumo n'wana wun'wana wun'wana sweswi wu lo mutswari wa yena a nga Joni swi tiveni ku i huza i xigevenga a ni hava vatshinyi va la ta lumbeta mfumo. Mfumo wu nga ri kona loko mi kuma n'wana lomu swibedhlele mi vuya na yena ku hana kamara ya mfumo ka hina mataleni hi mina ni ri Lavhenda tatana Khalanga a hi xumini.
2: Inkomi Kensim 060-8875-942 ayi twini van'wanyana enhlikani hi mamukeri
3: inkomo minjhani
2: hina hi tshama hi pfukile ngon'we
3: hi pfukile a hi le ku twe nhlokomhaka mhani ya vana vana va hina kahle kahle ve ni ku vona hi voxa hi ali vhele va dyondzile mitirho ku hava hi swona mara na vona hi voxa va ndhava ku ti byela ku ri lexi nga karhi xa vona i timbangi na fone ene leswi swi nga ri kahle a dyondzo va dyondzini tirhi ku hava a na mitirho va xavo tala handle vo tala va tele kona tiko leri a kha va vona hi matihlo va kha va dzaha swidzahabyani ende vakulu ku tlula vana va yena vakulu a va na mitirho kahle nga dyanga tiko rin'wana na rin'wana ri na vanhu vo hambanahambana lavakulu vo ta hi le handle a va na mitweni kahle vo ta hi le handle na mitwa makula vasomasomali lamalama vana vana va rhandza swilo va va swikele swilo na vona se a va dya va xavisela na mafoleni a ni mitirho ku hava mara swidzahabyani swa yini hi na makulu le tikweni hi na masomale le tikweni a va le bheheteleni vanhu lavan'wana va dlaya vanhu va hela ka vana va hela ka hlekaa then loko hi dlaya sweswo i ta va na plan yo pulana njhani yi ta pulana na njhani ku ri va kha va va nyika mali ya 350 vona va koti ku yi pulanisela ku yi ya byaleni mara va kha va va nyika 350 leyi va fanele va va va dya swin'wana va le ku ndzeri ka swin'wana se a va yi munhu va ta dzibyari swi na byala vana va hina mita vona swilo swi ta famba inkomo tiwa gamelo ya sweswo
2: inkomo i Kensin. nkom right 0608875942 cancel swinene eka tindawu hinkwato lami yingisela mi ri kona le ka vanhu hinkwavo lava kombisaka leswaku va yingisela ti-voice notary ko keep on sending hi twa leswaku n'we miri mi swi vonisa ku yini vantshwa vo tala kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga vo lo tshama va dyondzini mara va le ku tirheni nakambe ke hi tlhe hi languta ka ku va vantshwa va Afrika-Dzonga va tele ka swidzidziharisi na swihoko 0608875942 xintshuxo ku nga va ku ri yini vele ka mhaka leyi and nako hi fika njhani la swi hetelela swi endla hi mhaka ya yini hikuva vantshwa va Afrika-Dzonga va fika eka ku va va tele eka swidzidziharisi na le ka swihoko ene nako mi vona swi ri na nkoka ku va hi tlangela n'hweti ya vantshwa ke while vantshwa a va na mitirho vo lo tshama a hi twaneni lawa
4: ahe bodon loko bodon leswi humelelaka sweswi swa vava muhaxi swa vava muhaxi kahlekahle na loko hi vona va koka tlangeriwa namuntlha va ku i n'hweti ya vantshwa ni khoma hi tingana muhaxi muhaxi namuntlha ni vulavula ni ri na 32 years muhaxi ni velekiwile hi 94 muhaxi xikolo ni dyondzile muhaxi ni hetile mara ntirho ku hava muhaxi mfumo lowu ni heta matimba muhaxi wu pfuka hi tshama hi jikajika hi yengayenga muhaxi hi ta zeyezana timbangi ta ku yini muhaxi swa vava muhaxi leswi endlekaka
5: ahe bodono minjhani mpfukini na hina hi pfukile wo lava ku ta twa yo topic ya leyi Hi Bodon. Mashaka ma hina, vana va hina, vatukulu va hina. Vana tona ti dyondo, vo veka ti mendlela ti ndivini, ha sika mantarasi. Va ta thola hi mani? Hi ku va teka mashaka ma vona, va vandza ti interview. Hina hi ala hi dyondanga, ene a hi voni. Mara ka ha swi vona leswi va tirhisaka swona. Mavulu malama lava kulukumba vona lava vangove hi vovinyi va tiku hi vovinyi va swilo a va cheki loko va kha va thola vanhu vo tende vona va tholeliwe vanhu va ta tirha kasi va ku hi mavitimati maxaka ma vona hina hi nga ha va va tirhela mfumo hi nga ha va vanhu vo tshama ka masipala ha kodwa va ta hlupheka switukulwana swi ta ma vona i mhani ma horhi kwala ka mapuku kokwani wa diyono na ku tlula dango
2: Enhlekani mamkeri.
3: Ahe, mpukile brother.
2: Hi tshama hi fikile ngongwe.
3: Hi pfukile xaka ra mina.
2: Mm.
3: Ah, vana ra hina na vana, hi na vona ka man'wana hi. Va loyi wa vo ti ndla vana lava. Mi vula ku i kona n'wana loyi a nga tshika ka nga hi na vele better future ka Zimbabwe. A suka basa ra yini mikini, mikini ku ha. Nyo.
2: Evan. Va hlekisiwa yini vhele? I yini xi va hlekisaka leswi va nga swi vulavula? Ai, hlekani.
4: Ai, Khalanga.
2: Ai, mfundisi mi ri njhani?
4: E pfuki swinene Khalanga n'wina ke.
2: Hina hi tshama hi pfukile.
4: Akhensa swinene Khalanga.
2: Mm.
4: Xa twala xivutiso xa mahlumula mbilu. Ni gini hi vula ku mundzuku bya tiko i vantshwa. Mara loko vantshwa lavo tala va nga ri ku endleni swilo swo vuyerisa hikuva va nga ri na mintirho swi vula ku tiko rero a ri na vumundzuku bya kahle challenge leyikulu i ku ri hi hina lava hi kumekaka hi ri karhi hi vulavula hi vantshwa mara vona a va kumeki va ri karhi va lava ku tiyimela Khalanga i challenge leyi nga kona ka tiko leri i vatswari va kumeka ku va ri kurileni va rilela vona mara vona va ti niketele ka swin'wana swa ku a swi le ku va pfuneni nchumu aka vumundzuku bya vona kambani hi minkarhi ya ku vhota a swomakeleriwa leswi tiko ra hina vantshwa lavo tala a va vhoti xivutiso i ku loko va nga ti nghenelerisa a ku voteni va thola lava va ngo va ta kumeka va vanga mitirho lava manimani va tsandzeka loko va nga voti va lava ku change yi ta njhani khalanga xana ku cinca ko tatisa ku yini kumbe ku cinca ku tata hi ku ri va ti nyiketela byaleni ka swidzidziharisi na swa ku hambanahambana xana ko cinca loko va nga ku ku laveni a va kumeki va ri karhi va tlhelela ka matimu ya hina va fika ka lembe ra 1976 va ti nyika nkarhi wo vona vantshwa va nkarhi walowo ivi va dyondza ku ku cinca mo yima hi milenge mi endla swo karhi ku va ku ta va na ku cinca mi kota ku vuyeriwa ku cinca loku veke kona a ku yo ti tela mahala va yo sindzisiwa varhangeri va nkarhi walowo ku va va za va amukela ku cinca ku fanela ku va kona mara vantshwa va namuntlha va twa onge ku na wun'wana a nga ta kumeka a ri karhi a endla swo karhi ivi swi ta kota ku va pfuna ende a nge le ku kumekeni yaloye until vantshwa va pfuka vurhongweni lebyi va nga tlelaka byona va yima hi milenge va londa ku ri a va tsundzukiwi va hleketiwa hi mfumo wo endla swo karhi ku va pfuna a ku nga vi na change leyi va nga ta kumeka va ri karhi va yi vona vutomi bya vona ku to tala malembe nkarhi wu kumeka ri karhi wu va hundzela hikuva tlhe va veka na malembe vona va ka mfumo loko wo za wu kumeka u ri karhi u hindza 35 years u khala byile u kegurile a wa ha kumeki u nyikiwa chance vutomi bya wena ku ri ku na kan'we a wu se tshama wu tirha se vantshwa pfukani aka vurhongo lebyi mi nga tlelaka byona mi kota ku yima hi milenge ivi mi khomana mi va nchumu wun'we mi huma amhakeni ya ku ve mina ni wa vandla ra A ni wa vandla ra B ni wa vandla ra C mi tsandzekisiwa hi vona va lava va mavandla malama va ri ku dyeni vona va nga kumeki va ri karhi va endla nchumu ku mi pfuna khomanani mi veka mavito ya tiphati a tlhelo ivi mi va nchumu wun'we mi kota ku feyisela na varhangeri va nkarhi wa hina aka siku ra namuntlha mi ku hi mi nyika nkarhi wo karhi hi lava ku vona ku cinca hi karhele ku xaveriwa mabyala na ku nyikiwa puleti ya vuswa na nyama kan'we hi ti-16 va ku hi tlangela n'hweti ya vantshwa mara ku nga ri na ku cinca vutomi bya hina loko va nga endlangi sweswo vantshwa lava ku nga vana va mina ni na vambirhi va qualified vo yo tshama ivi na lava nga kona ka tirhi waxitlhelani na matiko va lava nga ku yingiseleni loko mi nga khomani mi va nchumu wun'we mi kumeka mi vulavula hi rito rin'we swi tiveni a ku nga vi na ku cinca vuton'wini bya n'wina mi to ya mi ndondomela nkarhi wu kumeka u ri karhi wu mi hundzela ni khensile khalani
2: inkomi khensile
4: dankeni
2: Alright, tiyamata nika 060-887-5942. Ai, tenin bangwanyano keba ko. Lava endlele. Sikani mamkeri.
6: Badan.
2: Ai.
6: Mpokeri kalanga.
2: It's some of kininga ngwe.
6: Ai, mpokeri.
2: Mm.
6: Shinwanyane problem ya kona lava kulukumba lava nga ku lomu ka vuthichani lomu tihofisini lomun'wana loko va huma penceni va tlhe va ngetelela man'wana malembe ma ku tala 40 se xipeki xa vantshwa xi ta kumeka ku ri va va nga lava ku huma laya hi ku loko va 60 years hi humaku hi yona ku fana hi lavan'wanyana hi nga tirhi ka mfumo loyi ku 60 years ha pfula laya ku nghena van'wana se lomu tlhe mi ngetelela malembe ku 5 years ehenhla ka 60 liya se vana va nga dyondzi lava nga halasi va nghena njhani hina hi ka hi pfala hi nga la ku huma hi to swela wo mfumo ku mfumo lowu hambi wu vhotela wun'wanyana swa ha to fana munhu hi ku lavo veke ti na spirit valungu lava hi va tshemba va khale a va ha ri koku swiendla na vantshwa lavawana se swi nge lunghi leswileswi hambi wu cinca fani na leyi nga ta ri vhotela ta sungula hansi 5 years hi tlhe hela loko va kota ku switirhisiwa swa kona ma swi vona a mfumo wu endlangi chuma a hi langusini kahle kahle loyi zeku 60

0: ke tshela kwa office awa bona siwa matami za nyanga ta swan mali fumulo mali u boni xihoso se vana vanga humele ku siki siyeza hi humele fana na vanwa hi pula space stele space vakhala to vakwana vo tshama zi va tshama ka switulu swo rendele ka rendeleka ivi rhongo swi ku vuya vuyani ta ku ANC mfumo lowu hi mfumo wu endla nchumu mhele wona nchumu hi hina hi lunghiseli kwala hi ku siki siyeza hi huma ku nghena van'wana switete swinyingi swi nga laphe mamta kuma dikhalazi ndi yo tshava kwala na vakheguli va kona wangetelela hi ku tlangeli mali kwalaya ka siki siyeza yaliya 5 years leyi tlhandzekela ku lava vo pfaleli van'wana tirhi izo ama bodoni vonsa sweswo mani i gift byo kupa kusuka la ka misava
1: inkomo yi khensi
0: swinga swa ku watisa ma
1: inkomo yi khensi swinene allright 0608875942 ya amahlweni hi twa ku van'wani vo va swi vonisa ku yini allright kuna voice note la kuna call le nhlekani mamkering
2: ahe mpukini
1: etshama hi pfukini ngon'wena
2: ahe pfukini na mfumo lowu a ni wu soli me va hi suse kule na vutomi va hi suse kule na vutomi na munhu loyi a tshola ku mfumo lowu nga kona ka nkarhi wa sweswi na mutani ka nkarhi wa sweswi hi na tin'wenda hi kuma mali ya 350 na vana va kuma mali phela ku hava tiko leri fanaka na tiko leri ra South Africa a hi khenseni Mandela ka mfumo lowu ku ri a ni vanhu vo lwela ku na tiphati to tala ngopfu sweswiwa vo tala va lwela xitulu mantwisisi ende sweswi va ri mfumo lowu a hi wu suse loko ya wu susa hi wu nga ta hi pfuna ivina loko vuyela ku hala ka mabonu phela khale a ku ri na tixopo tin'wani munhu wa ntima nga ngheni hi ku fana White House loko ku ri mitiwa White House a ku nga ngheni munhu wa ntima mantwisisi a ku nghena vanhu va ti-white men ntsena munhu wa ntima nga laveki laya mara vanhu a va swi voni mara va ta twisisa ku mfumo lowu hi suse a kule ende ku ze mitirho yi nga kumeki hi leswi hi na vanhu vo tala ngo ti-foreina la tikweni leri mantwisisi maybe van'wani va amukeri wa mitirho kumbe va thoriwa sweswo a ni soli a ni vo ta for just van'wani vo fohla va teka mali va famba na yona kwala va ya tshamaku kona ku ze mitirho yi nga kumeki xipesi xi nga xi pfaleke kwalani mara mfumo lowu hi nga wu soli munhu la a solaku mfumo lowu hi nga ka wona ka nkarhi wa sweswi ai never loro a tihleketi kahle a tivutisa ku why a sola mfumo lowu hi ku hi le ku pfunekeni hina n'wana hi le ku tirheni hi ntirho na mali ya 350 a yi kuma swa swa tinyahupi ku 1, 2, 3 swi hi ku munhu ti byerise ku yini hi nga n'wi nyika n'wana mali yo a kumeka a ya xikolweni ne ivi yena a budget-a hi vhiki hinkwaro ivi a ndla swo fana sweswo ende munhu nge n'wi cici i nge n'wi cici n'wana i nge n'wi cici a wu le ka nghondo ya yena i yo tswala mantwisisi i nge cici mbilu ya munhu se lexi nga kona mhe mfumo lowu a ni wu voni xihoxo mina lava vona ku timestake 1, 2, 3 a raise vona mara mfumo lowu a ni wu voni xihoxo inkomo
1: inkomo yi khensi
2: allright
1: inkomo allright ku na lava ngo hayi mfumo vo hava voni nandze ka wona ku na lava ngo hei hina hi vona swi hoxekini leswi swi endliwaku hi mfumo loko swi ri hi ndlela leyi a hi twini nhlekani hi mamukeringi
3: malomo mina don
1: ahe kokwani maleke
3: mi pfukile kokwani
1: hina hi tshama hi pfukini hi ngon'wini
3: boti wa mhana
1: mo
3: hi nghena ka nhlokomhaka nhlokomhaka ya nyamuntlha hi yona yaleyi hi tshamaku hi va na yona hi minkarhi leyo tala hi lava ku kandziya kwalaya mara yimani ni hlamusela mavonelo ya

0: mina mangari mavonele ya xitichi ena hi wona mavonele ya munhu un'wana ya mina mina ni la ku vula leswi mfumo lowuya wa khale wu ve kona ni kule kona mina ni ake ndyangu hi mfumo lowuya wa khale mara ni la ku vula ku hambana ka sweswi na khaleni lokuya mativa loko ni languse mfumo wa Gazankulu kwala hi nga kona la wu endle ku wu thola vamanani ku ri hi ku thola hi nkarhi wa dyandza a wu nyika mitirho hi wona wolowuya wa khale a hi ngheneni ntiyisweni hi vulavula hi vana lava va nga tala swiphazeni va nga tala kwalomu tilonje va nga tala kwalomu tithavhenini hinkwakunkwaku loku ni lava ku vula leswi emfumo lowu nga kona i dyanidyanidyani ta ku lamulela wo yi engetela u wa swi vona leswi ni ku nyikaka swona loko wo tshika a wu nga swi kumi mara u tsandza yini ku wu pfa wu humesa mitirho lava van'wanyana va nga ta nyikiwa mali leyi va va vatsongo ivi van'wanyana va kumeka va kha va tirha wo vhela wu ku hinkwavo vanhu lava a va tshami hansi hi ta va nyika 350 yi ndla yini mi ni vona yi nga ndli nchumu a yi ndli nchumu vana lava va nga ya swikolweni hinkwavo kokwani don va lo tshama wu tsandzeka yini mfumo lowu ku dobadoba lava wu nga va nyika tidiploma totoleto ku va kumeka va kha va endla swin'wana kasi loko wu ku ku na ku dyondza xikolo a wu vula ku dyondza xikolo munhu a teka diploma a ya paka masutukesini swi za swi dyiwa hi makondlo swi nga tirhangi nchumu a ni a wu ku wu dyondzisa n'wana leswaku a ta va na vumundzuku bya yena a tirha hi yexe mavonelo ya mina kokwani dona ni ri i mavonelo ya mina ha mavonelo ya xitichini ene ha mavonelo ya munhu un'wana mina ni ri mfumo lowu nga kona xi kona lexi wu xindlaka a wu ndli nchumu wo hi siwanekisa mahala vana va hina hina vona hi tshame na vona makaya mara ku sapota mina tata wa kona va ta ti sapota rini vana va ta ti sapota va ta tiyimela rini hi voxe leswi vulaka leswaku laha i dyanidyani ta ku lamulela laha hi nge vuli hi ku leswi ma nga va mavonelo ya mina ni ku vanhu a va landzeleli leswi mina ni vulaka swona ku vula mina ni vulavula swa mina ni ri nexe ni ri emfumo lowu a xi kona lexi wu xindlaka a wu le ku ndleni ka nchumu lava va kuma va swi kumaka ka mfumo va katekile vona mara hi nga vulavuleli van'wanyana lava nga le ku hluphekeni sweswi hi ku na vona va kahle ku ri ku a va kahle va le ku tweni ka ku vava hi mavulavulelo ya hina hi va hi khe hi va patlanya hi ku vo famba na mapatu laha a va le ku tirheni hela kokwani don
1: kokwani Maleke
0: ku le ku xanisekweni ka leyi misava leyi hi nga ka yona mfumo a wu cinciwi mfumo lowu a wu cinciwi nhlonge ya ntima yi nge yi rhani phati vanhu va kota ku humelela ku hava sweswo ha kutani 30 years leyiwani is too much yi tele ngopfu a swone swi nga a hi fanele hi nga vulavuli hi swona leswi a hi fanele hi vulavula hi ku cinca nyamuntlha ku za ku nghena va akatiko va le handle ku ta ku tendliwa vhoxovhoxo hikwala ka yini vana va hina va tshama va hlupheke makaya va nga endli nchumu ku ri ku vo va kona va langutise yini tiko ra kona leri va ririsaka hi ri a hi rona ri ra South Africa se vana va hina va ngo hlupheka va dlaya tinyawupi vona va ri kona va dya fambani laha dyani kokwani dona laha ringeni mi ta vona ku vana va vanhu va dya ti-dustbinini i mhaka yini i mhaka ya ndlala loko va tirha swi endleka leswiya loko va tirha va ta famba va yiva loko va tirha va ta famba va khutuza vanhu laha rengeni laha a swi tava swi ri kona leswi a swi tava swi nga ri kona mara hi ku mavonelo ya hina hi lawa yo hambanana hambanana ya fani a hi voni ku fana na mihleketo yi hambene a hi hleketi ku fana so a hi yimeni na rero mfumo lowu kahle mfumo lowu kahle wena wu ku endlelaku swe swa kahle i swa wena i ri wexe wo danki wena kokwani Maluleke hi mina danko
1: Ngoma you can see. All right, 25 wa timinete ku nge se ba awara ya mbirhi ku ta ku ri awara ya ku hetelele ka nongonoko wa Jisa ri talk nhlekani mamukeri
2: ahe njhani
1: hi pfukile minjhani wini
2: kalaa dovela mangombekrani mina na mina se mpfumulo wa mina wa hi feyila vana lava hina ni lali ku va dyondza xikolo hina kumbexani va ta ku va mitisi va boheka ku ha tshama lomu xiphazeni va ta hatlahatla a na va lahle xitisi certificate for tobobe kala e hambane ku hi sweswiwani ku ila i dyondze xikolo a nga dyondza hi ku swa fana wo dyondzi ku yi tata mahlalela i khalabya wa ha ri xitini vona vakhalabya va kha va tate tiofisi leti vo tshama leti va tshaa ku pfulela vana a hina mitisi a voni xo xi tirhaku mina hinkwaku veri ve va hi nyika ti-350 vandlayiniwa yi xava hi 350 hi ku loko ni nghena xopeni hinkwaswo ni fanele xava hi 350 ni fanele ni xava guy 350 ni sapota mudi 350 vo hi feyila ngopfu a kume xo xi tirhaku la va boheka vana va hina ku tshama kwalaya hi va tluli yini va dyondza lava ka va dyondzanga swa fana hi ya ya swiswin'we muskeni vona va na problem loko va vona vana va hina va ri hani va huvele ku tirheni kun'wana va thola ni ku i le ka ruling party i fane tiveka ku laha tikweni wena yi wela ka ruling party loko va wena vana wu kumi nchumu hi leswi va tirhisaka swona se ni fanele ni posteriwa ku ni fanele ni wela ka pfhuka ruling party tandza leswi va lava swona loko va va pfhaka na ti-100 rand le stadium le va va tirhise vana va hina ku va khandzisa mabazi a ni va swita ku mali va ta yilanga ku a va na nchumu a wu nge tirhi nchumu mpfumo lowuwa a hi voneli swin'wana indlo ka swi lapfuka byo limongo ku rala hi yexe
1: Inkomo we can see.
2: Thank
1: you. Inkomo. I don't know when you're in Chicago, I'm getting.
3: It's a new boy, a boot on.
1: Okay, man. I
3: want to go and get nothing between Tavanda and Niva Chincha and Pawa for Telavalum. Lalung Avatin Lala. Lalung Wata's quarter of Fambisati, Kulirua. Lava ka hina lava va ha tirha corruption a ku na munhu wa ka mfumo loyi a tirhaku la ku nga na mali a tlhaku a kota ku hola mali liya ya yena a twa yi ri kahle se why sweswi va ta fanele ku tsandzeka ku humesa mitirho lava nga kumeku na peni va tirha hi ku hambi vo va nga ku tirheni kwale henhla va hola mara corruption ya halo beya ku yiva timali a hi swa hi pa hi kha hi vula hikuva van'wani va ta luzekeriwa hi ntirho wa mali ya kahle hi ximalani xitsongo i vanhu lava holaku mali va lava mara wa ha tlhela a endla corruption vana va hina sweswi va tata swiphaza se va dzaha tinyawupe va dzaha ti-drugs tetiya hi ku hambanahambana ka tona swibekani a huvutleriwa lowu mhaka ya ha ha tleli sweswi va famba va tsemelela na tiphayiphi ta vanhu matintambu ta magezi a hi mhaka ya ku tlwa ndlala sweswo va tlhele loko va swi lava va ku ve ri vona a va tholi munhu loko a ri na 35 years hi ku va nga tshama va thola mina ni yo twa department yin'we ntsena hi yo yi pfaku yi twela vana vusiwana yi twaku lembe na lembe yi kha yi thola vana mara leti to tala hi yi mi nga tshama mi yi twa ku ve le ku tholeni kwale a ku na leyi nga ku tholeni va ha yimela ku vana va hina va hindza ma 35 years hinkwavo va ze va khalabya va kha va endla swiyatsayatsa lomu swiphazeni va kha va yivisa sweswiya va kha va dzaha swidzidziharisi mina loko ni wu languta mfumo lowu ni twa wunge a wu tisangi swa kahle laha tikweni wu lo tela ku onhetela tiku va tshamini va khala bya palamente lava nga na ma-80 na ma-90 a va pfi va chika na le switulwini mara we loko i ku 60 years ve ri chika i ya ku wiseni why vo va nga wisi va lomba vana va hina mara va nghena va tirha hi ku loko vo a vo pfa va huma kumbe vana va hina va ta kuma swipace hi kwele phela hina hi kwata ngopfu hey me mfumo lowuwani kahlekahle ni loko a va ku na nghena timbilwini ta vanhu a ni to va nghena va cica va vhotela ya valungu hinkwavo Hita kwa ta kubwa kupa lungu wata tana lesu yisi kwa kuna asa lesu singa kuhumele lena. Hena pela awo saa saa lungu wakaba hewa nika 3350 kwa nyanya kuhipuntisa kwa nyanya kuhuvota nsike lele. Ani ntabantie yo 350 yali ya kwa wakaba ninyika 350. Na wana wamina vele kudendeni. Mara ntiru kee awa ninyiki ntiru wana wame wata kota kutla kukala ya. Ani le kuseba ninyiki ntiru na mdendo wanga adendi wata jamali liyani holaku.
1: Yeah.
3: So, nechakiswa hii ni shimalanshi tsongole shishi ni falela kukuni nga kutu kuenda shi shotala. Shitifiketi wana polo veke tela lansi kambedola. Na mucha wawa hunduka shugebe nga kubeba jondini endele kuhika eti supa wachari kubana wa ena yana nishikolweni iba isela kubata tira. Si abele kutirenu hoti jaisa kupusha wana wa ena wadhawa ishira mbata wawa pasetela wawuya wata fumba shitifiketi la. Mele kubana wani chwa nkwa anta kwa ichiche ni wana 5 years ya hii tsongo lo kubanga nzisho walungu aeta chincha ya woshu mwanifute. Ana ahobo eleri wa hei na eba tola. Kusaka kwa kwa nivele shumuini wako oba tola wanda waya. 5 years nyana enika walungu wana kubanga nzisa kuyini. Lo kubanga nzisho na wana eba foko fisa engesa wa mwana. Mama wanele ya manma kwele la vodu malagi ya nsekshin efe la inko.
1: Inko mu, ikensesh ne.
3: Thank
1: you. All right. Yamahlweni ka
4: 0608875940
1: Hinkomi Kensi. All right. I come in one la and she can away, Mam Kerry. Aye? It's some of getting away.
4: Ah, she must be. Mara, I should be strong up in full machinery. So take a good idea school to see, because the commands also will have a life, you believe a conformal mean. And the flower, on the upper level. Mara, the question is, I'm not good to be told, I'm not in the echo. Shana, why now? That child. Kumbe community member yini leswi hi nga ku xiendlela on the ground level ku lunghisa leswi swi nga ku onhisini muhaxi wa mina i ku loko mi yiveriwa emutini wa n'wina swi vava n'wina mi nga yiveriwa before swi vava makhelwani loko ku ve ni tiko ra hina ri le ku onhekeni ivi mina n'wina hi ku mfumo a wu ti wu ta lunghisa i mani mfumo lowu a fanele ku ta hi lunghiseka mana a fanele kumeka xivutelo lexi fanele ku tivutisa swilo swa nkoka i ku loko maforina lama ma nga tata tiko leri ma nghena ya fika ya tshama ka va mani la fika yima xitarateni leyi ya kuma ndhawu ya xavisela kona xiphatha leswi nga kona laha swi nga tala hi maforina ka ti-vhiki leta 98 a le Giyana a xavisela ka va mani i mfumo wu nga wu pfula xipace wu aka xiphaza wu hoxa hi foreign national swilo swi nga koho i ku ho lava ku blame vanhu van'wanyana ku ve ni mi va create va ti-problem leti hi hina hi nga ku pfumeleleni ka vanhu lava va tshama lomu hi nga kona loko maphorisa mo tama ku ma lava ku va hi cheka ku ta tlhe ku rhanga mina n'wina hi va tumbeka hi mhaka ku loko n'hweti yi hela na ku nyikiwa 1500 loko se swilo swi onheka ni ku mfumo wa le ku tirheni ka nchumu i mhani a nga tumbeta munhu i mfumo kumbe hi mina vana lava nga tata laha dorobeni va nga ku bene ka tinyawupi tinyawupi leti ti xavisa hi va mani i mfumo u ta ku u ta ti xavisa kumbe hi mina n'wina hi nga koho kwala vanhu hi fanekele hi rhanga hi fikisa leswi nga kona etafuleni ra hina before hi langutaka makhelwana loko ku ve migingiriko hinkwayo leyi nga ri ki kahle hi kha hi vona challenge leyi hi nga na yona kahlekahle muhaxi i mindset leyi hi nga na yona loko ku ve ni xavisa bibi leswi ni xavisela n'wana wa ka makhelwani a ni xaviseli n'wana wa mina tsikani swinenenene ku hi le na vamhangu laya le bulupani leyi maphorisa ma nga ringeta ku lavalavana na drug lord loko va yi kuma vaakatiko va rhiza va sungula ku fayitela tivhene ta mfumo why swi fanele swi va endlela leyo i mhaka ya ku vanhu a va swi tivi ku va lava yini loko ku ri na munhu loyi va taka ingaku va benefita ka yena na ta khomiwa hambi va a kha a endla swo ka swi nga ri kahle ri nge pfumeli hi mhaka ya ku loko a kha a onha a nga onheli vona i onhe na vana va ka machelwana vana lavo tala lava nga lani a hi mhaka ya ku va hava vatswari lava va nga ku tela tlelini a hi mhaka ya ku a va dyi makaya vona u no chuza ku huma tindlwini va tsuma va ta tshama switarateni vo tala ho va na ti-social issues to tala hina hi nga na nkateko wa ku famba hi kha hi vona makaya ya vona van'wanyana i kha yi chiwa yi kuma ku na bank store munhu yo tshama bank store the reason why a humeka vona i mhaka ku mhana yena va n'wi byele ku va lava ka vuya ka hisa vena ku teka na madyambu yena nge swi koti a tshika ku ya tshama na tichomi ka ku tsutsumatsutsuma na tiko ti-challenge leti ti nga kona ti lava hina hi nga tswala vana hi ti-solva loko n'wana wa mhena n'wina a onheriwa a biwa exikolweni ku rhanga mhena n'wina hi ya xikolweni hi ya hi ya bawa ku n'wana wa mina a nge biwi xikolweni it's fine mawicita ku n'wana a nga biwi loko se swi jika se swi karhata mi ku hi ta ndlisa ku yini mhaka ya ku vana lava va na ti-right to kaya i mani a nga pfumelela leswaku ti-right leti tala lava nga henhla va pfumela leswi mhena n'wina hi lavaka swona hi ri le hansi loko hi ku hi pfumela ku vana va nga biwi vo toka va nga biwi va ta amenda constitution based ka leswi mina na n'wina hi lavaka swona in other words muhaxi wa mina a hi wutsoni ku blame mfumo hi ti-blame a ka hinkwaswo leswi swiboho leswi va ku kona whether public participation yi ndliwe ni swi tiva or not The matter of the fact, we in part of the Sunday Pasuna with Karatin, she singled the answers to Melena. I'm not for another month, Melodoko, my police, Akumbe, Valava, Melagot officers, Wangarang, as if the classical about Tamaka, about Tamaka official. You don't familiar to win me. Mohashi, the Ranga is a pizza before the Bauayaku, Fuma Awilaku, Tunin Kanchum. Mina ni mwenang katako ni yishko rano sa mandrisa na sa. Mara ni wani so biya yifu umu. Nani benefit nchu umu ka wana. Mara, fumu wakwana lewe wala kwa imina. Mwaji ni kutse wanyan tola anjala kamina kukwa tengo fuma kwa kunefasa ya nchela ma. Kwa ima laka kwa yishko rano kwa tarwa mi. Kwa you know what, before he blame ma fuma, I did blame mina na we. Kunchale wana anna kumunika chance kwa yishko rin. Kwa yishko rano yishko rino kumunika matau vend, kumunika nishko rano. Yes, for an eye, it was strong, but we managed. By another one of the only strong, it was our phone, and the impossible was our Malibia. I expect an awful Mugu, I will make a little talapata on a yaw. Let's fix the table. He never charry, he didn't make an carry, or will unfriend one another in our child. Fumundus code will involve the problem between a panel of women and a woman. One eye, one fumu, one minute, someone can do. Ngwana wa mina wa mfumo wa mina a teka vutihlamuleri bya n'wana wa mina loko a nga swi lava ku vuya mutini wa mina hi tumela na yena hi ta vonaka loko a ala ku vuya hi thiwa ngala ku vuya hi fanele mina yi lavaku a zuku lava mfumo ni tisela swona sweswo ta swifa mina hi wexe muti luwani a hi wa mina na mfumo i muti wa mina ni ri wexe a muti wa mina ku ndziva leswi mina ni lavaku swona n'wana wa mina a nge ri na ti-right ku tlhela mina ni ri n'winyi wa muti n'wana wa mina a nge ni byeli leswi ni faneleke ni swi endla emutini wa mina. Hello, my name is Angasheberu Sabudai. Fumu is another one. At this point, we have the right to march. Three. We have to get the right, not the responsibilities. One is not right. That's why we have the responsibilities. I have the right to live. Now, my name is not right. I'm going to come down your trail. In the Tamara Rami, I'm going to come down. I'm going to come. I'm going to march. We are going to say, "Me, na." Then, and then, come today. One of my name is Kalakam. Ah, India, yeah. The responsibilities. Then, if we make a show in Duliani. Ya basa enkari lo mina nalako hi vona ebasini anga ni endela nkamara ni n'wi nyika ndhawu yo tlela as my right vutihlamuleri bya mina tanihi mutswari na ta yena i ku ya tliniwa na nghena ni vona ku na yini laha ndzeni handle ka swona yi ta kuma ku fuwe swilo ku yiva swilo kumbetiwa laha i ku indiya fana a yi ngheni wa yi nga ngheni kuveni ku wate mina hina ntirho wukulukumba wa ku rhanga hi tilunghisa mithesini muhaxi.
1: Inkomo Khensi. All right. Ai kumeni vanwana ka 0608875942. Itwa ku bo bari. Ai tene ni labwa. Inhlekane mamkeri.
5: Na kaza maashi. Nhlekane lo nena na le ka ba yingiseni
1: a khensa mamkiri
5: ya na hi twa nhlokomhaka ene hi leyi tikaku ka xiyimo lexi tiko ri nga ka xona sweswi ni ta sungula ngopfu hi leyi yi nga xivhezani ya vahlampfa ni ta ku mfumo na wona wu kona phakati na hina vaakatiko hi kona phakati hi xitalo xa hina mara yimane ni sungula ka probleme ya mfumo. Probleme ya mfumo wa hina yi sungule hi nkarhi wa Presidente Thabo Mbeki na loko a yima a vulavula swilo swo ka swi nga twali ni twa ni nga swi twisisi. Tiko ra vaakatiko va Zimbabwe va swi kota kusuka Zimbabwe va ta laha va ta xarisa swilo swa vona va tlhelela ndhaku va nga tele ku tshama kumbe va tela ku xava va famba malembe ndhaku hina loko ha ha kula hi va vona va nghena va xavisa va tlhela va famba va nga ri vanhu va kota ku tshameni a va ri vanhu lava vo tisa ku xavisa na ku xava leswi a va lava swona va swi pfumalaka ka vona va tlhela se nkarhi lowu wa Mugabe loko va a luza ti-election ka Changarai Mbeki ive a kondona ti-election letiya kumbe a ti approve ku tive free and fair whereas ZANU-PF a yi luzini laha hi laha ikhonomi ya Zimbabwe nga namba yi collapse hi vona va akatiko va Zimbabwe va ta haleni hi xitalo hi swikongomelo swo hambanahambana na leswi hi vavisaka na leswi hi pfunaka na leswi nga hi pfuneki nchumu to tala ku fikela namuntlha. Yin'wana leyi ni blamaka mfumo ka yona i ku tsandzeka ku fambisa timhaka ta mindzilikano. Mindzilikano ya hina hambi ku ri sweswi va nga vekela lava va ti hambi ri va ti-border what wa border management authority a swi vi that effective hi ku hi hava fence leyi kotaka ku dileya ku munhu a nghena ku fana na leyi a yi ri kona before 1994. And it's the very same government under President Thabo Mbeki leyi nga remove masocha le a ku ri na sense kona va ku va heta budget budget a yi tirhi nchumu leyi a va tirhi nchumu vo tshama ivi va pfulela ku va hlampa va kota ku yiva defense liya. Hi tlhela ha ri kwalani futhi hi wona mfumo lowu wu nga tsandzeka ku fambisa timhaka ta immigration laha va hlampa loko va kha va khitikana va suka va ri kwale va Somalia va Ethiopia va Ghana va manimani ku hlaya va Bangladesh le Middle East va suka va ta haleni mfumo wa hina wu tsandzekile ku manage timhaka ta asylum ku un'wana na un'wana laha taku hambiloko tiko ra ka vona ri nga ri na nyimpi a va fika va n'wi nyika mapapila mhaku yena i ta ku tumbeleni haleni van'wani va ta hi ti-visa ta ku va ta xikolweni ene loko vanhu va ta ka va munhu a nyikiwa asylum a ku nga ri munhu luya wa ku i fanele a ta ku tirheni hi ku hi na Red Cross ku na ti-campe ta vona vanhu lava lava fanele va vekiwa kona ivi Red Cross yi va yi vona yi va yona yi va hlayisaka mara mfumo wa hina un'wana na un'wana laha taka o integratiwa a tlhela nga monitoriwa i mistake leyi nga endla hi mfumo laha swi nga endlaku na swigevenga swa misava swa kwale North Africa swi khuluka swi ta haleni laha se ikhonomi ya tiko yi tlimbekaka loko yi tlimbeka yi siza vana va laha tikweni va va jobless a hi yeneni hi nghena ka timhaka ta swiphaza leswi hi swi vonaka swi ngo va khona yin'wana na yin'wana ene swa ha pfelela swi ya mahlweni leswi swi tlhelaka swi faka risk ka vana va hina swi xarisa na ti-drugs vana va hina va fa hi tisimba swi swo talatala swi endlekaka laha ndzeni ka swiphaza leswiya. President laha nga kona fika a endla xihoxo xikulukumba ngopfu hi ku amatshan'wini ya ku regulatewa swiphaza leswiya ku swi kota ku tlhelela ka vaakatiko yena u teka vahlampa a va rejistara a ku va fanele va rejistariwa loko mo cheka na timhaka tetiya ta ku inspector swakudya hi ve too reactionary ngopfu ene hi leswi mfumo lowu nga tshama wu kha wu fambisa hi swona. Loko ku endleke xin'wana xo biha va huma va tirha va tirhanyana va tirha va tikomba ngaku va tirha loko vanhu va sungula ku relaxa ku hawa se mfumo wa hina wu le ku tirheni na vona va tshika va nga ha tirhi. That's why sweswi mi ta vona ka social media ku na swakudya swa ku hambanahambana hambi ti-cold drink leti kumekaku ti ri na swilo leswi a swi nga fanelangi andzeni ka swakudya leswiwani leswi i mhaka ya ku tsandzeka ka mfumo wa hina. Hina ti-factory leti ti nga ri ku regulatiweni ti-factory leti ya ti-computer na ti-factory leti nga genuine a hi yeneni ku ka lava va taku va lava asylum a ku hava asylum ya ku wena i ta ku sunguleni ka business a tikweni rin'wana na rin'wanyana mara lava va nyikiwe ti-asylum va pfula ti-business all over. That's why vanhu va ka hina hi ku ndlala se ya nghena va tshembeka va teka ti-1.5 leti va vulavulaka hi tona i ntiyiso mash va teka ti-1.5 leti ya ku wiseteriwa ti-business ta ka hina vanhu lava loko va sungula va sungule hi ndlela ya ku vava ngopfu a hi ri na vona timindyangu yo tala leyi hi tivaka laha Giyani so boxanyana vambirhi vanharhu kumbe ka Ndita vantsono vahlungwani a va ri vona lava hi tivaku i vanhu lava lead-aka ka ti-retail hi vona va nga rhani ka mahlweni hambi ku ri ti-hardware mara hina vaakatiko na vurhangeri bya hina bya tihosi hi fike hi va na vusomfa ku katsa na mfumo a tikweni rin'wana na rin'wanyana loko ku ta mihlampfa ve ri u n'wi yisa ahosini eka hi hlamusela xivangelo xa ku i ta ku endleni ka yini la tihosi ta ka hina ni tivi ku ti fike ti nyikiwa yini ku ti pfumela manyala lama modaniya ene ni tshemba ku na lava a va fambisa tixopo letiya leti a ti hakela xibalo ti tlhela ti thola vaakatiko vanhu lava va ri na vatirhi vo tala ngopfu
1: leswi mi nge le vulavurisa ni swo tatani leswi mi nge le vulavurisa ni swo ni twa swi ri na dyondzo andzeni a ni tivi ku mi nga kota ku khoma tano hi nghena mahungwini timinetse ta ntlhanu ivi hi vuya na n'wena
5: no ni ta khoma mpaxa
1: inkomi khensa swinene lunghile malefani na mahungu ya GCRFM
6: ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya mbirhi eka GCRFM rito ra rixaka mingiseri inhlikani MEC wa ndzawulo ya rihanyo eka xifundzankulu xa Limpopo manana Diketseng Mashego u vula leswaku va tiyimiserile ku va va ololoxa mintlhontlho leyi nga kona eka tliliniki ya Marabong leyi nga eka tindhawu ta Lephalale leswi swi landzela rendo rakwe ra xitshuketana eka xiyenge lexa xa rihanyo ku ya tlhela xiyimo xa vukorhokeri kun'we na ku tlhela yingisela swirilo swa vavabyi Mashego u vula leswaku vavabyi va humesile swivilelo mayelana swihambukelo leswi swi nga pfariwa hikokwalaho ka ku pfumaleka ka mati leswi ku boxiwaka ku va swi vangiwa hi ku onhaka ka tiphayiphi Mashego u vula leswaku ndzawulo yi ta rhumela ntlawa lowu nga ta lavisisa eka mhaka ya mati loko vavabyi va ri karhi va tirhisa swihambukelo swa le handle Mashego u tlhela kombisa leswaku va tekela enhlokweni ku kayivela ka vaongori naswona i ntlhontlho lowu fanaka hi lowu khumbaka swiyenge swa rihanyo eka tiko hinkwaro Mubulavuleri wa Khomixini ya Madlanga Jeremy Michaels u vula leswaku Major General Feroz Khan u languteriwe ku va ti vonakarisa emahlweni ka Khomixini ya Madlanga siku ro sungula eka n'hweti ya Mawuwani. Michaels u vula leswaku Khan eka mavhiki lawa hundzeke u kombisile ku va koxa ku vuyiseriwa tinqingho ta yena laha swi nga bakanyeriwa hi tlhelo ya khomixini ku fika sweswi khomixini ya Madlanga yi humesile mavito ya swirho swa le henhla lava hehliwaka ku va va burisane na Khan hi ku ya hi leswi swi nga kumeka ka tinqingho takwe eka nxaxamelo hi lowu katsaka na murhangeri wa vandla ra Economic Freedom Fighters Julius Malema na muhehliwa Matipandile Soteni n'wamabindu Zincumalo kun'we na Andreo Mazzotti eka van'wana. Khomixini a yi se vona munhu nandzu eka nxaxamelo lowu kambe ko va na mhaka leswaku va burisanile na Khan.
7: Weeks ago on the 10th of May. Then last week on Wednesday the 3rd of June, the commission was served with an urgent application brought by General Khan in the Gauteng High Court in Johannesburg, in which he was seeking to interdict and restrain the commission and the SAPS, amongst others, from dealing with any of his devices and any data or information on his devices. The commission then replied with a lengthy affidavit on Saturday night, the 6th of June, explaining why the material on General Khan's devices was necessary for the commission's processes. Yesterday, that Sunday,
6: maphorisa ya cheriwa vusiku ya hlotana va ehleketeleriwa eka milandzu mimbirhi ya ku dlaya leyi nga humelela eka muganga wa ka Magawi hi Sontani Madambu. Hi ku ya swiviko swo sungula swi komba leswaku maphorisa yi lemukisiwile hi tamhangu mayelana leswaku na vanhu vambirhi lava nga baleseriwa eka ndhawu ya vuhungaselo ka muganga lowuya loko maphorisa ya fika eka xivandla xa mhangu va kumile vaxinuna vambirhi va etlele hansi endzeni ka ndhawu ya vuhungaselo na timbanga ta ku baliseriwa. Vulavisisi bya maphorisa byi paluxa leswaku va ehleketeleriwa lava nga tivekiki va nghenile ka ndhawu ya vuhungaselo va balisela loko va nga se baleka. Muvulavulelo wa maphorisa xifundzankulu xa Limpopo Malisela Lidwa va vula leswaku xivangelo xa mhangu a yi se tiveka ku fika sweswi kambe vulavisisi bya emahlweni.
8: Preliminary investigation indicated that unknown suspects entered the premises and opened fire before fleeing the scene. Information received suggests that the suspects may have escaped in a white vehicle. The motive for the attack remains unknown at this stage, but investigations will determine. Anyone with information may contact investigating officer Constable Mawela Muzwaliwa Mbewu on the number 072-812-7370 or Crime Stop number 0860-1111 or may share information on MySAPS app.
6: Rarokuru hongo rogemeta kutlele belele ka hongo lerifambake maslwene ka awaralei. Emese wa ndraulo yara anye kashfunda nkulo shali pompo di keteng mashie khobla le shago bati msirile kwa ba onlolo shamin tlontlo lenga kone katliniki ya marapong elipalalei. Yungun mangwenta menuneka awaraya naru afuku bile awaraya mbiri tabi ya kasena tinsoko maka nsikan.
1: Kenso sinene, sikangwa mwe itlei amkela tatane, kensi lungu lemane fana maungi ya awara yambiri, awara ina kwa itelele, nchika ntatane tle mamkela?
9: Nchika nmaj.
1: Kenso sinene kwa mi kometano.
9: Kwa kensa mina sinene. Ya, te ana haya maswe ni ku, te shopo le teata ina luko vata te tlaya, vandaka ina ba uuma ka business, tine tlaya tiku inkwaru. La a ku ri na mitirho yo hlaya swinene shopo yin'wana na yin'wana yi ri na vatirhi va ku nyawula lava a va kota ku tlhela va ri na swakudya a tafuleni loko va ta teka swilo leswiwani tihosi ta hina na mfumo wa hina va ve na mafambiselo mo ka ma nga ri kahle ku katsa na hina vaakatiko hiku loko mo swi tsundzuka kahle a vo lona swi sungula va maka swiphaza va sungule va nghena phakati ka tiyindlu lava va nga na swiphaza leswi nga swa khale sweswi va yi tiva mhaka leyi vanhu lava a va nghena phakati ka tiyindlu va chela xitoko ndzeni ka rhandzavula va kha va tlela kwalaha va hlambela kwalaha va endla hinkwaswo kwalaha futa leri namuntlha hi ri vonaka hi rila hi rona a vo ri sungula namuntlha ive tixi vanhu va nga ha swi koti ku ya le tixopeni laha tixopo mfumo a wu apuruveku hi kona ku nga na xopo vanhu se a va jika hi yindlu va nghena amutini va xava ivi tixopo ta hina ti kota ku huwa hi ndlela leya ni tshemba ku lava va ri na tixopo a va ri ku rileni ko va ku a va nga twiwi and I wish and think ku namuntlha vurhangeri hinkwabyo kusukela ka makhanselara tiko hinkwaro ku fikela ka tona tihosi letiwana hambi va MEC va tindzawulo to hambanahambana ngopfungopfu lava va tivitanaku va MEC va ti-small businesses swi ku yinini kumbe rural development swi ku yini a va fanele va yi languta mhaka leyi ku va kota ku yi correct-a ene a swi helelangi kwalano namuntlha va nghene na le mabyaleni hi vona va xavisaka ene loko mi languta loko va nghena thavheneni loyi ku nga na munhu wa ka hina laha nge le ku xaviseni loko vona va nghena va thola munhu wa ka vona ku endleka yini hi vana lava a va tirha laha phakati ka xopo na va va jobless so the same thing namuntlha na loko va kha va hlaya ti-statistics va hlaya ku tiko hinkwaro xiphaza swi kota ku generate revenue ya ku fikela kwala ka va ma 200 and something billion loko mi languta mi ku i vangani vanhu lava va nga thoriwa laha ka tixopo letiya ku hava tixopo letiya ku xavisa vona ku endla vona hinkwaswo va karhi va ri hava maphepha yo fanela ku va lava ku va va ri laha tikweni ndzawulo ya xikaya na yona hi laha yi fikaku yi nghenisa xiandla swinene ku tiyisisa leswaku vanhu va ka hina va nga vi na nkarhi wa ku hefemula hi leswi namuntlha hi vona ku KwaZulu-Natal ku vanhu va kona va kota ku twisisa ku mfumo hi vona ene loko va nga endlangi nchumu a ku na munhu loyi a nga ta va endlela nchumu moya luwa loko a wu byaleka na kwahala Limpopo kwahala va Giyane Malamulele va hlanganani ku vanhu va ka hina va yima hi humesa vanhu lavona a tixopeni ku vele ku dlayeka tixopo ta vanhu va ka hina loko hi yingisela ku ri lana va tibekara sweswi hi ku loko va ze vona va nghena ka business rero va twanana ku mi nga ha xaveli munhu laha swin'wa ti-business ta lokhale ti fanele tiwa ene xirilo lexiwani hi lexi mfumo wu nga le ku xi kandziyeleni hi leswi kusukela va ma 2016-2017 ku nga va na ti-outcry ta ku tala ngopfu va ku i xenophobia a ku ri ku tshumba se ra vava ri lava ku boxeka va ri bambatela ri vanhu va miyela se sweswo a swa ha lawuleki ni nyume ngopfu mahaxi yimani ni ya mahlweni ni vulavula hi xipichi xa president ni yingisele president wa Ghana Mahama a vulavula hi leswi swi faneleke vanhu va tiko ra yena andzhaku ka loko lava a va ri laha South Africa va ka volunteer-a ku famba va fikini le tikweni loko pesa ite the small businesses hinkwato ku na ti-retail letintsanani i right ya vanhu va tiko ra yena a ka ha ri na mhlampfa a nga ta tikuma a kha a rhana ti-business letiya u vulavule leswi a tiyenhlana ene a tikomba a nga lavi ku a nga vi apologetic hi swona the same thing a Zimbabwe ti-business ti fanele ti xavisa ti-stake ta tona ene va xavisa almost 70% hinkwayo yi va ya vaakatiko a va va nga apologetic hi swona mara loko ni yingisela xipichi xa president wa hina nda sorry ku vula leswiwani a ni swi tivi ku mupresidente swi te njhani a tikuma a ri ka position ya powerful hi ndlela leya a ri karhi a ri hava nhlaro loko a nyika xipichi i fanele a bambatela a va too more than kumbe extremely ni ta ku extremely wa the diplomatic na le ka swilo leswi a nga fanelangiku a va too diplomatic ka swona hina muhaxi na vayingiseri ni ri vurhangeri na sola ku byi kona vurhangeri hava that's why tiko ra hina hi ta tshama hi kha hi ri reactive kusukela loko vahlampfa va nghena a hi actang nchumu as a country nje hi tiko a ku actiwa nchumu ma tshalatshala ma ku pfala tiborder ma ve kona loko se vaakatiko va sungula ku teka mhaka leyi va yisa exitarateni swi ngo loko va nga yisangi xitarateni a yi ta va yi nga ri kona matshalatshala lama hi ma vonaku joni va KwaZulu-Natal maphorisa va huma va hlongola va hlampfa lava va khoma va va deporta ti-action teto ti ve kona loko vaakatiko va yime hi milenge swi ngo loko a va nga yimangi mhaka yaleyo a yi nga ta endleka hi vulavula hikwala Limpopo ka ha ri na vurhongo byi kulukumba ngopfu tindhawu ta hina ta ha ri na vurhongo mfumo a wu le ku endleni ka nchumu hi mhaka ya yini vaakatiko a va se yima lexi ni nga xi tiveku ku a va yime hi ku a va se twa ku vava na mara vaakatiko loko va ta yima tihosi ti sungula ku vulavula hi rito ra ku yimela vaakatiko mi ta vona mfumo wu ta kota ku endla xa nchumu hi ku swilo leswi a swi fanele ku va ku ri kwasise pandemic kahlekahle a ku fanele ku ri swilo leswi swi tekiwaku swi rholiwa ku va ku ri tiko hinkwaro ku nga vi selective ku fana na Gauteng KwaZulu-Natal kwala ku nga na hansahansa ku ri kona laha mi kumaku ku va sungula ku pfuna vanhu kona hi ku loko va heta laha vanhu lavaya kwini a va humi va ya tikweni rin'wana loko mo vona boldness leyi nga na vahlampfa yi tlula na hina vinyi va tiko ya chavisa van'wani maBangladesh se ra sungule ku ti ama va humesa swibamu swikulukumba ngopfu swa timilitary leswi na hina vaakatiko hi nga hava maphorisa va hava ya mara ha ri ku rhongomelela ene hina a hi tihlevi that's why ni ku vaakatiko na mfumo na vurhangeri hinkwabyo hi kona ka ku hi hoxa xiandla ka mhaka leyi se a hi wisa hi pfuka muhaxi yimani hi twa van'wanyana ku ve ri yini
1: inkomu hi khensile
9: mi khensa ngopfu muhaxi
1: allright ya mahlweni ka 060-8875-942 va kola va nga ni tsalela laha va ri lexi hlamarisaka hi mfumo wa hina loko ku nga se vhotiwa va tshembise vanhu mintirho na vukorhokeri mara loko se va vhoteriwini ti-promises ta vona a ta ha tirhi so hi swoho leswi va hi swihi leswi hi nga ta swi va nga ta swi vula hi swi tshemba from now va ku mfumo wa hina wa tsandzeka ntiyiso wu kahle allright nhlekani
10: kutona
1: ahe mkhulu
10: kahle kahle ma va vona papa va lava heta ku ku vulavula va vulavule ya i ku munhu loko a komba swilo leswi swi hanyaka a hi ringeteni ku n'wi seketela hi n'wi twa ku i ri yini. Ma vona loko mo byela mi twa munhu a yimelela mfumo lowu hi nga ka wona, a swi mbamberiwi i hanya wona. I nge yimeleli xilo lexi vanhu va nga pfurileni madzana na madzana ho i ri wexe. Ela ku vula ku a wu swi voni hi le ku vavisekeni hetu tona. A ku cinciwi mfumo ntsena hi vona ku ri hi huma ka njhani, ku ri vanhu lava va hlupha va yengisa ku yina ku ri na ku ti-toilet hi nga nghena va kahle. A ku ri nkarhi wa kona vanhu va ntima kahlekahle hi na futa na teti ta kwala Giyani a ku sunguleni doroba a ri ri na ti-toilet ta free, mara va swi vona ku munhu i kuma na le nyangweni na le khumbini munhu i tsarile hi voko mi hlamala ku o swi hindzisa ku yini munhu lowu. Va vhe va swi vona ku swantswa ku nghena munhu a una laya a tlina a kombela ku ri a tshama laya loko munhu a nghena a hakela. Hayi kuloko a va nga swi voni swilo leswi. Mitirho a yi tele ngopfu budona, a ku tirhiwa ku va kahle ku lulamini loko va ku lexi a xi endliwa xi nga endliwi. Mara sweswi ni byeleni i ncini sweswi swi endlekaka. Ka vula vanhu lava hi budona ku ze ku kumiwa vanhu vona va lava va le handle va rhwele swikipa swa ti-fake na tilebulu leti va ya ku va ya rhungelela ku ri loko hi ku nice yi yo rhungeleriwa ka xikipa kan'we swi tshukuluka. Mara price ku ri ya liya yo mi xi landza a xopini liya mi tivaku ku ri ya mayeta va ku va kume swibamu leswi swikulukumba swo tala ngopfu. Kolomu swi sukaku kona lomu ka ti-airport a swi hindzisa ku yini budona, u ta fika kwalaya ka hina loko va chika swi hindzise ku yini. Phela sweswi vanhu lavawani i lucky ku ri hi nga va vhena. Vanhu lavaya i vanhu vo hanya hi tinyimpi hi nge hi va kuli. Ene hala tlhelo na swo swinhwenyetani sweswi swa hina swi va nyika vana i tsalwa na papa n'wana wa ntukulu wa wena hala xi kha xi ku khoma hi tihembe xi lwela ku papa ku yi nga dlayi. Swa hlupha swilo swi ene swi le ku kuleni na swo hlanganisiwana hi karhi hi swi chingela hi vo chinga hi swi vitana hi swivongo swa ka vona. Se a ku vi na nawu lowu mfumo wu endlaku ku vanhu lava va tlhelela makaya va ya sungurisa va kota ku vuya na maphepha. Ene va sechiwa vanhu lava hi ku na valava hi nga va veka ku ri a va va sechi hi vo va va hindzisaka ku va fika va va fumbarhelisa va va tshika va hindza na swita a tlhe yena hi yexe yalowa kwala ka hina a rhwala beke liya a yi hindzisa laha yi fanele yi nga hindzi kona hi mhaka yo i nyikiwe mani na va va fanele va risiwa va rindza va tlhe na vo va rindziwa va tlhe va rindzisisiwa. A mi ta vona swilo leswiwani swi lunga kahlekahle hi nge he lunghi vanhu lava. Munhu wa ka hina wa ntima ku ri a tlha a driver mfumo lowu ku ta va ku ri ku huwa hi nga ha pfumeli loyi mi n'wi twaku a hi nyika swiyiniyi swichakalachakala swa ku yimelela mfumo i le henhla ka wona ku kona la dyaku kona hi wona mfumo lowu wa swi vona ku se wa famba hi nga ze hi n'wi twa hi nchumu mabunu. Sweswi a ma nga ha ta endla nchumu a ma nga ta tirha ku sungula ku fana na leswi a ma tirha ma ri moxe ma ta va ma ri na hina ma ta swi yendlisa ku yini. Budon a ni hindzisa yaleyo a hi yeneni hi twa van'wanyana inkomu
1: inkomu i can see
10: thank you.
11: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. Laha va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i tikumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 8 rand i tikumela 10,000 rand, 100 rand i tikumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170,000 rand. Kasi ina family plan lei khavara ku wena nwini wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi. Lei u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ka nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ka nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand, 140 i tikumela 15,000 rand, 180 u tikumela 20,000 rand, 220 u tikumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84. Kasi loko u hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand, loko

0: Enai tama ifukile ngungu ina Mr. Makomen.
1: Hai, kuki. Akati magata ako kung may laba sa pagkat ala kito hindi. Kumuha ina wude siya, usungo. Loko ba saya, sayo, sa, na sayo sikari. Loko siya rin ka matiko mangwani. Iko le rin ka na matiko ang kwao. Hindi. And some way na auna vulauri ngopfu ka vanhu lava nga le hansi hikuva ku va na mali lani a vo ta ku atini lani hina hi nga na nsakeko wa ku va ku hi tshama kusuhi na voho fambafamba na vona kwala hi xitolo swa vona hi ta hi voho. Babu la babu la South Africa akuna baba no na ikoleri itekini na ya ya la muta wanu na liwale tikini le atama kwa kukutela ja ya ne kompera na so sikati pambali masubona kusikile wosula kuhi napasila hi napaka simbezi vanhu lava swilo leswi va xavisaka swona u nga ku va lo pulana ku hunguta nhlayo ya vanhu va South Africa loko hi languta a hi nga vonani swakudya leswi va swi xavisaku haleni famba ni ya vona kwala swibazabazeni mi ta kuma ku ri kwalaho swilo a swo veketeriwa hansi ku fakiwa masaka ya sinkwa na machukele swimanga hi leswi a swi tshameke ka xava se ivi mi kuma ku ri a va na mhaka na ntivo rihanyo hygiene swilo swa kona tshama swi safe hinkwaswo ene a vabyi vona laha va swi vonaku hi vuvabyi swilo leswiya muhaxi loko mi lava ku swi vona kahle langutani cold drink ya vona lavaya ku ve na nkama wun'wanyani laha va nga komba leswi va nyisaka xi na coke cold drink leya coka kona mi kuma ku ri a ri karhi a ndla a tlhela a peta na milenge kwalaya a swi tirhisiwi leswi swi nga kona haleyi loko i nwa swi kahla la nkolweni laha swipayisini swa vona mo ringeta ku ndlulela va tshamaku kona va ri ku swekeni mi ta swi vona ku swilo leswi hayi u nga ku ri a hi swilo leswi swi nga dyiwaka hi munhu wa nomali ha vulavula kolomu etena loko mfumo wu ze wu endla ku ku tumbuluxiwa ti-license ta swibaza ku fe vana vo tala ngopfu ku ve na mafu yo tala ya vana va xikolo lava va nga dya swiso swa vona swa matimba swiwiti yiniyini swidekani sweswiya ivi mfumo wa hina wu va soft vanhu va tima vanhu va la tikweni va kha va vulava ku ri i xopo ya mani mara va nga n'wi khomi munhu yaloye hi nga hi ya languta lomuya timayinini leswi kumbexana a swi ta endla ku va akatiko va South Africa va geyiva eka ti leswiya swa timayini leswiya ti nga tshiketeriwi se ku ta vona va endla ti-illegal mining and mi kuma ku ri va ri na swibamu swin'wanyana swa hezi niya mi ya languta ku na swotho ra hina lani a nga ri rumele ku vona xibamu lexiya maphorisa hina mi kuma ku va chava ku ya le ntirhweni ku va humesa kuma ku

kota ku va lawule mugodi ivi va vuya vanhu lavaya, va lawula mugodi ivi va vuya va nga fambi na rinyadyo ra vanhu ka tiko ra South Africa. Kun'wana loko va chela mugodi wu fika la khumbini ra vanhu va South Africa, vona va lava sweswo as long kume leswi va swi lavaku. Se mpfumulo wa hina lowu mina ni yimi naswona ku ri lava fambaku a va hi vandla ti-passport va tlhe va vuya va ta va ta endla yini? Matiko man'wana na wun'wana loko hi languta kwala Zimbabwe loya ta murhangeri wa koho leyi hi ku vona ku vuye manghezi lama ma hlongoriweni, se va kota ku va ku va endla swa vurimi kwalaho va pfunapfuna. Sweswo i ku twa a ri na makatla ku swi va tiya South Africa. Munhu wa nomali muhaxa nge swivuli leswiya hi ku nhlayitsongo yi le ka yehe vaakitiko va yena, ivi na ku mamiliyoni ya tsutsumeli laha ya ri ku karhateni. Leyi a ni ta ku loko va huma a va fambi for good va nga ha vuyi. I na yoho transport yaleyo tidokumente teti lavekaku, mfumo wa hina a wu fanele wu ba hansi hi xigwadza xo pfumala bindzu ivi wu bava wu khalakhatla va nga ha pfumeli. Titweni muhasi kwale ka n'wina endyangwini wa n'wina kuya ku ya ta magwela yo tala ngopfu leswaku yo hlasela masimu ya n'wina lava va ni nga na vona n'wina ya va nyika hi leku swi ta swi famba already hi swona swi byelaku. A hi nga langutanila maxaka ya hina lava a va tirha ntirho wo hlawuleka wo saseka, masecurity lava va rhulaka timali ta tikhampani emavhengeleni va yayariwa hikuva vanhu lavaya a va ri masocha etindhawini ta vona va lo twa bazuka yi ba ethahleni va tlhukumeta xibamba tsumulaka. Ni vulavulaka hi marito ya president ya hina hi nga n'wi tsola, hi nga n'wi tsola kambe swin'wana swi right loko ni langutisile ni vula hi voneni ra mina. A ku na murhangeri na wun'we la nga ta pfulela a ku tihopihopi a tizi to hlakulela. Langutani mazulu lama ma nga kona ma nga veka siku ra tipichi kulu njhani a ku ta va ku ri na ku halaka ka ngati la. Se hi ku sirhelela the image of our country loko a vula ku ri each and every citizen whatever foreigner let them respect our government, our law and other things leswi nga ta regulata ku swi hi kota ku famba. Mara ku mi langutisile i chava leswaku ri matiko ya misava ya ka blacklist ka tiko leri a nge pfumeli ku ri ku va na ku halaka ka ngati. Yena u lava tela leswaku ri vanhu lavaya va sirheleriwi va nga dlawi a va fambi hikuva va famba loko ku ri ku ri va ti endla sinza ra honyololo matandza vavanuna ku ri a nyula vanhu valavo a va jivusa ncila wa bulubulu. Loko hi languta muhaxi leswi humelelaka la tikweni la madorobeni ya hina laha mi ta kuma ku vathyakisi va doroba hi va lavaya ni kuma ku yena etirhise xitoko xa yena ni bindzu ra yena la ndini swa laha handle ka ndhawu a nga swi vona ku thyaka hi kona etinhongani ntsena

0: anti hambi swi twakale kahle na midende leyi horiwaka hinkwayo a hi mali ya ANC. ANC yi lo rhangela sweswi hambi namuntlha yo collapse mali ya ha ta horiwa. Na ku tsundzuxa lava yi nga ku va nga swi tiviki va yi nghena ka nhlokomhaka khalanga ku hlamula xivutiso mfumo lowu nga ku fumeni sweswi ku ya hi mina ni mavonelo ya mina 100% wu le ku yi feeling. Khalanga mavona vantshwa a vo swi rhandza ku pfuka va phikizana na mpundzu va swiphazeni va debeta hi ku heyi namuntlha ni rhange ni fika a swi va tsakisa leswiya i ku va va nga ha swi tivi ku va fane va ndla yini i ku va va nga ha swi tivi ku va fane va swi endlisa ku yini khalanga va pasa va apply mitirho va nga yi kumi ivi va ku loko munhu va ku a na 35 years a nga kachiwi munhu i sungule ku apply a ri na 25 years kumbe a na 20 years i ta za heta a fikisa 36 years a nga wu kumanga ntirho. Se lexi ndlaku namuntlha hi va vantshwa kha ndla leswiya i ku a va ha swi tivi va fanele va ndla yini a va ha swi tivi va fanele va mikisa mati na oyila mati na ku ri a va ha swi tivi hi mhaka vukungundzwani lebyi nga nghena. Loko mi lava ku swi vona ku khalanga vukungundzwani byi kona vanhu va kona va le ku omeleleni a switulwini va swi tiva ku loko laha switulwini vo suka etronko a ku na xin'wana munhu wa kona wa n'wi vona ku mara munhu loyi i tshamele yini tiposition letiya a va fanele va tsuka ku nghena vantshwa a va le kusukeni. Se namuntlha ku fanele ku blamiwa ku vantshwa i ncini leswi va nga ku swi endleni ku ri a va ha swi tivi phela ku vutomi bya vo byi le ka yini van'wana loko va hleketa ku ya dyondza ku ri va vona wun'wani loko a dyondzini va vona a lo tshama phela nkarhi wun'wani khale nga swi tsakisa ngopfu loko i khi dyondza xikolo ni va ku wa n'wana loyi a laha ka makhelwani wa n'wi vona i yo dyondza xikolo wa n'wi dyondzele yini i dyondzele vudokodela i dyondzele vuinjhiniyerini i dyondzele yiniyiniyini ivi na wena swi dyondza swisweswo ivi u yi ta ku photototo i tshama. Se phela swihi swin'wana hi fanele hi va hlohlotela vantshwa lava hi ku loko mi dyondza loko mi heta hi ta ndlisa leswi i vantshwa va nga ha na va namuntlha khalanga va ngo lo tshama namuntlha ku lava ku blamiwa vantshwa ke vantshwa va tinghenisa ka swidzidziharisi yiniyini ende na mina a ni hlohloteli ku vantshwa va nghena ka timhaka ta swidzidziharisi mara loko ku ri mfumo lowu wa hleketelela tikroko leti nga tshama le henhla switolwini a va to chika mara hi ku vona va tibyela ku loko va dya na mindyangu ya vona va vona swibasini mava mi ni vulavula ni nga tipfinyingi ni tlhela ni nga rhurhumeli ma vona munhu laha vona ku vandla leri ndla swona munhu vula ku wa swi tiva ka muti wa yena loko ri pela ku na lexi xi dyaku munhu la swi tiva ku n'wana wa yena i yo tshama nga le ku i dyondza xikolo yo tshama a ni pfumeli ku a nga tsaki mfumo lowu a ni pfumeli ni munhu loyi a nga na n'wana a nga dyondza xikolo a nga lo tshama a nga ta n'wi byela ku hepi mfumo lowu loyi a nga hepi ni kha ni vulavula ni nga tipfinyingi hi loyi a swi tivaku ku mfumo lowu a muti wa yena wu le ku ndlele ka swin'wana mara munhu a nga na ntiyiso nkarhi wun'wani loko vulavula ntiyiso a hi wu vulavuleni ntiyiso a hi wu vulavuleni wa chucha a ku na lava ndla leri nga ta hisa kona lexi nga kona a hi nyikeni nyana man'wani 5 years hi vona ku leswi swi vonaka leri vandla lavan'wani va nge swi koti na a vi hehli ku na le kingobeni
1: masiri ya vudidon mintirho ka mfumo yi kona ende yi tele ko va ku ri yi na swipimelo ni huma exikolweni ni graduate kahle ka ntirho lowu va lava ku wona va ku va lava 3 years or 5 years into experience experience ya kona ni yi kume nkarhi muni hi ku ni huma exikolweni and a va nga ta ni thola va ta ni tshikisa sweswo hi jika hi ku 18 to 35 years swi vula ku ri loko no va ni na more than 35 years a na ha tholiwi then swi vula ku ri ho tshama mitirho yi nyikiwa lava nga ta nyikiwa swo vona swi vula ku ri loko va huma mitirhweni swi vula ku ri va ta nghena kun'wana a ni va na ti-experience then loko u nga se za u va na experience swi vula ku ri u ta tshamisa sweswo a wu nge tirhi wena swi tani hapa sunset chilizi mama nkheso a
2: tatana khalanga ha tshemba ma ha hlayisekile muchaviseki ya ha twala kahle nhlokomhaka ni ta yima na bishop tlhabyani tatana khalanga vantshwa a va la ta tiyimela mi wena mi byela vo tala a va tsarisanga ma swi twa ni le ka mahungu loko hlayiwa ku vantshwa vo tala va titsarisa bana ba go ya vota ba kegulu ne ba kegulu benge voteli ba tswa ba ta votela swa bona ba tsha ba ba fene ba kombisa ba kegulu ba kombisa ba tsari ba bona ka endleng so ba tsara mara ba endi swona le kuri shini kujara ku landwa la swigodini la kungana ti nyaupu la ba nhonyani hi nkarhi wa xidhambu vo ma 4 ka hlobiwa ku tekiwa swibhekani ku ya xavisiwa miri ita plana njhani nkarhi walowo hambi ko huma mitirho venge heyi ku tirheni ni va tolovele mali yo ta simple yima khoneni majaha va fika va ku nyika mali i jikajika lomuporosini loko u nga ri na mali va fika va ku nwisa vanhu i cini xi ku tikelaka tatana khalanga vo ti endlisa vanhu lava mfumo a wu ze wu nghenelela mfumo leswi wu nga swi tirhela tikweni wu tirhe swi swo tala vandla leri nga kona ni yima na laha nga swi vula mara loko se swilo swi kha swi koka xilogweni hi ndlela leyi eyi ho fanele na wona wu wisa mani wu koka moya wu ta vuya valungu mo hi ni mi byela i vandla ra DA hambi vo lovetela na kwala ka ANC na mavandla yo tala ku lovi vanhu vo tala mara vito a ri lovi DA ya ha ri kona hayi leswi a swo hi vhotela vanhu vantima mavandla lama hinkwawo ma nga endliwa masuka ka ANC va yi va ya jika KwaZulu-Natal leyi nga ku yi n'wansati loko a famba a kha suma tikhomba va ya va ya tlhotlha tinyoxi va vuya va ta tsutsuma va ya va ya tshama kwele ka Malamulele i ta ku i munhu wa njhani yi la ku rhangela tiko u hlova ku fana na magei ka kuma ya ku cinini swiseveseveni tatana khalanga vanhu va ntima kahlekahle a va swi koti ku rhangela tiko swi fikala ka tinyaupa hi mhaka ya vanhu va ntima hikuva va nga va rhwala mahlapfu va ku a va ngheni lawani se sweswiwani hi nga cinci hi ku vahlapfa va right a va right mara hambi vo famba vana va onhekile na va onhiwangi hi mfumo vo tinyiketa i nge ni nwisi mucomboti a ni ni mucomboti mina sweswi tatana khalanga a nge ni nwisi munhu ni kha ni nga wu lani mataleni hi mina ni ri laveta a hi xumini khalanga
3: Minjani muhashi Bodon kwala xitichini na nhlokomhaka ya kahle swinene mina ni nga ku vanhu va wisa ku zaza na vukhamba a va humesi mitirho ku vanhu va kota ku ya mitirhweni va ta swi vona ku vanhu swo zaza swi ta hela vanhu va za va ya ka timhaka to zaha hi mhaka ku vanhu va Xikwembu a va le ku tirheni a hi kali ku 350 va hi kuma mara ava vaniki mitirho va kota ku tirha ha ku ri mavonelo ya Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18 khatsa a yeni muhaxi
4: vaxiwume ka Budon mina nhloko wa mhaka ya n'wina ni le ku yi tweni ene ni tlhela ni yi twisisa swinene ngopfu ni kombela ku ta na mavonelo ya mina. Mina mavonelo ya mina hi la. Budon. Mfumo lowu nga eka wona sweswi a wu onhangi nchumu. Na ku va vana va ya tshama lomu ya tixopeni va tshama swiphazeni va famba va kha va endla migingiriko yo ka yi nga tshamisekanga munhu ni mi byela ku a va rhumiwangi hi munhu. Ene mali leyi va yi kumaka ya 370 munhu ni mi byela ku van'wana lava va nga kahlekahle tinhlokweni 370 liyani ya va pfuna. A hi nge swi koti ku swi hlawutela ku mani i yi tirhisa yini mayini i yi tirhisa yini hi ku n'wana wun'wanyana i pasi ra yena muni ni mi nyika xikombiso lexi mina ni na yena n'wana la kaya mina a ni le ku tirheni papa a ve le ku tirheni wa hi kuma 370 i le ka grade 12 muni mi byela ku ku na mali leyi lavekaka ka grade 12 hi ku hina a yi le ku tirheni i le ku phuxeni swinene hi yona 370 i le ku yi hlengeleteleni sweswi i yi swi kotini ku humesa 1.3 ya extra class mina loko ni khe ni zamazama na papa yena yakhe hi zamazama hi ta swi kota ku hakela camp i mali daswa ni mi byela ku mfumo a wu onhangi nchumu hi mintwa wu ri ku pfuneni ximalani xexiya na vana swi ya hi ku n'wana i na mihleketo yo tanihi kwini ni byele loko a kota ku hlengeleta ximalani xa fana dya xikolweni xa 370 a kota ku ti hakela extra class ku wa swi vona ku a hi le ku tirheni i daswa ni mi byela ku mina ni ta na mavonelo ya mina a ni ta na mavonelo ya munhu un'wanyana loko vana va vana i swipawani va dzaha mafole va ndla migingiriko yo ka yi nga tshamisekanga hi leswin'wana hi a swi lavisaka swona mara van'wanyana vana lava nga na mihleketo va swi tiva ku 370 liyani yi va yi khe yi n'wi pfuna a mi ri na mhana hlengiwe emitileni ka makoxo inkomu
5: Bafana Bafana Hardware hi ku khomele special swi le hansi hansi u nga tikumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295 kuma pipe ya 95 house 1525mm by 100m mihlovo hinkwayo yi le ka special concrete tile double roman all colors hi 850 kasi va tlhela va va na 6m zinc hi 219 rand ntsena
6: tshama emazingu yo tiyo 12 BTU Econ i 5700 unga tlhela u tikumela Burger Master ya 20 liter hi 650 100 by 100 Walnut Mesh hi 395 hi khome switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo plumber mabanti hi ku hambanana ka wona swo belela hinkwaswo swi le ka speciali va kumeka kwala Giyani loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060 488 4051 Bafana Bafana Hardware.

0: fonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. Ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry. Kasi a Giyani hi kumeka Keto Street, opposite la Dumadwe.
1: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili buri ngo fambukaka vari kona
0: va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinesse, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand. U nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional healer Dr. Giligili la pfuna hi ku tshembeka.
2: Jean Care Private Clinic leyi i tliliniki leyi pfunaka mani na mani, naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla. Yi pfuna hi leswi landzelaka: ti-ARV, mavabyi ya tingana, marhambu, misiya na loko munhu a twa xisuti. Kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena. Asma va tlhela va endla na swona hi 350. Ku kambela miri wa wena, xikalo xa vana na vuyimani, HIV testing hi 100 rand. Va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand. Consultation ya vona hi 350 rand. Loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va medical aid va swi kota ku mi pfuna. Kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona. Kasi family plan i 100 rand. Va kona eGiyani a Bankston, va kumeka eMatrix Orange ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le tingwenzeni. Kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka. U nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568, 066-257-5568. Gene Care Private Clinic.

0: Afrika-Dzonga xi ya tlanga kahle World Cup kumbe xani ke xi ya tlanga match wo sungula eka World Cup andhawu ta le America na xipano lexi xa Mexico
1: i khale hi xiyimerile
0: hey khale kha ku hlayeleriwa
1: khale mani and ni vona na tiko hinkwalo loko i jika handle i swi vona ku himpela tiko ra Afrika-Dzonga ri le ku supportaneni va xave na swikipa mani loko i jika handle i green tsena leswi komba ku himpela bolo na yona ya hi hlanganisa hinkwako laha hi va ku yi ya kona
0: loko swi ka kwalano vhele veri hi siku leri ra wamune kuta ntlangu kahle wa wamune ne veri loko ri ke swa kotekala a hi koteni ku va hi ambala ku ambaliwa swikipa leswi swa South Africa hinkwaswo nkwa ku ri vana va swikolweni ku twa amutirhweni kumbe kwini ku nga kwini yi kombisiwa kahle wa ku xiximiwa va yi va yizela vani mani va nga le tikweni leriya kumbe xani ke kombisiwa ku va supporta swa ku hina hi nga kondla ka yala hi va yi karhi hi yima na vona eka ntlangu lowu na wona ke va ku tlangela etindhawini ta Mexico tsundzuka kahle Mexico leswaku loko team yi vhakachile swi fika swi nga yi oloveli taniku a hi ndhawu ya yona so loko ku ri ku kha va hi vona na hina ka swidinga swa mabulu mani hi mbalambaleni kha yi jikajika kwalawani vera swi na mhaka a swi bohi xintshwa veri hambi ku ri swa xitshopani leswiya swa khale
1: maxeketa nkarhi lowu hi 2010 ku ri tiko ra hina a ri ri njhani World Cup na sweswo a hi va supportin xisweswiya a hi a lavale ku tlangeleni haleni mara swi tikomba ku himpela i vanhu va hina naswona hi tiyimiseri loko va hi kha hi va supporta hi ndlela yaleyo swi vitani mingisame mi nga ri va leswaku hi va hi kha hi famba ni n'wina kahle tiawara ka to ti nga tinharhu 106.0 megahertz FM xihondzo lexi hi va ku hi kha hi famba na xona or streaming www.gsfm.co.za
0: gasket ta ku lava na le ka nambara ya 060-875-942 ba kahle riqingho kokwala kumbe u rhumela kahle na nkandziso wona wa rito eka nambara ya 060-875-942 ka nongonoko leti bakuwa ka tiko ra Afrika-Dzonga na matiko mambi ka awara ya ku sungula hi ta va hi kha hi ku nyiketa kahle tona awara mbirhi ta vanhu lava tinsimu timbirhi hi ta va hi kha hi ku nyiketa kahle tona siku ra namuntlha hi ku nyiketa kahle xikaza kasi kena kambe ku ta ku ri leti baku huwa eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga na matiko mambi ta vanhu lava ndhuma celebrity gossip awara ku hetelela nhlokomhaka hi ta va hi ri na yona xikan'we xikan'we kena the birthday wishes mara loko a vulavula ntlangu wa bolo sesi u tiva mana wa mutlangi wa bolo a nga ya America a nga ta a ri ku tlangeni ka siku leri landzelaka ka hi wa wumune
1: n'wansati wa ku tiva bolo hayi khona
0: kahle
1: n'wansati a nga tibolo a swo vayingiseri
0: n'wansati fanekele a tiva yini
1: n'wansati i fane a tiva ku tirhesipi ta ku
0: sweka a tivi bolo a ni a bolo hi laha ku nga na ma-German
1: ni
0: vula ku loko va ku wanuna kumbe wansati i va a kha a cuvuka swa kahle a cuvukela ku nga na ma-German loko n'wanuna a bolweni hi na hi ya net bolweni
1: u le na ngayi vayingiseri n'wansati a tivi ti-recipe ta ku sweka a tivativa ti-fashion yes n'wansati waleyo fane n'wawun'wana n'wansati a nga ti ni vula ku sweswi wo va support ya ku
0: velaotisekul sibuso dlomo i ta va kha a tlanga
1: na ya ni n'wi tivi ni yi tibola swo va yingisela nkarhi walowo munhu wa landzelela na mahungu mara n'wansati bolo
0: ahi
1: mativa swi nga tika
0: hindi
1: loko hi ya astadium loko va ku hi ya a stadium loko i yimela va yimisa mavoko na
0: hiloko ku ri loko koriwa mi celebrate ku korehi ka munghana i yala ka hina
1: vavasati
0: hinaka mungana i yala ka hina itesaku yeri wexe
1: i kuma ku i tshame ka nkarhi lowu ka ndhawu leyi ku va ku kha ku tshame vanhu va chips mara loko ku ku kora pirates hi wehe tlhaku
0: va
1: swivonakuawuxemaawuxema mara vayingiseri hi va hi kha hi ngheni ka nongonoko na tshemba hipeamita mi kha mi tiphina tiawara ka ta ti nga tinharhu maha ku chayisa van'wani mahaya chayisene van'wani khale mi chayisile na tshemba himpela siku a ri sari sasekile na sweswi ra haya mahlweni ri sasekile
0: sweswo ke mingiseri wa chisa ri famba kha hi famba kahle feleke ndlela leyi se le kahle na kwalomu ya kha vo ntlhanu wa timinete yi nghena kahle ka afu kumbe kahle awara liya ya nharhu tinhlokomhaka ta mangu awara liya mona ta landzela kahle feleke na lunghile malefani janeshe isimurika david wa kumakoti
2: janeshe ma

0: aku bengi wrong nkombela nkomela munhu wa mina andi wrong mara anthaku he e phela bangana na vona e va hi onhela mkarhi manya
1: bangana va ona
0: va ona
1: akumbe xa ni
0: wena hina ba amkelaka
1: kumbe we munhu ona eto onhelaka
0: ya se hingondla hini kuva hi kha hi nga vulavuli hinkwato leta swimona ku kota wena na mkhala wa bya wena a u tibule vangise mina simela suka kahle ka robi malenga famba kahle na zara va ku bengi rongo
1: ya loko ntsunga kahle akuri lembe mani kambe xa ni loko uma kahle ri simulero akuri lembe ra 2015 ne ku 22 September loko uma kahle ri simulero andinga album lenga twavito country girl la ku ntsunga kahle ari ka track number 5 ri simulero ka fika tra kahle swinene ngopfu ka skera swona ku hangala ka kahle nje lembe ra 2016 mara ai langoti kahle munhu u fana zara munhu anga vuya out am 7 kumbe xani ke munhu lwa anga hisiya kahle akuri lembe ra 2023 akuri 11 ngwetila December loko sesani lexi wa xundam 7 ari na 36 wa malembe kale kasi ke kutiswa makenta ku refura yena kombe xa ni kunda ka yena msaveni akuri asuva ku kahle hi u vabyile bya bya mbilo
0: ya
1: va komisa makenta ku ri ngetini kombe xa ni ke munhu anga vuya twa ku vanyana kombe xa ni ka vato asuva vavi amirini wa yena la nga vuya tikwa kahle vhele ka iso asbedlela va nga fika va discover vabyile bya bya mbilo la dokodela anga vuya ngona swa ku hayi khona entombi hambana na kunwa switsotsi kombe xa ni switsotsi akuri lembe ra 2019 sesi wa yena va tisa sweswo ku doctor tlhangudzela sesi wa mina ku loko ya mahlweni uri karhi unwa o tetela onda am 7
0: verela kwa ipho anga zanga engisela e dokotela loko vangutshela
1: akho hayi mina anwa la kota ku khopa andaka loko buti wa meva va hondeni am 7 kube buti wena va lovini na bonabo eka sike va komisa mbeketa kwa ikona ke moya uve u hela endlela le ka sike va hlamusa mbeketa kuri akuri na makaliani mana ari karatekelwa nonzuli ari na yona
0: na yiwe wena swa swilesi swinga fika swingubavisa kumbe xa swilesi swingubavisa swi endla kuri azati kuma akhati swa swipotswi each and every day kuba akha kota ku hanya akuri yona mhaka ya kuva lahlekela hi buti wena kambe lesi xinwani xinga fika xi fika xingubavisa ngofu ikwala kuva ka a lahlekela hi nonzo yena kambe ke hi va hi kha hi kuma kahle kuri ka risimuleriwa a va yimbelela swin'we na Robby Malinga nga ri va lemingisa mi ku Robby Malinga xiyimbelela lexi xi nga kota ku va xi kha xi hanya kumbexani ku tirha na vanhu va ku hambananahambanana Robby Malinga u tirhe ngopfu na Kelly Khumalo laha va kha hi kuma ku ri na loko va kha u yingisela xiyimbelela lexi a xi kota ku va xi kha xi yimbelela na munhu wun'wana na wun'wana ngopfungopfu combination ya yena na vavasati a ku ri xiyimbeleri xa mampela
1: a tsakisa ngopfu hi loko a yimbelela na vavasati
0: a kuma ntsako hinkwawo kambe lexi va ku xi kha xi vava i fika a va kha a heta a va kha hundza emisaveni andzhaka loko a va a kha a xi kumeke leswaku i na vuvabyi bya cancer vayingiseri va hina lava nga heta va swi kuma ku ri yi le ka stage 4 laha a nga heta va kha va vula ku ri swi komba hi nga kwa ku ri khalenyana yi ri kona kambe va nga heta a kha swi tekela nhlokweni se nkarhi wa kha wu fambile lava nga vula leswaku mingisa ra mina ku ri i heta va kha hundza a misaveni hi Christmas andzhaka loko a va 25 andzhaka loko a va kha a vabye swi nga tsakisi for almost like 6 months mi nga ri va leswaku a tlhela a va a kha a lwisana na vuvabyi lebyiya bya ku wa lava ku a kha a va nga heta swi nga byi endla leswaku a nga ha koti na kuva a kha a famba se sweswo swi va swa ha hleketisisa mingisa ra mina ku ri etikweni ra Afrika-Dzonga hi lahlekele hi swiyimbeleri hi vanhu va vutivi vanhu va va vuswikoti hi ku hambana na hambana ka swi nge moya vona hinkwavo ka vona u nga ya mahlweni u etlela hi kurula
1: i sweswo ke moya vona u etlela hi kurula xandex dichopa ri simura ku ri nga twavito famisa ri kahle faka na mfizela andaka leswi leti baguwaka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga ku landza ka xiwondo 106.0 kwala ka rito ra rixaka u jo streaming www.gcfm.co.za hey nhlikani

0: shande xa famsele kahle feleke na MC Lar simuri ka drive it nje vakuti chopa ri fika ri tshumela kahle hey ya
1: very si ivekela ai ai ai wena ni vula ko xikwembu xa hexi hisu sa xi ivekela se ah ina di chopa di chopa ana arkola ntsha ko senna
0: ya
1: Kumentlhalo ti mina tshaming sarameni tisimela khule ka awara liya ku nga awara ya mune se nkarhi wa ku va hi kha hi kuma swihungongwani leswi bakampongo eka wa waha ku yi kumaka i nga rivala leswaku ri streaming www.gsfm.co.za mahungu ya tele Afrika-Dzonga hambi ka nkarhi wa sweswiwani ha ha bulaka vengiseriwani va hi kha hi kuma ku ri mahungu ya kona hi va hi kha hi kuma kahle ku hungu ro sungula khazi hi leri va ku ni khani na rola va ri vula leswaku ikhonomi ya tiko ra Afrika-Dzonga yi tlakukile 0.54% eka kotara yo sungula ya lembe ra 2026 kusuka eka 0.48% eka kotara leyi nga hela ya lembe leri nga hundza leswi i ku ya hi vuxokoxoko kusuka eka va Stats SA lava nga humesa vuxokoxoko bya ku kula kumbe xana ku tsana ka ikhonomi ya tiko va GDP ku vikwa leswaku vurimi xiyenge xa timali vumaki vutleketi na mugodi swi vilana xiave ka kuva ikhonomi ya hina yi va yi kha yi tikuma yi kurile eka lembe ro sungula kumbe eka kotara yo sungula leswi i mahungu ya kahle lamawana leswi vulaka ku mugodi naswona swi na nkoka etikweni ra hina hi nga ri va leswaku vurimi agriculture na yi na nkoka hi ku ha kota ku va hi kha hi rima hi tlhela hi xavisela tindhawu tin'wanyana phela ikhonomi se a yi wile kambe se swa tikomba ku himpela hi ya kwihi
0: Gaske ku amahlweni mingiseri wa GSFM langute kahle veleke mahungu lama phakuwa eka tikurena ra Afrika-Dzonga eka nhlikani wa siku ra mhlatsunga kahle mingiseri swaku loko hi nghena kahle eka nkarhi wa sweswiwa kumbe ka nkarhi lowu wa swixika lowu nkarhi luwa wa ku swikokovi swi huma lomiyani swivaku swingisi swi tumbele kona swaku swi kota ku twa ku kufumela naswona nkele ku tshuka ku va ku hume dyambu gaske ku na mhaka kwala kumbexana ku na mhangu lani wa mingiseri wa GSFM etweni swa ku humeleni katika va ndyangu va kume enyoka ya nhlaru leyi nga dlayiwa yi tlhandlekiwile ehenhleni ka swirha ra murhandziwa bona nkarhi lowu a va ya ku baseni eswirhapini swa vafi exifundzenikulu xa Limpopo kasike ku ya hi swiviko lexi nga tivisiwa hi n'wana wa mufi Wilson Sehopa va vula leswaku ri loko va fika eswirhapini va kumile mithalo xikan'we ke na mikondzo yo hlaya yi hangalakile ke na sirha ra mutswari wa vona kasike ehenhle ka sirha a ku ri a ku tlhandlekiwile nyoka ya nhlaru leyikulu ta mi komba yona yi kona laka xithombe la va ku yi dlayiwile xikan'we ke na ku tlhavi na ku tlhaviwa hi switlhavatlhavani swo hambanahambana leswintsongo emirini wa yona kasike vhiki leri nga hundza ke va vula leswaku ri va kumile switirhisiwa swo hambanahambana swi vekeriwile ehenhleni ka sirha ra mutswari wa vona laha va nga fika va basisa xikan'we ke na ku sala na swivutiso swo pfumala tinhlamulo leswaku swi leswi swi vangiwa hi yini kumbe swi vekiwe hi yini la sirheni ra mutswari wa yena kasike nghozi ku vikiwa leswaku ri yi humelerile a mugangelo lesiho a siho laha va ndyangu va kombelaka eka vaakatiko ku va va pfuna hi vuxokoxoko bya vanhu lava khumbekaka eka mhaka leyiwa mara ma yi vona mhaka mara mpelampelampelampelampelampela hi mpfhuka munhu a nga ti telela munhu a nga ti wisela
1: vona u etele kurula mara mbula sikopo
0: kwala ka sikopo va ri va yi kumini yi ri swirhapeni ehenhleni ka sirha kasi ke masiku lama nga hundza nako va kume leswaku a yi kona yin'wani hikokwalaha ya kumbexana va kume ku thakisiwini
1: na loko kumbexana hu kuma yi kha yi hanya a hi ta ku kumbexana yo ti lavela masana tanihi loko kha ku titimela
0: yi tlhe yi tlhavatlhaviwa henhla hi swi tlhavatlhavani swo
1: lakonzo laha henhla ka sirena
0: yi dlayeliwe kwalaha sireni kumbe vo ta va ta yi veka hawu
1: hey
0: ka sihopo
1: vale sihopo
0: minjhani
1: yenzani lapho
0: mi vona vanhu
1: okay va yingiseri va hina mani man'wani mahungu lama hi va ku yi kha hi makuma eka nkarhi wa sweswiwani khazi ku na mahungu lama va kha va hlamusela ku ri hosi ya vumbirhi King Amandebele Makhosankonke Makhosonke mutani khomena wa vumbirhi va va kha va hundze emisaveni eka malembe ya 65 lava ka kha hlamusela kahle ngopfu mi yingisame ku hosi ya Mandebele wa vumbirhi va va kha va hundzile va na malembe ya lamo ya 65 andzhaku ka loko va va kha va va tshama exitulweni xa vona xa vuhosi for 40 years malambe yakuwa malama nga ri vala ku ri yes nga ri vala leswaku rhangela vanhu swa tikanyana va va kha va hundze emisaveni hi ndlela leyo kambe va kha va hundze emisaveni eka siku ra namuntlha hi nga ma vona nga etlela hi ku ri lava kha kha hlamusela kahle ngopfu mi yingisame ku ri president wa hina nga vona president Cyril Ramaphosa va va kha va hise marito ya ku chavelela eka ma eka ndukulu sikhotali skangwe ba na na ba masuthu nation ba go khaba ba khaba ile kwele kambe ke ba ba khaba tivisa kahle ngo fuku impela kuri kuta homelela ine ku ya mahlweni ba ta ba khaba mtivisa kambe ka nkarhi wa siswani a hi stiveni kuri hosi ya hina yiti wiserile hi kurula swa tsakisa ma 40 years inkwai ka yo
0: ba ri kurangeleni
1: ye ba ri kurangeleni ku rangela vanhu a swi vevuki kambe ke na sona vona a ba ti wiseri nwana nwana ina nkarhi wa yena la tikweni leri wani
0: bo au etlele go rula ka se go ya mahlweni ka zwa me kuna hungu la ribagwa ka tikura na Afrika Dzonga e ka nhlekano wa sikura na motla one side wa malembe makume mbiri nkaye vukhalo nga 29 wa malembe o ndzile emsabeni ndzaka loko akaleriwile ku nyikiwa masiku ya livi hi varangeri ba company a tira eka yona xifundzeni kulu xa Gauteng mufi ncina enhlatla ku bikwa leswa kuri o ndzile emsabeni ari enzeni ka ndawu ya ku ya ku hlamula tincingo ta ntumbuluko e bathroom eti ofisini eta la a tira ka kona eka ka company ya Cat Track Rosebank a Johannesburg ifunzeni nkulu sha Gauteng mahungu ya vula leswa kuri varangeri ba company ya va Foster le mufi kuva afika entirweni leswa kuri atava ativisa ximfumo endzaka loko a rumerile papila ra bomboni leri aruma eka aruma kahle eka dokotela kasike xiviko xivula leswa kuri mufi a hlupiwa hi mhloko leyi a yipandza inga yimi xikanwe kena ku karhala loko lokukulu emirini la anga boya kuva a lova entirweni siku ro sungula rafiki kasike kungama msumbunuko vandiyangu vaulele sokuri emne varangeri va company batulekile ku amke

0: kahle papila leri a rhuma eka dokodela laha va nga rhumela mufi papila ra ku n'wi lungwi lemukisa exikan'we ke na ku veka entirho wa yena enghozini formal warning sesi hikuva a hlonipha ntirho wa yena kumbexana xikan'we na kuva a wu rhandza ku ya entirhweni a nga ri kahle emirini laha moya wa yena wu nga fika wu helela koho kwale entirhweni va ndyangu va vula leswaku ri va vavisekile swinene ngopfu laha va kombelaka evoko ra nawu ku va ri tikisa xandla ehenhleni ka varhangeri lava khumbekeke eka nandri lowa varhangeri kundleka
1: varhangeri mi endla yini loko munhu o fika aku anfukangi anga pfukanga loko ni khandza xitori lexi akhaze wa kha va hlamusela kuri hi mpela ehete a va kha fika ntirhweni kambe ehete a tikuma a kha a ya a xindlwani na tshemba ku andlela kumbexana a kuma moyanyana kambe la nga fika a tshama nkarhi wo leha la un'wanyana wa security a nga hete a n'wi check a kuma kuri munhu i kona laha ndzeni mara i khale a nge le ku koteni ka nchumu lava nga heta va fostela ku va va kha va pfula rivanti leriya va nga n'wi kuma ku ri a hluvule na swimbalo swa yena i tikomba a kha a hi kuma a tsandzeka ku hefemula a helela hi matimba lava nga heta loko va swi vulavula mina mhaka loko va fika kuma ku ri se moya a wu fambile se varhangeri emintirhweni loko munhu o ze a ku a nga pfukangi
0: a nga pfukangi
1: i nga fosteli na leswo swo va ku ti-warning i ta tikuma ti kha ti landzela vanhu va kwembu rihanyo ri na nkoka
0: loko a ku a nga pfukangi a nga pfukangi
1: masivana va lo n'wi fosela ku a vuya ntirhweni ku chava ku va a kha a lahlekela hi ntirho wa yena a swi tshamisekangi
0: voko ra nawu a yi ri tirhi
1: se ri ya tirhela mani sweswi ri ya tirhela varhangeri lavarhangeri
0: va khampani vulavula mweni ku ti-manager
1: Yeah.
0: Ku xikan'we ke na yo khampani ke moya vulavula hi khampani hinkwayo tanihi ku ri sesi u hundze amisaveni a ri nde a ri entirhweni naswona khampani swi ri hi thole vanhu lava vo ka va nga trainekangi kahlekahle vo ka va nga wu tivi ntirho wa vona a ku na ku munhu u ta rhumela kahle rungula kumbe a mi tsalela papila kumbe a mi fonela a ku a pfukangi mu ku hayi i ta na ntirhweni
1: ahi ku tshembi van'wani loko va nyika papila va ku hayi hina ha fonene le ka dokodela hi ri profulemila va ku handleni ka papila problem ku na hina vanhu hi nga tshembeki
0: no mara
1: ya humesa timalimuni leyi
0: loko ku ri ku ya humesa timalimuni kumbe a endla yini xana loko munhu a vabya entirhweni i fanekele a endla yini i tisa papila papila ni ri tisini kombisa ku na vabya a hi swona so swi ri mi fanekele mi amukela handle ka ku va mi hleketela leswaku he swi ri i xave papila he swi ri u endle yini wa vabya
1: and phe yi nga ri va loko emintirhweni yin'wani va na ntirho ni va na nawu lawa ku loko i nga tirhi swi vula ku a wu nge holi so ndze i va ku a wu nge holi mara i kha
0: no mara loko i report na yi ngheni loko ni report ni kombela ni hlaya
1: i swi tiva ku ri a no ka ni nga pfukangi se a hi hleketelelaneni emintirhweni hi nga tikiselani ku na lava abusaku matimba entirhweni se a hi hleketelelanini mingisa ra mina ha famba swin'we va yi kha yi kuma ku ri nhloko ya xikolo xa le hansi ka madebani ehandle ka nyana ka Lostrichard kumbe doroba ra Lostrichard kwala Limpopo va vula leswaku va karhi va twa ku vava swinene endzhaku loko va va kha va kume ku ri ku na marifu yambirhi ya vadyondzi lava va nga va makwavo ku nga oyitwaho Tengeni xikan'we wa malembe ya ntsevu xikan'we makwenu wa yena a ku naho Siphunga lava ku va kha va hundze emisaveni loyi a nga na malembe ya nhunga endzhaku loko va kha va lahlekele kumbexana va va kha va cheleriwe chefu kumbe poison hi mutswari wa vona wa yisati ra hi vavisa epapila leri kumbexana mahungu leriwani ra ha fambaku ku ri mutswari njhani a chelela vana va yena chefu vana va ha hlayisekile ba ha hlayisekile vana va hina
0: kilovatswari no loko mi hambana na ti-baby daddy kumbe ngo ti-baby daddy loko mi hambana na ti-baby mama sukelani ku ya dlaya vana na n'wa mhani sukelani ku dlaya vana
1: amukela mani ku hava munhu wa ku tlula ku amukela n'wana mhani i ta tlhe kuma van'wana tlhe yi hlamba u saseka u ya mahlweni i ta va kuma van'wana se a hi hlayisekeni varhandziwa hi hlayisa na vana va hina swivumbiwa sweswo ma ta ku na vanhu vo tala njhani va rilaku vana ehandle mara wena ku hayi khona ni ta xichelela poison
0: a dya n'wana wu kha n'wi vona
1: a rile
0: a minta n'wana wu kha
1: n'wi hala na hala n'wana
0: akha a sungunyuka
1: no le xibedhlele nga n'wi yisi
0: ayi vani a pfaleriwa
1: ayi
0: a nga ha vuyi
1: matachi
0: a nga ha vuyi
1: tekani xikhexe xo xiya le
0: ekasi ke lunghile ku nga va le bante landza kahle na mahungu ya awari leya mune mixeriwa GCR FM nokonoko i bamba reloaded ya gimetaka xika awari leya ndzeni

na nwina va tikereke ni naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga ta hi xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe

0: Chorus of Peace. Re se buka jwa go me report on tsuka khale malembe nda kwa kula man wo 1972. Hiri ti tycoon ta ko.
1: Hey white.
0: Eh van van. Hina la go sula go bomba hiti drops leti ta ta ta ti si ba leti ya. Eh na ti brook leti ya ta ta ta check leti ya. Eh ta masaka. Hey na bo sungula.
1: Mi kham bomba hito. And I'm tam saseki.
0: Eh ri kahle ngopfu. Eh na vanhu va hina swike swa dike swa ti ginara. White va ginara. Eh nga se gara gara swa mapiliti.
1: Eh and ka nkarhi wa sweswiwani va tlhe va va swi vuyisa nga ku fashion nyana. Swi saseka njhani. Kambe mi rhoti mina seming sorry sir fam it's mela kwile ka awara liya ya ntlhani le ka awara ya vumbirhi kambe ke siku lo sala swiminetani kambe swa hami amukela nakambe le ka nkarhi wa ku va hi kha hi kuma ku i the entertainment
0: stories
1: kambe ke ma ungetele va yingiseri va hina va hi kha hi kuma kahle ku na ntlangu lowu vulaka kahle ngopfu Scheme Sam eka SABC 1 lexi a xi tlanga hi 6:30 masiku malembe ndzhaku kambe ka nkarhi wa sweswiwani se xi tlangaka hi 7:30 swi mikarhi yi le ku fambeni phela na tshemba ku laha ku ze va xi veka va xi veka laha ka 7:30 a va swi vona ku ri van'wanyana loko va ha ku vuya mintirhweni va va hakarhele va hala ku sweka vambe va swi vona ku hayi khona mani la ka 7:30 laha nkarhi wu ta wu kha wu tshame kahle va va kha va hlamusela kahle va yingiseri va hina ku ri se hi tlange la 15 years wa malembe kumbe comment khan wa malembe si ri kona eka mavonekela yena se hi to swivula ku isopi live ku kha hi kuma ku ri ha tlangele va kha hi kuma lexi ndzakisa ngopfu ka Scheme Sam kumbe ka ntlangu lowani va va kha va vana vo tala va kulele kwalaya ku na lowa va n'wi vula ku pretty siya kamela xivone xi kha xi kula kwalayani lava ku va kha va komba ku himpela xikolo xi na nkoka swi ku ya xikolweni xi na nkoka swi heta xi va loyara sweswi xi tekwini lava swi kahle ku switori leswi va ku swi kha swi tlanga swi va ku swi siya dyondzo yo karhi eka vanhu vo karhi swin'wana swa switori leswi va ku swi kha swi ri kona ku kala namuntlha siku va hi kha hi tlangela 15 wa malembe xitori lexiya xi ri kona eka va mavonakule ya hina
0: sweswo ke mingiseriwa GSRFM ku ya mahlweni vheleke na ku languta kahle mahungu lama phakiwaka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga kasi ke ku na vaseketeri mfumo va xipano lexiya xa tiko leri ra Iran va aleriwile ku nghena etikweni ra America endzhaku ka loko mathikithi ya vona ya ku ya seketela xipano ya khanseriwile hi nkarhi wo hetelela kasi ke varhangeri va swa mitlangu kusuka etikweni ra Iran va vula leswaku ri xipano xa tiko ra vona xi ta tlanga mitlangu ya FIFA World Cup ku ri hava vaseketeri endzhaku ka loko va kale ruile ko va nghena etikweni ra America eka nkarhi wa sweswi ku a ku se va na xintshuxo xa ku ololoxa mhaka leyo endzhaku ka loko yi nga ri na tiawara to ku ringana 12 mune yi humelerile veri valandzeri va tikulera Iran kumbe vaseketeri va xipano xa Iran va suka Iran va kongoma kahle America kasi ke va kombisa timhakeni ta ku va nge koti ku nghena kumbe va aleriwa ku nghena andzhaka loko mathikithi ya vona khanseriwini a swi na a swa ka roleriwa
1: loko swi sukela kwini
0: i nga koti ku ri America ku na switoritori ni twa i nga ri i vula ku ri
1: timhaka ta ku va huma Iran phela tinyimpinyimpi ta ha ri kona vayingiseri va hina swivangelo swa kona ku nga ku ri yini
0: ende xin'wana xa kona tiko ra Iran a wu swi tiva leswaku ri a tikweni ra le Iran i tikweni ri fambaka mahlweni i ku huku ti lunghisa kumbexani ke ku endla leswi swa ku ti lunghisa tinhompfu veri loko le Iran le ku bombiwa hi swoho i nga jikajika la patwini la mbomba hi swona ku lunghisa tinhompfu ti languteka i nga ri ta valungunyana nje yi saseka
1: ni vula ku yi tontswa va yingiseri va mina
0: yi languteka mi ku xidyabana xa xinhompfani mfana lowu wa xinhompfani so ka swivatani xin'wana xa kona ka tiko ra Iran lexi a hi nga xi tivi ne va ri loko hina hi ri karhi hi tirhisa rito leriwani loko kha hi xotana va ku swi kahle eku xapo ve ri rito ri khuzi leri a tikweni ra le Iran ku ririmisa so i rhuketele ngopfu
1: ya
0: ku xapo ne va ta ku ba veri swi na nhlamba swinene ngopfu endzhaku ka loko hina ka tiko ra hina hi kha hi tirhisa rintiho ra le xikarhi ku leriwa ri lowu leri nga na nhlamba kasi hala Iran hala ve ri leri
1: swikomba ku tiko rin'wana na rin'wana ri na maendlelo ya rona kumbe mafambiselo ya swona swi kahle ku loko ya endzela tiko rin'wana i rhangi lavisisa i ti nyika nkarhi
0: ni wa famba ngo loko mi vhakachiko le Iran mi ya lomi ya ti-restaurant nakona vo va ri loko mi fanekele mi order swin'wi a mi tsali ku ri mi lava Fanta a mi lavi Coca-Cola a mi lavi Sprite laya a wu lavi Cape laya ve ri ho fika wu vula khala yasha one show. Oko black. Bona masto so yasha black ele shinwa kuka ndawo le nayi kaka yona.
1: Ingata kuma inikwe green tea.
0: Ah eh lokho green wa dawunyika.
1: Hayi. Okay, bang sir bai. Na rika the entertainment stories bai kai kuma kahle kuri loko stango pfuna kambe eka timakata leswi tlangatlangaka kumbe xa mitlangu leyi tlangaka eka television ya hina bai kai kuma kahle ngoku na nwan set nwanyi xekti xinwanyi xa ndumba ngi tiva kahle ngoku hi Shoki Mola sikangwe na Wise Men Zitha. Wise Men Zitha ibotwa hina emtsonga wele kaya lava ka khahlamusela kahle ngoku kuri bata ba kha ba tlanga eka eka drama inwana vai vula kahle ngoku Bukati Song Sister's Wife lava ba ka khahlamusela bata ba kha ba tlanga tani hi mani na nwana ririmi ra Raspedi lava ka khahlamusela ku Shoki ita kha tlanga tani hi puseletso tani loko ba kha ikuma kahle ngopfu mingisira mina ku hayi khona stars ka swomba kahle indelele kambe yena Wise Men Zitha nga botwa hina ita kha tlanga kahle ngopfu tani hi unwani wa danzaka va matlou lava ku suka swi hinyika kahle na ku va hi kha hi tsaka swinene tani loko hi kha hi tiva Wise Men Zitha ari unwani wa hina na kuva hi kha hi vona ku ri in entertainment industry yi va yi kha yi kula hi siku na siku swi tsakisa njhani ku va i kha yi fike i vona xitlangi xin'wana kumbexana munhu loyi a va ka khana nyiki ya kahle eka xitori xin'wana i tlhela ya n'wi vona kun'wana ku fana na Shoki Mola hi va hi kha hi n'wi vone nkarhi wo leha eka xitori xa Scheme Sam kambe hi nga ha n'wi voni kambe sweswiwani hi ta hi tlhela hi n'wi vona kambe hi tlhela hi vona kahle ngopfu ku ka Metro Awards ta 2026 va hi kha hi n'wi kumile ku va a ri kona laya leswi va ku swi komba ku ri nyiko ya yena ya haya emahlweni
0: kambe xidanzaka mudanzaka i ncini loko hi vulavula hi xidanzaka
1: mudanzaka hi va hi kha hi kuma ku ri a hi swi teki na vana ka van'wanyana va va kha va vula ku mudanzaka hi loyi a va ku a kha a ri lasbon a kaya kambe van'wanyana va fika va ku ntsena a ri n'wana wa danzaka
0: mina ri mudandaka hi loyi wa ha gawula wa ku mugawula
1: a mugawula yi
0: no vula ku
1: I
0: xin'wana xa kona kuna referee ya kuma tiko leri ra Ethiopia ne leri na rona va tivisa ku ri mhaka endla ku ri America va n'wi alerini ku va a nghena endhawini liyani xi va nghenela namutlhela sweswiwani a xi le ku tivekeni va kombisa ri mhaka endla ku ri referee liyani a yi ve ri no yi ta va yi nga ri kona a ku refeni ka mitlangu liya ya FIFA World Cup ku fikela ka nkarhi wa sweswiwani a ku se tshamisekisiwa nchumu loko hi languta kahle xiporo xa hina xa tiko ra Afrika-Dzonga loxi ya America a ku fika ku va na switoritorinyana ku va xihundla refri ya le Ethiopia ku na switoritori tiko ra Iran vo fika va ku a swi tshamisekangi swa yena swi fambangi hi ndlela a tlhela n'wana wa vanhu a va a nga ha ngheni kumaraka o ka hi nga tivi ku ka masiku ma lama nga sala ku nga ha lulamisiwa swin'wani na
1: hayi ingaku ka mitlangu leyi kuna swin'wana swo talatalaswi
0: tshamisekaaeyes
1: yi onhakile hi ku kuna ku le ku landzeleriweni na swihi swo ka swi nga ri ku ku boheni kumbexana leswi va ku swi kha swi heta swi disturba vatlangi hi ndlela yaleyo kambe ke a hi kumeni hi hungu ra ku hetisela vayingiseri va hina hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisa mina ku ri muwini wa ti-award a tiva kahle ngopfu hi Clint Brink i va a kha a va hlamusela kahle ngopfu karhi namuhla siku tlangela makumembirhitsevu wa malembe a kha a tikuma a ri ka tifilimi leti va ku ti kha ti tekiwa kwala tikweni ra Afrika-Dzonga laha va ku kha yi kuma kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri se i va a kha a tlange nkarhi wa leha swinene kumekeke nele ka switori swo fana na va Rhythm City Scandal na swin'wana swo tala hi va hi kha yi kuma kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri na vahosi bya vuveki va kha a ri kona kambe lava ha tsundzuxaka ku ri loko swi vona ku ri n'wana a kaya u na nyiki yo karhi leyi a va ku a kha ri na yona seketela mutswari i nga kha yi n'wi byela ku ina ya xikolweni kambe i tlhela n'wi seketela kun'wananga swa ndleko ku ri wena nga ta yi kha yi susa vusiwana yi susa vusiwana
0: famisa sweswo mingiseri se le kahle na munhu wa timina tingena kati ka awuri la ntlhanu dokodela Thomas Chau kerisa muri ka thoyi wa ku Khisimus le ka album number 30 tweke biri wa ku Jehovah.

0: as kombela ba ngisiri kuri a hi papaletini mahungu ya tshama ya telene le ka vanghana mara loko swi ta ngopfu ka swa ndyangu wa wena hunguta
1: ende sweswi mi swi tekela nhlokweni a ku vuli mina ni nga wanuna
0: ku vula mi waka Eva a hi fambeleni kule na swi sweswo ti-temptation ta tshama ti ri kona a swantswa a lava kun'wana hayi hala na n'wina a hi hlonipheni vavanuna va vanghana ta kota ku va ita hanya i ri wexe hiku va ta i ta duma ku heyi phela n'wa wun'wana wa tekela i mana ha ta lava ku tshinela kusuhana na wena
1: ende u kuma ku na loko u va ku xa tekela i xi languta swo ku a himpela xa xi nga ku tekela xo
0: i se ku ya vulavula mani mucatini wa wena loko ku ri ku we i tekela van'wana
1: mi nga vuli hinkwaswo
0: a hi swi papalati
1: swi famba kahle a swi fambi kahle
0: swantswa loko i swi vona ku ri a swi le ku fambe famba i ya ka mamazala kumbe ka mani i fikerelela ka vona hayi munghana
1: kumbe ya ka vhula ku vhaliwa
0: yes famba ka vhula ku vhaliwe
1: ya teka swin'wana na swin'wana va
0: a hi hlayiseni swihundla swa mindyangu ya hina nera
1: morod gibel u ya kahle ka ti-birthday sping 0805 kesini marungula van'wina ke i ta vuya hi mikamba kahle na mamu rhumela kahle marungula le ka WhatsApp ya 0608 7594 2020.

0: Karubeka kahle ka timinetele titendla ka timbere sukele ka awara ya ntsevu loko hi nghenisa sweswo va ri karhi nghena kahle ka nongonoko wa ta miganga loyi va karhi karhi hi languteka mahungu lawa ya kumekaka ya ri karhi ya fambe mahlweni eka madambi ya siku ra namuntlha ku ri ra vumbirhi siku ra vukaye a ri ka n'hweti ya Khotavuxika lembe 2026 ta va ri karhi hi languteka migingiriko leyi nga va kona le ka masipala wa Greater Tzaneen eka siku ra namuntlha swin'wana leswi hi nga ta va ri karhi hi swi languteta khumba eka rendo ra MEC wa ndzawulo ya swa rihanyo manana Diketseng Mashego le ka tindhawu letiya ta Lephalale swin'wana leswi hi nga ta swi khumba xivilelo kusuka ka vandla ra DA eka xifundzankulu xa Limpopo mayelana xikolo xa le henhla xa Rivubye lexi kumekaka ka tindhawu letiya ta xifundzantsongo xa Vembe swin'wana leswi hi nga ta va hi ri karhi hi swi khumba hi ta khumba eka ndzawulo liya ya Holobye wa vuhlanganisi bya matiko mambe ku nga nkulukumba Ronald Lamula na ku va hi languta swin'wana leswi swi va ka swi ri karhi swi khumba migingiriko leyi nga eku yeni emahlweni eka tindhawu ta ku hambanahambana laha tikweni loko hi languta eka mhaka leyi khumbaka vaaki va matiko mambe lava va kumekaka va ri laha tikweni swi nga ri enawini nakambe swin'wana leswi hi nga ta va ri karhi hi swi khumba hi ta va ri karhi hi languta eka mhangu liya ya ku wela ka movha enambyeni lowuya wa Crocodile River le handle ka Mbombela na ku va ri karhi hi languta eka va ndzawulo ya xikaya lava hisaka emahlweni va ri karhi va tsundzuxa vaaki ku tekela enhlokweni ku va va cinca mapasi lawa ya khale ya swibukwana ku ya eka mapasi lawa ya sweswi ya swikadana hi khumba na migingiriko leyi khumbaka le ka masipala wa Baphalaborwa na ko eka siku ra namuntlha hi ve ri karhi hi vona ku va na migingiriko ya ku hambanahambana hi meyara Miriam Malachi loko hi languta eka vukorhokeri bya vaaki swin'wana leswi hi nga ta va hi swi khumba i mhangu leyi nga va ri karhi yi humelela le hansi ka xiphorisa xa Cheriwavusiku laha ku nga va na mhangu ya ku baleseriwa ka vanhu vambirhi eka ndhawu ya vuhungaselo ta tlhela nakambe hi ri karhi hi languta eka swiviko leswi swi khumbaka eka khomixini ya madlanga ni le ka xiyenge lexiya xa xiphorisa hi swin'wana leswi hi nga ta va hi ri karhi hi swi languta eka nongonoko eka madambi ya namuntlha khensile swinene eka vatirhikulori lava nga va na n'we kusuka le ka awara liya ya nharhu ku ta fika sweswi eka awara ya ntsevu loko va hisela kahle nkarhi leswaku hi languta mahungu lawa ya kumekaka ya ri karhi ya famba emahlweni lama amukelaka ndzi Lunghile wa ka Malepani ta va kun'we ku kondza ya fika le ka awara liya ya nkombo ya hundzini laha loko hi vuya hi ta va ri karhi hi languta eka hungu leri nga ta hi sungulela eka nongonoko ripereni
1: Harry Marovela Funeral Services hi lahla mirhandzu wa n'wina hi ndlela ya xindzhuti plan A u joyina hi R210 plan B R220 plan C R260 ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena loko ri ka plan A hi ku yinga R2100 ya grocery plan B R2200 ya grocery plan C hi famba na R2400 ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya R150 hey i society yi yi nga ku yinkaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku yinga R4000 plan B R4500 plan C R5000 hey hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema Jakanjaka Tzaneen Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endhaka magezi Hardway na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street emphenama eGapani eJoni hi kumeka extension 4 ePharlament Street opposite Botley Store kusuhana na Ravirintshwa eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhana na Police Station na le ka Dr. Nico Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhana na le Maname Long Primary School tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932 Funeral Services. Take the chance. Heka ti kasmende ta armarubela Funeral Services. Nwina mla baka kujoyina. Mile mkiso eb kanganyisi. Lepso intu waka ebangwana bakale kabatir wa hina. Mika pfumele kwa kela jbukwa nshangwina eshtarateni. Kumbe loko munu antela ekaya. Hakela mfena ito ofisi nta hina. Nale post office egiani. Nalo mitendele kakona. Fena loko kurina mavaya armarubela Funeral Services. Wika nup kanganyiseka 065-525-4253. Kumbe
2: 074-751-4932. Gazan traditional shop le yikumeke palaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeke kwa la giane la hi shavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi shavisa beka mina mtabazinde mabona hoza hoza mrumele

0: xikolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La vona individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela

0: Kovela Funeral Services. Hila hlamrandzwa wena hindlela xindzuti. Plan A u joina hi 210 rand. Plan B 220 rand. Plan C 260 rand. Ibi u tsarisa titwini wa swirho handle ko languta malembe. Ku 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery. Plan B 2200 rand ya grocery. Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yi nga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand. Plan B 4500 rand. Plan C 5000 rand. Hey, hiri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku. Hi na ravi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Skosese Wholesale endzhaku magezi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kusuhani na Ravi Ridge. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhani na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhani na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi vuyisa Limpopo mahala. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarobela Funeral Services, a yi tekete chance. Eka tikhasimende ta Armarobela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina, mi lemukisiwa evukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu amutela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarobela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Enzelela dumadwe gyan na Malamulele namuntlha naswona u tava u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Tikumelela duma steel roof tile hi 99.90 ha yin'we. IBR 0.4x6 meters hi 399.90. Fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na Tech butisa kwala xitolo la duma. Where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona kuna swipimelo. Madyandzope traditional healer Dr. Giligili beri nga fambukaka va ri kona
2: va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambanana ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabisinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.
3: Yeah.
1: nga durelu Tombstone T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli. Va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzela ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
3: Ya loko switsutsutsu swa mingiseri wa mina na Ntombi yo Zenya, Ntombi yale swikhoni swa maleza wa Zinjiva, ntsetselelo wa kahlungwana nene ntukulu wa mamijaji nwa ri smart na sera mamijaji nwa matola ka mavuza kaya mbuya na va pfumela na ku tshemba leswaku vanhu va pfukile ni xeweta vanhu hinkwakunkwakunkwaku lomi ni yingiselaka mi ri kona minjhani na mi pfukile. Ntombi ya mi pfuxela ka nongonoko wa Sportville nkarhi wa hina u vekelaka 9 pass nga ku hlwelahlwelinyana cause namuntlha hi ta va hi ri na xitori xa hina xa xisaka xa nghondo, so swi swa hina swi lava hi swi hatlisisanyana. Namuntlha hi ta va hi ri na nkulukumba JJ Rikoto ku ta vulavulasana hi mhaka ya Bafana Bafana, miyingiseri wa mina ka majaha masiku ra namuntlha. So mhaka ya koho hi ta va hi tshame kwalaha ka Bafana Bafana. A swi tiva leswaku hi ti-11 June 2026 Bafana Bafana va ta va karhi va tsutsumela le a Mexico kumbe va le a Mexico ku ta hlangana na xipano xa Mexico ka ntlangu sungula ka mitlangu ya kumbexana ka mitlangu ya misava hinkwayo World Cup, miyingiseri wa mina. So hi langute xipano xa Bafana Bafana hi ku angarhela, miyingiseri wa mina, mara hi ngeza hi nghena ndzenindzeni i ri ni pfumeleni va kha ni tsutsumela kumbexani ni ku byela leswaku hi kuma kahle ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za kumbe uyi kuma kahle ka WhatsApp ya hina ya 0608875942 kwalaho ta hi sila nkandziyiso. Nhlokomhaka ya hina ya siku ra namuntlha ni vutisa wena, miyingiseri wa mina, hi voni nga ku ya ka xipano xa hina xa Bafana Bafana va mani va nga ta ncica kumbexani va nga ta hitela na swin'wana swa ku hlamarisa ka 23 wa majaha lama ma nga tsutsumela kumbexani ka 26 wa majaha lama ma nga tsutsumela le eka World Cup leyi nga kona, miyingiseri wa mina, le a USA, Canada na Mexico. Voni ingaku va mani va nga tata va hitela na swin'wana swa ku hlamarisa, miyingiseri wa mina. Nhlokomhaka ya hina hi va mani ka majaha lama ma nga langiwa lama wena hi ku vona ka wena u vona ingaku va tata na swin'wana swa ku hlamarisa. Ni vulavula hi majaha lama ma nga langiwa, so swi vula ku nhlokomhaka leyi ya lava va swi tivaka leswaku majaha lama ma nga langiwa i va mani. Swi vula ku u ta kota ku va u swi twisisa leswaku nhlokomhaka yi lava vanhu lava va ka yi tiva bolo hayi ku hexa hi va mani lava u vonaka ngaku loko hi ya tlanga na Mexico va ta va kona in party leyiwani hi ta yi vona kusuka ka vatlangi lava, miyingiseri wa mina. U nga rivali leswaku vatlangi va hina va Bafana Bafana, miyingiseri wa mina, lava nga va karhi va langiwa ya le ka World Cup, miyingiseri wa mina, i vanhu lava hi va tivaka, i vanhu lava va nga tlanga bolo hi va vona, i vanhu lava va nga langiwa hi ku ya hi ku va tlange kahle aka mitlangu ya Betway, mitlangu ya le England, mitlangu ya le USA, misava hinkwayo kwala ku nga na vatlangi va la Afrika-Dzonga, miyingiseri wa mina, ku ve ku kha ku langiwa hi ndlela yaleyo. So i ri ni ku highlight nyana ni ku nyika nyana vatlangi lava va nga langiwa ku ya ka World Cup leswaku i va mani leswaku u ta kota ku va u kha u tinghenelerisa aka nhlokomhaka ya hina, miyingiseri wa mina. Rowan William ukona, Ricardo Goss ukona, Sipho wa China ukona. Batlangi lava va nga hi nga va langutisela kumbe xa ti-defender leti nga ti langutisela, Nkhuliso ka Mdau kona, Olwethi Makhanya kona, Thabang Matuludi ukona, Kosinathi Sibisi ukona, Khulumani wa Kandamani ukona, Imen Oken ukona, Samukelo Kabini ukona, Mbekezeli Mbokazi ukona, Obri wa Kamudiba ukona, Bredli wa ka Goss ukona, Kamukhelo Sibilibili ukona. Kasi ka midlili wa hina hina Tebuwo wa ka Mkwena, Jayden Adams, Talati wa ka Mbatha, Siphelelo wa ka Sithole. Kasi ti-forward ta hina Oswin Apollos, thapelo wa ka maseko kona evidence mahopa Leila Foster Iram kumisani Ingram Reinas ukona rilebukile wa ka Mfukeni ukona Themba Zwane ukona Tsepangwa ka Murimi ukona so ni butse wena leswaku hiku boneka wena va mani laba vona nga kuma nga ipfuna le ka World Cup ai hiku soleni swiswa mara mulweni nga ta nghenisa leswaku hi kota ku vulavurisana hi xipancha bafana bafana uya tana hinkwaswo leswi nwe hi lavaka ku switwa hi xipancha bafana bafana leswi mi nga lavaka ku switwa mi yingiseriwa mina so ndlela yale hi ta va hi karhi hi twa leswaku kahle kahle nkulukumba JJ Records va yi vona njhani bafana bafana mara ni ngeza ni nghena ka nkulukumba JJ Records a hi languti man'wani ma mahungu lama ma baku bembele mi yingiseriwa mina lama baku bembele ka nkarhi wa sweswiwani i mahungu ma n'wa tipempe kusuka la Afrika kusuka a tikweni ra Somali ni vulavula hi nkulukumba Omar Aten hi wun'wani loyi a nga aleriwa leswaku a va karhi a nghena a USA ku vuriwa leswaku nkulukumba Omar Aten u tlhelerisiwe a Turkey laha ta huma hi kona ku nga ri ku nghenisiwa a USA mara leswi swi tise njhekanjhekisana ka vanhu va misava hinkwayo leswaku hi ku maphepha ma yena ma tshamisekile why a kumeka karhi a tlherisiwa u nga rivali leswaku nkulukumba Oman hi wun'wani wa ti-refri ta ku duma laha Afrika loyi a nga va karhi a tlherisiwa kasi ku angula ka yena nkulukumba Oman u kombisa leswaku rivengo ri kona aka kusuka aka USA ku ya a Somali aka nkarhi wa sweswiwani hi vone manana Hillary Clinton va ku tala va n'wi tiva manana Hillary Clinton ibe a kombisa leswaku ni ku hlayela leswi ya a nga swi tsala manana Hillary Clinton mi yingiseriwa mina loko swi ta ka World Cup na ku va nkulukumba Omar a va a aleriwe ku nghena a USA u ri as the World Cup host the US shouldn't be feel-partly bearing official from entering the country to do their job. It's terrible backwards. It also counterproductivity. Ni vulavula hi manana Hillary mi yingiseriwa mina lava va karhi va angula mayelana na ku areliwa ka nkulukumba Omar ku va va nghena atikweni ra USA. Loyi n'wa tipempe i kumeka a karhi a complaina swinene mara as it stand a nga pfumeleriwanga ku va a nghena a USA. A na swi veka USA kumbe swi veka ka World Cup leyiwani a tibukwini cause a hi yena ntsena nga aleriwa va tele va aleriwaka ku va va nghena a USA. A swi tiva leswaku mitlangu ya Iran hinkwayo a yi pfumeleriwangi ku tlangela a USA ntsena va ta va kha va tlangela ku hala Canada na va Mexico ku nga ri a USA. USA yi ve ri va bene va hisa lava leswaku va nga yi va ya tlangela a USA. So i World Cup ya njhani ya enemy city ya sona ma mingiseri wa mina a ta vona swo tala ka World Cup leyiwani leswi swi nga ta hisiya hi hlamele vanhu vo tala so no va na ntshembo na ku pfumela ku hayi hinkwaswo swilo swi ta famba kahle ka World Cup leyiwani. A hi suku kwalanga kulukumba Omar hi tsumela ka Banyana Banyana i ri ni jikala loko ni vuyi hi ta ya mahlweni
4: Gazankulu traditional shop leyi kumeka ePhalaborwa kasi vula ku valiwa hi traditional shop yi kumeka kwala Giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hozahoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba ku phikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomani swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambanahambanana na swin'wana swo tala u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyane hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
3: Ya vuyisasa swi mingiseriwa mina nkarhi wa hina wivekela ka 17 minutes past 7 hi vulavula hi Banyana Banyana ka nkarhi wa sweswiwani mingiseriwa mina Banyana Banyana a va ri ku tlangeni kahle a wu swi tiva leswaku va tlangeni ka siku ra muntlha na xipani xa Japan xipani lexi a xi nga va himetela hi tibolo ta ntlhanu ka tandza namuntlha va vuye hi round 2 Banyana Banyana va lava ku kombisa leswaku vona a hi xipani xa ku huweriwa la inga bona Spanish abanyana banyana makota kuba bahlula number 5 am 7 inkwayo nibula bula hi bola ya vaxisati the ranking ta bona Japan ba bula leswaku beleka position 5 misaba inkwayo Africa Dzonga beleka number 58 misaba inkwayo ibone bola iri yimwe ya kusuka ka ntombile ya vabitana ka Linda Muthlalo abaka rikora ya rikona kick le wa mingiseri wa mina abaka tisisa leswaku hayi baba ka ri va leader ka xiphemu xo sungula xa ntlangu mingiseri wa mina loko ba kuse ba kuse ku ri bola yinwe ka tandla ku ba vuya baba va kota ku baba tisisa leswaku hayi kahle kahle baba va ka ri va tisisa leswaku baba ka ri va hlula aka ntlangu wa lo mingiseri wa mina swivula yini le swivula leswaku Afrika Dzonga iya ikha iri improve loko swita ka bola ya vaxisati mingiseri wa mina loko misuka ka 5 north mia aka 1 north mia mia ba spande si singa ka number 5 misaba hinkwayo swikomba kahle leswaku hayi mitire matimba swinene nene nene nene vana ntshemo na kupfumela ku ya mahlweni va ta ya mahlweni va karhi va tirha kahle ivone deputy minister wa kusuka la Afrika Dzonga saitra swa sports mingiseri wa mina manana peace mabe vari kona kwale ku ta hoyozela xipande xiya na ku va va nika hlohlotelo ndaka loko kahle kahle makoti ku va va hlula xipande lexiya tlhele hi vona ntombi ntombi leyiwani hi yin'wana ya tintombi leti loko la Afrika Dzonga hi vulavula hi vanhu lava va va ku va karhi va tlanga bolo hi vulavulaku hi tona mingiseri wa mina hi vone Jenine mina a va karhi a nyikiwa a collet kumbe a va karhi a tiyisisiwa leswaku u ya aka 150 cap a karhi a tlangela Banyana Banyana so rifilwe Jane hi un'wana na yena a nga va karhi a nyikiwa skipa swo tiyisisa leswaku hayi i na 150 cap aka ntlangu wolowo wa Banyana Banyana le a Japan loko xipani lexa xa yona Afrika-Dzonga va karhi va tlanga na xipani xa Japan a ri va lera mitlangu ra Osaka mingiseri wa mina so hi ka hi ku hoyehoye ka rifilwe Jane u va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi loko nkarhi wu fikini wa ku a heka tikhoko u ta va karhi a hayeka mari ka nkarhi wa sweswiwani u va karhi a pfuna xipani xa hina ku va xi kha swi wina mitlangu nguri wa hetelela hetelela hi ta vuyela ka Bafana Bafana mingiseri wa mina ni ku byeni ku siku ra namuntlha kahlekahleni ra Bafana Bafana lomu kun'wana hundza hi kona mingiseri wa mina i ri ni ku tiyisisela leswaku xipani xa Orlando Pirates va tiyisisini leswaku vatlangi vo ringana ntlhanu va va karhi va famba ka xipani xa Orlando Pirates tseko fotso ka mabasi wun'wana a fambaku Sipho Mbule hi wun'wana a fambaku Bandile Sandu hi wun'wana a famba Karim na yena hi wun'wana a famba kasi na Gilberto hi van'wani va va karhi va famba aka xipani xa Orlando Pirates kasi Orlando Pirates va va karhi va ku hayi hi va wisela enhlahla ku ya mahlweni ku nga ri ka xipani xa Orlando Pirates so ka hi ku hoyehoye aka vona aka swipani leswi nga ta va swi kha swi va sayina kasi ku na van'wani Orlando Pirates yi nga tiyisisa leswaku yi va sayinini Orlando Pirates va tiyisisini leswaku va sayine Sibangani Zulu na jahi leri a va ri vitanaka Vuhlali Nkwato na jahi leri a va ri vitanaka Mthetheleli Mthiyani jahi ra ku hetelela va ri vitana Nkapani Lungu majala mamune lamawani hi lama xipani xa Orlando Pirates va nga va tiyisisa leswaku hayi ma kona ka xipani xa Orlando Pirates kasi Orlando Pirates yi tlhe yi tiyisisa leswaku Thabiso va ka Libiso luya ni nga ku byela hi yena mavhiki lama ma nga hundza hayi se i kumeka rintshwa le ka Stellenbosch hi le kaya ra yena rintshwa mingiseri wa mina i va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi u le ku tiphineni hi nongonoko wa Sportville a hi tsumele ka JJ mingiseri wa mina hi ya twa ku kulukumba JJ aka majama siku ra namuntlha loko swi ta ka Bafana Bafana mitlangu leyi va yi tlangaku ku na hope kumbe a ku na hope a hi twi leswaku kulukumba JJ va angula va ku yini aka mitlangu leyi ya Red Cup loko swi ta ka Bafana Bafana. Kulukumba JJ ha mamukela ka GSR FM ka nongonoko wa Sportville.
5: Riperile muhaxi riperile le ka vayingiseri va GSR FM riperile.
3: Ya kulukumba JJ ka madyaha masiku ra namuntlha tanihiloko hi vulavurile na nhlikani leswaku hi ta va hi karhi hi vulavula hi Bafana Bafana ku na hope ka Bafana Bafana leswaku va nga ha na huma aka ti-group stages kumbe ku to fana na kwala naswo vatlangi lava mi vonaka ku va nga hi kombisanyana swin'wana swa ku antswa ka Bafana Bafana va nga va ri va yini la ku hi mimpfapfarhutanyana aka vayingiseri leswaku kahlekahleni kuna ku tshembisa nyana leswaku vanga hihlekelerisa nyana ba hisa laba le a Mexico, Canada na USA World Cup inga kona na.
5: Inkomo mahashi a hi sunguleni ka ku andlala mhaka ya FIFA World Cup loko swi fika ka xipano xa Afrika-Dzonga.
3: Ya.
5: Mo hi miteka ku sungula mahashi hi sungula kwale tiko ra Afrika-Dzonga ri nga sungula ku qualify kona 1998 le atikweni leri ra Furwa. Laha a ku ri ku sungula Bafana Bafana yi qualifyela FIFA World Cup.
3: Ya.
5: Hi nga vuya hi nga ri na nchumu hi tsandzekile ku ya nghena aka last 16 swi hi tsandze kwale ka group stage hi tlhelela nakambe hi 2002 le a ku ri ya Japan nakoho hi
3: kulukumba JJ
5: hi tlhela va na nkateko nakambe yes hi tlhela va na nkateko nakambe hi nkalu wa 2010 loko hi hosta tani hi Bafana Bafana
3: kulukumba JJ swin'wana swi tshamisa
5: mahari kona mo
3: ya mahari kona moyeni ni mitwa kahle
5: yes ana ha komba leswaku ri hi tlhele hi va na nkateko wa ku rhurhela mitlangu ya FIFA World Cup hi lembe lera ra 2010
3: ya
5: laha hi nga na koho hi nga hluleka kambe mhaka leyi lava ku yi kumba a ku ri ra ku hetelela hi hluleka 2014 a hi yanga na Brazil 2018
3: ya riqingho leri ri na ku pfa ri khatakhata mani kulukumba JJ ya
5: awu
3: na swi lava leswaku vanhu va karhi va twa leswaku nkulukumba JJ mavonelo ma vona loko swi ta ka timhaka ta Red Cup. Kulukumba JJ
5: Eperele mohash.
3: Ahee, hayi se mitwala kahle ngopfu ya.
5: Mitwala kahle. Ya, ani swi tivi ku va yingiseri va ta va swi kumile na, kambe a na ha komba ndlela leyi xipano xa Bafana Bafana kumbe gondzo leri swi nga ri famba ku ta fika namuntlha eka mitlangu ya FIFA World Cup. Kambe sweswo swi ta hi fika eka 2026 laha Bafana Bafana yi ya ku aka mphikizano wa misava leti ndhawini letiya ta America. Xipano xa Mexico lexi hi nga pfula na xona rivala hi 2010 namuntlha hi pfula na xona ka masiku mambirhi lawa ka a xi kotanga ku xihlula loko xi rila kaya naxona a xi hi hlulangi kambe ku va xona xi kumbe ku tlunya wun'we a xi va xi tlangile swinene leswi vulaka leswaku ri matimba ya ngwenya ku ta hava mati hi languta leswaku xipano xa Bafana Bafana xiyaxiya kuma ku tlunya wun'we kumbe xi lahlekeriwa hi mikutinya leyi hikokwalaho ka yini muhaxi hi fanele ku langutisa mhaka leyi hi ndlela leyi loko hi langutisa xipano xa Bafana Bafana laha xi nga fika kona sweswi mi langutisa vutiolori bya xitoho hi ndlela ya ku prepare-la mitlangu leyiwani mi ta swi vona ku ri xipano lexi ta xi ta humelela hi minkarhi ya makumu ku va koho hi vona ku vadzaberi va humesa xipano lexi nga ta xa yimela xipano xa Bafana Bafana laha hi vonaka vatlangi van'wani va nga tirha swinene ku va xipano lexi qualifya ku ya eka mphikizano wa FIFA World Cup kambe hi vona vatlangi lava va nga ha ri swi koteni ku ya mahlweni na xipano vatlangi lava nga qualifyisa xipano ku va xi ya tlanga AFCON van'wani va vona a va ha ri kona kambe loko hi swi langutisa leswi a swi hi hlamarisi ngopfu hi swi vonile hi 1998 swi humelela tano vatlangi va ku fana na vo Dr Kumalo na va Macfish va hluleka ku ya ka mphikizano wa FIFA World Cup so i swilo leswi i swi humelelaka nakambe tikonikulu Afrika-Dzonga leswi nga tswalangiku mihandzu ka minkarhi leyi nga hundza laha hi langutelaka leswaku na ka nkarhi lowu muhaxi hambiloko xipano hi fanele ku ya hi seketela kambe hi ya hi seketela hi ri na ku chava swinene
6: leswaku malulamiselo ya xona a ma hi nyiki nkhinkhi wa leswaku ri xipani lexi xi nga xa tirha hi matimba swinene etindhawini ta America.
3: Ana loko hi ya hi ya hlangana ko sala masiku mambirhi ntsena hi ya hlangana xipano xa Mexico leswi vulaka leswaku Afrika-Dzonga hambiloko yo prepare hi ndlela leyi vongo va preparesa xiswona a ku na i hope ya leswaku hi nga tshika hi hlule xipano xa Mexico wini ya hina ku ngo va drone na xipano xa Mexico.
6: Muhashi hi swi languterile leswaku ri

0: yana ku kangakanyana katsongo mhashi xikemba ri karhi hi fiye na space xa ku tikuma hi disappointiwile.
1: Kulukuba JJ mi nga songasonga mi ku yini loko swi ta ka Bafana Bafana loko va karhi va ya va tlanga mitlangu ya vona hi ti 11th June 2026 le a Mexico a rivala ra mitlangu ra ku duma ra Alcara.
0: Sponsor kuva xi navelela mi ni tateke leswaku ri xi ya xi ya hi hlamarisa le a tindhawini letiya ta America loko xi ya tlanga na xipano xa Mexico hi hlamarisa hi sweswo ntsena a xi tlhele xi hi hlamarisa xipano xa Bafana Bafana hikuva xi qualifier ro sungula ku ya eka round ya la 16 leswi nga ta va swi ri achievement yikulu kumba ngopfu etikweni nkulu Afrika-Dzonga ku ta va ku ri sungula xipano xa Bafana Bafana xi kota ku hundza eka rhengu leri ra ti-group stage ya ka la 16 so hi va navelela mikateko mudzaberi Hugo Bros na mupfuni wa yena Elman Mkelele na hinkwavo lava nga kona ka xipano xa Bafana Bafana hi va nyika mikhongelo ya hina a va yi teki va va tirha hi matimba va hi hlamarisa leswi hi nga ku swi anakanyeni swi ri na ti-doubts a va hi va hi nyumisa mi komba leswaku ri e-e leswi hina a hi vona swona a hi swona leswi va nga xiswona.
1: Ni dakisini kulukumba JJ valava hi vulavula na vona mingiseri wa mina ku ri kulukumba JJ Records mingiseri wa mina kusuka le ka N'wamankena va kombisa leswaku Bafana Bafana ku sukisa kwale ka 1998 loko hi qualifyela ka World Cup a hi se ndlula ka ti-group stages ka ti-World Cup hinkwato leti hi nga va hi ka hi ti tsutsumela ka tona va kombisini 1998 va kombisini leswaku hayi ka ti-group stages hi tsandzekini 2002 hi tsandzekini 2004 kumbisa 2010 u ta ni khomela hi tsandzekini ku hundza aka ti-group stages sweswi vuye nakambe nakambekambe hi le a USA xana hi ta wu tsema ndhukano luwa wa ku hi nga koti ku hundza aka ti-group stages na hi ya ka la 16 a hi swi tivi leswi swi tivaka i ku nkulukumba Hugo Bros na nkulukumba Helman Mkelele na vatlangi hinkwavo va xipano xa Bafana Bafana hi langutele leswaku va hi xoka kahlekahleni va ta na swin'wana swintshwa u nga rivali leswaku ntlangu lowu wani mingiseri wa mina exikarhi ka Bafana Bafana na xipano xa Mexico ntlangu wukulukumba ngopfu Mexico ti-host hi voho va faneke va tikisa loko va tlanga na xipano xa Bafana Bafana Bafana Bafana va fanele va tikisa va kombisa leswaku hayi na hina hi na wona matimba mingiseri wa mina ba riqingho ka nomboro ya hina xirhandza 060-887-5942 u ni byela leswaku we Bafana Bafana u voni ngaku ndhukano luwa wu nga na suka ki luwa wa ku hi tshama kwala ka ti-group stages hi nga hundi aka la 16 hi nga yi vona aka 2026 yi hundzela amahlweni Afrika-Dzonga na pele riqingho mingiseri wa mina kota ku burisana mina na wena hi twa kusuka ka wena ka nomo wa wena mingiseri wa mina leswaku wena u voni ngaku hi nga swi kota na andzhaka loko kahlekahleni kuve na ku cincacinca ka swikwadi kumbexana kuve na ku solasola leswaku hayi vatlangi lava va nga qualifyisa vatlangi lava va ri na a va ri kona aka ku qualifyela ku ya ka World Cup van'wani va vona a va ha ri kona ka World Cup van'wani va fambile van'wani ku nghenisiwa van'wani vantshwa ana Afrika-Dzonga yi nga na swi kota ku hundza aka ti-group stages hi vatlangi lava yi nga va yi va langaki a hi swi tivi yingiseri wa mina i ri hi twa van'wani va yingiseri leswaku vo va ri yini loko swi ta ka timhaka ta ku va va angula eka Bafana Bafana a hi twi miyingiseri leswaku u ri yini
2: riperi ri tombiyo zenya na vayingisi va GSFM me ni vona loyi a nga hi cincelaka ntlangu ni vona Mdhawu ni vona Mfukeni ni vona Rhenes hi vona va nga hi cincelaka ntlangu mara ti ta vuya swinene a mi hlangana Musa Xigalo tikulu SW sikhandzeri nkulu.
1: Khensini Musa Xigalo ni khense swinene ku va u angurini ka mhaka nhlokomhaka ya hina ka majaha masiku ra namuntlha no va na ntshembo na ku pfumela ku hayi swi ta famba hi ndlela yaleyo na mehe ni vona vatlangi va ku tala lava va nga ta cinca ntlangu kumbexani swo tala swi nga ta endleka kusuka ka vona miyingiseri wa mina loko ni langutisa xipano xa hina xa Bafana Bafana hi xipano lexi xi nga na vatlangi va ku hambanahambana xi although vatlangi vo tala lava va xi nga va teka Bafana Bafana i vatlangi lava va tlangaka ka mitlangu ya Betway Premiership kwala Afrika-Dzonga mingiseri wa mina vo tala va vona va tlanga la Afrika-Dzonga ende vo tala va vona hi lava va nga na nkhikhi loko swi ta ka timhaka ta bolo loko ni langutisa kusuka ka xipano xa Mamelodi Sundowns jahha leri a va ri ti na

0: Mkhulisi Mdau rin'wana ro jahha leriwani ri tikisaka swinene ri nga na matimba swinene loko u langutisa physical ri na matimba jahha leriwani ra swi kota ku va ri shoulder shoulder vanhu no va na ntshembo na ku pfumela ku ri ta ha ri ya hi pfuna aka World Cup ku endla leswaku le ndzhaku leyi khumbi ra hina ri va ri tiyini wa swi tiva leswaku loko khumbi ri nga tiyangi leswi vulaka leswaku na yena William Rowan loyi a nga number one goalkeeper ya hina swi nga endleka swi n'wi tsandza ku va a siva tin'wani tibolo eka nkarhini wa loko xipani xa yona Mexico xi va xi kha xi n'wi niketela hi masayiti hinkwayo xi ta va xi kha xi nyika ti-short hi masayiti hinkwayo xipani xa Mexico miyingiseri wa mina hi ta va hi karhi hi nangutisa hi witnessa swi swikulukumba loko swi ta ka timhaka ta mitlangu ya bolo ya milenge emisaveni hinkwayo a yingiseli leswaku miyingiseri u ri yini laha
1: ripirini ntombiozele ya twala topic loko langusa xipani xa vafanafana xi na vatlangi lava na vona ni twisaku va lava ku tikombisa kumbe ku ndlela mavito vanhu vo fana na vo a police vanhu vo fana na vo Khulise Mdau vanhu vo fana na vo Adams vanhu vo fana na vo Mkwena hi van'wani va vatlangi lava ni hleketaku ku va ta fika va tindlela mavito swinene swinene swinene a mi na matimba ndlovu kusukela ka dzingidzingi mash inkomu
0: khese swinene but matimba ndlovu kusukela ka dzingidzingi va va ka kombisa leswaku hayi va kona vatlangi lava kahlekahleni va nga ta cinca ntlangu va nga ta endla leswaku swilo swi endleka aka xipani xa hina xa Bafana Bafana miyingiseri wa mina ni ku vutisini leswaku voni nga ku imani loyi a nga ta cinca ntlangu vatlangi va ntlhanu ntsena ni byela a hi tsimeli la hi twa leswaku miyingiseri wa hina u yi khomele yini la
2: riperile Ntombiozenya riperile aka vayingiseri Ntombiozenya ni kombela ku hi sungula hi langusala ku sungula xipani xa Bafana Bafana loko ni karhi ni cheka ka last 5 game xi tlange ti-draw to ringana tinharhu xi lahlekeriwa ka mitlangu yimbirhi i ti-friendly game leti xi nga a xi ri ku ti tlangeni so swi hi komba hini na swilo leswi mi swi trainanga kumbe ku tilunghiselaka hi leswi mi swi navelaka ku mi ya swi tlanga mara xipani xa hina a xi le ku tlangeni kahle so mara hi hleketa ku nga ha va na mahlori lama nga ta humelela na ivi nhlamulo ya mina ni ku no Ntombiozenya na swi twa ku ri hi fane hi vula ku ri ku na vatlangi lava nga ta va hi hlamarisa na ku vulavula hi mina ni karhi ni rhandza xipano xa hina mo ni vulaka ku me a ni voni vatlangi lava nga ta hi hlamarisa mitlangi lowu ni vonaka ingaku a nga tshika endla swo antswa kumbe leswo ku hi nga swi hleketangi i Rennes mitlangi lowu sukaka xipani xa Mamelodi Sundowns i mitlangu wun'wana wa ku no hleketelela yena a nga tshika endla swin'wana mara the rest ni vona ka ha ta ya ku ya tirhisiwa valavaya hi va vonaku mikarhi hinkwayo loko hi tlhela hi languta xin'wani Ntombiozenya ni leyi ya kona a hi le kaya ka hina mona mi kombisa ku xipano xa Mexico hi tlange na xona 1-1 ka 2010 xi hi vhakacherini so mpelampela loko sweswi hi yakaka xona ku va xona the host hi hleketa ku hi nga tshika hi kuma point ivi nhlamulo ya mina ni ku a ni pfumeli ku vafanafana hi nga tshika hi vuya na point aka game leyo sungula mona mi lake ku ntlangu lowuya a wu nge olovi Ntombiozenya xipani xa Bafana Bafana a ku na ku xi nga tlanga kahle mara na xi navelela ku xi tlanga kahle mara ka game liya a xi nge tlangi kahle hi nga vona ka ti-game leti ya tin'wani mara sweswi a ni kombisa hi game lexi ya ku yi tlangeni me ni vona xi ya ku tikeriweni swinene leki ngobe na vehle
0: ya nkarhi wa swi twa leswaku vayingiseli va va ka angula va ku yini loko swi ta ka timhaka ta Bafana Bafana loko va va hlangana xipani lexi xa na Mexico aka ntlangu wo sungula a ni vutisini ku na vatlangi lava vonaka na ku va nga hi komba swin'wana na a ni ka ni ku kombisa miyingiseri wa mina leswaku ku na mitlangu ya le ndhaku Khulisi Mdau wun'wani wa vatlangi lava va nga tiya swinene loko swi ta ka timhaka ta World Cup physically vatlangi va Bafana Bafana va fanele va tiyini loko ni n'wi ta vatlangi va le handle a ku nge n'wi phuxaphuxi njhe loko a khoma bolo ya tiya na le nengeni munhu wo fana na Mkhulisi Mdau hi wun'wani loyi kahlekahleni hi langutelaka leswaku le ndhaku leyi ku va ku bohini loko ni langutisa Mbekezeli Mbokazi hi wun'wani na yena kusuka ka xipani xa Chicago a USA hi wun'wani na yena loyi kahlekahleni hi tshembaka na ku pfumela leswaku combination ya vona na Mdau yi nga na hi ndlela swin'wana kwalaya ka xipani xa hina xa Bafana Bafana miyingiseri wa mina loko ni ngutisa academic leader ta hina hina ngutele leswaku munhu wo fana na Tebo wa ka Mkwena a hi komba swinwani swa ku hambana loko hina ngutisa munhu wo fana na Oswina Apollos a hi komba swinwani leswi na yena anga duma hi swona mi ngiseri wa mina so hoka hi nga tivi leswaku va ta swikota va hisala va ku ta hi komba leswi va nga duma hi swona kumbe ku to fana na kwala na loko na ngutisa le mahlweni le hina ngutele leswaku munhu wo fana na Leila Foster loyi kahle kahle mudzaberi wa hina nkulukumba Hugo Bronze angu tsemba ka ngopfu hina ngutele leswaku aba partini swi tikome nga ku kahle kahle ange se va kona partini mara hina ngutele leswaku loko a tlangana Mexico tani leswi ala a rhandza ka ku tshama ka rhangu tsungurisa ka starting 11 abe a partini ka game leyi wani hina ngutele leswaku miri luwa wa yena luwa u va ka u shoulder shoulder ti defendera aba ka rabba di bolo a kora misa loyi Leila Foster loko nangutisa le mahlweni le hina ngutelela leswaku jale ri a ritsongo ri lebukhilo ka mfuke aba hi kombisa kahla kahle nkarhi wa yeho wa ku aba a shayina ri lebukhilo ka mfukeni mingiseri wa mina hina ngutelela leswaku mfukeni aba karhi a hi komba leswaku yena u lungekerini ku va a karhi a lava ku tsutsumela aka ti team te le handle ti team ti fanele ti sungula ku n'wi vona aka nkarhi lowu hi vulavula ka hi wona aka World Cup ende ku fanele va n'wi vona i fanele a tlanga a delivera aka World Cup mi yingiseri wa mina so hi nangutele leswaku vatlangi vo fana va ri lebukile mfukeni vatlangi vo fana na vo Oswina Apollos Rhinus Leila Foster va va karhi va hi komba swin'wana le mahlweni loko van'wani va tsandzeka mudzaberi wa hina kahle kahleni fane atrisa ngondo ngopfu ka mitlangu leyiwani anga hlola hlweli no humesa vatlangi kuma ku mitlangu se uya ku heleni se ungenisa mitlangi hi nkarhi lowu se ni nga loser na ku tshemba jisera family
3: ahe ntombeze
0: ahe mipfukile
3: mipfukile mingani
0: ipfukini ana ku na vatlangi lava mbonaka ku va nga hi komba swin'wana swa ku hlamarisa ka World Cup
3: vona lava mmachaya ku va ina va
0: vamfukela le.
3: Kazi na vho zwane na police. Mara mina loko ni nangutene ha.
0: Akuna ku tsaya.
3: Ni vone hi ta vuya na nchumu la.
0: Akuna point hi ta vuya na yona.
3: Hayi hayi.
0: Katika ka World Cup.
3: I'm sorry Salisi. Ai pumeleni ku hayi. South Africa hi ti kotela yo landi.
0: Oh va kota rabi va hisala a va yi koti bolo vo yi hexa
3: a ni swi tivi kumbe ku a ni swi tivisi ku va fana lava va le handle va tsutsuma
0: va tsutsuma ende va swi kota no tiya bolweni a va tshama va karhi va wa nkarhi na nkarhi
3: va na matimba lama ma nga na mbokazeni va fana lava va tinisa tsutsuma va fana leswiya swa le handle leswi
0: u va na ntshembo
3: a hi naveleleni ku hayi a swi navela kunahina hi vamepeni
0: hi na ntshembo ku mbokazi i ta tiya mbokazi le ndhaku
3: mbokazi a khomisi te yi tshembelela
0: danku ya va kombisa leswaku a ku na ku tshemba la leswaku bafana va nga vuya le ni vona na siku lera tolo loko ni kha ni vutisa leswaku hi swihi swipanu leswi mi hleketelaka leswaku swi nga tshika swi na swi hi hlamarisini swi teka World Cup ni twa vanhu va nga xihlaya a ku na munhu na muyingiseri na wun'we ni nga twa vulavula hi Afrika-Dzonga bafana ku a yi nga teka yi nga yanyana ka swipanu swa ntlhanu ku pfumana wun'we mingiseri wa mina komba ku a hi na hope aka xipani xa Afrika-Dzonga leswaku xi nga na tirha kahle i ri ni ku byela leswaku Afrika-Dzonga ku va vatlangi lavawani va ya ka ti-group stages kwalaho ka ti-groups a swi na mhaka ku va ya huma na mikutlunya aka ti-group stages wun'we mutlangi u ya famba na 2 million rands 2 million rands ku va vo va ri kona va ri ku participateni aka ti-group stages mingiseri wa mina ku vuriwa leswaku loko vo kota ku va va pick up anyana va ya ka last 16 ya ngetelelana mali manta lwa ni tshoveka na misisi le leswaku a ni ta tshoveka na tindleve na tinhopfu ni kha ni swi twa ku ve ri kahle kahle ni ya ngetelela ka mali vafana jisa ra family lowu hi mina loyi bava
4: mina loyi kokwana Madeleke wa tova wa ni tsakile ya wa tiva hambiloko ni kanakana mara ni ku byela ku le ndzhaku le mbokazi na xikwati xa yena le ndzhaku
0: mamdawu le
4: samana kuku nga hindi mu hambles ma jayende la manga le ntungeni fa vakuteka ha vakutika vakumaize akutuma kavo ma lane and bonsa na kukeni na a police la mahlela
0: ya
4: vaitala nar man no puta mana wa mina na mpukeni
0: angana miri abari ku ngujimisen ni vone vari ku ngujimisen jimisen yana ku ti maizele ti va kona ku loko va ngu pusha a tiyelela nyana Okay, vari le ndhaku le mbokazi na squad xa yena vanhu vo fana na vo khulisi wa ka mudawu hi langutele leswaku va va karhi va va aphatini vanhu vo fana na va obri wa ka mudiva hi langutele leswaku va va kona aphatini va nga tshiki vanhu vo fana na va khulumani wa ka ndhamani hi langutele leswaku va va kona aphatini mingiseri wa mina le mahlweni va kombisa kahle leswaku Mfukeni na Osuni Apollos na yena Leila Foster va va karhi va tirha hi matimba a hi swi tivi mingiseri wa mina ma leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vangela torha a hi tsimile laha Jisera family lo.
5: Ambi siri tani rostokotiri usendlopu ngala ifika ikuma nyama. Na 90 minutes ikulukumba ngopu inga hinda South Africa iba mahlweni nyana.
0: Dankise swinene baba.
5: Danko.
0: Okay, very 90 minutes ikulukumba na mina yima na vole swaku 90 minutes ikulukumba. Inga na hunda Africa Dzonga hina nguta swinwana hla swinwana kungari ku bua ka Africa Dzonga. Jisera family lo. Aw tsutsumini mingiseri wa yini tsutsumini laha ni swi rhandza ku va ni twa leswaku yena u angula ku yini loko swi ta ka timhaka ta vatlangi lava nga ta va ri kona le phatini leyi nga ta va yi ri kona le a Mexico ntlangu wo sungula sungula Afrika-Dzonga va ta va ri na Mexico aka ntlangu wo sungula ku langutisa leswaku ana Afrika-Dzonga va lunghekerini la ka group play yi nga na Sterling na va nga na hunda Afrika-Dzonga mingiseri wa mina a tsumile ka Facebook page hi langutisa leswaku vamani va nga hi tsalela Matimba Ndlovu u ri swin'we ni ra ka dzingidzingini Khensini Khense swinene Khensani Dlori Bilankulu ni Khense swinene i mani un'wani hi tekani Nhlatsweko ni Khensini Sweet Livers ni Khense swinene Maria Masonga ni Khensini Timen Martin Khensini na wena we son Richard Khense swinene u ri riperile nhwenyani wo zenya xipano xa Bafana Bafana xi ta hlamarisa tiko vatlangi lava va nga ta sayina na ku tinyungubyisa hi vona Mbokazi Mfukeni na Mukwena hi swin'we ni ri kwala ka homu forinsini Khense swinene wisan Richard maangulelo ma wena Khense swinene Masindi Madzivandile ni Khensini Brenda Muremi ni Khense swinene mani un'wana tuva ra nhova ni Khensini Khwaxu Khense swinene Mbilu ni Khensini Basani Khensini Phil Jones ni Khensini na n'wina Lindi ni Khensini mana Nhlohlotelo Khense swinene Hasani Khensini na n'wina i Mandroli ni Khensini Majosi ni Khense swinene Christina Manyiki ni Khensini Nico Michael Nkesini na wena imani la voice Nkesini swinene Abima Swanga Nkesini Chabalala Oscar Jomb Nkesini imani la Fisa Nkesini swinene Mpo Nkesini swinene na wena imani Kesen Kesen Nkesini swinene na wena Nzama Nkesini Pace Novel Nkesini na n'wina imani la Challenger Nkesini swinene na n'wina loko mi tsalerini kuna nyeleti Basan Chamang Skasele ndleleni uri hashtag sportvin kesesne na matsalelo ma wena hi skasele ndleleni matshamiseke ngo mabase ngopfu swa ku munhu u hlaya a tiphina loko a hlaya swi swa wena uri hashtag sportville gcrfm riperile na vaxomu tombio zenya ni na n'wina ni ri laha tindhawini ta ka khakhala hi ntirho ekaya ku ri ka mahlati ni khese swinene a ku hashtag skasele ndleleni hi mina a ku bolo yi vangela torha a ku let's go a hi fambeni impela le ka world cup ya vona leswaku va hi khomele yini le ka world cup khese swinene n'wina mi nga ni tsalela aka Facebook page ya hina ya GCRFM Khense swinene vanhu hinkwavo lava va nga ni bela tinqingho Khensini na Mr. JJ Rikhoso ni Khensi swinene loko mutami angule mayelana mitlangu leya ya World Cup Afrika-Dzonga leswaku ana ku na hope njhani leswaku hi nga tshika hi fika ku halaka last 16 va kombisini ku hayi hope yona ku hava mara va ta tsaka ngopfu loko va va hlamarisiwa hikuva Afrika-Dzonga yi hundza aka ti group stages na n'wina mi nga tsala kumbexana mi nga hi sendela ti-audio na ti vona ti-audio ta n'wina ti le ku phithizeleni mara nkarhi wa hi vondzoka lava ve ri va ya biwa 3-0 ntombi i Musa Xikalo ntukulu wa Skandule okay va biwa 3-0 khese swinene hambiswiritani a hi tsumile ka xisaka xa nghondo mingiseri wa mina hi ya twa leswaku aka xisaka xa nghondo xisaka xa nghondo swi hi khomele yini va na ntshembo na ku pfumela leswaku u tiphinini nongonoko wa Sportville aka siku leri ra mundzuku nakambe kambe mina na wena hi ta tlhela hi va swin'we mingiseri wa mina no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi swi ta hi fambela kahle ri ni langutisa leswaku xisaka xa nghondo swi kwini xi pfa xi tumbela xisaka xa nghondo ku endleka yini hi swona mingiseri wa mina a ni koti ku twisisa leswaku ku endleka yini hi xisaka xa hina xa nghondo hi ri ni langutisa laha leswaku xa kumeka xisaka xa nghondo leswaku hi ta va hi karhi hi xi tlanga moyeni leswaku vayingiseri va ta kota ku va va karhi va swi twa leswaku swi va swi kha swi ku yini mingiseri wa mina hi ri ni langutisa laha swilo swa koho swi pfa swi tumbelanyana mingiseri wa mina hi leswi a hi fambi ka xisaka xa nghondo sala u tiphina hi minongonoko hinkwayo leyi nga ta nghena ka JSRFM mi rhandza hinkwenu makaya
6: eka vayingiseri va xisaka xa nghondo hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhelo muhumelerisi eParadise Tyson Kuhn kasi emichinini i na Khodan Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiselo wona emoyeni hi jara valandzwa
7: kahle mi fonela my Joyce ya rila hello my Joyce
8: ahe
7: minjhani
8: hi pfukile hi ngovana ka mamitsongo
7: ha hi pfukini na n'winavo a mpfi mivuya ka
8: hayi kasi ni ta vuya mamitsongo a ni laha ku khawurisa dzengerere a ni na yena yi a nga kota
7: oho my Joyce i xi na timhaka tin'wana ani leswa swa ti 16 ta June swi kotlane na ku ya le ka World Cup swi kotlane
8: ni
7: swi kotlane ku famba hi ti 10 ende loko ku famba hi ti 10 swi loko ti 16 tete hi ta hi nga ri kona se mhe ndani nga ri kona my Joyce na famba hi ku bava va famba venge fambe va ri voxe
8: event leya la kaya ke ya event leya ti 16 ta June bava ta va nga ri kona
7: va ta va nga ri kona bava na mina ndani nga ri kona ende ni twe bava va ku vete na n'wemi timaya
8: drop
7: kumbe xani trouble i ta sala a swi vona yena hi ku a ni hi nge dropi swilo se vanhu hi va byerini
8: leriveleke ku kuna n'wana loyi swi fana loyi trouble
7: loyi ha ni hlekete ku kumbe xani hi ta sala a vonavona hinkwaswo mina ni nge sali my Joyce ni tshika nuna wa mi a famba ri yexe kwaleni loko a vuya lana a nga ta vuya se a nga ha nhlamuli a kumbe van'wana
9: n'wananga
10: ahe ba
9: u pfukile na
10: ni pfukeni njhani
9: hayi a nga ri a zama lebyo tala byi na vinyi va byona
10: se mi va kumbe nin'wana wa gate
9: a ni nkumi le ku fowuneni ni ta zeni ya kunene le kaya ka yena na fowuni a fowuni yo rila a yi hlamurini
10: kokaya mi ta nkumi
9: a ni swi tiva ni ku kamba
10: hi nga vulangi kwala ku va tsutsuma timhaka
9: kani we i vo ku byela ku va tsutsuma timhaka kumbe wo hleketelela
10: munhu a ni wa tikomba na ni ri va tsutsuma mali leyi va nga lomba na ma 100,000 ya fika leyi va nga yi lomba ka tati se va nge yimeli mali yaleyi vo yi tsutsuma
9: a rizi mara ni ta n'wi ka
10: kasi mi lava hi ka vona
9: i fanele ku ya ta tirha
10: van'wani vanhu ke ku boha vona
9: i kala ka ra tirha lani wena
10: se ni ke
9: ani
10: i yo ti-resign zi yexe
9: loko a resign i ta hi byela ku se u resign phela ni lava ku thola munhu un'wana ni nge
10: no tsutsuma se ka
9: eyi wena na wena ma okay we mi famba ke
10: mi nga se famba i mani ni mi byela a ni vete ni twe mi kumbe yale ka World Cup a swona
9: swi hunguvi sweswin'wana
10: na ni famba na n'wina na mi nxave thikiti
9: na wile ku ya vona
10: ni ta salela yini
9: leswi nga ku mi ku famba nkwini laha
10: muti hinkwawo ha mina ni wanga wa xinu ya hi minkarhi a ni tirhi kona kwala
9: mara ya duranyana mathikiti ya kona
10: ra durha loko ku lava ku xaveliwa mina
9: e-e a ni vuli ku ni nge ku xaveli no vula ku no pina ku wo ya durha mara ndza ku xavela swa bonda ndlenzi ku yini n'wana wa mina
10: lewa nga wa xi va kona va mhani masana na va trouble a swi bohi va hi ri kona
9: lamantsongo va fanele va nga yini
10: va nga yini mhaka yini va ya tshama na va masana leyi ka wa nga waxi
9: hayi masana i ri ya kona
10: se vona va nga fambi ku famba masana
9: u ta sala mani laya
10: u ta sala masana masana a sali matsongo va ta hi famba
9: ixi
10: i yini
9: okay n'wana

0: hayi kwa ku baba awa endi sweswo mantsongo baba mi swi kahle ku vanga miyelela vanhu hinkwavo hayi n'wini ko va swi sungula ku mina na tsaka loko munhu a rhandzana na wena loko a lava ku famba a famba na yena se ni ta vulavula na yena trouble na n'wini xoku mi nga vulavula na yena mi n'wi byela ku ri event liya a yi sale yi endla ku yini na ku yini ku ka World Cup yi ya kona
1: ende phelani na masana i ya kona peda is wine fostela ku ya
0: Masana waya.
1: Ee veri iya kona baba endi ntiku va byela ni nkarhi munhu. Va swi tiva njhani vona baba? That's why ni ku ni ya kona.
0: Hayi ku ya nani mantsongo. Yeleni ma na n'wina mi nga sali ka event loko ze ku ya masana ya nani.
1: Ho ni ya kona n'wana mhani i ta sala swi vona trouble ni ta vulavula na yena.
0: Mi vulavula na yena. Hayi trouble plus hayi. N'wana loyi a phela i gifted luya.
1: Ende mhani Joyce a te kasi why hi vitane vatirhi va byela ku ku na event yena hi nga n'wi byelangi na. Pese mhani n'wi byela ku ah mi rhangeri hi ya nga boha ku ku vuriwa ende wena i ku fowunerini a nga ku kuma
0: nakona nga ri kona ntirhweni se vona ku ana ri vutomi bya kawa wa kona yena
1: a va ndlisa swona na vona
0: hayi kona masoko mo ni yi tsema kwalani hayi va nakani na yena a hi swi tshikeli mani so
1: okay swona sure.

0: travel?
1: Aye.
0: Mashum.
1: Kakashumeka.
0: Hi. Kasini kutele na timakatakal. Na tsembalisu ya nimbu yemi bulabla na manjo esi tamsekin mus.
1: Nisa event. Sa event si indin.
0: Okay. Wena travel. Lexi a ni lava ku ku byela xona i ku hi siku leriya ra ti-16 hina hi ta hi nga ri kona se swi vula ku ta ku sale wena i karhi i vonavona hinkwaswo leswi nga ta swi karhi swi endliwa mara leswin'wana hi ta suka hi ku pfunini se siku leriya hina hi ta hi nga ri kona ku ta ku ri wena murhangeri ka swilo hinkwaswo mina na mhani Joyce a hi kona hi ya bulwini
1: ni loyara mina ni murhangeri
0: i loyara mara loko hi endla swilo laniwa hi lava ku swi tiva swilo hinkwaswo komba ku i murhangeri wa kwala swi vula ku a wu fanele i nga swi tivi wena travel a wu fanele i tirha swa vuloyara bya wena le ndzeni ka ofisi
1: ni ta tirha swona na hi ti-16 ka n'wina mani Jesu mo fanele mi ndlaku ku tsala wun'we hi ku me hi ti-16 ni ta va ni ri loyara ni ta va ni ri nqambi na mina ni ta va ni ri ku performeni
0: i ta va i ri nqambi
1: ni na ku sungula ku yimbelela
0: se hula ku sungula kwala phela a wu kona laya ni le ka hina ni
1: ta ri kombela tigigi kun'wanyana
0: i ta kombela kun'wana hayi laniwani
1: se na n'wi mo ndla pulani ku ka n'wina mani Joyce ku sala van'we mi nge fambi mi ri vambirhi
0: ha mina a ni sali swi vula ku mani Joyce vona va ta sala mina do a ni sali mina na famba ni phela ni famba na nuna wa mina
1: swi la ku ku to pfariwa hi ti-16
0: ku pfariwa
1: loko ku nga pfariwa swi la ku n'we mi ta sala ke kumbe mi vitana mani Joyce va sala
0: e-e mina ni nge sali ho ni foyinela mani Joyce
1: okay
0: hayi ya rila va ta khoma mani Joyce
2: hey, mantongo
0: ni na travel la a ni n'wi byela leswiya swa ku hina hi ta va hi nga ri kona ha famba hi ya ku ha vona bolo
3: ehleketa na mani la
4: swa rilo
3: mpfukeni mpfukeni mara leswi swo va rhamba ti-artist na van'wani va nga hi rhamba pela na yena ti-celebrity na
4: swa rilo a wu nhlambi wena
3: mina a ni mi ni mutlhokovetseri
5: wa ta wena
4: va
3: swi tivangana
4: swa rila
5: mara i muntshwa wena na
4: swivutiso xa wena u ri why va rhamba tinhlambi wena va nga ku rhambi wena u minyanyuri a wu nhlambi
3: mara ni wela ka ti-artist
4: e-e wela ka vanyanyuri
3: vanyanyuri na yona nkambi nani i munyanyuri
4: mara u tinhlambi
3: mara exikolweni twisisini mani a ni ku
5: kasi wena i la ku rhambi hu mali na wena kumbe i la ku hi nyanyula mali
3: i ku
5: phela lava va rhambiwa hi
4: timalikomba ku na post leyiwani
3: vete
4: ku na menimola
3: ai a ni laka menimola mi swi fanele swi tikomba wa swi vona ku ri a wa nga waxu ku na nkambi leswa fani
4: a wu nhlambi wenaa
3: vutlhokovetseri
4: hi yo mhaka va nga endla va ku rhambi leswiwani
3: ni
4: wela kwihi
3: nkambi hinkwaswo ni wela kona
4: ayi
5: mara i muntshwa na a ni swa vantshwa
3: a ni mara ni se fikisa 35
4: ni byi li yin'we ya ngoma tingoma ta wena a ni wu nhlambi wena
3: mina a ni vule ku mina ni mutlhokovetseri
4: okay se u vulavurini ndhayi ni ya vulavula na luwa jaha luyiwani inaka tlhokovetsela hi twa ke
5: ene i tlhokovetsela mayelana na siku rero ra ti-16 ta June
3: okay ve a ndzi nga ri kona ndzi twile hi vakokwana a ndzi nga ri kona ndzi twile hi xiyanimoya a ndzi nga ri kona ni swi vone ka mavonakule wa swi vona na swi tiva
4: ha-e
3: ni fanele ndle ni ya
4: mahlweniyini
5: hi la ku twa hi siku leriya ra vantshwa
3: ni ta ku pa ni ta ku vona na siku rin'wanyana
5: xitlhokovetselo xa wena xi twali papa i twa ku papa mara u nga ri kona
3: a ni nga ri kona
5: mara i swi twini ku papa
3: ni swi voneka mavona kule a swi vona siku
0: mani Joyce i foyini ya n'wina kumbe i network a ni twisisi nchumu phela ni lo twana nkhadi yi nga ha twali oho a ni ha mi byela ku travel i ri a hi nge fambi hi ri vambirhi ku fanele ku sala wun'we hi nge yi hinkwenu a bolweni mhaka ku siku leriya ku fanele ku va ku ri na munhu wun'we la nga kona yena a nge swi koti Man Joyce, man ge sale hambi u tshama hansi hi vulavula man Joyce mina famba hi ku bava va famba va nge sali bava
1: loko wena ko a ku sali munhu ka n'wi vambirhi purasi ra pfariwa hi siku leri ya
0: kumbexani bava va sala mina n'wi hi famba
1: ai manejani mara pela buku ta hi manejo ku sala wun'we ka n'wi vambirhi hi ku buku ta hi manejo
0: nakona ni n'wi byerile loko ni n'wi byela a ku yena a nga tirhi swona i loyara mara sweswi i lava ku hi byela ku mina ka mina na n'wina vambirhi ku sala wun'we hi ta vona ku hi ta ndlisa ku yini a ni hi yi tirha viloyara
1: miri vambirhi lava van'wana hi manaja lavaya
0: travel hambi o kuma munhu wun'wanyana i ta sala la swi kotaka ku manaja travel a swi bohi ku hina vambirhi hi sala a hi siku rin'we na n'wina mi vula leriya ra siku rin'we leriya ra
2: ti-16
0: leriya i siku rin'we man Joyce
6: hi fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya xisaka xa nghondo Jesus Drama na le ka YouTube channel.

0: Okay, right. Ni vani nkarhi ni vuya tanihi loko ni mi tshembisile ku ri eka nkarhi lowu nga heteki mbilu hi ta va hi karhi ya hi ya vuya na kokwani Maluleke hi ndlela leyi hi ni ta va ni karhi ni ya ni ya amukela kokwani Maluleke guyu mun'wanati le ka mhinga leyi vuhosini bya ka vona. Okay, right, wena mingiseri wa Jisara FM hi ndlela leyi ni pfuneni ku va ni karhi ni amukela mukhalabyi wa mina emoyeni. Kokwani Maluleke hi na n'wina na ku mi amukele moyeni. Hello. Hi n'wina loyi kokwani.
1: A na mkutano ufambile.
0: Ufambe kufamba.
1: Ha ufambile.
0: Okay.
1: A uri ngeta kula kusanitayeta yisa nyana kusimeta lisa kumenga enti mbindiriki ya tiyo hini lalu.
0: Unga endli shona sheso au hi endli lingua shu hai kufambi sarito.
1: Maashu wa mina na krensa.
0: Mhm.
1: Kwa amkiriwa. Lekara nishe weta sunene. Kumashlo nene leba hashi hinkwavo lava endli va nga endla migingiriko ya tiko ku tela ni vurhonga kondza ku ta fika loyi a tshamake haleni n'wana mukhacana wa marhani va dumela wa switi bya mimba wa chavana loyi a tshamaka xituri ximanyani xi na mavhilo manharhu loko ni tshame ka xona loko ni lava ku ya koka fayili laha xa mi pfumelela ku a hi fambi swin'we hi ya teka fayili kambe hi ta tshama tafuleni hi vulavula timhaka ni nga ri ni xoweta vayingiseri hinkwavo va GCR madyambyini ya siku leswaku vanhu a va tshineli xihlokomhakankulu i ku vanhu a va tshineli a no tihlokomhaka to hlamarisa ngopfu mara hi na tihlokomhaka leti ti lavaka tiko leti lavaka leswi vulaka swaku hinkwerhu

Mhaka ya kokwani Maluleke leyi nga tshama hi ndlela leyiwa va ri i n'wana wa n'wina wa ntombi loyi a nga ya vukatini, vukati byi fika byi n'wi tsandza, ivi mina jaha la mutini leri na rona ri nga teka nsati ri nga na vana. Se luya wa ntombi vukati byi tsandzile i vuya kaya hi ndlela yaleyo, a rhwale na marhanga, i vuya na marhanga ma yena hi le a vukatini byi nga ha byi ya tsandzisa kona. Loko se a vuya i vuyela ku ta holova na sikhwiza nkata buti kumbe nkata makwenu wa yena, a n'wi byela ku famba ka n'wina kasi ka n'wina vo loko cacake wa u nga yi kaya. Se n'wina tanihi mutswari wa laha mutini swilo swi endlekaka kona mi ri yini or mi wela ka sayiti ri ka makoti ku u fane a famba hi ku lowa nhwana i vuyini ende se a va twanani va le ku tlulaneni ka milenge laha, byi fane byi n'wi tsandza na makoti hi ku luya byi n'wi tsandzile na va la kota kusuka ka n'wina kokwani Maluleke.

ngakho yiye ayifambeni 0608875942 man kuma ni le ka WhatsApp kumbe riqingho re le nyongeni tabani karini yimisele ti call ta n'wina wena mingiseri wa mina ayifambeni swin'we.

0: vukatini a nge rhumiwa hi munhu yo ti rhuma hi mbilu yakwe ku ri ya endla vukati. Leswi swa vakaya laha a nga ha lawuli nchumu ku ya lava xitandi. Amen.
1: Amen. Ahe.
0: Nkacha Daniel Mkhatshana.
1: Khenso swinene tatana Mkhatshana Daniel.
0: Ya.
1: Tanko haike va ri e-e loko a ze a vuya byi n'wi tsandzini. Loyi se u ya laveriwa xitandi na vana va yena a kota ku tshama hi kurhula swa ku u ta vuya a fika a tshama laniwa a va nga hansahansa swi nga ka swi nga endli swi vula ku ri i fanele a tlhelela kwalomu a daka hi kona kumbe a laveriwa xitandi na yena a kota ku tshama na vana va yena i solution ya kahle na yona yaleyo. Okay, 060-887-5942 mingiseriwa Jisara FM le moyeni. Hello,
2: inkomo minjhani?
1: Hi pfukile hi n'wi kombela ku twa n'wi.
2: Ni pfukile.
1: Danko.
2: Ni ngona yi twa hlamusele ya papa kwalano. Ngongo hi leyi n'wana vuyini na vana la kaya ni la kaya ku na n'wingi wa hina la kaya. A fika ka vulavula marito lama ku ri mina ni vuyini na wena famba tanihi n'wana wena tanihi nsati wa boto wena nsati wa ndzisana. Hina vatswari hi khari hi swi twa. No va ni nga tiku hi nga va hi ri vatswari va njhani or vanhu va njhani muti wolowo ku ri n'wana a ta va vuyela a fika a vulavula matimani ma kufika a onhela n'wana wa yena wa xinuna loyi na yena a lava ku hi kurisela muti phena yena la nga la phatika ndzi tanihi n'wana wa yena wa xinuna i la ta hi kurisela muti ta swihuvele ku ri sweswi hina n'wini na makoti la kaya yena hi vuya swi n'wi tsandzisa yena a kha a kurisa miti ya van'wana leya swona swi a nga na marito a nga na tirhati a fika a vulavula nchumu yena a fika a tshama mina gwi ene hina hi ri vatswari tani va ta va vuyini hi fanele hina hatla hi teka goza n'wananga i rini swi ku tsandzini swa laku i swi tsandzini hina hi ri vatswari hi ri vambirhi hi fanele hi twela ku heya lava xitandi hina n'wananga a swona swa vuyi mari ku lavule xitandi lexiya laya yaya mukhamela mukhukhu wa yena a tshama leya humala ku nga ri yena ku rhanga hina hi vulavula na swihola wonohola na swi nga swihola wonohola va landzaka jarata hi ni ku se hina wo kaka muti wa vana va yena hinkwavo vavambirhi va ta rhandza hinkwavo ka vanhu loyi ku ari wa n'wana wa yena wa xinuna loyi ina kota yena a va holovisa nga fika a holovisiwa hi munhu loyi a nga vuya lomu a vuya kona swi nga n'wi tsandza hi ku na loyi ni o va ku tiyiseleni phela laha kahle kahle a swona mbiya mara ni ku tiyiseleni mara i vuya lomu a vuya kota a ta fika hi hlongela n'wingi wa hina a swona swo n'wana wan'wana wa yena ni wa xinuna a kumeka vhele yena a nga ri na nsati mhaka yena loko ku ri hi vavanuna va kahle loko hi tshamini hi nga va pfumeleli ngo vana vanhu yena fika va hlangula vana vingi va hina la kaya kahle kahle a suki yena a ya tshama xitandi xa yena kwana nga ta va tshame kona a suka lana vana va yena loko va ta honoka.
1: Okay,
2: ni vekisa sweswo mina mi ntiwa gaveni ngo
1: khenso swinene tatana gaveni danko ahike va yi vekisa sweswo va ri a laveriwa xitandi ya xitandi ingaku hi yona yi le ku paseni swa pasa swilo sweswo swa xitandi ku ri loko o za a vuya la mutini a fika a ndla ku ri ku nga vi na kurhula a humi xitandi hi ku na yena a humini a lava swa yena swi lo n'wi tsandza kwahala se ku tsandzeka ka yena swi vuli ku na makoti wa mina u fanele u tsandzekisiwa va ku ri perile vanhu lavo vuya va hlupha lava va fika no tilawula va lava leswaku na sikoni a va hi kaya va ta fana na yena mina tanihi mutswari ni ta lava xitandi ni lavela lowo vuya hi le vukatini ku ri n'wananga a ta tshama na nsati lava mamazala va straight lava ma va vona va navelela n'wana wa vona wa jana makoti leswinene leswaku va ta kota ku tshama hi kurhula. Muyingiseri wa Jisara FM le moyeni. Hello,
3: ahee, hi riperile muhaxi wa mina njhani na
1: hi perisa vona ni pfukile no kombela ku twa n'wina papa
3: na hina hi pfukile muhaxi
1: danko.
3: Hi mavonelo ma mina ku ya hi nhlokomhaka ma dya masiku ra namuntlha ni vona nga ku ri ku vatswari va va va kha va swi twa kumbe ku swi vona swa swi endlaka sisi a ka n'wingi wa vona mhani ni vona nga ri a va fanekele tanihi mhani ku nga ri bava mhani
1: okay
3: va tshama hansi na n'wana wa vona loyi a nga vuya vukatini na marhanga ya yena loko va n'wi approach va nga n'wi approach va komba ingaku va kwate ngopfu ende va fanekele va va serious mara va nga kombisi ku va kwate ku fikela kwihi ende va nga overreact loko va kha va vulavula na yena so loko va ta va va hetini ku vulavula na yena va kombisa ku leswi a swi endlaku aka n'wingi wa vona a va swi lavi a va heti va suka va famba va nga ze va lava ku tiva xivangelo ku i ncini avangu byili ku leswi endlaku aka n'wini wa vona swi wrong. Ivi loko va hetini va n'wi kombisa ku loko i ta twa ingaku swa ku tsandza ku va i hanyisana na n'wingi wa mina i nga teka lexi xi nga xa wena i vona ku i ta ya tshama kwini n'wana wa mina a ni ku hlongoli hi ku leswi xi ta ya hi mahanyelo ma wena ku i lava ku hanyisa ku yini. Hi yona nhlokomhaka leyi hi yona mhaka leyi endlaka ku ri ni yi veka hi ndlela leyi n'waxi wa mina.
1: Okay, ni mi twini?
3: A ni vulavula na Jaro fana Slivani driver a V6 i Desmond Mabasa kusuka la ka bode la.
1: Khese swinene tatana Desmond kusuka le ka bode le.
3: Ni khese swinene n'waxi wa mina.
1: Inko.
3: Okay.
1: Hayi ke va ri yi vekiwa kahle leyiwa a wu zi u ye hi violence a swi lava matimba u fika u n'wi byela kahle ku ri a ni ku hlongoli n'wana wa mina kambe leswi se hi swi endlaka i ta endla ku ri lamutini ku nga vi na kurhula u ta ni cacela makoti wa mina mi n'wi byela kahle ku ri hayi ke tana hi ta pfuxelana hi tshamisana kahle ri vutomi byi ya mahlweni kambe ke xitandi hi lexi i muti wa wena na vana va wena teka kurhula eka wena. Okay, n'wingiseri wa Jisara family moyeni hello.
4: Ahe, andakuta pfuxela bava na ku khesa ku a va khomisi sweswo swi ya mahlweni ene leswi yiliwaku hi tikiliya ka ndhaveni hi yona nawu wa kona lowu nga wa stress leswi va va swi va katekisi kumbexani vanhu a va ta va kha va dyondza swin'wana hi ku van'wanyana va fika va susa vana va vafana va tisalele na swivuya sweswiya a hi tivi rhumbi leriya ri lava kusa ri vitanisiwa ku yini hi swivuya sweswiya. Mana Lucas kwala Blenkirin.
1: Nkhesa swinene mana Lucas mbana madyambu ya ku saseka swinene na vonelo ra n'wina ra kahle.
4: Sure.
1: Thank you.
5: Riperile mhaxi riperile. Mimiti yo tala masiku lamawa ni khomo hi vavasati. Vavanuna vo tala a va ha ri na marito ka mimiti ya vona. Mimiti yo tala yi lawula hi vavasati masiku lama. Vavasati hi va lawulaka mimiti se na swi vuya sweswo loko swi vuya vukatini swi fika swi lawula laha mimitini hi mhaka ku va mhana swona hi va lawulaka mimiti na vavanuna vavanuna vo tala a va ha ri na mindyangu a va ha lawuli mimitini ya vona. Ku fika ku lawula va mhani ni ta kuma n'wana wa xinuna a humesiwa muti ku ri yena last born a humesiwa muti a ya lava muti wa yena hi mhaka ku va ku vuyi swi vuya laha kaya laha. Hi mhaka ku hina vavanuna vo tala a va ha ri na marito mimitini ya vona. Se loko a swo cinca and then hi vuyela ka xikhale ku xikhale vavanuna va khale a va vulavula swilo swo talatala a swi nga endleki minkarhi leyi ya khale mara sweswiwani masiku lama hi ku government na yi nghenelele ngopfu vavasati vo tala hi va lawulaku mimiti sweswi ni va lawulaku mimiti. Vavanuna a va ha ri na marito a mimitini ni ku va ku halaha mutini ku ri na swivuya swo tala mimitini swi nga humangi na switandi ku huma vavanuna va ze va huma mimiti mi kuma vavanuna va helela mimitini ku sala vavasati laha a mutini se xitandi xexo xi gina xi khomiwa hi n'wana wa nhwanyana vana va vafana va humetele mimiti ya vona hi mhaka ya ku yini vavanuna va ha ri na marito mimitini ya vona. Inkomu Ismail Pibale kusukala ka homu 14A
1: va ri khale ka khaleni vavanuna va ha ri na rito ra vona va vulavula va twiwa swi nga endleki leswi kambe ximanjemanje lava ngete ku na 50-50 va onhile vavanuna se a va ha ri na marito a ku ho va 50 manjheni i mhaka ya ku vavanuna va mimiti se va yingisela vavasati eka swo tala swi onhile. Okay, ni mi twile papa mina n'wingiseri wa Jisara family moyeni hello.
6: Hello, mpfukile.
1: Hi pfukile minjhani mama?
6: Hi pfukile.
1: Ahe.
6: Na vakokwa Maluleka a va ta ku va pfukile. Hi khesa yo hlokomhaka.
1: Ahe.
6: Hayi no mbuya vuhadi lo hi loko ta heti mutswambina vuya ta hlongola makoti wa mina laha. Hayi ni nge twanani na yena mina.
1: Swi nge endli.
6: Hayi ku ta rhanga mina loko n'wana nga kambe xibukwana lexi xa nghohe ya wena u na xona o e. No a hi fambile ka bojono leyi va ta ku langutela laha u nga ta ya kona. Loko wena u fika u ku ve loyiwani a suku ku ve loyiwani a nge se a swi kona leswi nga n'wi karhalisa ku pima ku a famba. Ivi wena u ta fika u ku ve hi siku yima u famba u vula yini? Se e vuna ku lo wa makweni wa wana lo wa xinuna iya yima kwi. Loko wena e fika i ku he nini vuyini we famba kaya. I famba kaya a leswi we fika ku vuyisa yena nge se hlangana na swona. Ene nkarhi wun'wani wa hlangana na swona o tiyisela hikuva ni loko a suka kaya va n'wi byelini ku ni tata u fika u ndlaleriwa xiphele leswi nga ta hlangana na swona wo khoma mbilu. Se i hlongoliwa hi laringo yini. Hi ku swi kahle ku munhu a suka a famba loko a holovi na nuna wa yena va tsandzanini hi timhaka va ri vambirhi ku ri hawanharhi laha nghenelelaka. Loko vuya lomu ku vuyaku na swisekwani swa wena swi kha swi ku walawala hi ku wena teka swisekwani kumbe teka xisekwani xa wena huma u famba i va a nga va a vulavula swona. Hayi a nga ka a nga vulavuli swona mina futa nge se swi fikisa na le makumu ku hayi ye wena famba hi ku mina ni vuy walowu. Mina ni nga n'wi dlayela kahle ni ku lowu wa mina na ba wena a wena u na muti loko u lava ku va na muti a hi fambeni ku heleketele ka bojeri ra komba xitanga.
1: Okay.
6: Ni tifonisa sweswo a nge se endli kambirhi ka nharhu.
1: U ta vuyela
6: hi ku a ni na kwala nkarhi wun'wani na hina ha n'wi tsukumeza sesi loyi a ni byela ku ha leswi nuna wa mhani rhandzaka a na mhaka swona ene a ndzini ya helo ta tshama hi ku mina la a nga ni rhamba a kha a hlayisana swa kahle. Ey, mayi vona ku yi hoxekini yaleyo loko ku ri ku mbuya mihazi a tsandzekini leswi a nga tsandziwa hi swona a vuya a tshangula makoti la kaya. Swi feyila ku feyila swi sweswo.
1: Eish.
6: Ey.
1: A hi mpela wo laha xitalo.
6: Leswi ni yi vonisaka swona no yi voniwa hi ximomondhiya wena.
1: Khenso swinene ximomondhiya.
6: Si tekede la jilongo kokona wa the junior heyo.
1: Khenso swinene mana mina.
6: Eso.
1: Danko. Okay, right. If I carry gongo me ba hlweni ka feke 10 minutes tle ku ilantsu le ntiri ku lo sala kota wa 10 minutes tsena ku nga se ba hour le anga he. Ngata ba carry ku bye bye ka ku kwani ma leke ka meke ndla ku vanyika nkarhi wa enough ku ba hi andlalela yona. Ni ka rentsuzika kahle ku ri eh I value mavonelo ya nwiina ni matekela ngopfu nhlokweni mingiseri wa mina ka meke monte ka ntingo ro hetelela. So hi ta kota ku landza ku kwani ma leke ba ta hi hlamuseta. Mwingiselo wa Jisara FM le moyeni, hello?
7: Njani sesi?
1: Ni pfukile minjani, mama?
7: Ni pfukile. Xivuya n'wana mhani xa karhatana, ni ni ve xivuya, na sweswi ni va xivuya, ni va hi ri ku ni tshuka mutini wa mhani. Ni kuma ku na last born kaya ya mfana, ni languta ni kuma ku a ni lava ku hlupha n'wana mhani, ni lava ku a tigedla kahle na nsati wa yena. A ni zake ni bela hi sana ni huma xitandi. Ene na vana va mina vambirhi va titombi na jaha rin'we lowun'wana n'wana i le mukatini lowun'wana i le muti wa yena ni na senani wa mfana na makoti kwala muti hinkwayo ene hanya kahle njhani ku a tibusa kahle ku mutini ku fana mhini ku wena ku ni vuya ni suka ni tibusa kahle kwa muti wa mina xivuya xa karhata na xitiva xa lawula xivuya i bangi n'wana mhani koko wa n'wateri kwala ka thomo
1: khenso swinene kuvona mi
7: danki
1: danko hayi ke vaku talking from experience xibuya na xitiva xa karata xi lava ku va na vulawuri hinkwabyo ende xi tsema ku tlula na banga leri nga lotiwa masayiti hinkwawo. Okay, mo hi tlhelela ka kokwani Maluleke hi twa ku ri vona loko va hi tisela nhlokomhaka leyi mhaka nkulu a ku ri yini va ta va karhi va hi andlala hi talk 40 minutes leti nga sala ku nga se ba awara leyi ya nkaye leya kokwani Maluleke va hi karhi hi vuyena n'wini moyeni. Hello.
8: Danko.
1: Thank you.
8: Kokwani Maluleke. Ni kona kwa. Tava yingiseri hinkwavo lava va nga hlamula leswi lavaka le hi nhlokomhaka. Nhlokomhaka leyi loko ni yi nghenisa ni ringeta ku tlhelerisa vanhu le ndhaku leyi. U tatana muni, u manana muni, u ngo tshiketa n'wana wa wena wa vukati a vuya hi le vukatini a vuya na kaya na. A ta tshuwa wena. Manana u sendile vukati i za i sala vana i khegulela kwala mutini mara se twa ta mutina manyana nyamuntlha a wuli nchumu ehenhleni ka mhaka leyi. I ri yini n'wana wa wena wa jaha loko wena i kha endla sweswo u nga vuli nchumu loko n'wana wa wena loyi a vuyaka na vana va yena hi le vukatini and a hi vana vakwe vana va ndyangu wun'wana. I tata dya mugayi wa mani la wa fika u chongola wena la va ku tlhokotelela mavoko u cina u thawuta kwala mutini wa vanhu tshama koti swi vula ku laha hi le ka vona la karhi ka mina loyi hi le ka vona na xivongo se xi vitana la wena xivongo xa wena xi vitana kwale u nga rhwala vana va vanhu u vuya na vona la se loko ni ku ni tlherisela mhaka leyi endzhaku ni tlherisela ka tatana na manani ku hayi n'wina mi tlhegurile mi ri swin'we mi nga hambanyisiwanga hi vamakoti wa ndyangu lowuya u kona kwe u kona na nuna wa wena mara nyamuta a yi pfukela ku n'wana wa wena wa kandza vukati a ta ta ku hlongolela n'wini ivi wena u miyela u phuta mavoko u ku xewexewe u kangetela lowu wa n'wana wa wena lowu lowu n'wana wa vanhu ka yena i yima ku hi yena se hi tlherisela vanhu a ndzhaku ni nge vanhu na hi tlheleleni le ndzhaku leyi hi nga tlangeni hi vana va vanhu a hi pfumeleni leswaku makoti loko a ri kona ekaya u te a ta ndlandlamuxa emuti wa ka Maluleke hi yena a ta ka ta kurisa muti leyi wena i ku tlandzeli ta wena le vukatini se loko u fikela wo hi ku komba ndlela u huma xitana u ya tshama na vana va vanhu majaha lama nga kucetela leswaku i vhisuka vukatini vuya haleni kale va nga ri kona famba va ya tshama leyi va tata kwale ye ni ta kota ku ya vonana kwaleyi hayi la hi ku la u ta paka wilbara ya tihunyi u ta paka bayisikili u ta paka ximovhana u ta paka na movha na tiraka na bazi swi tata kwale no ni pfala gede wena u mfambo ya tshama lahaya hi tata hi ta ku pfuxela kona na majaha ya wena kwale i hlokomhaka ya kokwani Maluleke leyi ya nyamuntlha ni nge ni mi tlhelerisela ndzhaku mi nga pfumeli ku hlongoleriwa vengi va n'wina mi miyela mukuwini a ku hlongoriwi loyi i hlokomhaka ya nyamuntlha ni khesa tavula va nga hlamula hlokomhaka leyi hi ri tano ni nga pfumeli ni nga va pfumeleli va ta mi onhela mindyangu a mi nga ha tlheleriwi mati la yo hlamba n'wana mukhatana wa marana leyi wa dumela wo tsundzuxa wamhingo wa chavana a hi hlanganeni hi wa wumune tavani yo tshama kwana
1: okay
8: hi rindzela u ta vulavula hlokomhaka leyi nga tata na yona tiko ri yingiserile n'wana wun'wanyana nhlokomhaka leyi ya n'wi lava hi ku tiko ri le ku chachameleni kokwanatano ndyangu
1: ndyangu yeleyo va yi vekile kokwani Maluleke kambe ke loko hi langutile nkarhi na wona wu va wu karhi wu hi landzula wa ku hayi ke hi sale na 8 wa timinetes ku nga se ba awara liya ya nkaye kambe ke ni vona riqingho ri nghenaka laha muni hi twa ku ri ri hi khomele yini rona n'wingiseri wa GSR FM le moyeni hello
9: hello mbyani
1: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina
9: pfukile ahlokomhaka yaleyo kahle ngopfu swi vuya leswi mi a swi siku makaka swi yelaka switandzhaku a swi lavi switandzhana na vana va swona swi ya tshama swi ri swilo swini swi kontrola ngopfu swi vuya leswi swi kontrola ngopfu kuma se swi kontrola na wata ku vabuti ya swona a swi twi swi vuya leswi ni yengeta ngopfu
1: ya swa mi kwatisa ni mitwini thank you hayi ke va ku swi karhata ngopfu loko swo za swi vuya swi ku hi fikile laha mutini ku rhula hi leswi swi nga ta mi chavela hi nkarhi wo walowo kambe ke muyingiseri wa GSR FM loko nkarhi wu va u karhi wu hi landzula hi ndlela leyi ni ta va ni karhi ni lava ku vuyisa kokwani Maluleke leswaku hi ta hi talela kambe ke ni ta va ni karhi ni teka riqingho ra magqini ni nga se ya vuyisa kokwani se hi ta ku leleni muyingiseri wa GSR FM le moyeni hello
10: oyi mhaka leyiwani
1: i
10: ta fika tswala n'wana wa ka Hlungwana a tswala wa ka Maluleke a tswala wa ka Baloyi a tswala wa ka Maswanganyi a kha a vulavula switele kwala kaya vulavula switele a humi xitandi i mhana Lukas
1: khese swinene mhana Lukas okay va ri hayi ke i caca makoti ku va a ta kota ku vuya a tatisa swivongo swa ku hambanahambana kwalaha mutini swi tata switele hi ndlela yaleyo Again, kheso swinene ka vonelo ra n'wina muyingiseri wa mina lowo tshembeka kambe ke ka rihisele na ntlhanu na yin'we wa timinetse ku nga se ba awara liya ya nkaye liya kokwani Malulekeni va ni karhi ni vuya na n'wina nakambe ku va hi ta se hi ta va hi karhi hi songasonga hi yimela awara liya ya vumbirhi
11: ya
1: tinkoesa
11: muhaxi wa mina xiluva n'wamisari muhaxi wa ntokoto muhaxi wa matimba swinene wo tlhariha wo tiva timhaka ta yena kahle leswi hi nghenisa tinhlokomhaka leswi vanhu va kotaka ku tihlawutela va tidyondza va twisisa leswaku hi vulavula hi yini hi vulavula hi matimu la hi vulavula hi ndhavuko hi vulavula hi tolowatolowa hateni wa masiku leswaku hi ri va Canada hi ri vakhegulu nyamuntlha hi tshame swin'we manana tatana na manana
1: okay
11: hi fanekele hi xiyaxiya mikhuva ya tolo ku va bava wa hina va kale va teka vavasati va tsala hina a va swi endlisa kuyini a va pfumelela vana va vona va hlongana va makoti kumbe a sendlisa ku yini a va pfumeli n'wana kandza vukati loko a vuya hi le vukatini na vana va vanhu a va n'wi komba xitano a nga se endla mpilimpilu laha a va n'wi komba xitandi leswaku u vuye na vana va vanhu a hi va ndyangu lowu leswaku ya tshama na vona laya u kurisa vana va vanhu u ri kona xin'wanyana lexi xi nga ta ku xotela loko u tsandzeka i ta hi byela yi tshami kwaleni i ta ta hi ta ku pfuna kwalahaya laha xitangu a ka ha ri lexa wena laha ku ri na xitangu xa van'wani vanhu a hi wena u nga tata u ta cina xitayitayila a hi laha no twa so ni ringeta ku lemukisa vanhu leswaku vanhu a hi dyondzeni tinhlokomhaka leti ni nga na tona i ta ku pfuxa miehleketo ya vanhu na ku ti tiva ku va huma kwini ene va ya kwini a hi weleni ka xidemokirasi hi xona hikuva nguva yi va yi ri le ku cinceni mara mi nga rivali ku mi huma kwini hi ku mi nga ta lahleka
1: Ndzi
11: nga taka mi teka ndlela ya ku ya nhoveni mi tshika ndlela ya ku mi yisa kaya so a mina na n'wina a hi dyondzeni swinene loko mi tlanga nhlokomhaka mi fiteni mi yi hleketa na loko mi hlamula hlamulani ku ya ku ehleketa leswaku hi swona leswi mi hlamulaka swona
1: so
11: mi ta kota ku va na benefit kumbe mbuyelo ya ku swi tiva leswaku hi kongometini sweswi tinhlokomhaka ta kokwana Maluleke ni rhandza leswaku ni nga pfuki ni mi lahlekisini ni nga tila nhlokomhaka leyi nga ta mi humesa endleleni ivi vutomi bya n'wina ta byi lahleka hikwalaho ka mina ku kombela ku nhlokomhaka yin'wana na yin'wanyana ha yi dyondza ha yi hlela ha kuma leswaku hi lava yini ndyangu
1: danko ni khensa swinene kokwani Maluleke ku va mi kote ku joyina eka madyambu ya namuntlha na ku tshemba ku ri ke na vhiki leri taka hi ta va ha ri na n'wina hi va hi karhi hi yisa emahlweni nhlokomhaka leyi ku ni vona timeseji ta ha nghenanghena ko va nkarhi wu hi siyaka kokwani Maluleke
11: danko
1: hallo ni na mito kokwani
11: ni nga ha vuya nakambe ni ringeta ku khutaza leswaku hi ri tiko hi ri vaka tiko hi ri vanhu laha hi humaka kona a hi yimeli kona kwalahaya hi karhi hi swi tiva leswaku nguva ya cinca mara hi nga cinci vutomi bya hina hikwalaka ku va ku cinca ka vutomi hi nghena ka layini yin'wana leswi swi hi endlaka swa ku hi lahleka hi nga swi tivi ku hi hanya hi ya kwini nguva na ku hi cinca a ku cinci nguva mara vutomi bya hina hi nga humi layinini a hi kumeni layini swi ta kumeka hi hanya kahle hikuva ku khoma layini i ku hleketa vutomi bya laha hi humaka kona a hi nga lahli milawu ene milawu ka hlayini hi ka laha hi ya vulavula hi hloko mhaka leyi ya n'wana wa kandza vukati a vuyaku na vana va yena a ta ta dirimuxa muti laha mara hi miyele hi ku hini swi nga va swihlamusela swi nga va swi kongome ku hi lava ku vaka ndyangu lowu ra ha ta sala wu tiyele ku hina hi fambile a wu ta wa dyoka wu to wa ndyangu loko lowo matoti loko a lama swi famba na vana va yena vana va ndyangu lowu swi vula ku yi teke muti wa ka Maluleka a famba na wona ivi muti wo fa un'wana wa mina ya sala yimekwini laha nga ta n'wi kuma yena i ta ita yi lava ku ta sirisa ku yini hikuva ha to n'wi hlongola la mina na vana na famba i ta sala vona vana na hina hi yo siwa hi vatswari va hina ivi hi sala hi aka mindyangu se vana lava hi va kumaka a hi va kombeli vutomi bya kahle a hi va kombeli ndlela ya kahle ya ku hanya kokwani Maluleka va ri tano ni mi rhamba hi masiku hinkwawo wa mbirhi wun'wana wun'wanyana ni mi rhamba hi masiku hinkwawo wa mune wun'wana wun'wanyana loko mi ta dyondzisa ta seti ta swikolwa vanhu a va nge pfinyeleli va tshinela kusuhani ni ta va dyondzisa wa marhani lava dumela wa mingi wa chavana ni rhamba tiko hinkwaro misava hinkwayo tshinelani kusuhani ni n'wana ni tsanana mara tsanani mi ta dyondza ka mina a ku na problem danku.
1: Okay, right, ni khensa swinene kokwani Maluleke va yi gimete yona straight 9 o'clock ya awara nkaye va hi karhi hi tsutsumela eka awara ya mbirhi laha hi nga ta va hi karhi hi fambisana kahle na mporofeta n'wanati lava nga ta va karhi va hi joyina eka madyambu ya namuntlha kambe ka yingiseri wa mina tiva leswaku nongonoko wa ku fana na lowu hi na wona wa mbirhi wun'wana na wun'wanyana ku sukerisa hi awara nongoko ya ba awara ya khume hi ndlela yo yaleyo kambe ka tlhela ni mitsundzuxa nakambe leswaku hi na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM kambe ke u nga va u karhi u tsutsumela kona u ya u ya ni khomentela u ni byela ku ri u ni twa u ri kwihi eka madyambu lamawa ntapa emakumu ka show ni va ni karhi ni teka ti-comments ta n'wina ni ti tisa kona kwala moyeni ni ta va mi karhi mi ni twa kambe ke u nga tlhela u swi endla na le ka WhatsApp eka 060-887-5942 mingiseri wa mina lowu rhandzeka a hi veni ni karhi hi landza mporofeta n'wanati hi ta va hi karhi hi vuya na vona eka awara leya vumbirhi hi ndlela yona le hi leswi hi nga ta va hi karhi hi tirhisa xiswona na mingiseri wa mina kambe ke loko hi langutile nkarhi minete yin'we ku bile awara liya ya nkaye a hi fambeni hi va landza loko hi vuya hi ta va hi va khomile.

0: siwa na nwina va tikereke ni na swona swa nwina ti oili talaki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambananahambanana na swin'wana swo tala u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. U nga durheli Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va xiyimo xa le henhla
1: Madyandzope traditional yela Dr. Giligili Buru ngofambu kaka ya barikona
2: Bapuna eka kususa sinyama Kutungula vanhu bohlongorisa hi moya Kutungula munhu bohlangana nhloko Kususa moya yotleriwa hi wanuna kumbe wasatini vusiku Kusimeka loko unga kumi n'wana Kubiya minti Kuhlongola moya lowu kuhlupha muntini Kutungula swilonda hi ku hambana ka swona Kutungula switshetshela Kutungula vana vuwa Kutungula vana vo biwa swifuwa vanga koti ku bulavula Kupfulela vanhu swa mitirho na vukati Swifula ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka

0: 21 minutes go bile awara le yang kai hone mingi sarwa jisa rafa mbaye karibu ya kona ka awara ya mbire haike apostle kumbe prophet vaku hai mina la ngena kahle ra simura fasta manganye ndzi tekeri yenzo ri simura kahle vakari va riba va ri hai xiyimbeleri lexi xa xihuma kona kwala kusuila a Rotterdam neri mi switwile kuri i swilo swa street mi tatitwe kahle Sunday to fana na leti a hi mi nghenisanyana ka church service ku komba kuri nghena na nanza wa hosi hi ndlela yona leya kuri grand address wena mingi sarwa mina kambe ke u zuka kurunga ningisela kahle ka audio streaming ya www.jsrfm.co.za nagambe nthela nimtsunzusha leswaku minga tsutsumela kwale ka Facebook meme yandzela kuri ami ningisela miri ku eka madyambu yana munhla kambe ke ningese ya ni ya heta nongonoko wa hina wa ndavuko ndapani karne ya endla shout out na mingiseri wa mina kambe ke hinkari wa swivutiso mtani kuma eka WhatsApp kumbe riqingho rele nyongeni eka 0608875942 hiba hikari itsikelela kuri loko kuri ripfumelo ra wena rina ku hambana na ra xivulavuri xa hina a hi ngheneli ku ta endla swa tipolitiki wena mingiseri wa mina kumbe ku va hi karhi hi cincetana hi marito hi ndlela yaleyo laha ho veka vonelo hi va hi karhi hi famba hi ndlela yaleyo hi famba na kurhula na rirhandza ni ri seke ka madyombo ya namuntlha ni ta va ni karhi ni fambisana kahle na Dr. Profeta Nwanati, the president ya the Prophet Association SADEC University, muprofeta wa vantima na valungu na convener ya African Union Churches Parliament ya Collins Chabani Sub region ila vanga na vone ka madyambu ya namuntlha kambe ke va te kahle va ku eka madyambu ya namuntlha hi ta va hi karhi hi vulavula hi xilonda xa mfukuzani kumbe mbeva ni na ku tshemba ku ri na n'wina mi nga va mi ri na idea kumbe ku na leswi se swi mitelaka mihleketeni mhaka nhlokomhaka leyiwa kambe ke hi timinetse letintsongo ni ta va ni karhi ni ya va amukele moyeni laha hi nga ta va hi karhi hi bula na vona hi twa kahle ku kahle kahle loko va vulavula hi xilonda xa mfukuzani kumbe mbeva va ta va karhi va vulavula hi yini ke Dr. Profeta Nwanati va kona ku va karhi va hi tlhantlhela tona eka madyambu ya namuntlha hi ta va hi karhi hi swi twa kusuka ka nomu wa vona ku ri xana ke swi endlisa ku yini swi fambisa ku yini nakona swi tshunguleka xinjhani hi ndlela yaleyo okay right hi ndlela leyi ni ta va ni karhi ni va amukele moyeni mprofeta hina n'wina emoyeni a ku tlhela hi amukele ka madyambu ya namuntlha i khale mi fambile mi ta mi ri njhani
1: ahe n'wamuhlavi hi perisa n'wina na vayingiseri hi muyingiseri u hlangana na mina Dr. Mprofeta Nwanati, mprofeta wa vatima na valungu, the president Prophet Association SADEC University kwala ka Malamulele. So Dr. Mprofeta Nwanati na khesa swinene muyingiseri kwala u ningisela ku ri kona u yingisela ku xihondzo ri kona hambi u ningisela u ri ka xifambo xa mani na mani hambi u ningisela u ri andlwini swi na nkoka swinene na khesa kwala u ningisela ku ri kona muyingiseri u hlangana na mina Dr. Mprofeta Nwanati, mprofeta wa vatima na valungu ri perile
0: hi perisa vona kambe ke hi to vheta hi nghena ka nhlokomhaka ya hina siku ra namuntlha leyi mi nga kumise kahle ku ri hi ta vulavula hi xilondza xa mfukuzana na mbeva kambe ke ni kombela mi hi tlhantlhela yona prophet ku ri loko hi va hi karhi hi vulavula hi xilondza xa mfukuzana na mbeva hi va hi karhi hi vulavula hi swilo swa njhani
1: na khesa swinene n'wamuhlave na vayingiseri muyingiseri na n'wamuhlave muhaxi wa mina wa ntokoto wa vutivi swi na nkoka swinene ku va hi dyondza hi timhaka ta ku fana na leti loko hi vulavula hi fukuzani kumbexani mbeva i swilo swimbirhi swa ku hambana i swilo swimbirhi swa ku hambana i swilo leswi swi tikaka i swilo leswi hluphaka swinene fukuzani na mbeva swa boxa ka nomu wa xivelekelo
0: okay
1: swa boxa ka nomu wa xivelekelo swi ku onha xivelekelo u za u fikela laha xi yaku xi ya susiwa hikwalaho ka swona swa boxa ka nomu wa munhu mi kuma ku ri laha non'wini ku huma swilondza swi fikela laha swi ku affectaku swinene ku bola ku za ku huma swivungu swa fikelela laha swi boxaku kumbexani kun'wana na kun'wana mirini wa munhu ku nga va anengeni kumbexani vokweni kumbexani kwala swi nga ta swi ku humi kona muhaxi wa mina ntokoto na vayingiseri loko xi huma xilondza lexiyani mi kuma ku ri a xi holi u xi tshungula u xi tota mirhi hinkwayo ya xibedhlele xi nga holi xilondza lexiya u famba u ya hinkwako xi nga holi u tivutisa ku why xi nga holi mi kuma ku nkarhi wun'wanyana a wu na machukele a ni nkarhi wun'wana ku na xilondza lexiya xa ku xi nga holi mi kuma ku loyi o va na machukele mi kuma ku a wu na machukele so xilondza lexiya mi kuma ku xi nga holi xi tlhela xi fikelela xi va ku baku ri kulukumba swinene mi kuma ku baku leriya loko u tshamile munhu wa kona ma n'wi twa ku u na xilondza hikuva hambi u va u ku tumbetini hi swambalo ra twala risema leriya ra ku nuha mi kuma ku ri xa nuha xilondza lexiyani loko u nghena tithekisini mi kuma ku vanhu va twa risema ra xilondza lexiya So mkuma ku swi kumeka swi ku nyika probleme na wena nkarhi wun'wanyana mkuma ku swilo leswi swa swa boxa laha ku hola ndzuku xa tlula xi tlulela kun'wana xi boxa kun'wana sweswo sweswo xi ka xi famba na miri wa wena loko ku ri ku hi le nengeni swi ya swi ka swi fambisa sweswo na nenge luwani mkuma ku loko xi boxa laha xi huma laha boxa laha xi huma laha xi tsutsuma na miri wa wena hikwawo so mkuma ku va ku ri na mbeva kwalaya mkuma ku se swa ku karhata swinene se swi endla ku wena u nga vi na kurhula nkarhi wun'wanyana swa fika laha efukuzani liyani kumbe xani mbeva liya swa tshama na le phakati ka khwiri ra munhu swa tshama swi fikela laha swi ku baku swi ku hlupha swinene mkuma ku swi le ndzeni so nkarhi wun'wani swa humela handle u swi voniwa u swi vona na wena ku fukuzani leyi kumbe xani mbeva leyi ya ni hlupha so muyingiseri swi na nkoka swinene swi lava munhu wa vutshunguri wa vutivi na ntokoto a ku endlela swilo sweswo a ku lapha a ku endlela titayilo teto a ku lunghisela timhaka ta ku fana teto hi ku fukuzani na mbeva hi swilo leswi swi karhataka swinene hi ku swa fikelela laha emuhaxi wa mina wa ntokoto loko ku ri ku fukuzani liya yi humeka xivelekelo va fikelela lava zaku va ya ku susa xivelekelo hikwalaho ka swona loko ku ri ku xi hume anengeni mi kuma ku za ku huma baku leriya ri kula leswa swa ku munhu a nga za a nghenisa na voko hikwalaho ka swona mi kuma ku se swi ku dyile swinene xilondza lexiyani so swa fikelela laha va ku va wa ku khata ku nenge luwa va wu tsema hikwalaho ka swona mi kuma ku a wu na vuvabyi bya chukele u nga ta ku xilondza xa chukele mi kuma ku i fukuzani kumbe xani mbeva yi le ku tsutsumeni na wena yi le ku hlupheni yi le ku karhateni so swilo leswiya swi lava ku laphiwa swi tshunguliwa u endleliwa titayelo ta ku pfuna u kota ku tritiwa u endleliwa swona u kota ku tshamiseka u va kahle u kota ku tsaka u va kahle na wena u swi vona ku ni tsakile ni holini hikuva ku vabya muhaxi wa mina ntokoto na vayingiseri a swi tsakisi loko u ri na xilondza hi mukhuva lowo xi ta ku nyika probleme xi ta ku tikisela xi ta ku hlupha u nga vi na kurhula so mi kuma ku na wena a wu tsaki loko u tshame vanhwini va twa risema ra xilondza lexiyani tshame kun'wani va twa risema ra xilondza lexiya mi kuma ku swi fikela laha xi bolaku loko vupfi bya kona byi tshama byi kha byi nga yimi mi kuma ku loko xi humini xi ku xa holanyana xi tlhela xi rhumbela xi pfuleka futhi xi rhumbela thyaka sweswo thyaka leri a ri kha ri nga heli ri tshama ri ri kona so swi twa ku laha se na tikeliwa laha se ni na probleme ni na ntshikelelo wukulukumba a na ha swi tiku se ni fanele ni endla yini ni fanele ni swi endlisa ku yini muhaxi wa mina wa ntokoto na vayingiseri
0: ni mitwini se xana ke wu kona mpfuno hi tlhelo ra titayelo ro petsela munhu titayelo.

0: ringu ya vanhu hi tirhana na yona hi lapha vanhu hi swona ha va pfuna miringu hi dilana na yona swinene na sweswo swa tifukuzana sweswo swa timbeva na swona hi dilana na swona ha lwisana na swona sweswo muhaxi wa mina wa ntokoto na vayingisiwa.
1: Okay, se munhu i kota ku swi hambanisa xinjhani loko se a va a karhi a hume phokola ku ri ku nga va ku ri hi side lera ra mfukuzani kumbe mbeva lowu na?
0: Wa kota ku swi vona nkarhi wun'wanyana swa ku fana na mfukuzani hi xitalo ya boxa goji rikulukumba ya boxa goji rikulukumba swa ku fana na mbeva mi kuma ku nkarhi wun'wani yi ta hi xibundwani mi kuma ku xibundwani xo ka xi nga nyawuli kuma ku xibundwani lexiya a xi holi xi tshama xi kha xi rhumbela tshama xi kha xi rhumbela xilo lexiyani mi kuma ku xa boxa se xi va xilondza se xilondza lexiya xi tlulela kun'wani swi gina swi tala so mi kuma ku swi tsutsuma na wena swinene se swi gina swi affecta nenge luwa lowu ku ri ku hi le nengeni lowu ku ri ku hi le non'weni swi boxile non'weni swi ku endla hi mukhuva wolowo lowu ku ri ku nkarhi wun'wanyani muhaxi wa mina wa ntokoto swa na le ka vanhu va xinuna swa endla mi kuma nkarhi wun'wani swi tshama ka swilo swa ndhavuko loko swi tshama ka swilo swa ndhavuko mi kuma ku loko swi tshama ka swilo swa ndhavuko mi kuma ku swi ku tumbelelile swinene nkarhi wun'wani u swi twa ku ni tshama ni karhi ni va na drop yo ka yi nga heli tshama ni va na drop yo ka yi nga heli nkarhi wun'wanyana loko ni ya ba mati na swi twa ku ni bangati ni bavupfi ni na drop yo ka yi nga heli mi kuma ku nkarhi wun'wani na yona fukuzani liya kumbe mbeva liya yi tshamini ka xirho leswiya swa ndhavuko so swi endla ku nkarhi wun'wani munhu luya a za a fikela la swi n'wi xanisaka mi kuma ku a za a blokeka ku ba mati a fikela la a tikeliwaku a tikeliwa swinene a blokeka ku ba mati a za a fikela la ya ku swibedhlele mi kuma ku va blokunula swilo leswiyani nkarhi wun'wani va za va ku susa i swirho leswiya swa ndhavuko va ku faka phayiphi ya ku titshuxa hi yona so mi kuma ku loko va ku faka phayiphi ya ku titshuxa hi yona u fikela laha u titshuxaku hi phayiphi liya so swi ku nyika ntshikelelo wukulukumba swinene hikuva swi va swi ku moxile swilo leswiya so swa laphiwa muhaxi wa mina ntokoto na vayingiseri hikuva swi na khombo swinene
1: Namito. Se hi ku ya hi vutivi kumbe ntokoto lowu n'wina mi nga na wona vuvabyi byo fana na lebyiwa byi tshunguriwa hi madokodela ma xilungu kumbe mi ya vi ya tshungula hi titayela kumbe ku va ku ri vutshunguri bya xinto na?
0: Hakhesa swinene muhaxi wa mina wa ntokoto kasi na madokodela ya xilungu ma na vutivi swinene na ku tshungula fukuzani na ku tshungula fukuzani na sweswo swa mbeva va na vutivi swinene swa tshunguliwa hi xilungu futhe xilungu na xona xa swi kota swinene kasi na titayelo ti kona xikwembu a xi tsandziwi hi nchumu n'wamihlave na vayingiseri loko u khongela kahle hi vutisana na xikwembu ku xana munhu loyi hi vutisana na titsumi ku munhu loyi a nga pfunisiwa ku yini a nga laphisiwa ku yini xiphiqo lexi a nga na xona o ringe se pela Yehovha u mi nyika titayelo a mi byela ku a ku petsiwu tayelo leyi na leyi tayelo muhaxi wa mina wa ntokoto i tayelo i xilo xin'wana xa nkoka swinene tayelo yi pfuni vo tala kusuka khale kusuka malembe ndzhaku tayelo i xi xin'wana xa nkoka swinene tayelo yi na nkoka ma vona muhaxi wa mina wa ntokoto tayelo yi na matimba munyu wu na matimba ni to vula ku munyu wu na matimba wa wu haxa munhu a khomeka a huwelela a nghena hi le gedeni nga ku nghena ngomeni muhaxi wa mina wa ntokoto na vayingiseni
1: Namito se kambe swi nga va swi ri koho swa ku munhu a va a karhi a khome hi mbeva kumbe mfukuzani ku va ku ri swilo leswi ngo lo endliwa hi munhu ku swi humelela
0: swi kona sweswo muhaxi wa mina wa ntokoto hikuva munhu wa ntima kumbe xana munhu u bihi ngopfu swinene munhu u bihi ngopfu swinene loko u lava swi vona ku munhu u bihi ngopfu swinene landzelelisana na ku khongela swi vona u ta swi vona ku munhu u bihile ende miringu yi kona emisaveni u ta swi vona ku munhu u na nsele munhu u bihi mbilu munhu a nga naveleli munhu un'wana swilo swa munhu un'wana swi va kahle munhu u tshama kha ku sala ndhaku a sala munhu ndhaku mi kuma a lwisana na wena swinene loko u vhika lexi a ku hoxa hi lexi ntsena yena u lava ku wena u va u nga ha ri kona u sala yena a salaka hanya ni swi tiki u ta swi kota ku hanya a ri yexe kwala misaveni ya lena
1: nile kumitweni se loko hi va hi karhi hi languta ka vuvabyi lebyi bya mbeva kumbe mfukuzana byi va na

0: ti effecta njhani kumbe byi vavisa munhu njhani vutonwini bya yeka swilo leswi a nga ta ka nga koti ku swi endla loko a ri na vabyi bya muxaka lowu loko ri n'wansati swi n'wi sivela ka mitirho yihi ku ni te mikarhi mi vulavula na mhaka ku ya swi kota ku boxa fikelela le xivelekelweni se mi tlhela mi ni byela na hi sayiti ra xinuna ku swi va vavisa ku fikela kwihi
1: na khesa swinene n'wamihlaveni na vayingiseri swi na nkoka hi swivutiso swin'wana swa nkoka swinene leswi nga ta pfuna rixaka hi leswi nga ta endla ku rixaka ri kota ku pfuleka matihlo va kota ku swi vona ku ri fukuzani na mbeva swilo swa ku karhata swinene swa ku fana na fukuzani mavona ya tshama ka marhambu ya munhu ya tshama ka marhambu ya munhu mi kuma ku yi va yi kha yi ku dya marhambu swa fikelela kwalano ya tshama ka marhambu ma munhu mi kuma ku swa ku hlupha swinene nkarhi wun'wanyani wa va na fukuzani ya nhlonge wa va na fukuzani ya nhlonge mi kuma ku nhlonge ya wena yi vaviseka swinene yi vaviseka va swi vona ku munhu loyi u vaviseki nhlonge hikwalaho ka yona mi kuma ku wa zama ku tola mafurha ma ku hambanahambana na swilo swa ku hambanahambana kambe a wu kumi ku lapheka a wu kumi ku pfuneka so swi lava lava nga na vutivi bya swona na ntokoto wa swona va kota ku va ku lapha va ku endlela swilo sweswo va kota ku ku lunghisela u kota ku va kahle muhaxi wa mina wa ntokoto na vayingiseri
0: okay ni mi twile hi sayiti ra mina ni va se ni va ni helele hi swivutiso mi ni hlamule ku fikelela makumu a ku na lexi ni nga ta ku se lani se laha swi endlisa ku yini hayike mi ni hlamusele kahle prophet ni swi twisisa kambe ke ni ta va ni karhi ni landza vanhu vambirhi ntsena strictly to lava ni nga ta va ni karhi ni teka swivutiso kusuka ka vona with all due respect hi ta va hi karhi hi vutisana hi ndlela ya nhlonipho na xichavo eka muyingiseri wa mina nkarhi wa n'wina ku va mi karhi mi vutisa ti-question mayelana na nhlokomhaka leyi a va karhi va vulavula hi yona profeta n'wanati laha 060-887-5942 hi laha ni tekaka kona tinqingho ta n'wina kambe ke na le ka WhatsApp mi nga va mi karhi mi rhumela marungula ya n'wina kambe ke loko hi langutana nkarhi wu le ku hi chaveleni swinene se a yo endla mhaka ya ku va hi karhi hi ta na swivutiso kusuka kwahala ka WhatsApp kumbe riqingho kunene ra le nyongeni 060-887-5942 hi laha mi nga ta va mi karhi mi ni kuma kona wena muyingiseri wa mina 060-887-5942 kwahala ka WhatsApp kumbe riqingho ra le nyongeni ta va ni karhi ti ni teka tiqingho ta n'wina hi xihatla.

0: 060-8875-942 mi ngisela Registered FM le moyeni. Hello.
1: Ayere perile.
0: Hi perisa bona papa me.
1: Ku mai mina no tota ku ndunduzela xikwembu kuri a xi va hlayisi papa mani va kota ku kuma va kota ku na parishaka ku ya mahlweni munhu un'wana na un'wana misaveni ena nyiko ya yena papa mi nyikiwini sweswi mi swi vulavulaka swi hanya swi kona ma misaveni mara hikuva xikwembu xi nyikini laphani vanhu ku ya mahlweni va hola ku ya mahlweni xikwembu va xi niki byin'wana byitlhari ku ya mahlweni ku swi mi swi endlaka a mi swi endla hi ku tsakela ka n'wina mi swi endla hi ku tsakela ka n'wana wa xikwembu lowu tengeke mi kota ku pfuna vana un'wana inkomu ti va gavela vulavulaka mara xivongo a ri mun'wana a pimaluleke inkomu.
2: Hi khese swinene Gwi wa Maxakadzi wa Malenga.
0: Okay, right, danko va va karhi va tata ku khensa eka dyondzo leyi va yi kumaka ku ri hayike yana ni mahlweni mi yi dyondzisa mi va mi karhi mi pfuna rixaka ku va ri hanya mi tshungula hi nyiko leyi taka yi huma hi le ka tatana 060-8875-942 mi yingisela Registered FM le moyeni. Hello.
1: Dale yini kahle kahle.
0: Sorry. Papa. Ahe.
1: Ahe.
0: Miri yini?
1: Ah, what's up, Dayelo? Go see your man. Chimichumbanja.
0: Oh, Dayelo.
1: Eh.
0: Okay, mi ta swita moyeni, papa mi.
1: Okay.
0: Danko. Prophet, va ri vala ku tiva ku ri Dayelo i xilomuni, i swilo swa njhani?
2: Hi khesi swinene muyingiseri wa nkoka swinene. Ni tshemba ku a ku na munhu loyi a nga kulaka a za a fika laha ku nga fika bava a nga swi tivi ku Dayelo i yini.
0: Va lahlekile mo va nyika tluku i nchumu wa njhani Dayelo i ku sweka titiya mi mikisana timitsu i ku ndlayini
2: Dayelo i munyu i titiya i mati ma xihlovo mati mo khuluka swi ya hi ku moya wu vulihi.
0: Okay, swi fana na madokodela loko va karhi va endla tiphilisi va ku tshwa yini
2: philisi yini se a ku na munhu loyi a nga kulaka a za a fika laha a nga swi tivi ku tiphilisi yini.
0: Okay, hayi ke Dayelo va kombisa ku ri i 1+1 leswi endlaka 2 swi endlaka leswaku munhu a kota ku hola xin'wana na xin'wana leswi va karhi va swi khoma lesenjareni ya vona va va karhi va mi nyika mpfuno eka swona muyingiseri wa mina hi ndlela yaleyo a hi twenini voice note leyi ni nga yi khoma la.
3: Ntsari n'we ankhesa ndzi swi vulavulaka swa hi katekisa hanya hi swona mani mo ri kwala ka mapoko o kwa Dion na ku hlula dango
0: ni khensa swinene mani mahori kokwani wa Dion na ku hlula na mina xikan'we i xiluva xa ka mabunda loyi ya vulavulaka a va tshama va ni kohlekini lava vona ya cold drink va ta yi humesa 060-8875-942 ni va ni karhi ni teka tinqingho ta n'wina muyingiseri wa mina ku ya emahlweni. Okay, a hi te vayingiseri vambirhi ni ri a xi vula swona ku ri se hi ta va hi karhi hi gimeta kona kwala hi sayiti lera ra swivutiso hi va hi karhi hi ya mahlweni se xana ke mprofeta tanihiloko mi ri munhu loyi a pfunaka rixaka hi sayiti lera ra titayelo mi kota yini na yini swin'wana ku va mi karhi mi pfuna van'we vanhu hi sejari ya n'wina.
2: Ha khesa swinene n'we mihlave na vayingiseri a sejarini ya Dr. Mprofeta N'wanati ti kona titayelo ta ku lapha munhu swilo swa ku hambanahambana. Xana u nga va na xiphiqo xa ku xitheve xitsongiwile a wu nga handlali xitheve xitsongiwile a wa handlali ngati ya nyanyuka yi tlhela yi vomba wa pfuniwa sejarini ya Dr. Mprofeta N'wanati u kota ku pfuniwa ndyangu ya mahlweni wu kula xana u nga va na xiphiqo xa ku lava tinyiko a wu tikumi swi koti kona titayelo ta ku lapha hi ku endlela hi ku simekela rixaka rikula ri ya mahlweni ndyangu wu kula wu ya mahlweni xivongo xikula xi ya mahlweni hi ku swi na xiphiqo swinene n'wa mihlave na vayingiseri mi kuma ku ri munhu wa lovoliwa a cata mi balilile mi tsaka swinene kambe loko se swi fikaka ku a lava tinyiko mi kuma ku munhu loyi a nga tikumi so mi kuma ku swi va swi n'wi nyika xiphiqo swinene swi kona sweswo munhu wa pfuniwa sejanini ya Dr. Mprofeta N'wanati ti kona titayelo ta ku ku lapha ku ku endlela swilo sweswo xana u nga va na xiphiqo xa ku u na xifula xa le phakati ka khwiri va ku bihi xifula u na xifula xa nhloko leyi panda yi nga yimi mi kuma ku nhloko leyi yi panda yi nga yimi hambi u nwa tiphilisi hambi u endla yini a yi yimi nhloko leyi mi kuma ku se ku va ku ri miringo ya vanhu leyi se yi nga kona naswona munhu wa pfuniwa swilo swa ku fana sweswo ha ku pfuna nhloko ya ku fana yaleyo ya rhuliwa swilo swi va kahle u kota ku u tshama u tsaka u hanya kahle ni le nyameni ya wena u tsaka swilo swi va kahle kumbe xana na xiphiqo xa ku buhi xifula kun'wana na kun'wana mirini wa wena swa swi kona wa tlhavuliwa swifula sweswo swilo sweswo swa ku fana sweswo wa pfuniwa muhaxi wa mina wa ntokoto na vayingiseri
0: Okay, se loko munhu o va a karhi a mi lava ku va a petseriwa titayelo hi n'wina kumbe a va a lava ku tshunguriwa hi sayiti ra hinkwaswo leswi mi pfunaka vanhu hi swona sejarini ya n'wina i mi kuma kwihi nakona xinjhani?
2: Swa olova swinene muyingiseri ku kuma Dr. Mporofeta N'wanati, Dr. Mporofeta N'wanati kumbe Dokodela Mporofeta N'wanati va kumeka amugangeni wa ka Malamulele atikweni ra ka Phapazela. Aka Phapazela amugangeni wa ka Malamulele va kumeka aka hosi Phapazela axitarateni xa hosi Phapazela. Hi laha va kumekaka kona axitarateni xa hosi Phapazela. Loko u ri ka hosi Phapazela u famba u kongoma vupela dyambu hi xitarata xa le ka hosi Phapazela. Dr. Mporofeta N'wanati i makhelwani wa Masira ma ka Firefire. Hi kona va kumeka ku kona Dr. Mporofeta N'wanati u ta vona sejari ya vona kwalaya va tirha mvulu ku ta fika mugivela va pfula hi 8 nampundu va pfala hi 5 na madyambu kasi hi soto a hi tirhi timhaka ta tisejari hi va hi ri kerekeni kereke ya hina yi nghena hi 10 nampundu yi huma hi 5 na madyambu asejareni ya Dr. Mporofeta N'wanati a hi tirhi na vusiku munhu a nga ti ka mina ku Dr. Mporofeta N'wanati ni lava ku khongeleriwa na vusiku a hi tirhi swi swa vusiku muhaxi wa mina wa ntokoto na vayingiseri swa vusiku swa vusiku hina hi tirha na nhlekani hi pfula na nhlekani hi pfula nampundzu hi pfala na madyambu so asejareni ya Dr. Mporofeta N'wanati mi nga teka swo tsala mi ta tsalela na vokokwana hikuva vokokwana va koti ku tsala mi va tsalela tinumber phone va kota ku tsala ku loko va lava Dr. Mporofeta N'wanati va lava ku pfuniwa hi titayelo va lava ku petseliwa titayelo va swi tiva ku ri va n'wi kuma kwihi va petseliwa titayelo ta kereke ya apostolo ya ziyoni ya le ya titambu na munyu na swilo hinkwaswo na titiya hi swona ku pfuniwaku hi swona sejareni ya Dr. Mporofeta N'wanati kasi muyingiseri u nga fonela nambara ya le sejareni 073 58 064 37 na engetana kambe 073 58 064 37 or ufonela nambara ya 078 269 4578 na engetana kambe 078 269 4578 hi tona tinambara ta le sejareni u nga hi fonelaku ka tona Dr. Mporofeta N'wanati va kumeka va kona xana muyingiseri u vabya njhani Dr. Mporofeta N'wanati a ri kona mporofeta wa vutivi na ntokoto hi ku lapha mavabyi na ku ku lunghisela leswi u lavaka swona asejareni ya Dr. Mporofeta N'wanati hi pfuna munhu hi pfuna rixaka munhu a nga tika mina ku Dr. Mporofeta N'wanati ni kombela ku endleliwa tiya ya ku susa ndhwalo no a hi endleli munhu sweswo asejareni ya Dr. Mporofeta N'wanati hi ku endlela titayelo ta ku simekela tiku ri kula ri ya mahlweni rixaka ri kula ri ya mahlweni swilo swi famba kahle swilo swi famba hi ndlela leyinene muhaxi wa mina wa ntokoto na vayingiseri
0: ni khezo swinene kambe ke sweswo swi ta va swi karhi swi fikelerisa emakumu ka mbulavulo wa hina wa madyambu ya siku ra namuntlha kambe ke dokodela mi nga ku yini ka marito ya ku va mi karhi mi tsundzuxa vayingiseri mayelana na presentation ya n'wina ya madyambu ya namuntlha
2: hi khesa swinene i muhaxi wa mina wa ntokoto muyingiseri u vabya njhani Dr. Mporofeta N'wanati a ri kona loko u twa swivavi kumbexana u ri na swiphiqo ngazi u kanakana nghena ndleleni u ta ka mina Dr. Mporofeta N'wanati ni ta ku lapha ni ta ku pfuna xiphiqo lexi u nga na xona ende swin'wanyana hi nga tsundzuxaka vayingiseri swi na nkoka ku ri munhu a pfuniwa hi munhu loyi u swi tivaka ku munhu loyiwani i dokodela ximanimani u tshama laha hambi no ta ndzhaka 5 years munhu loyi ni ta n'wi kuma laha u tshama kona u tirhela kona hambi ku va na ti-probleme na yini munhu loyi i dokodela ximanimani u tshama laha u kumeka kona hayi ku famba u hlangana na vanhu lomu ya ti-taxi rank u hlangana na vanhu lomu ya switaratini nkarhi wun'wanyana mi kuma ku munhu a khomi xigubu xa tiya ku hey ni ku xavisela tiya leyi mi kuma ku munhu luya a wu n'wi tivi ku tshama kwini a wu n'wi tivi ku munhu luya u kumeka kwihi ivi u xava tiya liyani u nwa mi kuma ku se swi ku nyika ti-probleme kumbe u kula khwiri kumbe u hlangana na swiphiqo a wu swi tivi ku munhu luya u ta n'wi lava u n'wi kuma kwihi u ta n'wi lava u n'wi kuma njhani so swi na nkoka ku munhu a pfuniwa hi munhu luya a swi tivaka loyi dokodela ximanimani u tshama laha loko ni n'wi lava ni ta n'wi kuma laha and then ni ta n'wi kuma kwihi hi nkarhi muni swi na nkoka swinene muhaxi wa mina wa ntokoto hikuva swi na khombo swinene loko munhu a kumeka a va pfuniwa hi munhu u nga swi tivi ku vanhu lava va tshama kwihi wo hlangana na yena njhe u nga swi tivi mi kuma ku munhu a ku profita swi tele sweswo muhaxi wa mina wa ntokoto mi kuma munhu a hlangana na wena taxi rank a ku bayizisa a ku profita mi kuma ku tekela timali a ku dyela timali a tlhela ku scema so u tlhela ku mina ni scemiwile se mi kuma ku a wa ha swi tivi ku loko se u tlhela u tsutsumela a yunivhesiti ya SADEC u ku hey ku na munhu un'wanyana yi ri hi yena dokodela ximanimani loko se hi baka system hi kuma ku munhu waloye a nga kona a nga na maphepha munhu waloye a nga na nchumu a nga tiveki total se swi kuma ku swi ku vangela probleme se na hina hi nga ha swi tivi ku na xiphorisa hi ta tirhisa ku yini na yunivhesiti yi ta tirhisa ku yini ku va yi ku pfuna swilo swa ku fana sweswo kumbexana u ya ka African Union Churches Parliament a ofisini u kuma ku va nga swi tivi ku va ta ku pfunisa ku yini u ku hey ku na muprofita loyi a nga ni dyela timali ni nga swi tivi ku ni ta n'wi kuma njhani so swi na nkoka swinene ku munhu a pfuniwa hi munhu loyi u swi tivaka ku u nga n'wi kuma njhani u nga n'wi kumisa ku yini
0: nimitwini okay right ni khensa swinene profeta ku va mi kote ku yi joyina eka madyambu ya namuntlha na ku tshemba leswaku ra ha ta va kona siku leri mi nga ta tlhela mi hi endzela nakambe xitije
2: i khensa swinene muhaxi wa mina wa ntokoto muyingiseri nkarhi walowo a wu niki wona u yingiselana na mina kwala u nga kona muyingiseri na khensa swinene ku va u ni yingiserile a wu hlangani na mina Dr. Mprofeta n'wana wa timprofeta wa vutivi na ntokoto Afrika-Dzonga ri perile
0: ahe okay right na muyingiseriwa Jisar FM hi vona valava Dr. Mprofeta n'wana wa ti the president ya the prophet association SADEC university mprofeta wa vantima na valungu na la tlhelo i convener ya African Union Churches Parliament ya Collins Chabane sub region hi leswi va fambisaka xiswona hi ndlela yo yaleyo kambe ke hi khensa swinene ku va va kote ku yi joyina eka awara ya hina ya vumbirhi eka nongonoko wa ndhavuko wa hina kambe ke mi tlhela mi tsundzuka ku ri nongonoko wo fana na lowu hi na wona wa vumbirhi wun'wana na wun'wanyana ku sukerisa kona hi awara ya nhungu ku ya fika awara ya khume kambe ka nkarhi wa sweswiwa hi ta va hi karhi hi teka tintambu ti yisa kona eka DJ Mregza Mregza the DJ loyi a nga ta va karhi a nghena hi tale mbilwini eka awara leyi landzelaka kambe loko a ri mina na mina ni ta va ni karhi ni gimeta kona kwala wena muyingiseri wa mina hi ndlela la le hi ta va hi karhi hi vhakachela Facebook page ya hina leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM ya hi ya vona ku ri i va mani lava va ri na hina ku sukerisa kwale ka ari wo sungula ku ta fika kwala hi nga kona lava va ri na hina emoyeni kambe ke na wena muyingiseri wa mina u nga swi kota ku va u karhi u tsutsumela ku hala ka Facebook u ya ndzala vito ra wena ku ri a wu ni yingisela u ri kwini kambe swo fana na sweswo u nga tlhela u swi kota hi sayiti leriya ra WhatsApp u va u karhi u ni sendela eka 060-8875-942 kambe ke a hi yeneni hi ya hi ya languta ku ri i va mani lava ni ri na vona hi sayiti leriya ra xidijitali kwahala ka Facebook ni ta va ni karhi ni ya ni ya vona munhu wo sungula ku nga Malume Dev le nkomo 22B na va vona kambe ke va ku va le ka vadivi kasi khanyisa xiseke na yena kwala ka thomo hi swin'we Zex Colbert Rofiwa siphuma na yena ku hi swin'we ni ri kwala amatashi la kambe ke mikateko xirhandziwa na yena ku hi swin'we ni ri kwala Thembisa kaya hi le Sfasonke hi tlhela hi famba hi ya vona Team Man Mate a ku hi swin'we ni ri kwala ra Singa View kasi thovona Daphne Ramwada a ku hi swin'we ni ri kwala Elimpeni kasi ke Matimu Ndlovu na yena ku hayi hi swin'we ni ri kwala ka Dzingidzingi Village Christina Manyike a ku hi swin'we ni ri kwala ka Makosha a B9 ni tlhela ni vona vachada vambirhi va ku hi swin'we ni ri kwala Mbilu Chidawulo kasi Lebohang Lebuwang a ku hi swin'we ni ri kwala Malonga na kokwani Angelina i mhana Mfariso okay Dennis Nhlungwane Sfasonka ku ri perile muhaxi wa mina wa nkoka hi swin'we ni ri laka Gongongo la Shingwe kanongo noko. Okay. Chabalala Oscar Njomba kwi shingwe. Neri kwala kashikukwane. Kaseribo ningo. Kamhlaba wa velemo. Kwi shingwe. Neri kwala kamhlaba. Wa velemo. Neri boningo. Claimant. Chauke. Keso shunene nile kawene. Kasi ebi mashanganyi. Kwi shingwe. Neri laka mashanganyi. La judgment mo abanyisi chabalala. Akukwala rasinga viola. Nasinkuna na yena ku leka zingi zingile ishiungwe. Kasi masindi madzivandila aku ishiungwe kwala chakuma magubuni. Eba venda ba hashula. Sembiso magoda manganyi aku ishiungwe niru kwala kajim. Kasi matebula kalanga baloi. Aku niingisela niru kwala kandambi. Wadzumeyari akaya nguina. Voice aku ishiungwe niru kwala kashikukwane. Eri tohwa na ace machines. Na nguyen kheso shinene kuva ikari yingiselana eka awara le ka yona kumbe ka nongonoko lo hari ka wona wa ndavuko wa hina ndlela ni fambisana kahle ne kambe na mana risana rinoko na ringana vha ku ishinwe ni rila a stay loop kaya kore ka magosha ska vukosi bya nduna mgoni mana triple r balava kambe ke ndlela ni fambisana kahle na Thomas General Chabalala a ku ishinwe ni ri kwala ka ntshushi Emina General Chabalala ikhenso sinene nele ka nwi namba na majambo ya kusaseka sinene wena mingiserwa mina ndlela ni bona fani well my god le ka mkhomi le emgangeni wa ngolombi ka stand number 128 hambona maluleke arenze aku ishinwe ni rikwala ka nkuri ka tomo emahlaza wa hlaniki ka ske bongani na yena aku ishinwe na majambo lama ni ri le ka xithelane le ka Ludwig Rakaudzi aku rina nwina jara msawu kusuka eku ruleni mission mgangeni waka mahlantswani kwala ka nyenyane kwala tikora mkuwa na tintoma jisara fam danko kukhensa hina kambe ke tlhela ni fambisana kahle na munhu wa kufana na pardon mabunda aku ishinwe ni ri kwa ngomhlabo wa me brown doll aku ishinwe ni ri kwala ka mkhomi mhlanga amkelani tlhela ni fambisana kahle na kambe na Brenda Muremi aku ishinwe ni ri kwala ka rivala la inkomo patichezo master mnyai aku ishinwe ni ri kwala ku vika ganama ka siboti vioro aku ishinwe ni ri kwala ka makhasa mwawani nzimana nhlonipho mshengu na yena aku ishinwe ni ri kwala ka xikukwani imana nhlonipho na anhlulo Haike loko ikari ichivirika lesa kuitafuka gazankulu. Hichala ishangana kathle na nzimana nsloni ipo mshengu. Aku ishingwe niri kwa laka shikukwani. Imana nsloni ipo na anthulu ya loe. Kasi engeta baloi na ina kuishingwe niri kwa la giani section F. Chela nfamsana kathle na kukwanu wa favor. Baku ishingwe niri kwa la soweto aprotia. Manu tabela aku ishingwe le lunungwile. Kasi Dennis Mkansa aku ishingwe niri kwa la mutelela. Chela nfamsana kathle na Frank Josh aku on. Yeah, we on air. Le hawo mchizi akuva manini ri rothe. Ithela ifam sasweso yahlangana na Sedzani mavathu. Montana Pogba aku ishingwela lunungwe la Block D. Ivan la vani rina bona isaitele ria ra Facebook kambe ke ba ikaribu ya kona eka WhatsApp akuri perile ni mingisela kahle ni ri kwala ka xikukwana i mama LB inkomo. Ni khenso sinene mbana madyambo ya kusaseka. Ni bona mama Kensola vako ndi mandekwana avudi xiluva xa radio na tatana maluleke rirothe hafa malonga sunset villa ndi chilidzi mama Kenso khomba ya kilom jojo mabata ri kholivuwa nga manda we rirova le zwavudi okay ntlela ni bona xilahla Richard Zambukera ku ishinwe ni rikwala a sedana lounge ntiro eka yako ri kansabulane le mugangeni watana kahle ikhenso swinene ni le ka nwana mbana majambo ya kusaseka swinene kwa la ntiro moni yingisela kokwani mahori la
3: ni rikwala ka mapulo kokwani wa dinona ku hlonga dango
0: Danko kukono mina nkhenso swinene kambe ke leko hi languta nkarhi lo sala na timinetse timbirhi ntsena ku nga se ba awara liya ya khume laha hi fanelaka hi va karhi teka tanbu to kona hi ti tsutsumisela eka mrexa the DJ la nga ta va karhi mkhoma hi tale mbilwini kambe loko a ri mina ni gimeta kona kwala u tsundzuke kahle wena mingiseri wa Jisar FM leswaku nongonoko wo fana na lowu hi na wona wa mbirhi wun'wana na wun'wanyana ku sukerisa kona awara ya nhungu ku ya ko ku ba awara ya khume laha hi va ka hi karhi hi hluta timhaka ta ndhavuko kusuka kwale timitswini ta kona hi sungula kona hi ta hi ta hetelela hi ku phaka marhavi kambe ke loko a ri mina ni khensa ni vuyelela swinene swi tava suka swi hi fikelerisa hi makumu ka nongonoko wa hina u tsundzuka kahle leswaku hi na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra Jisar FM FM naswona nga tlhela u yingisela ku antswa eka audio streaming ya www.gsrfm.co.za kambe loko ari mina ni khensa ku va hi fambe swin'we kusukela kwale ka awara ro sungula ku ta fika kwala hi nga kona kambe ke ni ri kha ni mahambamba na madyambu ya ku saseka kambe ke loko u ri xiyanimoya xa n'wina mi nga xitimi ha ri kona 24/7 hi na n'wina.
4: Har Marovela Funeral Services hi lahla mrandzo wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand. Ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyika tana ATM ya 150 rand. Hey, i society hi inga ku inka ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku inka 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hiri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 nale Scorsese Wholesale endaka magezi hardware nale Karisaba eKambako Village nale Taxi Rank Street ePenama eGapane eJoni hi kumeka extension 4 ePalamen Street opposite Botley Store kuswana Ravi Ridge eIvor Park hi le extension 3 eFreedom Drive kuswana Police Station nale ka Dr. Nico Medical Center nale Skadafi Winterfeld kuswana le Maname Long Primary School. Tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala hi xokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarubela Funeral Services a yi tekeli chance eka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.

0: Endzelela Dumadwe gear na malamulele namuntlha naswona u ta va u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Ti kumelela Duma Steel Roof Tile hi R99.90 ha yin'we. IBR 0.4x6 meters hi R399.90. Fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla R329.90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na Capitec. Vutisa kwala xitolo la Duma, where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation service fee naswona kuna swipimelo.
1: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili buru nga fambu kaka ya barikona
2: bapuna ika kususa shinyama kutungula bani mbushongurisa ya moya kutungula munu uchangana nshoko kususa mwayo teru wa wanuna kumbe wasat nivisiku kusimeka luku unga kumingwana kubia minti kushongula mwelo ui kushupa muntini kutungula shilonda yiku ambana kashona kutungula fchetela kutungula vana vua kutungula vana vubuwa shifuwa vanga kutu kubulabula kupulela vana samtiru na vukati shifula yiku ambana na kasona ku tsungula milengo loko yi vava na ku pfimba ti cancer telenzeni ka makhwiri ku pfula mo business ku pfula dilaki ta munhu ku tsungula nyoko ku pfuretela ku tsungula xilumi ku tsungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tsungula stroke na lava nga na ti joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti wheelchair va tsungula ku pandiwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i R500 u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.
3: U nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Pulukwani na le Solomon Day. Kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
4: Gazankulu traditional shop leyi kumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwi traditional shop yi kumeka kwala giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumele

0: 0614 kumbe 0647002558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Nga Baggy Tree Healing Herbs lava eba shabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta ti kumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200 078-096-7497. U nga yeneli tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A Vahlavi Plaza Office number 6. Khombo ra ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humelela hi nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala. Leyi fambaka na mobile fridge ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na le Xiawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback WhatsApp kumbe hi foyinela eka 082-584-32 01 kumbe 078-173-9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava society kumbe buku ya yena yi donini ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo.

0: kahle kuma ke tsama kahle kulunga fela indlela leyo ba kuri hayi khona kuna boti la bangobo boti ba te inwana lo ya bona ro ka mana bo indlela leyo ba kumisa timangata kuno mana bona ba te ku kahle na na manu nwanyana kwa landa ngwini papa bo mana boti la le bangana problem i mantsongo ya ndi indlela leyo ba kumisa kuri bo boti e wa bona ri landa ngwini la ene irikotse ka bo ba kumisa ku bo bana magalembele mayamba ku mbiri mbiri e bukhala indlela leyo ba ri bo la ka kuna makalinga ba ihumelela ndzaka ku lova ka papa papa munhu a ti tirhela ka masipala a tirhela ka mfumo hi ndlela leyo ku nga vuya ku humahuma timali munhu ta koho ndzhaka nkosi hi ndlela yaleyo va ri ku humi timali ta ku tala swinene lava nga yela wa phakeliwa timali ta koho hi ndlela yaleyo va kuma ku swilo swa kona swi famba kahle laha ndyangwini mara nkingha leyi nga koho leyi boti ya nga na yoho laha va ri na ka mali liya voho a va yi kumini va nga nyikiwa yi vuye ya frizisiwa hi ndlela loko va chekisisa ku encini xi nga endlaka ku frizisiwa mali liyani hi ndlela yaleyo va kombisa ku ri ku na munhu a nga fika reporta mali liyana reporta timhaka ta ku ri no mali leyiwani yi nga tirhisiwi hi ndlela yaleyo loko va cheka vito ra koho munhu loyi a nga reporta va kuma ku hayikho un'wana mani hulu so va lava ku tiva ku kahlekahle loko se timhaka tirhise ti va hi ndlela leyiwani loko n'wana manihulu a ze a suka a tlakuka ya frizisa emali leyi fi nga ku xeriwa ka hina vana va mantsongo hi ndlela yeleyo swi vula yini na vona va fanele va endlisa ku yini a va fanekelanga va fanele va xerha mali ya papaki hi ku papa voho voxe vaavali vaavini swi swa voho hi ndlela yoleyo va kombisa ku ri no mali liya yi frizisiwini ku fikela sweswiwani khale va kha va zama ku matshalatshala hi ku ka un'wana yi nga tshika yi frizinuleka kambe ke swa tsandza ku fikela kwala hi ndlela yaleyo se va lava ku tiva ka n'wina ku loko swi te tano va fanele va endlisa ku yini loko va frizisiwa mali loko va cheka ku ku why mali yi frizisiwini va kuma ku hayi kona i boti mukhulu wa voho n'wana manihulu va nga yi va frizisa mali liyani hi ndlela yo yaleyo va kombisa timhaka ta ku tala swinene leti nga koho laha ndzeni ka swivulavula leswi va nga na swona va ri va kombisa ku ri mali liya a yi fanele yi tirhisiwini hinkwayo ka yoho endhakani ka ku wa papa va lahliwini a yi fanele yi tirhisiwini ka ku va va hluvula hi ndlela yoyaleyo va ri a yi fanele yi tirhe hinkwayo kambe ke do a yi tirhanga hinkwayo hikwalaho boti amin a ya frizisa mali yoyaleyo se va ngo xana ke va fanele va endlisa ku yini loko se xiyimo xi ri so swi na nkoka ku va hi tirhisa mali leyi a fanele hi sala hi hanya hi hoki hinkwayo ka yoho 060
1: double 10 5 9 4 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na ku tswala ka yona ne
0: yeah
1: ya mina a ni ta ku a va yi a tiofisini ta mfumo kumbe ka magistrate va ya kuma xivangelo na munhu loyi a nga yi sirivisa and then a ta kota ku va ku a ta hlamusela emahlweni ka vona xivangelo xa ku a ya ya sirivisa mali liya
0: munhu va n'wi kumini ku i mani loyi a nga frizisa va kumeku un'wana mhani hulu i boti mkhulu se hi ndlela leyi va ri va kombisa ku loko va vona boti va vutisa i boti mkhulu laha lava nga kumeka ku hi va nga frizisa va vula timhaka ta ku no mali leyiwani a yi fanele yi tirhi ka nhluvulo wa papa hinkwayo ka yoho ku ve hi ku na voho va yi kumini ya voho mali hi ndlela yaleyo si ya voho a yi tirhangi na swintsinini hala ka nhluvulo hala

0: ba wan la di pou mwen lè. Ma ki ba la ma pou mwen pou mwen pou mwen.
1: Ego. Ego loko aya le di maga di malmoun tinga ko aya tani mwana ka papa la vanga loba la vanga tse ku subuli wa hindlela le bakom tse ku no vito ra era huma la he huma ka mali ya ifrizi suwini
0: mara ani di lava ru huma na lava mwati ya rati ya riko na mavi mara ari ya ari yeshe aya ifrizi ya mali liya.
1: Oh, you know, some of my father Savoya Coquanizale, Yiba Catili, Quala and the Layale, 060 7594 20 Manager. Hm, all right. The Tembuya and the Lele 060 7594 2 need to a question again. Way, Black Ayoka Sukrana Motaner, Tingorako, and Garnet to a Kekona Hilly Karachin Snen and the Lale, Montala one Lemuina. Aye, G. When they go and go. Manager.
2: Ah,
1: ego kwan.
2: Nefuke.
1: Efuke lem jana.
2: Efuke. Soko magana e. Marala. Nikombela ku hlamula ku kongomisa. Loko timhaka ta mali ya mufi ti aviwa. Ke a ba from ka lawyer ha sona. Kumbe ni nda xoxo leswi.
1: Ani swi tivi kahle ku kwani ku swona swi nga yi a vuwa kusuka ka lawyer kumbe njhani. Hi la ku twa swoho ku sweswiwani swi fanele swi endlisa ku yini ku swi tita.
2: Loko mali ya mufi a yi tarisile ku vana va yena loko yena a hundza misaveni vana va ta sala va kuma mali ku ya hi xale xa ku mani kuma mali munhu mani kuma mali munhu ni twa loko mi kha mi hlamusela kwalano muku ku huma maviti ya loyi a nga frizisa mali leyi
1: ma huma maviti ma yena hinkwavo maviti ma vana lavana ma huma
2: ya ma huma maviti ya yena a swi karhati leswi za n'wi swi hlupha loyi a nga endla ku mali ya loyi un'wanyani loyi kumbe lava van'wanyani la yi free wa tiveka ku hi yena mani ya le ka loyara liya yi tivaka xikongomelo xa ku mani kuma mali munhu mani kuma mali munhu sungula kwalaya yi ta ya hetelela ka magistrate loyi wa khomiwa loyi a nga friza mali ya lava van'wanyana a ni ya yena yi kumile se hikwalaho ka yini se a landza leya lava van'wanyana a ya yi pfala ku va nga yi kumi lava
1: eleyi a fanele yi tirhe hinkwayo ka hlovulo
2: matimba ya nomo wa ku pfula nomo a hlamusela timhaka ta ku i nge a yi fanekele yi tirhe hinkwawo hinkwayo leya lava leya yena ke
1: ya vona va lava ku xava timovha va tiphina hi yona va dya
2: e-e a swi tirhisi swona sweswo wa khomiwa loyi eyi lowu wa manyiwa loyi a swi swi le rivaleni
1: ya dya
2: jika mhaka leyi wena loyi se u nga nghenisa nhloko mhaka leyi hi yana ka loyara liya ya wena loko yi tsandzeka ku ya ka loyara yana le ka muhle
1: ka yini
2: ka muhle
1: ka muhle hi kwila
2: magistrate hi yena muhle luya hi yena loyi a nga ta tumbuluxa timhaka hinkwato ku ta vitaniwa loyara liya yi ta yi ta hlamusela timhaka la ku a wena ke vana lava mali leyi loko u yi ava u ku mani i kuma mali muni mani i kuma mali muni lava mali ya vona yi friziwile ene yi friziwa hi loyi vitira yena hi leyi laha loyi a khomiwa
1: vo rhosela tisimbi
2: wa khomiwa loyi a ya yena phela mali leyi i ya loyi
1: se a ndzhaka loko a khomiwini loko a khomiwini

0: Loko a ndzhaka lowa khomuni mali yi ta frizinuleka
1: yi ta vuya mali yi kona loko ku ri ku a ni yo friziwa kunene a va yi dirowangi phela a yi dirowangi mali yo friziwa kunene yi tshama laya va nga yi kumi na loko olo yi dirowa u ta yi munya yi ta yi munya
0: i ta yi kapfuni
1: phela ku tirha nawu la loko swi za swibya swa mufi swi aviwa laha swi nga averiwa swi ya kona swi ya kona a swi jiki swi teka ndlela yo hala ka ximatsini swi ya kwahala swi nga averiwa ku swi ya hala se loyi loko a ri na makangu a dyiya yena mali yi hela hi ku ta tekela na lavan'wanyana tisi ntsena wa manyiwa
0: alright
1: u ta ku manyiwa yo u ta ku menywa
0: u ta ku menywa
1: i u ta ku menywa
0: ya
1: wa ta ku patiwa wa ya jere zwa pera izwi
0: ya
1: ya
0: na mito kokwana
1: a nga chavi loyi timhaka hi toteleto nghenani van'wanyana mi pfuna vana lava wani va tekeriwaku mali ya vona n'wina mi tivaka milawu na n'wina mali maagende n'wina mi tivaka milawu ku loko munhu mali ya yena yi kongomisiwa eka yena ivi ku vana lava yi frizisaku nghenani mi pfuna vana lava ma yi tiva milawu n'wina mi nga tshiki vana lava hlupheka lava nga tekeriwi mali ya vona mi ri kona n'wina miyela ene ma yi tiva milawu va
0: pfuneni orit kokwani maluleka hi ndlela leyi va kombisa timhaka teto va ku ri ikholoyiwani funi ku va khomakhomiwa hi ndlela yeleyo timhaka leti a nga ti endla va ri ikona wa fanekeliwa ku va amanyiwa tinsiya ro sala tisimbi lembo yini la
2: elo minjhani bote mreka
0: hi pfukile minjhani n'wini
2: pfukile
0: hayi
2: a mina la ku nghena ka nhlokomhaka mara hi kota ngo leta marhandzu leti hi ku pfuna boti nkarhi yin'wani kumbe ku veka switsundzuxo ka boti boti mreki mina ni nga ku mali a ni yi frizisweni yi kona ka akhawunti ya vona boti hi ku vona ka mina a hi okay mo rhanga ni hlamusela leswi mi ta kota ku swi twisisa mali loko ku ri papa va tsaliwile yo karhi ri boti na vamakwenu hinkwavo va kuma mali xiso and then un'wana a kuma mali loko a fikele age yo karhi ani i vonelo ra mina ku just ku pfuna miyingiseri hi ku nkarhi wun'wani hi endla swilo hi ku kwata ene swilo swi va swi ka swi nga fambi kahle u kuma ku va swi vona ku ri okay boti i ntsongo ka timhaka to khoma mali yeleyo maybe yi nga ku pfuna ka swin'wana swi le vuton'wini loko a ni nga swi tiveni swo tala swa yena se mi kuma ku for that time wa ha ri ntsongo the way ku ya hi wihi the way yi nga tsarisa xiswona ku mali yi ta kombisa ka akhawunti ya yena ku yi kona mali mara a nge koti ku yi tirhisa a nge se fikelela age yo karhi
0: kasi munhu i fanele yi tirhisa mali loko a ri na malembe mangani
2: boti mirex a hi ngo hi mina ke mina na vana vanharhu mina ku na mali leyi a ni tirha kumbe mali leyi ni nga yi veka for vana va mina kumbe xana loko no tshuka ni lovile ku ni nga tsala wile ni ku n'wana wa mina loko se a khome 30 years ni nyika xikombiso
0: itaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
2: ni nga ku boti va fike va swi endla as mutswari laha a hen a boti a nga tisa nhlokomhaka namuntlha hikuva va vone maendlelo kumbe makhomelo ya mali yo ka yi nga ri kahle i ku xo sungula munhu loko i seliwe rifa a dya ri hela i ya hlupha vamakwenu loko a kha a nga tirhi maphilisi se ni nga ku nkarhi wun'wani ku va va n'wi hlamile xikhongelo lomi kuma ku yena a nga yangi hi ndlela ya kahle ka vona mara mo ni ringeta ku n'wi pfuna swona botixi lexi afa a ni ta kota ku tiva ku hikwala ka yini frizisiwini i fanele ka magistrate a ya pfula nandzu kumbe a ya mangala nandzu a hlamusela xitori ku ya hi leswi yena loyi a nga frizisa mali va ta n'wi vitana a ta hlamusela ku ri why a frizisa mali mara ni nga ku karu nwa loko muna endla swilo anga tirhisi mbilu ku kwata ana mhantsongo lava n'wana mhanikhulu kumbe yini makwenu kumbe buti wa swi kota ku hlayisa makwenu wa yena hikuva ka misuka swi tiva loko a hlupheka hi yena a nga ta tiva mbilu ku vava
0: se mara laniwani loko voho buti mkhulu la va suka va ya frizisa mali leyiwani ku hi ku va ku ya vona va yi kumini swi vula yini sweswiwani
2: ni ta kuma ku buti loyi a nga tisa nhlokomhaka i na endle maendlelo yo kahle ya kahle ya timhaka ta mali a swi na ku yi dya vusomo
0: hi ku ya hi n'wina mi vona hi nga ri ku nga va ku ri vusopfo bya njhani hi ku buti loko va va vutisa va ri voho mali liya a yi fanekelangi yi va yi dyiwa kunene laha mutini a yi fane yi tirhele ku hluvuriwa yi tirha hinkwayo yi hela ku sala ku ri na nchumu
2: mo ni nyika ka rito rero hi nga languteli ngopfu ku ri ku tisa timbolovo bya mamulapisi
0: mara hi leswi va nga vula swoho sweswo
2: mo ni n'wi kombisa swin'wana a hi ngo i buti ke va lava nga dyela ku approacha buti wa vona va approacha nkarhi va sungule ku a va approacha hi swicela ehenhla ka swoho sweswo swo boha seho va hlamulela hi ku mbilu ku kwata mara lexi nga ta va pfuna bottom rate because vona a va nge byeli va va approacha xinjhani vona ku totisa nhlokomhaka hi hlela loko hi hlela swi lava hi hlela hi vutlhari hi ku hi nga swi kota okay mina ni nga tisa nhlokomhaka ni nga ni nga fambisani swilo hi ndlela yona boti wa mina swi nga ndza mi kuma ku va langute ku mina maybe mali a ni dyi kahle masixisi ku va vona va pfuneka nkarhi wa sweswi because a ni hi pfuna boti ku vo va nga tisa nhlokomhaka ni nga ku a va eka magistrate va pfula nandzu va hlamusela bewe swi nga tshamisi swona ka mi switsundzuka bottom rates ka timhaka ta ku share mali ku na loyara xikarhi and ti vutiseni ku why boti wa yena kumbe access ya ku va kota ku fiza mali ti vutiseni question yaleyo kusungula se mi ta swi vona nkarhi wun'wani ku na swin'wana swo ka swi nga fambiku kahle la hoki yi nga swi tiviku swo ka swi nga humeli erivaleni
0: lexi endlaka i ku boti lexi endlaka i ku buti voho loko va yinana va ya le va cheka tinani swa huma ku buti va ha ri voho n'wini n'wana va wela ka vana va mufi so hi yo mhaka va ri na matimba malama ma ku va fika va va yimisa va ku mali leyiwa a yi stopiwi mari kona
2: manito musa
0: ya na mito sweswo
2: a ni ku kombisa ku mali ya buti yi kona loko va va yi cheka va huma laha ka list leyo na vona va xirhile mali yo karhi mara vona a va le ku yi kumeni hi ku vona ka mina wili yi fika buti yi va bita ku loko vo fikela ka malembe yo karhi a va kumile access mali yaleyo va kota ku yi tirhisa hi leswi ni vonaka swona mina mara ku va
0: why amasunguleni a yi kha yi tirha ya ya frizisiwa xikarhi
2: o bottom rex a hi ngo loko nkarhi wun'wani mutswari wa xinuna kumbe loyi a hi sapota a famba and then mina ni nga koti ku tirhisa mali hi ndlela yona kumbe hi ndlela ya kahle muni swi veka hi ndlela leyi hi ndlela ya kahle i kona munhu wa yi-one loyi a nga ta spenda as mutswari ka vanhu valava laa nga ta fika a va hedi loyi a nga fika mi kuma ku ka ti-accessese ta timali hi ya nga ta hlamusela ku okay lava a va kumi so much hinkwenu hi vana va mufi hinkwenu hi ku nkarhi wun'wani hi nga loko ni nga tivi ku ni nga biwa ku tirhisa vito leri na ni nga va stage ka swilo swin'wana evuton'wini bya mina masiis and then mina hi ku ni langutele mali ku yi dya ni nga swi hleketi swa mundzuku mara i kona voni mi kombisaku mina na sesi i kona ku ni hleketelela ka xilo a kuma ku na mina mali ya wena why i nga endli swa so mari ku mina ni hleketa swilo swa kwala na kwala swo boha nkarhi wun'wani mi kuma ku okay loko ni nga ri munhu wa ku ani amukeli ni titwinga ku maybe sesi wa mina i lava ku ni control-a ka xilo ni kuma nkarhi wun'wani yi ni komba vutomi ni nga ku kombisa ku mali ya boti kona loko vaya va check va kuma ku na vona va kona ka list na mali ya vona yi kona mari ya freeze sweswi se mini vona nga ku boti kuna swin'wana vaka nga swi endle ku kahle kumbe kuna wheel yi fika yi va bika ku a va fikeleli malembe yo karhi se va ta va vupe kahle emihleketeni ku ri va nga khoma
0: ka malembe a yi va biti mhaka ku a yi ri tirheni mali leyiwa yo fika yi frizisiwa
2: yo fika yi frizisiwa
0: vhoti
2: mrei munhu loyi a nga sendeze mpari ka munhu i na access ya ku ndla sweswo se ku va va tiva access yo vona va nga pfuneka njhani hi kuma ximali ku kuma mali na ku why mali ya vona yi frizisiwa i ku va ya mangala nandzu loko va ya mangala nandzu va ta vitana boti wa yena munhu waloye because loko va langutisile swi kahle ku ri va ta vi okay va ta vitana boti wa yena loko va vitana boti wa yena va vula ku ku na case leyi wa yi tiva xana na a hlamusela wa n'wi tiva loyi xana na a hlamusela loko a heta va vutisa ku why mi frizisa mali ya yena i ta sungula ku hlamusela kwala kumbe a veka ti-reasons ta yena loko ku ri ti-reasons ta boti a ti twali a ni mali ya boti i ta yi kula i ta yi kuma va ta yi pfula a yi kuma mali ya yena loko ku ri ti-reasons ta boti ta twala ku why mali va friza hikwala ka yini va yi frizisa sweswi a ni ya yena phe boti waloye a nga nga mangala nandzu namuntlha a nga tisa manandzu haleni a lava ku pfuniwaka i mali ya yena yi kona ya yena se loko ku ri boti wa yena i veka ti-reasons to why mali frizisiwile hi swivange lexi na lexi na lexi na lexi loko va swi langutisa va kumaka hi swona sweswo vana i na ti-right boti wa yena ku ndla ku save kumbe ku hlayisa makoni wa yena mali va ta yi fikisa yisweswo va za swi fikelela lava n'wi lavaka kona mali va ta yi pfuna
0: sweswiwani va pfa va kha va safara vhele va pfa va kha va safara vhele vona va kha va hanya kahle
2: ni nga ku boti xo sungula loyi a nga tisanami a languti ku a vutomi byena loko a khome mali endla yini xi xo sungula xexo a tirhanga ti languta ku a ta kota ku ndla yini a ta kota ku famba loko a pfula case a swi tiva ku ri leswi kukuva ni frizise mali mali leyi ni nga ta yi khoma ni ta ndla yini hi yona i yini lexi ni xi ndlaku xa wrong lexi boti wa mina as a va mutsari ka mina ka nkarhi wa sweswi a kota ku ni pfalela mali ku mina ni nga yi kumi xa vumbirhi xi ta n'wi kotisa ku na loko a famba ya pfula case i ta pfula case a kha swi tiva ku ri a nga lwi na boti wa yena a nga holomi na boti wa yena va nga zondhani hi timhaka ta mali mhaka vutomi bya ha lehile swinene mara ku yena a kuma mali ya yena leyi a nga siyeliwa hi ku lavan'wani va yi kumile i na ti-right ta ku yi kuma mali yeleyo mara ku yi kuma hi ndlela ya kahle a nga tisi mazoronga hi ku nkarhi wun'wani va ku hlamula lavakulu kumbe lowutsongo hi ku wena munhu i nga swi koti ku approach-a munhu ku nghena ka munhu kumbe ku vutisa hi ka munhu ku why mina ku endleke swihi swa so i sungula ku n'wi holovela swo boha na yena a kwata lowu nga ri munhu wa ku tiyisela ngopfu a ku hlamula hi ti-feelings ta ku kwata ka yena a ku hlamula leswi a fane a nga ku hlamulanga matiyisa
0: allright
2: se ni nga boti a vo endla tani
0: allright khesa swinene
2: hlayisekana
0: danko alright hi ndlela leyo ni khesa swinene 11 timinese ku ngoma kahle ka wari leya 11 ka nongonoko wa tale mbilwini mingiso ra mina ya mahlweni teka mingiseri laha milemoyini
3: minjhani
0: i pfukile minjhani n'wena
3: i pfukile man
0: a
3: mhaka leyi kahleka yo va ri vona ku boti wa vona u va gelesela vana lava hikumani a yi kharhi yi tirha yi lo kariwa umari yi tirhaka yi fanele yi tirha hinkwayo why yi fanele yi tirha hinkwayo
0: hi leswi va ti vutisaka swona hala ka ndyangu lowutsongo
3: why yi fanele yi tirha hinkwayo kahle loko o vana jelas leswi ya kona va ku vona magiyani va swina le ka kharti FNB ya khale ku na malawyer laha tiri mhaka leyi a yisa payere laya va ta n'wi pfuna payere letiya a va cheja mikuleyo yini kahlekahle va languta na munhu wa ku lowu fanele va n'wi pfuna hi mayelana na timhaka ta kona ku ri a nga hakela vanhu a va ze va kuyile swi endleka va tlha va n'wi byela mahari swilo sweswo a yi report mhaka leya payereni mhaka yo fana yaleyo a nga yi bambetile nga bya jikajika yaleyo nga pandza nhloko i kona pulayara kona ku swivaka ka kharti ya FNB ya khale kona tlhelonyana laya
0: ya
3: nga zi yi bambetela mhaka leyi a yi tlili ku tirheni mali yi pfaleriwa hini mali a va yi tlhili mali va yi tirhisile ku yena a tlharini bota vona a va tshama na makoni ya yena hansi therefore mali a hi vona ku hi na yona afanele one to three ankomba ma hakela ma mali na kuri ina mpfuno wa ya mahlweni no
0: right
3: hayi ku twana ni o guide ma tirhisele ma yona ku tirhisiwa na swona swa kuri ni ndi ita ta ku kula ku ya mahlweni hayi ku ipfala wa ipfala ta rivo
0: yeah
3: eh hayi guide kunene ku ndala swo I found a second degree. I got to have a machine. I'm going to have a machine. I'm going to have a machine.
0: All right. No. I'm
3: going to have a machine. I'm going to have a machine. All right.
0: Okay. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All
4: right. All
0: right.
4: All right. All right. All right. All right. Vatangu vitana liya na yena ata shamu sela lisi yena sinu enda kukuwa kuhasa pala mani liya kunalawa ya na yena liya nga sala patila ati wa shivangene shaku mbuti kukwala mani shivangene shokari si awa ika majitri
0: mko kasi nukukwana alright chino kwa timina zavele kunguma kati kamana ka oralia ya kumenwe hendlela yeleyo ya mohlweni karita ka tiqingo ta ngwena mlimo ila
5: hi em rex the dj mfuke
0: e vukele ngobo
5: e vuke
0: mhm
5: loko mbavo tisa mali le veri va avele hi mani
0: mali ani ya papa yi huma ka pa hiliya yi nga avela hi papa vo
5: Hey, mara phela ani mali le one ya vafi ai aviwe munhu nwana nwani aviwa ka master of high court
0: ile zwinga stive kume
5: ah ndi nga switisise ku imhaka ku phela mali yo aviwa ka master of high court ai aviwe munhu nwana nwani mali ya munhu wo lova
0: eh mara ile xivala vakxona eku mikota ku pfuna ku swita njani laba ba bana malungele yekuva firisa mali ya ndangu lontsongulu
5: ah mana ushakata ku ifana inga tangi nawo mali liya
0: yita njani inga ti nawo seiva yume njani le kunwana itala
5: lola ku bona va bodiwa kona swula ku bolo famba va humesetela mali liya hinkwayo kolomu a yi ri kona vanga yi humesi hi nawu lowu ya waku va fane va ya ka master of high court va ya averiwa rifa ra mufi kona
0: So why lavan'wana va yi kumini lavan'wana
5: leswi ni mi byelaka swona ni ngo vanhu lava a va ya swi vula ku a va yangi ka master of high court loko mi ya ka mi lovele hi mutswari swilo swa n'wina swi akiwaka master of high court timali ta n'wina tiyindlu ta mutswari hinkwaswo sweswiya swa mutswari swi yisiwa ka master of high court
0: se hi wihi loyi a ka nga yangi ka master of high court hi lava va manhulu kumbe hi loyiwa wa mhantsongo
5: vanhu vatswari va vana va vamhanuhulu va na vuciva ngopfu hi botim rex a ni va na vukolelo byiya bya ku mhantsongo i tekele mhana vona
0: se le ku na riti leri va ri humesaku phela va ngo ku na riti leri va ri humesaku va ngo mali liya a yi fane yi tirha hinkwayo le ka ku hluvuleni yi tirha swa hluvulo wa papa
5: Bonini
0: why kunga tifana ku tirha ya mhantsongo hinkwayo
5: bonini byela mrex that's why ane na hari ku mi hlamuseleni ku mali yi avisiwa ku yini hi na mhana yena valovini hi yini ka master of high court ka magistrate mara a hi laha mali ya hina yi nga aviwa kona hi tlhe hi famba hi ya a ka master of high court liya hi laha timhaka hinkwato ti nga ha ti ya hela kona leyi
0: Mifambe ti master of high court mbiri.
5: Kahle nje. Hela mali ti mali leti ya tinga fika ti avuwa kona un'wana un'wanyana va n'wi nyika ya yena ka akhawunti ya yena. Mantwisisa musa. Se aka akhawunti ya mina sesi wa mina va nge vi na access ya ku nghena va pfalapfala swilo ku ve swilo swi te hi nawu.
0: Se ti master of high court leti ti kwitile ku ti kokwa la giyana.
5: Yi kona kwala ka magistrate kwala Benston loko va fika a va ngo va lava ka master of high court va ta va komba ti-office ta kona ivi va fika va hlamusela xitori leswi xi nga hi xiswona loko ku veke ni kuna swin'wana swi nga ka swi nga fambangi kahle vona lava hi vo va nga vexa 1, 2, 3.
0: Alright, no ni khesa swinene hambi va ha ri ku ntweni ke ma ha ri ku ntweni alright na ha ri ku va tweni hi ndlela leyo va ta tlhela va vuya va ta hetisa ku Mustafa High Court swi ku yini hi ndlela yeleyo 060-7-5942 hi to ku xana ke n'wina lo mixer wa mina mi vona njhani mhaka leyiwani lowa mixer mi le moyeni hey kokwana
6: Master of High Court yi ku va ku ri na lawyer a saka mi le ku ntweni ne loko va ya Master of High Court lava ya va Master of High Court va vitana lawyer a liya leyi nga yona yi nga hlangana xitandza na loyi a nga vula ku loko mina ni fa fana mina ri ya ka mani na mani na mani va ta va ta vutisa yena ku wena ndodo ku na xirilo laha xa loyi swilo swa yena leswi a swi kongomani na yena a nga swi kumi kahle kahle hi ndlela ya right kasi ivi ku pfuriwa tinqwadi letiya ta tidokumente mavito ya vanhu lava nga tsariwa lahaya ku lava ku ta tiveka ku mali ya loyi hikwalaho ka yini yi sungula ku tirha yi fika ndleleni yi tsemiwa yi nga mati ka yena yi endleriwa block ya ku yi nga ha humi yi friziwa loyi i fanekele a hlamusela ku ya hi tidokumente letiya a nga tikhoma hi ku i ka ha ri na tona loyi na la ka magistrate va n'wi vutisa tirhikodo va ri na tona na ku tatiwa na le ka loyi masitisa that's why ni ku la ku na nhlamuselo lowu wu humaka lowu nge lava mali ya vona a yi fanekele yi tirha hinkwayo ku ri ku ya lava a yi tirhangi hinkwayo kongomelo hi ncini loko va lava va boxa rito ra ku lava mali ya vona a yi tirhi hinkwayo mara ya lava wana a yi faneke yi hlayisiwa yi tshama why
0: ku va sala va dlaya hi ndlala
6: manje sweswi hi laha milandzu yi tumbulukaku yi ta hi kona leswi vulaka swa ku lava ku vula ka lowa ntukulu mani makhuvela i munya ro lava mani wa vona yi tekele nuna wa lavaya nuna hi byo kwele nyana bya koho lebyi byi endliwaka ivi kwele phela leswi ku lava yi nge va faneke va nga kumi nchumu hi ku mhani wa vona va tekele mhani wa lava nuna hi yo ndhasindhasi nyana ya kona leyi ni vona ku endliwa leswi ene ku ri ku n'winyi wa swona hi yena a nga suka a vurile ku loko mina ni famba n'wana va mina hinkwenu n'wana un'wana xilayi
0: se mavondzo ma huma ku no mali leyiwani a yi tirhi hinkwayo
6: huma just because lava va tekele mhani wa vona a yi tekele mhani wa lava nuna na mani va nga yi kumi i vukwele bya mhani wa vona so xin'wanyana ni lavaka la ku ta xi tiva laha vana lavawani ku vulavuriwaka hi vona ku a va se ringanela ku va kuma mali vo va na malembe mangani
0: va kombise timhaka ta 22
6: va hindzile ka 18 years musi
0: na 21 hindzile
6: se hi vulavula kusukela kwale ka 18 years laha va nge loko u ri under 18 years a wu swi kumi leswi se hi vula ku se hi hindzile kwalano va fanele ku va kuma swilo swa vona va ti tirhisela hi voxe ku na ti-guidance laha xikarhi laha ta vona manjhe se va swi kota ku tirhisa swilo leswi
1: Malembe lawa ya vuriwa ka leswaku vava va nge se ringanela va hundzile kwala ka xiteji xexo. A va ha fanekelanga ku parakiwa. Mavona leswi hi nga tshamisa swona se loko hi langutisa la a va parakiwi hi mhaka ya swona ku va underage. A vo parakiwa hikuva va underage, vo parakiwa hikuva ku na vukwele xikarhi.
0: Tekele mhani nuna.
1: Mhani wa n'wina tekele mhani wa hina nuna. Na ku swilo swa bava n'wina mi fanele mi nga swi kumi. A ni ku vula yena bava loyi. Hi yena nga suka a tsarile hi yexe hi voko ra yena ku la ni endla ndzilikani hi nexe ni nga si fa. Mina tihomu mina la kaya laha tihomu leta mina leti ni endla sweswi mina ni nga si famba. Ku tingani ta loyi. A ni fi ku sungula hi kona ni nga ta endla milandzu ni. Ni endla milandzu ni nga si fa se loyi i ndla milandzu a nga si fa i suka siya milandzu yi lunghile laha. A nga sala a lawuriwa se a file ku ri ku swiswa i hetisisile kahle hi yexe. Se wena u nga tisa nhlokomhaka leyi. Loko wo tshuka u ya le ka muhle leyi, timhanga ta wena ti ta paluxeka kahle ti va rivaleni. Ku tlula njhikanjhikisano leyi, un'wana ta ku byela leswi, un'wana ku ya ku byela leswi, ivi yi nyanya ku lahleka swi ya swi yile. I ta nyanya ku lahleka. Mara loko ho ku komba ku nyangwa wa ka muhle u pfulekile hi laha u nga ta pfuneka kona. Leswi hinkwaswo swicakacaka leswi nga ta ta hi le ndhaku leswi swi ta ku lahlekisa ene u ta va na muhupa manjheni u nga ha swi twisisi ku swilo swi ya kwini. Ku ri ku leswi fanekelaka swi lunghisiwa kona nyangwa wa kona hi lowu ya leri. A ni hinkwaswo leswi swi onhakaku hi ya laya. Se hi jikajikisiwa yini manjheni. Ku na nyangwa na ku yiwa ku kona loko wo ya munduku kunene va ta ku byela ku swiendlisa ku yini. Hina ta hi ta vulavula ti tele mara nyangwa yi wun'we.
0: Khesini kokwana.
1: Hi Jemrek.
0: Kokwana
1: Maluleke hi mina.
0: Ni swi twa kahle.
1: Kwala ka Ndhavisi tahlanika. Dango.
0: Dagon kesa swinene kokwana. Alright. Ti nari timinetse ku bilawari liya ya 11 ka nongonoko wa tale mbilwini mingisari wa mina. Hey, hi le ku pfuneni la. Boti va hlangana na swona swa ku freezisele wa mali leyi papa vo va nga yi va nga yi hangalasa hikuva hi leswi vo va swi lavisaka xiswona ku mani a kumi mali leyi mani a kuma mali leyiwani. Laha va nga kombisa timhaka ta ku no loko va ya chekisisa timhaka ta ku ri hikokwalaho ka yini mali leyiwani yi frizisiwini ku nga huma vito ra botimkhulu n'wana mhani hulu le va kombisa ku ri no va frizise mali leyiwani hi ku i mali leyi a yi fanele va yi tirhe hinkwayo enhluvulweni wa papa hi ndlela yoyaleyo. So va kuma ku a yi tirhangi hinkwayo ya ha ri koho mali leyiwani hi ndlela leyi se va ngo no mali leyiwani yi nge tirhi a nge yi tirhisi lowa jaha a yi frizisiwi. So boti va ngo ni frizisele mali va lava ku tiva ku sweswi xitepele xa va fanekele ku va va xi endla hi xihi va karhi va nghena va yingiseriwa yena va kombisa timhaka ta ku ri no ku koholo va fanele va ya koho hi ndlela yo yaleyo. Ni tshemba ku boti va le ku yingiseleni va le ku swi tweni ku va fanele va teka switepe swini ku va mali ya voho yi frizineleliwa hi ndlela yo yaleyo. 060-875-942 hi twa mavondzelo ma n'wina eka nhlokomhaka leyi blaka hi yoho ka siku ra namuntlha. Nhlokomhaka leyi ku vava swinene hikokwalaho ka yini kota ku pfaliwa leya ka voho mali na ku ve hi ku leya ka voho leyi yo tshama yi le ku tirheni va yi tirhisa leswi voho va swi lavaka. Tshama ka timinetse vhele njhe ku bela wari leya 11 ni ri vengitsura mina n'wina a ri ku fambeni ka ri henhla ka nhlokomhaka leyi boti va lava ku pfuniwaku hikokwalaho ka yini va frizisiseliwa mali hi boti mkhulu wa voho n'wana mhanuhulu hi ndlela yo yaleyo ni ri 060 875 942. Some ragazzi, Sagar Fila Boy, Spogosha, Spogosha, Usuwa, na.

0: Rafina boy, risimu ra kahle swinene va ku ra ikhona xipoko xa vusiwana hi risimu ra ku saseka swinene va ku ra ikhona ku ri xipoko xa vusiwana hi kota vona hi swona na vo va kha va ringetela hi tlhelo hi ndlela yeleyo 060-8795-9428 kun'wina mirhi yindli wa mikisela milemoyini
1: ahe boti mrak
0: ahe
1: vatshe ni vuya emixwana boti mrak
0: ahe bule
1: ku tatisa laha ni nga ringeta ku lava ku pfuna boti ne boti loko ku ri va hava mali ka timhaka ta ta tiloyara va nga ya ka legal aid. Legal aid i deposit ya college ya inani ya leswa manese nursing college laha ku nga na double story yo leha ku na ti-office to tala loko a fika la ka receptionist ka security roadway access control i va byela ku ri i lava tiloyara ta mfumo i mahala a hi mali akuakuve a ti lowu mali a ya mangala nandzu walowo loko vona tiloyara hi vo va nga ta sungula ku advise ku ri switepe leswi a nga ta swi teka i teka switepe swini va ta tshe va n'wi pfuna ku ya hlangana na buti wa yena a khoto va tshe va n'wi yimela a ze a ya heta nandzu lowu wa yena kumbe a ya wina nandzu lowu wa yena kumbe a ya kuma timali ta yena leti nga frizisiwa loko ku ri a nga ku tivi nakambe laha a xikolweni and then loko a suka a office loko a ya tirovoteni hi laha ku nga na ti-office hi laha ku nga na double story loko a suka kona i nghena makweni ku na ntoma o nghena kwalaha va ta n'wi pfuna hi ndlela yaleyo
0: khweso swinene
1: hlayisekano la ku tatisa kwalaho
0: a ku na nkinga
1: aye
0: danko khumetsevu timinetse vhela ku bila wari liya ya khumen'we kanongonoko wa tale mbilwini mingiseri wa mina na wona u nga endla tani mingiseri wa mina ubari nqingo eka nomboro 060-8795-942 hi ta twa ku xana ke u ra we hi vonelo hi ri yini va karhi ku kombisakombisa matlhelo hinkwawo lama va tivaka wona ku noboti a endlise ku yini xana ke we u swi vonisa ku yini ka mhaka leyi bulaka hi yona

06 0 double 8 7 5 9 4 2 0 6 0 double 8 7 5 9 4 2

0: 0605942 makumembirin'we wa timinetse vhele kubile awara liya malunga ra awara liya ya khumen'we kwala ka nongonoko wa tale mbilwini mingiseriwa mina ahini mahlweni na ku twa ku kahle kahle ku nga ku ri na van'wani va nga rhumela mikandziyiso ya vowolaniwa na mun'we ni twa lavawani mi le moyeni la
1: minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene mina a ni ta ku buti a va lavi loyara ra mfumo leri nga ta va tengela swo boha swilo swi ta kota ku tshamiseka swi nge teki nkarhi timali hinkwato se ti ta vuya aka vona ni vulavula hi mhaka yo loko buti va nga ri na mali yo hakela loyara va ta pfuneka swinene hala tlhelo va kha va khongela ku hava swilo kumbe xilo xo tlula xikwembu xikwembu xa pfuna swinene a ku ri Bill Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18 khatsa a yeni muhaxi
0: kasi swinene Bill Ocean ndlela leyi ni twa lavona
2: ripele DJ Mrexa ripele na vaxumi ni kombela ku hlamula ni kombela ku yi hlamula ku yi nghena topic leyi ma ni mi byela ku mhaka yo fana leyi no sungula ku yi twa ku vulavula ntiyiso ku mali ya frizisiwa hi makwenu mali ya mina ya frizisiwa hi makwenu ni sungula ku swi twa kumbexani ko va ku vhele ve ri dyondza loko munhu i dyondza vhele a ya fa leswi ni sungula ku swi twa xo sungula ti James Riggs swiso loko hi ku ku na wili yi va yi na tiphesente ene a swi bohi ku yi kuma tiphesente to ringana ka wili swa endleka mina ni kuma 10% un'wana a kuma 25% un'wana a kuma 15% swa swo taniyana ene wili yi tshameriwa hansi yi vulavuriwa yi discussiwa before ku n'wina vana va mufi va mi hlengeleta hinkwenu hi leyi mutswari wa n'wina i siye ndhaka hi lowu swimanimani i ta kuma leswi swimanimani i ta kuma leswi swimanimani i ta kuma leswi ku pfumelelaniwa ku biwa xigandlu once mi ze mi pfumelelana as a family ku biwa xigandlu ku okay swi twisisa leswi papa va nga yi siyela swona loko ku biwa xigandlu hi kona se loyara ri kotaka ku se ri mi phakela timali leti mi nga ti pfumela n'wina hinkwenu kumani yi teka a yi flasha toilet mali ya yena yi famba na mati a swa ha lavi loyara swi lava n'winyi wa mali and once yo ze yi tloka ekhadini a swa ha lavi munhu un'wana ku munhu yi tirhisa ku yini n'winyi wa mali yi tirhisa ku yini hi leswi ni swi tivisaka swona xa vumbirhi lexi xi ni hlamarisaka ni le ku hlamaleni ngopfu laniwani hi timhaka ta ku frizisiwa ka mali leyiwani ku loko ze hi ya bank loko no fika bank ni ku ni ta ni ta frizisa mali a ni swi tiva ni tshama ni swi twa hi tiva ku frizisiwa mali leyi maybe mi kuma ku nkarhi wun'wanyani ka akhawunti ya mina ku endleke mistake ku nghena mali yi hundza yi ya ka wun'wana by mistake ha tsutsuma hi ya bank kumbe bank yi swi languta yona hi yoxe ku no mali leyiwani a yi fanele yi ya ka manimani a yi ya nkona yi ya nghena ka swimanimani swi nga endleka ni dya 2 rand ya yona ivi va yi frizisa se loko va ze va va yi report-a mali leyiwani va ku hi kombela ku mi frizisela lweya mali a va fanele va n'wi vitanini kumbe a khomiwini u khomiwa loyi a nga frizeriwa mali ku phela loko mi ze mi report-a ku frizisa mi report-a ku mali yi fanele yi frizisiwa i timhaka ta ku swi na fraud a xikarhi swi swo fana sweswo swi ri loyi mi n'wi friziselaka mali i ndle vukungundzwani somewhere somehow so a ni koti ku swi twisisa ku bank i bank yini leyi yi nga fika yi amukela sweswo n'winyi wa mali a nga ri kona ku himpela na a hi pfumelelanini hambi a nga ri kona mi right hi ndlela leyo okay xin'wana lexi ni xi twisisaka yes ni twa va kha va vulavula hi malembe ku swi nga endleka malembe ma yena mangeza mafita a swi voniwi hi vasisi na vaboti ku malembe ma mina a mangeza mafita ku khoma mali swi voniwa hi mfumo mfumo hi wona wu khomaka mali ya mina yi tumbela le tikhonini leyi yi nga apiari ka akhawunti ya mina yi ya apiara loko se malembe lamaya mfumo wu ma vona ku ma fikelela ku se hi nga n'wi nyika mali leyiwa mara loko yi ze yi nghena ka akhawunti ya mina swi ri na fita ku yi tirhisa na fita ku khoma mali leyiwa so i timhaka to ti le ku ni chuhiseni ta ni chavisa swinene a ni swi twisisi kahlekahle a ni le ku swi twiseni so mara mo ni ringeta ku pfuna ke boti lava nga friziseriwa mali hi ku ya hi vona a va yi bank ya vona va va report-a ku ni friziseriwe mali kasi yi frizisiwa njhani mali ya mina because i mali ya mina ene ma yi vona ku yi huma kwini a hi mali ya vukungundzwana a hi mali yo yiviwa DJ man ni ku swi twiseni mhaka ma swi twa yi busy ngopfu madlanga yi busy ngopfu madlanga yi le ku hlaseleni yi le ku hlaseleni hi valava vakungundzwani ti le ku frizisiweni timali ta vona mara mfowethu mali leyi a nga na yona ka akhawunti yi nga nghena ka akhawunti i mali leyi humaka ka mutswari wa yena wa yi fanele yi frizisiwa nakona yi frizisiwa hi makwenu a yi bank a twisisa ku why bank yi n'wi frizisela mali a nga vula ku boti va ni frizisele mali why mi ni frizisela mali bank yi ta n'wi hlamusela ku hi ku frizisela mali hi xikongomelo xihi and then loko va n'wi nyika reason leyi yi nga twali ni shoko yi nge twana yo reason yeleyo a lavi loyara leriya ra vona ra papa yena a vutisa kumbe ku report-a ku ni friziseriwe mali liya mi leti mi ma pfumela ku ni phakana ni phakiwa na mina tanihi hi n'wana wa mufi va yi yimisini swi ta njhani loya ri tlhela yi ri n'wi yimela futifuti exi a ku ri mavonela hi mafosifosi lexi rindlaka 14 i no chava mhaka leyi tangu
0: all right
3: rixile rixile ti jam brinza no ma man desmo swa ku na ni ri la tikweri
0: alright ndlela leyi vana va ve le swivungwini lavaya mi nge hi vona ku ku nga va ku ri na van'wanyana va lavana va le ka swona alright 060-7-5-9-4-2 hi tokuxana ka yin'we na mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwani blaka yo ka siku leri ra namuntlha ni ri leswaku no kahle kahle loko mhaka yi ri so voti i fanele a khoma yini a tshika yini hi ndlela yeleyo hi leswi boti va lavaka ku tiva swona timhaka leti boti va lavaka ku tiva tona ku xana ke loko mhaka yi te tani i mhaka muni leyi fanekele ku va va yi teka kumbe i xitepe muni lexi va fanekele ku va va xi teka vona eka nomboro 060-8875-942 alright ke na tamunika kahle risimi kusaka MG Nhlemo va taka n'wina MG Nhlemo hi ndlela leyi risimi ra ku saseka swinene va taka n'wina va ku mandevu a tini ku mandevu ku ndleka yini hi mandevu alright hi ta vuya hi bula ka nomboro 060-8875-942 mi rhumela kahle la mukandzisa ni ri